0: panigurado ng babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU, kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na! Hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
3: Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide.
4: Balitang pambansa.
5: Sa ulo ng ating
4: pinakamalawang na pagbabalita,
3: ang Radyo ng Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
3: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
5: Radyo Publiko.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan
5: sa sambayanan.
3: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
5: Magkaisa
6: ang tulungan
5: para sa pag-unlad ng ating bansa.
3: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Sa 104.3
5: The Capital.
3: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko,
3: and The Capital.
5: Ang boses ng Pangulo.
3: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
4: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko,
3: sa 104.3 The Capital.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
9: Singin mo na lang ako.
8: May OPM na makaluma.
9: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
8: May OPM na rock.
9: Oh, hey! Pinoy ako.
8: May OPM na rap.
9: What you know last night, yo, it was the best.
8: May OPM na mabagal.
9: Agad magaganda ang mga Pinay.
8: May OPM na mabilis.
9: Mokakatay, mokakatay.
8: May OPM na Tagalog.
9: Ang himig natin.
8: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
7: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
10: Oras sa
3: ito ang presidential.
10: Oras sa buong kapuluan, 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
3: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
3: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
3: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
3: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
3: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.
10: 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bago tayo magsimula, mga kababayan, tagapin muna natin ang isang nagmamadaling balita. Yellow rainfall warning nakataas na rin sa Metro Manila dahil sa epekto ng kabagat. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
11: Al, tama ka, nakataas na nga rin ang heavy rainfall warning sa Metro Manila at ang kalapit lugar nito dahil sa nararanasang patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Sa rainfall warning ng PAGASA, at 8 ng umaga, umiiral na ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila, gayon din sa ilang bahagi ng Cavite, Zambales, Batangas, Rizal at Bataan. Sa mga oras na ito, Al, malakas na pag-ulan ang nararanasan natin dito sa bahagi ng EDSA Quezon Avenue. Mga ilang minuto na rin ito, Al, halos mag 15 minutes na rin tayong nakararanas ng malakas na ulan. At para sa mga motorista, medyo mahirap na rin yung visibility dahil nga sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. At kanina, sinasabayan pa yan ng mga pagkulog at pagkidlat at malakas din yung bugso ng hangin. Kaya mag-iingat po sa ating mga motorista.

0: nag-iingat din ang pag-asa yung mga residente sa mga lugar na madaling bahain dahil nga dito sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Samantalang light to moderate rains naman na may paminsang malalakas na buhos ang nararanasan sa ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Cavite, Zambales, Bataan, Rizal, Quezon at Batangas. Ayon sa pag-asa, maaaring magpatuloy ang mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar sa susunod na 3 oras at maaaring makaapekto sa mga kalapit na lugar. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Merendo Stasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Bingapat na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, sang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa atin pong Facebook page, Radyo Pilipinas. And of course, sa atin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas pa rin sa inyong mga search bar. Minamalas ka nga naman, oh, Lunes na Lunes! Napakalakas po ng ulan dito po sa may bahagi ng Quezon City. Malakas ang hangin. Ay yung ilan sa ating mga kababayan na papasok pa lamang po sa kanilang mga trabaho, eh papasok ng basang sisiw. Ay nga po sa ulat ng ating kasamahang si Miss Marian Bastasa, taas po ang yellow rainfall warning dito po sa mga bahaging nabanggit. Ano po? Calabar Zone area dito po sa may Metro Manila at sa mga karatig bayan po nito. Ipaman tayo natatapos ano po doon sa nakalipas po na epekto ng habagat sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Gayun na rin ng epekto ng dalawang nakalipas na bagyo, si Bagyong Luis at si Bagyong Maymay. Mukhang tuloy-tuloy pa rin ang mararanasan po nating sama ng panahon. Makakausap po natin ngayong umagang ito upang alamin kamusta nga po ang datos na natanggap, ang mga ulat na natanggap mula po sa Office of the Civil Defense. Makakausap po natin ang Deputy Spokesperson Ginoong Diego Mariano. Sir Diego, magandang umaga po.
4: Yes po, magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig.
3: Yes sir, at isang maulang umaga po sa ating lahat. We understand na napaka-busy po ngayon ng Office of Civil Defense. Makikibalita po kami ngayon sa nararanasan pa rin natin na sama ng panahon. This is going for several weeks now. Kamusta po ang paghahanda natin ng Office of the Civil Defense sa nakaamba pang mas malakas na epekto ng habagat dito po sa ating bansa?
4: Opo, tuloy-tuloy naman po ang ating paghahanda dito sa mga paparating pa pong pag-uulan dahil alam naman po natin ang Pilipinas naman po is hindi po nilulubayan ng pag-uulan dahil taon-taon po may 20 bagyo pong dumadaan po sa atin at meron din pong banta ng hanging habagat na siya po mismo naghahatak ng pag-uulan. Kaya ating ang preparasyon naman po ay tuloy-tuloy ang pag-stockpile po ng mga relief goods, mga family packs. Isa tuloy-tuloy po yung pag preposition para maihatid agad mga tulong na kung kinakailangan sakaling ito po ay magkaroon po ng kahirapan sa pagpapadala, eh madali na po may abot, no? Yung ating naman po mga uniform personnel, isa patuloy pong naka-standby. And tayo po dito sa Office of Civil Defense, isa patuloy pong nagmamonitor at nagko-coordinate po sa mga anumang kakailanganin po ng ating mga kababayan.
3: Opo. At Sir Diego, kanina nabanggit natin yung tungkol po doon sa dalawang nakalipas na mga bagyo. At a few weeks ago, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan dito po sa ating bansa. Are you able to receive reports coming in from all disaster risk reduction management offices? Kamusta po ang initial assessment natin sa mga nakalipas na araw?
4: Opo, na patuloy po tayo nakatanggap ng reports mula po sa ating mga regional offices. At ito nga po yung huling report po or huling latest report po sa epekto po ng Bagyong Luis, Maymay at nitong pong patuloy po nagpapaulan na hanging habagat, no? Sa ngayon po, nagkaroon na po ng epekto po, naapektuhan po ay nasa 1.5 million na pamilya po or 5.1 million na katao po is ngayon po ay naapektuhan po nitong mga nagdampag-ulan. Sa numero po iyan is nasa 7,200 po na pamilya or 24,900 na katao po. Ayon siya pong nanunuluyan po sa ating mga evacuation centers po natin. Sa kasamaang palad naman po is nag-iwan po ng casualties itong mga nakarampag-ulan. Meron na po tayo na itala na 23 na namatay, 17 na injured at isa pa pong nawawala.
3: Opo. At when it comes to damages naman po sa ating iba't ibang mga sektor, sa ating infrastructures, sa atin pong, of course, pinagkukunan ng ating kabuhayan, ang karamihan sa ating mga kababayan, agriculture sector, gaano po karami yung damages ayon sa ating initial assessment?
4: Opo, no, sa nakapagtala na po tayo ng 3.45 billion worth of damage sa ating infrastruktura. Sa agrikultura naman po is meron na po tayo na itala na 689.7 million na worth of damage. Sa mga kabahayan naman po or sa bilang po ng mga kabahayang nasira, meron na po tayo na itala na 1,900 na nasirang kabahayan. Isa 182 doon isa totally na nasira talaga at 1.7 isa partially damaged lang po.
3: Opo. At natukoy na po ba natin anong yung mga areas na pinaka-apektado ano po dito sa nakalipas na mga bagyo at sa habagat?
4: Kung ang pagbabasihan po natin is yung numero po ng mga kababayan natin naapektuhan, ang nakikita po namin pinaka-apektuhan po talaga is ang bandang Region 3 na nakapagtala po ng 838,000 na pamilya po naapektuhan. Sumunod po dyan ang Region 1 na meron pong 253,000 na pamilya mahigit. Then Calabarzon po na meron po 213,000 na pamilya naman po naapektuhan. So yun po yung tatlong region po na nakita namin na pinaka-naapektuhan po. Kung titignan po natin is yung numero po ng ating mga kababayan na naapektuhan po.
3: Opo, at Sir Diego, ano po yung mga tulong naman na ipinaabot natin at naipaabot ng mga response clusters po ng National DRRM Council?
4: Opo, ang ating nabigyan naman po ng assistance ang ating mga kababayan. Patuloy pa rin po natin binibigyan po ng tulong yung ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga kababayan na sa loob ng ating mga evacuation centers, yung mga relief goods, yung mga family kits, yung mga hygiene kits, sleeping kits, is patuloy po yung naibibigay po sa ating mga kababayan. No? Sa panguna po yan ng ating mga LGUs, then tinutulungan po yan ng national government agencies, kasama na po dyan ang DSWD at Office of Civil Defense at iba pa pong ahensya ng NDRMC po. No? Sa katunayan nga po, is meron na po tayo na ipamahaging worth 734 million worth of assistance ang naibigay na po sa ating mga kababayan na apektuhan, and meron pong 1.4 million na naibigay naman pong tulong sa ating mga LGUs naman po.
3: Opo. At Sir Diego, gusto na rin nating malaman ano po, para dun sa ating mga kababayan, well, gaano po karami naman ang may mga tao pa ba tayo na naipaulat sa OCD na nasa mga, how do you call this, mga evacuation centers pa rin?
4: Opo, no, sa numero po ng ating mga naapektuhan, 7,200 na pamilya or 24,000 na katao po ang kasalukuyan po nanunuluyan sa ating 332 evacuation centers po.
3: Opo. At on another note, nabanggit nyo nga po kanina, ano, mga 20 bagyo ang talagang dumadaan sa ating pong bansa taon-taon. Dahil na rin ano sa public clamor at kadalasan ito naman ang napapag-usapan din when it comes to talking with the local chief executives, yung effectivity ng mga flood control projects natin. Are we also able to assess kung nag-perform itong mga flood control projects natin as intended?
4: With regards po sa flood control projects, no, hindi po nakikialam yung Office of Civil Defense po dyan dahil more on response po kami. Dahil ang pag-assess naman po ng mga flood control projects is more on LGUs and DPWH po.
3: I see. Apo, ano pong inahanda natin ngayon? Dahil hindi pa rin natatapos ang epekto po sa atin ng habagat. And in fact, mas nag-i-intensify pa ito. Dahil humahatak pa ito ng iba't iba ring mga weather systems, ano po in particular ang mga inihahanda natin para tugunan po ang nakaambana namang mas malakas na epekto ng habagat?
4: Opo, no, recently lang or kahapon lamang po is nagkandak po ng pre-disaster risk assessment ang Office of Civil Defense at ang buong NDRC upang tukuyin yung itong paparating na mas more na pag-ulan at tukuyin din yung pangailangan po ng mga rehiyon na tatamaan. No? So, but, dahil dyan is patuloy po tayong naghahanda. Ang Office of Civil Defense po ay patuloy po nag-monitor. Ang ating mga response classes, especially ating mga uniform personnel, is naka-standby na po. No? Pati yung mga gagamitin po pag-rescue. Ang DSWD naman po, nakapag-stockpile na po ng kanilang mga relief goods at iba pa pong pinapamahagi sa ating mga kababayan. At nakapag-stockpile po sila sa mga areas na maaaring tamaan or maaaring ma-isolate. Kaya hindi na po problemahin yung pagdala po ng tulong dahil na doon na po yung tulong na kakailanganin just in case na itong pag-uulan ay lumala pa po at magsanhi po ng pagsasara ng mga kalsada or pagsisira po ng mga tulay po.
3: Opo. Nabanggit din natin kanina, Sir Diego, ano, yung disaster response. Ang unang-una na laging nasa ground kapag may tumatamang kalamidad dito po sa ating bansa, bukod do sa ating mga kasamahan from different local government units, ay nakatutok din ang ating NDRRMC at ang OCD. Kamusta naman po yung ating mga kasamahan? Gusto ko pong maitanong, ano, may mga binibigay ba tayong hazard pay para naman dun sa mga rescuers natin na sa ating mga kasamahan na 24/7 nakatutok ano po in times of calamity?
4: Unfortunately po, no, wala pong hazard pay ang kawani po ng Office of Civil Defense at iba pa pong mga disaster workers po natin. Ang benefits naman po ng disaster workers natin sa mga LGUs is conforme po kung nasa decision po yun ng kanilang mga LGUs. Pero generally po, wala po kaming natatanggap na hazard pay. No? Kaya ito po yung isa naming pinupush, yung Magna Carta for Disaster Workers na siya po magbibigay protection po sa ating mga disaster workers na nagre-respond din at inalagay sa panganib yung kanilang mga buhay at iba pa po and nasawi pa po, no? Dahil sa pagsunod sa kanilang tungkulin, no? Kaya patuloy po namin pinupush o kinakampanya yung pagpasa sa ng Magna Carta for Disaster Workers para ito po ay protection at yung baga mas madaling tumulong yung ating mga disaster workers dahil hindi nila iniisipin yung maiiwan nila o yung sa kanilang sarili dahil sila ay protektado ng pamalaan or ng batas ng Magna Carta for Disaster Workers po.
3: O nga, Sir Diego, that is precisely the reason bakit natin naitanong. Kasi nakakalimutan minsan ng ating mga kababayan na kung natutulog, halimbawa yung ating mga kababayan in the safety of their homes, minsan nakakalimutan na meron tayong mga kababayan na sumusuong sa panganib ano po, para lang mailigtas yung ilan sa ating mga kababayan. Nakakalungkot man. Ano, I hope sa lalong madaling panahon ay maipasa na po yung Magna Carta for Disaster Workers. May tatanong lamang po kami. Gusto ko pong malaman kung ang inyo po bang tanggapan ay magbibigay na ng rekomendasyon para magdeklara ng State of National Calamity.
4: With regards po sa State of Calamity, ito po ay pag-uusapan pa po ng iba't ibang ahensya po ng NDRMC bago po makapagbigay po ng suggestion or makapagbigay po ng rekomendasyon. Pero sa ngayon po is nagkakaroon na po ng kanya-kanyang deklarasyon po yung mga cities or municipalities po dahil sa ngayon po meron na pong 49 na cities and municipalities na nag-declare po ng State of Calamity na maaari po maging basehan just in case na magkaroon po ng recommendation po for the National State of Calamity kung magkaroon man po.
3: Ayun nga po. At pending that recommendation, iantay na lang po natin mga kababayan kung ano po magiging suggestion at magiging aksyon ng ating pamahalaan. Lastly, Sir Diego, ano po ang mensahe natin sa ating mga kababayan? Lalong-lalo na po, no? Nakaitala na pala, naka-yellow rainfall warning na ang Metro Manila at ang ilang mga karatig bayan po nito. Ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan ng atin pong pasensya na po, ano, may in-studio question lamang po tayo. Magre-recommend rin daw po ba ang OCD na magkaroon ng suspensyon sa trabaho at sa pasok sa mga paaralan ngayong araw po na ito?
4: Ayun po, ikukonsulta pa po namin sa iba't ibang ahensya kasama na pong Pag-asa para malaman po kung anong po yung extent nitong pag-ulan, kung haabutin ba po ba tayo ng hapon or saglit lang po ba. Definitely, kung meron man po, isasabit po agad namin ito sa Office of the President kung magkaroon man po ng recommendation ng suspension po.
3: Opo, and lastly, ang inyo pong mensahe sa atin pong mga kababayan, lalong-lalo na po, ano, well, maraming mga kababayan natin ngayon, basa na pumasok yung ating workforce this Monday morning. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
4: Opo, no, para po sa ating mga kababayan, ilan lang po ang hinihiling po ng Office of Civil Defense sa ating mga kababayan. Una po is maging cooperative lamang po tayo, no, sakaling ang ating authorities ay maghingi or magsabi po na kailangan na po mag-evacuate, sana po tayo po ay sumunod para makaiwas pa po tayo sa mga dagdag na casualties or injuries sakaling tayo po ay lumigas habang nga papataas pa ulit ang tubig baha. Then tayo po ay sana maging informative naman po na alam, on our end is alamin po natin yung hazard sa ating kapaligiran, kung bahain po ba o malapit po sa fault line o malapit po sa landslide prone areas. Once na alam na po natin ito, is makapag-prepare po tayo accordingly at magiging kalmado tayo dahil alam natin ang gagawin natin. Dahil ika nga namin is panatag ang mailam. Ngayon, pag alam natin ang gagawin natin, is mas magiging ligtas tayo dahil alam na nga natin ang gagawin natin at makakapagligtas pa tayo ng iba pa nating mga kasama sa buhay. Then huli na lamang po, ang ating pamahalaan naman po sa utos ni Presidente Bongbong Marcos na patuloy po ang pagbibigay po ng assistance at tulong sa ating mga kababayang naapektuhan po nito mga nagdadaang pag-uulan, no? At kung sino nga ma po ang nangailangan po ng tulong, ikagyat po na bibigyan po yan ng tulong ng ating pamahalaan dahil wala po tayong iiwanan dito, sama-sama po tayo dito, no? Itong pagdadaan ng pag-uulan na to is dadaan lamang po ito, pero sama-sama po tayo dito.
3: With that, maraming salamat po Sir Diego Mariano. Sir, mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan sa Office of the Civil Defense.
4: Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat.
3: Mag-iingat po tayong lahat. Isang magandang umaga po, mga kababayan.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: At 30 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Imagine, mga kababayan, ang unang-una lagi, ano, sa bahaan. Pag may ire-rescue tayong mga kababayan, yung mga DRRM workers natin, Disaster Risk Reduction Management Office workers natin. Pero walang hazard pay. Nakakalungkot isipin, ano po. Dahil itong mga taong ito ay nagbubuwis ng kanilang buhay, sumusuong sa panganib. Imagine, tapos hindi ka pa makikipag-cooperate, makikipag-matigasan ka pa, mataas na yung baha. Let's do our due diligence, ano po mga kababayan. Help us, help you. Lalo na, ano, hindi naman bagong bagay sa atin mga kababayan na lagi pong umuulan dito sa Pilipinas. Di rin bagong bagay sa atin na bumabaha at lagi tayong tinatamaan ng bagyo. Kaya lang, sa ganun pong mga pagkakataon, we have to ask. Ako nga na itanong kanina eh. Bakit nga ba, well, bakit nga ba hindi nakikialam ang NDRRMC doon? Yeah, we understand that it is the project of the DPWH. Pero parang ang dating kasi, well, at least sa akin, ang parang dapat tumatanggap, inag-a-assess nung performance noon, those people no, na nakikinabang dapat doon. Namely, from the local government units, and of course, yung ating mga rescuers. Sino dapat yung nagbabantay in times of disaster, in times of, well, yung mga sakuna, eh sila dapat yung nagbabantay din doon. Ano po, sa lalong madaling panahon, maipasa na rin yung Magna Carta for Disaster Workers. Samantala, tanggapin natin ang isang flash report. Nasa 7 international flights ang na-divert ngayong umaga dahil sa malakas na pag-uulan dulot ng habagat, ayon po yan sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang ulat niyan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Yes, kinakapatid na yan sa kapapasok lamang na balita, umabot sa 7 flight ang na-divert ngayong umaga. Ibig sabihin, hindi ito kansilado, kinakapatid na yan, na ito ay na-divert mula sa Ninoy Aquino International Airport dito sa Maynila, ay na-divert ito patungong Clark International Airport. Ito'y dahil sa patuloy na sama ng panahon dulot ng habagat. Ayon nga sa inilabas na advisory ng Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, na divert patungong Clark International Airport ang flight ng Air Canada. Ito yung flight ACA-17 mula Vancouver patungo Maynila, habang na divert din sa Clark International Airport ang flight PAL o Philippine Airlines flight PAL-105 mula San Francisco, USA papuntang Maynila sana. At ang flight APG mula sa Asia Philippine Air Asia mula Bacolod at papuntang Maynila, at flight EK-336 ng Emirates mula sa Dubai. Habang tatlong flights naman, kinakapatid na alyan, ang nakapagtala ng miss approach o yung nahirapang makalapag mula sa kanilang destinasyon patungo sa kanilang lalapagan sana dito sa Clark International Airport, ang mga airlines ng Jean Air, Jeju Air at Scott Airways, na naging ligtas naman kinalaunan, kinakapatid na alyan, ang paglapag sa Clark International Airport. Samantala ngayon, kinakapatid na alyan, as of this moment, wala pang nakakansilang biyahe ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines ngayong umaga. Kinakapatid na alyan, yan muna pinakuling balita mula pa rin dito sa CAAP para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: At 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.

0: Punto pong ito, mga kababayan, makipag-ugnayan naman po tayo mula po sa Department of Social Welfare and Development. Kasama pa rin ang ating butihing Assistant Secretary, Irene Dumlao. Asik Irene, isa pong magandang umaga sa inyo.
1: Magandang umaga, maulan na umaga po sa lahat. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Isang maulang umaga po ngayon, Asik Irene, para sa ating mga kasamahan din ano po, na nakatutok dito po sa mga naging epekto sa atin ng dalawang nagdaang bagyo at ng habagat. Makikibalita lamang po kami. Kamusta naman po ang ating pamamahagi ng mga family food packs sa mga naapektuhan po ng ating nakalipas na dalawang bagyo at ng habagat? Kanina nga po sa aming panayam with the OCD, 49, if I'm not mistaken, na mga bayan dito po sa ating bansa ay nagdeklara na rin ng state of calamity. Sa aspeto naman po ng pamamahagi ng family food packs, kamusta po ang initial assessment dito ng DSWD?
1: Well, tama po. Nitong nagdaang bagyong Luis, bagyong Maymay at ng Southwest Monsoon, nanguna po ang Department of Social Welfare and Development sa pagtulong sa mga local government units para matugunan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Sa katunayan nga po, alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr., natiyakin natin yung mabilis, maagap at sapat na pagpapaabot ng tulong. Mahigit 1,000,000 family food packs po ang na-distribute ng DSWD sa iba't ibang mga LGUs, again, para matugunan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Gayun din po, the total cost of humanitarian assistance already extended by the department ay nagkakahalaga na po ng mahigit 690 million pesos. And yan nga po yung binubuo ng mga family food packs, non-food items, at gayun din po yung cash assistance na naipaabot sa mga apektadong mga pamilya. Sa kasulukuyan, patuloy pa rin po kaming nakikipag-coordinate sa mga iba't ibang mga local government units to ensure na ma-address na po lahat ng pangangailangan ng mga affected families.
0: Mm. Opo, Asik Irene, gusto ko lang rin pong malaman, are there particular areas na kinailangan ng mas maraming family food packs? Identified ba natin itong mga lugar na to? What specific local government units are these?
1: Well, dito po sa Luzon, marami po tayong naitala ng mga affected families, lalong-lalo na po sa Cordillera Administrative Region, sa Region 1, gayon din po sa Region 3 at sa Calabarzon. But all of the requests have been addressed by the department, and dahil nga po sa kahandaan ng DSWD through the implementation of the Buong Bansa Handa Program, we were able to immediately provide or extend the needed assistance.
0: Opo. Asik Irene, well, maraming mga kababayan sa atin, ang hindi naiintindihan that in times of disaster, minsan pahirapan din ang pagpapaabot ng tulong sa kanila, especially far-flung areas at lalo na kapag nakakaranas tayo na sasaraduhan yung daan dahil sa mga tumumbang debris or tumumbang puno. Pero paano po pinaabot ng DSWD ang mga tulong nito, particularly siguro yung mga family food packs? Nagiging issue ba sa atin yung logistics in times of these disasters?
1: Well, actually, hindi natin nagiging challenge yung logistics sapagkat ang ating mga goods ay nakapreposition na po on the ground through the implementation of the Buong Bansa Handa Program. Ang ating pong supply chain ay mas na-strengthen. Under supply chain 1, we have intensified or strengthened the production of family food packs and the prepositioning of the same. Nagagamit po natin ang mga facilities ng iba't ibang mga local government units by virtue of a relief prepositioning agreement. At dahil nga po sa RPA na yan, yung goods natin ay stockpile na o naka-preposition na po doon sa ground. So hindi na po natin kinakailangan maghintay ng ilang araw bago makarating ang mga family food packs sa mga affected municipalities. Sapagkat those goods are already at the provincial level, at the municipal level. And that's the beauty of the Buong Bansa Handa Program.
0: Opo. And as a Irene, nabanggit nyo rin po kanina, pag-usapan naman po natin, yung mga cash assistance na ipinaabot po natin, Paano po ba natin ito kinocourse through? Ito po ba ay binibigay mismo ng DSWD sa ating mga kababayan? O ito po ay pinapadaan natin sa mga local government units?
1: Well, ang DSWD po mismo ang nangunguna sa pamamahagi ng cash assistance. Halimbawa, ano po, nung nagtungo po si Secretary Rex Gatchalian sa Baguio City para po bisitahin yung mga pamilya na naapektuhan nung landslide sa isang barangay, tayo po mismo ang nagpaabot ng tulong pang medikal at tulong pang pampapalibing ng kanila pong mga pamilya. At again, ito po ay sa pamamagitan ng isinagawang assessment ng ating pong mga social workers sa field office Cordillera, and then na-release nga po natin ano yung kinakailangan tulong. This is the same process being adopted in other areas dahil kamoy po mismo ang pumupunta o nagtutungo sa mga apektadong mga pamilya, and then nagkakaroon po tayo ng intake or ina-accomplish natin yung intake sheet as basis also for the release of our financial assistance.
0: Opo. Asik Irene, we will not take too much of your time. Alam namin, busy ngayon ang DSWD sa pagtugon pa rin sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ano po ang commitment natin sa ating mga kababayan? Ano po mensahe natin? Especially, ano po, dito sa mga talagang malalang naapektuhan ng nakalipas na dalawang bagyo at ng habagat. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
1: Well, lagi pong paalala ng DSWD, tamang tulong sa tamang impormasyon. Bisitahin lamang po ang official communication platform ng DSWD para po sa karagdagang kaalaman hinggil sa mga programa na ipinapatupad po namin para malaman papaano po ma-access ang mga ito. Now, para naman po sa mga kababayan natin na apektado ng mga kalamidad, makipag-ugnayan po tayo sa ating pong mga lokal na pamahalaan para sa maayos, organized, and well-coordinated na pamamahagi ng tulong.
0: Opo, with that, maraming salamat po, Assistant Secretary Irene Dumlao. Mabuhay po kayo, ma'am, at ang ating mga kasamahan mula po sa DSWD.
1: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Isang magandang umaga po, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Mga kababayan, yan po ang panayam natin kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD. E bukod dun sa ating mga DRRM workers, ang pinaka-abala rin, kumbaga, yung pinaka-punong abala, of course, ang ating mga social workers mula po sa DSWD. Hindi na po nahihirapan sa pagtanggap yung ating mga kababayan. Patuloy po ang supply ng pinaabot na tulong mula po sa DSWD. Dahil po nakapreposition na yung mga family food packs, non-food items na ipinamamahagi po ng DSWD sa ating mga kababayan. At hindi na po natin kailangan magantay. Ano po, nakahanda na lagi yung mga tatanggapin na lamang po ng ating mga kababayan. Bago tayo magpatuloy sa ating mga reports, tayo natin ilan sa mga komento ng ating mga kababayan. Sabi ni Ms. Belda Becerra Borse, good morning. Good morning po, ma'am. Happy watching. And of course, sinabi ni Seth Nam Mahal, may pasok pa din ba ang QC? Well, inaantay pa natin kung magkakaroon po ng suspensyon ng pasok ang Quezon City. Then ang inaabangan ng ating mga kababayan. Yan din daw ang tanong ni Ethan. Tabayanan po natin, pero para sa pinakahuling mga balita po, mga kababayan, tumutok lamang po dito sa Radyo Pilipinas. Hanapin niyo po sa aming Facebook page, meron doon mga nakapin na post, nandun po yung mga suspension ng pasok. Doon na lamang po natin ang tabayanan at tignan. Doon na lamang po natin ang tabayanan na tignan kung suspendido po ang pasok doon sa aming Facebook page. May nakapin na post, yung pinaka-top post na nakapin sa aming pong Facebook page. Samantala mga kababayan, Yan. Sige. Samantala mga kababayan, narito ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Pinalakas na crop insurance para sa agricultural sector, pinagtibay ng Kamara. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang magpapalakas sa agricultural insurance system para higit na maprotektahan ang mga magsasaka at mangingisda laban sa kalamidad at iba pang panganib. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, isa sa mga may akda ng panukala, mahalaga ang hakbang na ito dahil maaaring mawala sa isang bagyo o baha, hindi lang ang ani, kundi pati puhunan at kabuhayan ng isang pamilya. Sa ilalim ng House Bill 10365, palalawakin ang saklaw ng Philippine Crop Insurance Corporation upang isama ang high-value crops, livestock, aquaculture at fishery products, agroforestry, pati na rin yung forest plantation. Maisasama na rin dito yung makinarya, kagamitan, transport facilities at iba pang infrastruktura na ginagamit sa produksyon ng agrikultura. Layunin din ang panukala na isama sa insurance ang production inputs, halaga ng paggawa at bahagi ng inaasahang ani, habang papayagan ng PCIC na mag-alok ng parametric o index-based insurance products. Ayon kay D, makatutulong ang pinalawak na insurance coverage para mas mabilis na makabangon ang mga magsasaka at mangingisda, makapagtanim muli at mapatatag ang ating food security. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ayaw patinag sa bantang retaliation ng China laban sa mga Pilipino sa kanilang bansa. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanindigan nga al ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na kanilang ipatutupad ang batas sa kahit sa sinumang lahi o lipi ng walang diskriminasyon. Ito tugon ni PAOC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. sa banta sa kanya ng isang opisyal ng China na maghihiganti sila sa pag-aresto sa kanilang mga kababayan. Ang tinutukoy dito ng opisyal ng China ay ang pag-aresto ng PAOC, NBI at ang AFP sa may 69 na Chinese national na iligan ng katrabaho sa isang fabrika ng Sanjia Steel Corporation sa Taluan, Misamis Oriental noong Mayo. Nabatid na pinagtatrabaho di umano ang mga naturang Pino sa naturang pabrika na gumagawa ng mga substandard, gayon din ay nagtataglay ng mga radioactive at hazardous materials na lubang mapanganib sa kalusugan ng tao. Ayon kay Acorda na hindi nilalayo na kahit anong nasyonalidad o lahi, kundi maprotektahan lamang ang mga Pilipino sa mapanganib na mga produkto o serbisyo. Bago gunitang inalmahan ni Defense Secretary Gilberto Junco Jr. ang immigration actions na ito ng China kontra sa may 100 Pilipino workers at tinawag itong extortion at blackmail. Bago gunita at nauna rito ay ginawa ng opisyal ang pahayag at tapos sa pasalakayin ng PAOC at NBI ang isa pang pabrika ng bakal na nagtataglay din ng mga mapanganib na chemical at sa standard na mga nakaligad sa naging operasyon nito sa Davao City noong isang linggo. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
5: Yung result ng opisina at saka ng together with the National Bureau of Investigation, we look at these things as purely law enforcement issue and it's something that is we are standing on the moral and legal ground that is to protect the Filipino people. Yun lang yung pananaw natin. And considering also that the effects of this problem, pagpabayaan natin, is moreover, it will take generations to correct it. Eh, kawawa naman pag pinabayaan natin.
4: Al 21 nga ang kakasuhan ng pamahalaan dito sa mga opisyal nitong Davao Mighty Steel Corporation na sinalakay nga kamakailan ng mga otoridad kung saan 10 sa mga incorporator na ito ay pawang mga Chinese national. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Bossing J. Mark Tagala. Pinatutupad o mga reforma ang ipinatutupad sa Bureau of Customs suportado ng pribadong sektor. Ang ulat niya mula kay Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Ginawaran ng Federation of Indian Chambers of Commerce Philippines Incorporated o yung FCCI ng Golden Peacock Award for Excellence in Government Service si Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Iginawad ang pagkilala sa 6th na Customs Industry Consultative and Advisory Council General Assembly dahil sa pamumuno ni Nepomuceno at mga reforma sa Customs Administration at Trade Facilitation. Kabilang sa isusulong ng Bureau of Customs ang digitalization ng payment, accreditation, container tracking, x-ray operations at customs processing system. Tinalaki rin sa pagtitipon ng accreditation ng importers at customs brokers, congestion sa mga pantalan at paliparan gayon din ng mga hakbang para mapababa ang cargo clearance cost. Binigyan din ni Pomoseno ang patuloy na pakipagtulungan ng BOC sa pribadong sektor upang mapabilis ang lehitimong kalakalan at suportahan ang pagbabago at paglago ng ekonomiya. Mula para dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: House Prosecution Advisor binatikos ang patuloy na pag-iisnab ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling paglilitis ngayong papasok na sa 7th linggo ng impeachment trial. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Binatikos ni House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Ace Barber si VP Sara Duterte dahil sa patuloy nitong hindi pagdalo sa sarili niyang impeachment trial sa Senado. Ngayong araw, ang 7th linggo o day 16 ng paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Barbers, ang pagtanggi ng Vice Presidente na humarap sa korte ay nagpapakita ng kawalan ng paggalang sa proseso ng saligang batas na dati nitong ipinangakong igagalang. Binigyan din ni Barbers na hindi maaaring pumili lamang ng oras ng pagdalo sa impeachment court kapag pabor sa isang opisyal. Pinalagan din ng solon ang mga aligasyon ng kampo ng pangalawang pangulo ukol sa pambabastos o pagkiling umano ng mga imbestigasyon. Anya, tila ang tanging forum na katanggap-tanggap para sa kanila ay ang lugar kung saan walang magtatanong. Muling nanawagan si Barbers sa Vice Presidente na wakasan na ang pag-iwas at personal na humarap sa Senado na tumatayong impeachment court upang direktang sagutin ang mga aligasyon sa halip na iasa ang lahat sa kanyang mga abogado at tagapagsalita. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Sa ibang mga balita, Senador Joel Villanueva nanawagan ng agarang tugon sa 85 pesos wage hike injunction. Ang ulat na yan mula kay Ninfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nanawagan si Senate Labor Committee Chairman Senator Joel Villanueva sa Department of Labor and Employment o DOLE na magpatupad ng pansamantalang programa para matulungan ang mga minimum wage earner sa Metro Manila habang nakabinbin ang pagpapatupad ng 85 pesos dagdag sahod dahil sa injunction ng order ng korte. Ito ay matapos maglabas ang Pasig Regional Trial Court o RTC Branch 152 ng writ of preliminary injunction na pansamantalang pumipigil sa pagpapatupad ng NCR Wage Order No. 27 na nagtatakda ng 85 pesos wage increase para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Villanueva, dapat manatiling buo ang suporta sa National Wages and Productivity Commission at Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR at igalang ang prosesong itinatag sa ilalim ng Republic Act 6727. Anya, nilikha ang tripartite wage setting system para balansihin ang interes ng mga manggagawa, management at pamahalaan sa usapin ng sahod. Ginit ang senador na ang mas kailangan ngayon ng wage setting process ay isang komprehensibo at mahinahong dialogo sa ilalim na itinatag ng mekanismo. Muling binigyang diin ng Senate Labor Chief na nakasaad sa labor code na hindi maaaring pigilan ng korte ang proseso ng NWPC at mga regional wage board at doon dapat idulog ang mga pagtutol sa kanilang mga desisyon. Mabala ni Villanueva, maaaring lalo lang maantala ang beripisyo ng mga manggagawa kung mauwi sa mahabang paglilitis ang usapin sa wage order. Pinahayag rin ni Villanueva ang patuloy niyang suporta sa NWPC at RTWPBNCR sa paghingi ng kaukulang remedyo sa Office of the Solicitor General. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pagkapin natin ng isa pang flash report, sa Magallanes Tunnel sa lungsod ng Makati, pansamantalang hindi madadaanan ng lahat ng sasakyan dahil sa pagtaas ng tubig baha. Ayon po yan sa Makati City Local Government Unit. Ang ulat niyan mula pa rin kay kinakapatid na AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Flash Report. Flash Report.
9: Yes, kinakapatid Dalia, naviso sa mga motorista sa mga babaybay sa EDSA Magallanes Tunnel Makati ay pansamantala muna pong hindi madadaanan sa lahat ng uri ng sasakyan sa mga oras na ito dahil nga sa malakas na pag-uulan at pagtaas ng tubig baha sa naturang lugar. Inaabisuhan naman ng Makati LGU ang mga motorista na mag-isip na ng alternatibong ruta upang hindi na maipit sa bigat ng daloy ng trafiko sa naturang daanan. Kinakapatid Dalian, mula pa rin dito sa Makati City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Maraming salamat kinakapatid na AJ Ignacio at sa pamamagitan po ng ulat na yan. Pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong maulang umaga na ito. Lunes, August 17, 2026. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam ganina. Diego Mariano, Deputy Spokesperson po ng Office of the Civil Defense. Assistant Secretary Irene Dumlao, mula pa rin sa DSWD. And of course, ang ating mga kasamahan dito, ating walang sawang mga katuwang dito po sa ating palatuntunan. Arnel Villamor, Mark Bukiron at Miss Merian Melos. Maraming salamat din sa ating mga production division team. Mula kay Christopher Tirambulo at kay Miss Glorife Bagon. Ang tabayanan po mga balita ay hatin sa atin ni Miss Zef Bosongan mula po sa ating PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang inyong lingkod. Isang magulang umaga sa ating lahat mga kababayan. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
2: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:57.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na mga balita sa oras na ito. Pilipinas, hindi kailanman nagkaroon ng polisiya upang putulin o bawasan ang ugnayang pang-ekonomiya nito sa China. Ayon kay Pangulong Marcos, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang distansya sa pagitan ng Pilipinas sa China sa usapin ng kalakalan at iba pang aspeto. Sa kabila ito nang nagpapatuloy pa rin usapin sa teritoryo gaya ng West Philippine Sea. Pagbibigay din ni Pangulong Marcos, hindi kailanman magkaroon o nagkaroon ng polisiya ang Pilipinas na dumistansya sa China lalo na sa aspeto ng ekonomiya. At sa katunayan, sabi ng Pangulo ay patuloy na nakakakita ang bansa ng maraming pagkakataon na magkaroon ng economic cooperation dito. Binigyan din ng Chief Executive na nananatiling isa sa pinakamalaking investors ng Pilipinas sa China at isa din na ito sa nakaugnayan ng bansa ng unang sumiklab ang Middle East conflict. Kaya pagbibigay din ng Pangulo, walang hakbang ang pamahalaan dumistansya sa China na isa sa dalawang bansa na wala tayong tinatawag na visa policy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: I don't think that that's in any policy statement that we are distancing ourselves from China. We are continuing to find many instances where we are very much in cooperation with China. China is one of the biggest investors still in the Philippines.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paggalang sa Office of the Vice President, mananatili kasabay ng pagsusuri sa 2027 budget ng ahensya. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ibibigay pa rin ng kamera ang nararapat na paggalang sa Office of the Vice President o OVP sa pagtalakay sa panukalang budget nito para sa 2027 sa kabila ng papatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Zia Alonto Adyong, nananatili ang kortesiya at respeto ng kamera sa OVP kahit pa hindi ito sumipot noong mga nakaraang budget deliberations. Punto naman ng mababatas na hindi nangangahulugan ng paggalang na magiging exempted ang OVP sa masusing pagsusuri ng mga mababatas. Paalala niya na bahagi ng responsibilidad ng isang ahensyang humihingi ng pondo ng bayan ang humarap sa Kongreso at sagutin ang mga tanong tungkol sa paggamit ng budget nito. Anya magiging dereliction of duty sa bahagi ng kamera kung hindi nito susuriin kung saan at paano gagamitin ng mga ahensya ang pondong inaprubahan ng Kongreso. Umaasa naman si Adyong na personal na dadalo si Vice President Duterte sa nakatakdang budget deliberations ng OVP. Batay sa paunang schedule ng budget briefing, nakatakda sumalang ang OVP sa September 2. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Proteksyon ng mga Pinoy seafarers sa Strait of Hormuz, patuloy na isinusulong ng Marina. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si United Nations High Commissioner for Human Rights Volker Turk ng agarang pagkilos upang maprotektahan ang mga seafarers na naipit sa lumalalang tensyon sa Strait of Hormuz. Binigyan din ng United Nations Human Rights Commission na protektado sa ilal ng international humanitarian law ang mga sibilyang sasakyang dagat at kanilang mga tripulante. Ayon naman kay Philippine Permanent Representative to the United Nations in Geneva, Carlos Soreta, mahalagang matiyak ang proteksyon at ligtas sa pagpauwi sa mga stranded na seafarers. Sinabi naman ni Marina o Maritime Industry Authority Administrator Sonia Malaluan na patuloy ang pakipag-ugnayan ng kanilang ahensya sa mga International Maritime Organization upang palakasin ang proteksyon, komunikasyon at repatriation ng mga Pilipinong marino. Muling iginit ng Pilipinas ang kahalagahan ng Manila Declaration on Seafarers Human Rights, Safety and Well-being para sa mas matibay na proteksyon sa karapatan, kaligtasan at kapakanan ng mga seafarers. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senate President Sherwin Gatchalian tinanggi ang pagkakaroon ng leadership fund para sa mga senador. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Maring itinanggi ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagkakaroon ng leadership fund para sa mga senador kasunod ng pahayag ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na may bilyong pisong pondo na inilaan para sa mga senador na may tig 500 million pesos umano hanggang 100 billion pesos na alokasyon. Ayon kay Gatchalian, 10 taon na siya sa Senado pero hindi pa niya kailanman narinig o naranasan na alokin ng naturang pondo. Sinabi ng Senate President na una niyang narinig ang terminong leadership fund mula sa yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na binanggit sa privilege speech ni Senador Ping Lacson noong nakaraang taon. Itinanggi rin ni Gatchalian na napag-usapan nila ni na dating Senate Presidents Juan Miguel Zubiri at Cheese Escudero ang anumang ganitong sistema para sa budget noong 2024 at 2025. Matatandaang si Gatchalian ang namuno sa Senate Committee on Finance noong nakaraang budget cycle. Git ng senador, walang ganitong arrangement sa ilalim ng kanyang pumumuno at binigyang diin na ang mga panukalang budget amendments ng mga senador ay dumaan sa Senate Finance Committee o inihahain sa plenaryo at inilalagay sa website ng Senado. Samantala, sinabi ni Gatchalian na hindi niya matukoy kung bakit inilutang ni Bunoan ang issue. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Oras sa buong kapuloan, 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
16: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
17: Leslie Bocopo
16: live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Sang maulang umaga muli mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang palat ng tunang Leslie Bocopo Live. Kasama po pansamantala ang inyong lingkod, Alcor Puz. Tangalan po ni Kuya Leslie Bocopo. Magsama-sama tayo hanggang bago mag-alas 10 na umaga. Dito lamang po sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Ang gabi natin ang mga pag

0: meters above sea level na minimum operating water level na ang Gagdam. Samantala, patuloy naman nagpapakawala ng tubig ang Ambuklaw at ang Binga Dam. Sa ngayon, nakabukas ang limang gate sa Ambuklaw Dam na inilalabas 35 cubic meters per second, habang 6 na gate din ang nakabukas sa Binga Dam. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mera Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Marian Bastasa. Higit 3,100 mga barangay sa Ilocos Region pinag-iingat sa banta ng baha at landslide dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Aabot sa 3,163 barangay sa Ilocos Region ang kabilang sa mga lugar na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng nararanasang tuloy-tuloy na pag-ulan ayon sa MGB Region 1. Batay sa rain-induced landslide and flooding advisory ng MGB, epektibo mula August 15 to 2026. Kabilang sa mga lugar na dapat mag-ingat ang mga komunidad na may mataas na posibilidad ng rain-induced landslide at pagbaha. Sa datos ng ahensya, 583 ang may high hanggang very high susceptibility sa landslide, habang 1,098 barangays ang may moderate susceptibility, pinakamarami sa Ilocos Sur. Para naman sa pagbaha, 1,002 barangays ang may very high susceptibility, 2,601 barangays ang high susceptibility, at 2,435 barangays ang moderate susceptibility. Pinayuhan ng MGB ang publiko, lalo na mga residenteng nakatira sa mabababang lugar, tabing ilog at paanan ng bundok, na manatiling mapagmatsyag sa lagay ng panahon at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Samantala, 3 sa 5 infrastructure projects sa ininspeksyon sa Itbayat, Batanes na kumpleto na ng DPWH. Ang ulat niyan mula kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: 3 sa 5 malalaking infrastructure projects na ininspeksyon sa isla ng Itbayat ang nakumpleto na ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Isinagawa ang aktwal na inspeksyon ng Itbayat Municipal Project Monitoring Committee o PMC kasabay ng third quarter meeting nito. Kabilang sa mga matagumpay ng natapos, ang view deck sa Sitio Pasdogan Road, ang Dasirilyo sa Maranatu Road sa Barangay Santa Rosa at ang Makavage sa Sumirap Road sa Barangay Santa Maria. Samantala, nananatili namang ginagawa o ongoing ang kavurayungan sa Puso Road at ang Critical Access Road patungo sa Tachimus Port. Ang Municipal PMC na pinumunuan ng Municipal Vice Mayor, katuwangang Department of the Interior and Local Government o DILG, at ang mga Civil Society Organization Representative ang nagsisilbing mata ng publiko upang siguraduhin ang transparency at accountability sa bawat sentimo ng pondo ng pamahalaan. Ayon sa komite, formal na ipadadala ang lahat ng kanilang ulat at rekomendasyon sa DPWH upang masigurong dekalidad at ligtas sa mga kalsadang daanan ng mga magsasaka at mangingisda sa Itbayat. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pamahalang panlalawigan ng Albay na mahagi ng gulay at itlog sa mga nagbalikbahay na mga mayon evacuee sa Malilipot, Albay. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nabahagi ng iba't ibang klase ng gulay at itlog ang pamahalang panlalawigan ng Albay sa mga pamilya na apektuhan ng pag-alboroto ng bulkang Mayon na nagbalik na sa kanilang mga tahanan sa bayan ng Malilipot. Pinaunahan ng Albay Provincial Agricultural Office ang pamamahagi ng ayuda sa mga residente ng Barangay Kalbayog, San Roque at Kanaway, ang mga tray ng itlog at iba't ibang sariwang gulay. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga pamilyang kamakailan lamang ay umalis sa mga temporary evacuation center at muling nanirahan sa kanilang mga komunidad. Ayon sa Albay Provincial Information Office, layunin ang ayuda na matugunan ang agarang pangangailangan sa pagkain at nutrisyon ng mga apektadong pamilya habang unti-unti nilang binabangon ang kanilang kabuhayan. Tiniyak naman ang pamahalang panlalawigan ng Albay ang patuloy nitong pagbibigay ng ayuda, pangangalaga at pangmatagal ng suporta sa mga komunidad na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Pulapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: 1,000,000 pisong indemnity assistance ipinagkaloob sa 17 hog raisers sa Alameno City, Pangasinan na apektado ng African Swine Fever. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Tagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tumanggap ng kabuang 1,052,000 pesos na indemnification assistance mula sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry o ang DABAI ang 17 hog raisers sa Alameno City. Ipinagkaloob

0: Loob ang suporta sa mga hog raisers na naapektuhan ng African Swine Fever o ASF noong nakaraang taon, gayon din noong Mayo 2026. Sa isang post ng LGU Alaminos, ipinaliwanag na ang indemnity assistance mula sa ahensya ay nagsilbing dagdag na suporta sa naunang ipinamahaging tulong ng lokal na pamahalaan sa ikalawang batch ng mga apektadong hog raisers. Nagpahayag naman ang pasasalamat si City Mayor Art Brian Celeste sa DA Bae sa ipinagkaloob na suporta sa mga apektadong hog raisers sa lungsod. Tiniyak naman ng alkalde ang nagpapatuloy na suporta ng lokal na pamahalaan sa local swine industry, gayon din ang pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng nabanggit na sakit sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Bayan ng Hulo, Sulu, iniproklamang gun responsible at peace-centered community. Ang ulat niyan mula kay Norida Salip Hulkeram ng Radyo Pilipinas Hulo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Rida. Balikan natin ang ulat na yan ni Norida Salip Hulkeram. Ang kalahatang supply ng livestock animals sa Kalinga nitong unang quarter, tumaas. Ang ulat niya na mula kay Estrella Loque ng Radyo Pilipinas Tabuk.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tumaas ng 4.40% ang total inventory ng livestock animals noong first quarter 2026 sa Kalinga kung ikukumpara sa first quarter 2025 ayon sa data release ng Philippine Statistics Authority. 65,230 ang kabuang livestock production sa probinsya mula Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan. Kasama sa bilang na ito ang kalabaw na 19,630, baka 7,800, baboy 31,814, kambing 2,900, rabbit 850 at kabayo 382. Ayon sa data, nakatulong sa pagtaas ng total inventory ang rabbit production na tumaas ng 66.67%. Kambing 10.53%, baboy 12.25% at tupa 8.53%. Nabawasan ng production sa kalabaw at baka habang walang pagbabago ang inventory sa kabayo. Bumaba naman ng 9.05% ang total inventory ng poultry animals sa Kalinga sa nabanggit na panahon kumpara sa unang quarter ng 2025 ay sa data release ng Philippine Statistics Authority. Ito ay makaraang mayroon lamang kabuang 363,564 na bilang ng poultry animals sa Kalinga mula Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan. Mas mababa ito na may gitsyam na porsyento sa 399,744 poultry inventory noong unang quarter ng 2025. Kasama sa bilang na ito ang 219,500 na manok, pato 140,384, pabo 1,592, pugo 840 at kansa 1,248. Matatanang regular na binomonitor ng PSA ang livestock at poultry inventory sa bansa bilang bahagi ng pagtiyak ng kasapatan sa pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
1: City Agriculture Office ng Naga City, Camarines Sur at Radyo Pilipinas Naga nagsagawa ng Agrica Akian Outreach Project. Ang ulat na yan mula kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sa pamumuno ni City Agriculture Sir Ernest Asensio III, hindi naging hadlang ang layo at pagod upang masaikatuparan ang programa para sa ating mga kababayang nasa kabundukan, ang ating hinatid sa Yabu Zone 6, Panikwanso, Naga City. Dito nakatiraan 56 na household o mahigit 200 na individual na nakinabang sa serbisyo at programa ng City Agriculture. At bilang official media partner, bahagi ang Radyo Pilipinas Naga ng Sulong Kabayan Tulong ng Gobyerno Program sa pagsagawa ng community-based project na ito. Napasaya naman ang mga bata dahil sa mga bitbit nating tsinelas mula kay Ginang Regina Villamor Melchor, presidente ng Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry. May dala rin tayong school supplies mula kina Mr. and Mrs. Joseph Cabral, Mr. and Mrs. Domingo Lastrella at sa iba pang katuwang ng programa. Kasama rin ang mga city youth officials na tumulong sa pamamahagi at pakikipag-ugnayan sa komunidad. At espesyal pa dahil kasama natin si Ms. Edlyn Apin, Siya ang author ng librong binasa natin sa 45 na mga bata para itanim ang pagmamahal sa pagbasa at pagtatanim ng mga gulay at mga prutas. Ang agrikaakian ay patunay na kapag nagtulungan ang gobyerno, pribadong sektor, kabataan at media, naaabot natin kahit ang pinakamataas na bundok para sa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Nagas City.
1: Aquaculture training para sa mga fish pond operators sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur ay sinagawa. Ang ulat niyan mula kay Justine Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pamagitan ng Office of the City Agriculturist sa Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, ZSCMST, upang magsagawa ng mga pagsasanay para sa mga fishpond operator sa lungsod ng Zamboanga. Sumailalim sa 3-in-1 training patungkol sa spin tilapia culture, fish health and disease management at shrimp hatchery operations and management ang mga fish pond operator mula sa iba't ibang agricultural field offices sa lungsod. Inorganisa ang nasabing pagsasanay upang paigtingin ng mga lokal na gawi sa agrikultura at mapaunlad ang kabuhayan ng mga fish pond operator sa pamagitan ng pagtataguyod ng napapanatili at disease resilient reproduction ng mga isda at hipon. Nagbigay naman ng mga gabay at rekomendasyon ang mga resource speaker bilang tugon sa mga alalahanin ng mga kalahok upang mapaunlad ang pamamahala at produktibidad sa aquaculture. Sa pamagitan ng mga capacity building na inisyatiba, layunin ng programa na mapataas ang produksyon sa isda, mapagtibay ang seguridad sa pagkain at mapaunlad ang kabuhayan ng mga mangisda sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: ECA Zamboanga Sibugay nagsagawa ng mobile health services sa Imelda Zamboanga Sibugay. Ang ulat niyan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas Zamboanga Sibugay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsagawa ang Philippine Coconut Authority o PCA Zamboanga Sibugay Provincial Office sa pamagitan ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP ng Mobile Health Services para sa mga magsasaka ng niyog at kanilang mga pamilya sa barangay populasyon sa bayan ng Imelda, Zamboanga Sibugay. Aktibidad ay nagdala ng mga mahalagang serbisyong pangkalusugan ng direkta sa komunidad at nagbigay sa mga magsasaka ng niyog ng pagkakataon na ma-access ang mga pangunahing serbisyong medikal habang nagtataguyod ng kamalayan at pansin sa kanilang kalusugan at kagalingan. Lubos na nagpapasalamat ang PCA Zamboanga Sibugay Provincial Office sa lokal ng pamahalaan ng Imelda, mga opisyal ng barangay, mga katuwang sa komunidad at sa OHM Health Service Team para sa kanilang suporta at kooperasyon upang maging matagumpay ang aktibidad. Pinasasalamatan din ng PCA Zamboanga Sibugay ang patnubay at suporta ni Division Chief 1 Arsenio Laputa kasama si Senior Agriculturist Romel Buagas at mga kawani ng PCA Regional Office 9 para sa kanilang patuloy na dedikasyon sa pagdadala ng mga serbisyo ng CFIDP sa mga komunidad ng magsasaka ng niyog sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Philfida at lokal na pamahalaan ng Butuan, Agusan del Norte nagtulungan para palakasin ang industriya ng abaka sa pamamagitan ng value adding. Ang ulat niyan mula kay Dayanara Sumapadhake ng Radyo Pilipinas Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nakatutok ang Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA at City Government of Butuan sa pagpapalawak ng oportunidad para sa mga magsasaka ng abaka sa pamamagitan ng pagbuo ng mga produktong may mas mataas na halaga. Ito ang naging sentro ng talakayan sa courtesy visit ng PhilFIDA kay Butuan City Mayor Attorney Lawrence Limuel Fortun kamakailan. Binigyang diin sa pagpupulong ang kahalagahan ng pagproseso ng hilaw na abaka tungo sa mas mataas na value-added products upang madagdagan ang kita ng mga magsasaka at makapagbukas ng mga bagong trabaho sa komunidad. Kabilang sa mga posibleng pagtutulungan ang pagpapahusay ng fiber quality, pag-unlad ng processing at manufacturing, pagsasanay sa mga manggagawa, product innovation at pagpapalawak ng market opportunities para sa mga produktong gawa sa abaca. Nagpahayag naman ng suporta si Mayor Fortun sa mga inisyatiba ng Filfida at kahandaang makipagtulungan para mapalakas ang lokal na entrepreneurship at kabuhayan ng mga magsasaka. Layunin ng partnership na gawing mas kompetitibo at sustainable ang industriya ng abaca sa Butuan City. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Mindanao Mango Industry target na mas mapalakas ang industriya ng mangga. Ang ulat na yan mula kay Maselma Mondasalia ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tinututukan ng mga stakeholders ng mango industry sa Mindanao ang pagpapalawak ng merkado at pagpapalakas ng industriya sa isinasagawang Second Mindanao Mango Congress sa Davao City. Pinangunahan ng Mindanao Integrated Mango Stakeholders Association o MIMSA at Davao Region Integrated Mango Agribusiness Council Incorporated o DRIMACO, katuwang ang DA-11, ang tatlong araw na pagtitipon na dinaluhan ng mga magsasaka, government agencies at private sector partners. Ayon kay DA-11 Regional Executive Director Macario Gonzaga, hindi lamang pagpaparami ng produksyon ng ang hamon, kundi pagpapahusay sa kalidad, post-harvest facilities, value adding at market development upang maging mas competitive ang mangga ng Mindanao. Samantala, target ding maipasok sa South Korea at Japan ang Davao Mangoes kasunod ng isinagawang market assessment ng mga potensyal na international buyers. Sa Mindanao, tinatayang umaabot sa mahigit 202,000 metric tons ang taunang produksyon ng mangga. Para sa Bagong Pilipinas, Maselma Mondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Maraming salamat, Maselma Mondasalia. Mga produktong gawa ng mga MSME sa Tiwi itinatampok sa Saod Albay Trade sa Trade Fair sa Legazpi City, Albay. Ang ulat niyan mula kay Cyril Ann Luzon ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Itinatampok ng Department of Trade and Industry o DTI Albay sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Tiwi, Philippine Geothermal Production Company Incorporated at Tiwi Ascenso, ang mga produktong gawa ng micro, small and medium enterprises o MSMEs mula sa Tiwi sa Saod Albay Trade Fair 2026 featuring Disenyo Ceramica Year 18 sa Ayala Malls, Legazpi. Ayon sa DTI Albay, may 18 exhibitors mula sa Tiwi ang kalahok, kabilang ang 4 na food at 14 na non-food exhibitors upang itaguyod ang industriya ng ceramica at iba pang lokal na produkto ng bayan. Ayon kay DTI Albay Provincial Director Noel Bunaw, layunin ng aktibidad na mabigyan ng pagkakataon ang mga MSME, lalo na ang mga nasa ceramics industry, na maipakita ang kanilang mga produkto hindi lamang sa Putsan, kundi maging sa Legazpi City. Hinikayat niya rin ang publiko na pasyalan ng trade fair at tangkilik ng mga produktong gawa ng mga Albayano. Sinabi rin ni Bunaw na magaganda at export ready ang mga produktong tampok sa trade fair. Samantala, nagpasalamat si Leonardo Clado, presidente ng Putsan Ceramic Manufacturer Association Incorporated, at Mila Bungalban, presidente ng Horoan Farmers and Fisher Folks Association, sa pagkakataong maipakita at maibenta ang kanilang mga produkto sa aktibidad. Bukod sa pagbibenta ng mga produkto, tampok din sa aktibidad ang experiential tourism kung saan maaaring subukan ng mga bisita ang paggawa ng pottery sa halagang 350 pesos. Bahagi rin ng trade fair ang Disenyo Ceramica Contest na may kategoryang religious at health and wellness items upang maipakita ang pagkamalikhain at husay ng mga local na ceramic maker. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Dan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Albay, magtungo naman tayo dito sa ating Metro Manila bilang ng mga apektado ng sama ng panahon dala ng mga nagdaang bagyo at epekto ng habagat pumalo na sa mahigit 5 milyon ayon sa NDRRMC. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ay pumalo na sa mahigit 1.4 na milyong pamilya o katumbas ng mahigit 5 milyong individual ang apektado ng mga pag-ulang dala na pinagsasabing epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Batay ito sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council alas 8 ng umaga. Mula ito sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Cordillera, NCR at Mimaropa. Mahigit 7,000 pamilya o katumbas o mahigit 24,000 individual ang pansamantalang naninirahan sa may 523 evacuation center sa buong bansa. Samantala, nananatili naman sa 23 bilang ng mga napaulat na nasuwi, 17 ang napaulat na nasugatan habang isa naman ang nawawala. Nasa mahigit 1,800 kabahayan ang napinsala dulot ng sama ng panahon kung saan 182 rito ang tuluyang nawasak habang mahigit sa 1,600 ang bahagyang napinsala. Nakapagtala naman ang NDRRNC ng mahigit 3.4 bilyong pisong halaga ng pinsala sa infrastruktura habang nasa mahigit 680 milyong o 689 na milyong pisong halaga ng pinsala naman ang naitala sa sektor ng agrikultura. Aabot naman sa 734 na milyong piso ang halaga ng tulong na naipabot ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, J. Mark Degala. 21 mga gatasang kalabaw mula sa DAPCC pinagkaloob sa 16 na miyembro ng kooperatiba sa Nueva Ecija. Ang ulat niyan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Sayug.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinagkatiwala ng DA Philippine Carabao Center ang 21 purebred na gatasang kalabaw sa 16 na miyembro ng Pulong Buli Primary Multipurpose Cooperative sa Santo Domingo at Quezon sa Nueva Ecija. Layunin ang hakbang na mapalakas ang dairy herd ng kooperatiba, mapanatili ang produksyon ng gatas at mahikayat ang kabataan na pumasok sa ganitong negosyo. Pinangunahan ng DAPCC National Impact Zone katuwang ang Animal Breeding and Genomics Section ang pamamahagi. Ang mga pinagkalob na gatasang kalabaw ay nagmula sa official na DAPCC National Water Buffalo Gene Pool. Ang pamamahagi sinigo sa ilalim ng Animal Entrustment Program. Sa ilalim nito, binibigay ang pangalaga ng mga gatasang kalabaw sa mga kwalipikadong magsasaka upang palakihin ang populasyon ng dairy buffalo sa bansa. Mapataas ang lokal na supply ng gatas at magbukas ng tuloy-tuloy na pangkabuhayan sa mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Dagdag na pangkabuhayan na titiyak na maibibigay sa Farmers Association sa Dingras, Ilocos Norte. Ang ulat niyan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Natiyakan ang karagdagang pangkabuhayan ng mga magsasakang membro ng Kasaka SLP Association ng Bayan ng Dingras, Ilocos Norte kung sila ay magtatagumpay sa unang naibigay na kabuhayan ng Department of Social Welfare and Development at ng Philippine Carabao Center sa panayam kay Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba. Basta't galingan ng mga magsasakang benepisyaryo ng gatasang kalabaw ay tiyak na mayroong dagdag na tulong. Tiniyak naman ni Ate Reynaline Gawiran ng Kasaka SLPA na aalagaan nilang mabuti ang mga alagang kalabaw para sa produksyon ng gatas at dagdag na pagkakakitaan. Unang naging benepisyaryo ang Kasaka SLPA sa organic farming ng Department of Agriculture katuwang ang SMC Tilawag at 2nd District Congressional Office ng Ilocos Norte na ngayon ay nagtitinda na sila ng mga gulay at ibang produktong agrikultura tuwing Sabado at Linggo sa naturang mall. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Bagong teknolohiya sa agrikultura, ipinakilala sa mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Region. Ang ulat na yan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas sa Goo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Itinutulak ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa agrikultura sa mga lokal na pamahalaan sa Ilocos Region sa pamamagitan ng pagsasanay sa ilalim ng Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines o SARAI Project. Layunin nitong mapalakas ang kakayahan ng mga LGU na gamitin ang digital tools at climate smart technologies sa pagpaplano, pagmomonitor at pagpapahusay ng produksyon sa agrikultura. Lumahok sa pagsasanay ang mga piling kinatawan ng LGU sa rehiyon upang matutunan ang mga teknolohiyang maaaring makatulong sa pagbibigay ng mas tumpak at napapanahong impormasyon para sa mga magsasaka. Kabilang sa mga ipinakilalang teknolohiya ang SARAI Knowledge Portal, Water Advisory for Irrigation Scheduling System o WAIS, Smarter Pest Identification Technology o SpeedCheck, SpeedHive, Banatech, Bantay SARAI at Quantum Geographic Information System. System o QGIS. Pinondohan ang proyekto ng DOST Picard at ipinatutupad ng University of the Philippines Los Baños, katuwang ang mga state universities and colleges, pambansang ahensya ng pamahalaan at Department of Agriculture. Sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito, inaasahang mas magiging handa ang mga LGU at magsasaka sa epekto ng climate change at mapapahusay ang pagpaplano at pamamahala sa produksyon ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Samantala, Cebu City Agriculture Department patuloy ang pagsusulong ng organic farming sa mga magsasaka sa lungsod. Ang ulat niyan mula kay Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nagsagawa ng farmers training kaugnay sa organic farming ang Cebu City Agriculture Department sa 25 mga magsasaka sa Barangay Pungol, Sibugay, isang mountain barangay sa lungsod ng Cebu. Ang mga agricultural technicians ng CAD ay nagbahagi ng mga kaalaman at mahahalagang pamaraan tungkol sa organikong pagsasaka o organic farming. Layunin ang nasabing training na mahikayat ang mga magsasaka na subukan ang organikong pagsasaka upang mapangalagaan ang kalusugan ng lupa at mapababa ang paggamit ng mga synthetic inputs. Sa pamamagitan ng organic farming, mapababa ang gastos ng mga magsasaka at maisulong ang ligtas, mas sustansya at sustainable na food production. Itinuro sa mga partisipante ang konsepto, prinsipyo at benepisyo ng organic farming, gayon din ang wastong paggawa at paggamit ng vermicompost bilang isang mainam na soil conditioner at pataba sa mga pananim. Napag-alaman na bahagi ng programa ng City Agriculture Department ang pagbibigay kaalaman, technical assistance at suporta sa mga magsasaka sa lungsod ng Cebu para maging produktibo, matatag at maisulong ang sustainable agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Maraming salamat, Angeli Valiente.
2: Libo Kobo. Libo Kobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 35 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
12: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
13: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
12: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
13: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Asahan nyo, papahandag natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig kung natin o inalalo na. Pero magagawa ko lamang yun kung kasama kayo mga barangay kapatid.
15: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
16: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
17: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa inyong
18: Cebu.
17: Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
15: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 39 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Babalik ang Leslie Bocobo Live dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Agapin naman natin ang ulat na ito mula kay Norida Salip Hulkiram ng Radyo Pilipinas Hulo. Bayan ng Hulo Sulu ipinroklama ang gun responsible at peace-centered community. Ang ulat na yan mula kay Norida Salip Hulkiram ng Radyo Pilipinas Hulo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
18: Report. Formal nang idineklara ang gun responsible at peace-centered community na may stable internal peace and security ang bayan ng Hulo bilang pagkilala sa mga hakbang ng komunidad tungo sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad. Pinangunahan ni Mayor Ezra Q. Tan kasama si Vice Mayor Kumaydi A. Tan at mga miyembro ng sangguniang bayan ang naturang milestone sa pakikipagtulungan ng Philippine Army Municipal Peace and Order Council, pamahalaang panlalawigan ng Sulu, mga opisyal ng barangay at iba pang stakeholders. Binigyan din sa deklarasyon ang sama-samang pagsisikap ng lokal na pamahalaan na security sector at komunidad sa pagtataguyod ng responsabling pagmamayari ng baril at pagpapatibay ng mga inisyatiba para sa kapayapaan at seguridad. Hinimok ni Mayor Tan ang mga residente na patuloy na makiisa sa pagpapanatili ng katahimikan at huwag hayaang maantala ang mga nakamit na progreso sa peace and security efforts ng bayan. Ang deklarasyon ay nagpapakita ng patuloy na pagtuturungan ng pamahalaan, security sector, mga barangay at komunidad tungo sa isang mas ligtas at mapayapang Hulo. Para sa Bagong Pilipinas, Unida Selection Gram, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: 10 mga mag-aaral ng Mindanao State University nakapagtapos na sa kanilang pagsasanay sa Hingoog City Veterinary Office. Ang ulat na yan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas Hingoog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
19: Bago lang nakatapos sa kanilang 240-hour on-the-job training ang 10 mga mag-aral ng Mindanao State University Nawan sa Hingoog City Veterinary Office mula sa Hulyo 9 hanggang Agosto 4 sa taong kasalukuyan. Tinuturoan ang mga mag-aral sa panahon ng kanilang internship program sa iba't ibang animal health services sa naturang tanggapan kagaya ng vaccination, deworming animal treatment, at veterinary surgical procedures na kung saan naranasan nila ang hands-on sa Hingoog Dairy Farm, lalo na sa practical dairy farm management at livestock production practices. Inasahan ni Dr. April Gia Bianino, City Veterinarian, na ang kanilang nalamang kaalaman at kasanayan magsisilbi itong matatag na pundasyon sa kanilang academic journey at paghanda sa kanilang careers sa agrikultura at animal science. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: 46 na mga eskolar ng BFAR Northern Mindanao matagumpay na nakapagtapos. Ang ulat na yan mula kay Dandy Macarambon ng Radyo Pilipinas Iligan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Ikinararangal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 10 Northern Mindanao ang tagumpay ng kanilang 26 na eskolar na katapos ng Bachelor of Science in Fisheries sa ilalim ng Fisheries Scholarship Program ng BFAR mula sa Mindanao State University Naawan o MSU Naawan sa Munisipalidad ng Naawan, Misamis Oriental, Batch 2026. 3 sa kanila ay magna cum laude at 12 ay cum laude. Ayon sa BFAR, ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa kanilang dedikasyon, pagpuporsige at pagkahumaling sa pagsusulong ng sektor ng pangisdaan at naway magsilbi silang mga kampiyon ng sustainable pangisdaan, pangangalaga ng likas yamang bantubig at pagbuo ng bansang masagana. Nasa kanila ang mas maliwanag na kinabukasan ng sektor ng pangisdaan ng bansa. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: 73 ang mga agri-fishery scholars sa Zamboanga City nakatanggap ng educational assistance mula sa Office of the City Agriculturist. Ang ulat niyan mula kay Bless Iboyan ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
4: Radyo Pilipinas Report.
21: Nakatanggap ng educational assistance ang 73 agri-fishery scholars sa Zamboanga City mula sa lokal na pamahalaan at sa pangunguna ng Office of the City Agriculturist o OCA. Bawat scholar ay nakatanggap ng 20,000 pesos na tulong pinansyal kada semester para makatulong sa kanilang mga gastusin sa pag-aaral at mahikayat silang ipagpatuloy ang kursong may kaugnayan sa agriculture at fisheries, gayon din upang magkaroon sila ng karera sa sektor ng agri-fishery. Ayon sa lokal na pamahalaan, bahagi ito ng kanilang patuloy na suporta sa sektor ng edukasyon at pagpapaunlad sa mga kabataan. Sa pamamagitan ng scholarship program, inaasahang mas mapapalakas ang kaalaman at kakayahan ng mga kabataan at mahikayat silang makibahagi sa pagpapaunlad ng food production at kabuhayan sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Bagong taniman ng abaka sa Solvino, Lubos, Northern Samar, isinailalim sa validation. Ang ulat na yan mula kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
4: Radyo Pilipinas Report.
22: Isinagawang validation at monitoring sa mga bagong tatag na taniman ng abaka sa Silvino Lobos, Northern Samar bilang bahagi ng Dolly Tupad Assisted Abaka Rehabilitation and Expansion Project. Layunin ng proyekto na mapalawak ang produksyon ng abaka at makapagbigay ng agarang pagkakakitaan sa mga benepisyaryong magsasaka sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program ng Department of Labor and Employment. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Silvino Lobos. Sa ilalim ni Mayor Leo Harito ang proyekto, katuwang ang Department of Agriculture at Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA. Sa isinagwang validation, sinuri ng PhilFIDA, Northern Samar, Abaca Disease Management Project Technicians at Municipal Agriculture Office ang mga bagong taniman upang matiyak na naitatatag ng mga benepisyaryo ang kanilang mga itinalagang taniman ng abaka. Ang validation ay nagsisilbing batayan para sa pagkumpirma ng kwalifikasyon ng mga benepisyaryo sa pagpapalabas ng kanilang sahod sa ilalim ng Dolly Tupad. Kasabay nito, nagbigay rin ng technical na gabay ang mga kinaukulang ahensya upang matiyak ang maayos na paglaki at pangmatagalang produktibidad ng mga taniman. Sa pamamagitan ng proyekto, inaasahang mapalalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at ang industriya ng abaka sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Department of Agriculture, Ilocos Region, pinalakas ang kasanayan sa Rural Infrastructure Development. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Tayug.
4: Radyo Pilipinas Report.
23: Nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 na 5 na technical training para palakasin ang kakayahan ng mga engineer, technical staff at local government unit partners sa pagpaplano ng rural infrastructure projects. Isinagawa ang pagsasanay ng Regional Agricultural Engineering Division. Layunin itong sanayin na ang mga kalahok sa paggamit ng Philippine Rural Development Project Scale-Up Planning at Design Tools. Kabilang sa mga workshop ang paghahanda ng feasibility studies, detailed engineering designs, programs of work, detailed cost estimates at construction schedules. Ayon sa DARFO1, mahalaga ang mga ito sa pagtukoy ng technical viability, kalidad at eligibility sa funding ng mga infrastructure sub-project. Ang mga bagong pamamaraan sa pagpaplano at disenyo ay gagamitin bilang gabay sa mga susunod na PRDP scale-up projects para suportahan ang climate resilient development at sustainable livelihood sa mga farming community. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: 3,400 mga benepisyaryo sa Bulan, Sorsogon nakatanggap ng tig 10 kilong bigas. Ang ulat niyan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nakatanggap ng tig 10 kilong bigas ang nasa higit 3,400 benepisyaryo mula sa 14 na barangay sa Bulan, Sorsogon sa ilalim ng LGSF Bawat Bayang Makikinabang Program. Ayon sa Bulan Public Information Office, kabilang sa mga nakatanggap ang mga residente ng Zone 1 hanggang Zone 8, Obrero, Lahong, Beguin, Managanaga, Santa Remedios, A. Bonifacio, Aquino, Libertad at San Vicente. Kabuuang 7,058 na benepisyaryo ang target na mabigyan ng ayuda sa naturang bayan. Lubos naman ang pasasalamat ng mga nakatanggap ng naturang ayuda na malaking tulong aniya sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Demonstration ng mga magsasaka na kasapi ng Farmers Field School sa Camarines Sur isinagawa. Ang ulat na yan mula kay Myra Revilla Villareyes ng Radyo Pilipinas Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinagawa ng mga magsasaka na kasapi sa Farmers Field School ang field demonstration hinggil sa rice production and farm mechanization. Ang field demonstration ay may layuning mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga magsasaka hinggil sa pagtatanim o transplanting sa pamamagitan ng manual and mechanical rice transplanters walk behind. Isinagawa ito sa Salis Farm sa Barangay Carolina, Naga City. Nangasiwang sa aktividad si Francis Abasola, Rice Report Officer ng City Agriculture Office. Samantala, sa susunod na mga buwan ay isa sa ilalim uli ang mga magsasaka sa lecture hinggil naman sa digital agriculture gamit ang mga modernong teknolohiya sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Sa AD National Program Management Office, pinapakinggan ang mga kwento ng mga benepisyaryo sa Zamboanga, Sibugay. Balikan natin ang ulat ni Leslie Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangunahan ni na National Program Director Ulises Lustra Jr. at Deputy Director Elmer Esplana ang pagkikinig sa mga kwento ng mga magsasaka at mangingisda kung paano hinubog ng programa ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DSAD ang kanilang mga samahan at kabuhayan sa kanilang pagbisita sa mga benepisyaryo ng SAD program sa mga bayan ng Talusan at Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. Kasama ang mga kinatawan ng National Program Management Office, mga tauhan mula sa Regional Program Management Support Office at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ginugol ng mga opisyal ang buong araw sa pakipagtalakayan sa mga benepisyaryo. Kabilang sa mga samahang binisita ay ang Talusan Bajaw Fisherfolk Association na ang mga miyembro ay nagbahagi tungkol sa mga pagkakataong nilikha ng programa ang mga intervensyon sa pangisdaan. Ito'y kinabibilangan na mga bangkang dimotor, lambat at iba pang kagamitan sa pangingisda at suporta para sa isang pasilidad sa pagproseso ng isda na unti-unting pinatatag ng samahan ang kanilang mga operasyon habang lumilikha din ng karagdagang kabuhayan para sa kanilang mga miyembro. Sa Ulutanga, malugod namang tinanggap na mga kasapi ng Matim Farmers Association ang grupo ng nagsusuri sa kanilang proyekto sa produksyon ng baka. Mula nang makatanggap ng 35 baka sa ilalim ng DSAD, napalago ng samahan ang kanilang kawan sa 55 baka kabilang ang 20 guya. Ibinahagi ng mga miyembro kung paano pinatibay ng pamamahala sa negosyo ang pagtutulungan, pananagutan at pagplano sa loob ng organisasyon. Dahil dito, hinimok ni Director Esplana ang mga opisyal at miyembro na magtulungan habang lumalago ang negosyo. Anya, ang tagumpay ng proyekto ay nakasalalay hindi lamang sa tamang pamamahala ng hayop, kundi pati na rin sa malakas na pamumuno at maayos na pinansyal. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: At yan po ang kalipunan ng mga balita mula sa ating mga network stations at sa iba't ibang ating mga reporters mula po dito sa Metro Manila. Maraming salamat po sa ating mga nakasama at syempre sa inyo po sa panonood at pakikinig ngayong umagang ito. Maraming salamat din of course sa ating mga katuwang dito sa ating technical and production side. Boss Alvin Pelgone, Boss Arnel Villamor, Boss Mark Boquiron at Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating super executive producer, asan yung kapa mo, Christopher Tirambulo. At sa ngalan po ni Kuya Leslie Bocobo, ako po ang inyong lingkod. Alcor po sa tabayanan po mga balita, ihatid sa atin yan ni Miss Joy Camar mula po sa PBS News Division. Isang maulang umaga po sa ating lahat.
2: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Philippine Standard Time, 9:53.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Office of the Executive Secretary, pinabulaanan ang kumalat na dokumento na nagdeklara ang palasyo ng alternative work arrangements sa mga tanggapan ng pamahalaan sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa masamang panahon. Mula Malacanang, narito ang balita ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Fake news. Ito binahayag ng Office of the Executive Secretary kasunod ng kumalat na Memorandum Circular number 127 na nagsasabing nagdeklara ang Office of the President ng alternative work arrangement para sa mga government offices sa ilang piling lugar sa bansa. Ayon sa OES, wala anyang rekomendasyon ng National Disaster Reduction and Coordinating Council o NDRRMC para sa pagpapatupad ng gayong setup para sa mga naglilingkod sa pamahalaan. Napagalaman na ang mga lugar na sinasabing maaaring magpatupad ng alternative work arrangement sa peking dokumento ay siya ring mga area na idineklara nitong nakalipas sa Biyernes kung saan ay lehitimong nagpatupad naman ang palasyo ng nasabing work setup. Tumalabas na kinopya lang ang Memorandum Circular 126 na inisyo nitong Biyernes at pinalitan lang ang petsa para sa araw na ito at palabasin ng mga nasa likod ng fake news na muling ipatutupad ang alternative work arrangement dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Senator judges hindi dapat magpabulag sa politika sa pagbibigay hatol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang mambabatas. Si Kathleen Forbes sa ulat mula Kamara.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Kinimok ng isang mambabatas sa mga senator judge na huwag hayaang maimpluwensyahan ang kanilang political loyalty sa paghatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante Jr., dapat nakabatay sa mga dokumento at testimonya magiging desisyon ng mga senador anuman ang kanilang political affiliation o personal na ugnayan. Hindi anya sila dapat magkaroon ng tinatawag na political cataract na maaari makapigil sa kanila na makita at suriin ng maayos ang mga ebidensyang ihaharap sa impeachment court. Gitna mambabatas, hindi dapat tignan ng paglilitis laban lamang sa mga taga-suporta at kritiko ng Vice Presidente. Sa halip, dapat anyang mabigyan ng pagkakataon ng publiko na makita ang katotohanan batay sa mga ebidensya inilalatag sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang at sa pagbukas na balita, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: At sa pagbukas na balita, Senator judges, hindi dapat Minority Leader nais paimbestigahan ang proseso ng Free, Prior and Informed Consent o FPIC at ang bagong patakaran para sa consent ng mga katutubo. May report si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Ipinanawagan ni House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang pag-iimbestiga sa mga aligasyon ng irregularidad sa proseso ng Free, Prior and Informed Consent o FPIC at sa mga bagong alituntunin nito para sa mga katutubong mamamayan o IPs. Sa pamamagitan ng House Resolution No. 1345 na inihain sa kamera, layunin nitong suriin ang pagpapatupad ng FPIC, gayon din ang inaprubahang guidelines ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Ayon sa mambabatas, patuloy pa rin ang mga reklamo ukol sa manipuladong konsultasyon, pinikimpirma, pananakot, misinformation at pagpapatuloy ng mga proyekto sa kabila ng pagtutol ng mga katutubong komunidad. Nagpahayag din ang pagbabahala ang iba't ibang organisasyon ng katutubo at human rights group na maaaring magpahina sa proteksyon ng mga katutubo. Nais linawin ni Dilima kung ano ang mga naging kakulangan sa 2012 guidelines na naging dahilan ng pagbabago nito. Binigyan din ng mga ulat ang paglabag ng FPIC sa mga proyektong tulad ng pagmina, infrastruktura at renewable energy, kabilang ang usapin ng PAC Silica Initiative sa Tarlac kung saan inihayag ng mga katutubo ang kanilang pagtutol. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account
14: at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
25: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas na ang 10:00 ng umaga.
26: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
25: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Muling magbubukas ang Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Samahan niyo po kami sa makabuluhan at malaman na pag-uulat kaugnay sa Senate Impeachment Hearing ni Vice President Sara Duterte. Ako si Kakiko Flores at ito ang paglilitis ng Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. At ngayon mga kababayan, pakinggan natin ang report na ito ni Nympha Asuncion. Nympha! Magandang umaga, Nympha. Yan ba mga kababayan, habang nire-reestablish namin ang communication link mula sa Senado, ang mga kababayan nag-aantabay dito po sa araw na ito. Maulang umaga pa rin sa mga nakikinig sa kasalukuyan at ngayong araw na ito ay muling makakaalam tayo, makakarinig at makikibalita tayo ng mga balita mula rito sa impeachment hearing na ginaganap sa Senado. At ngayon, narito na si Nympha Asuncion. Nympha, magandang umaga sa iyo.
26: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Yes, nagsisimula na nga ang 16 na araw at simula ng 7 linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong umaga. Inaasahang pagpapasahan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cordero ngayong araw ang sabihin tungkol sa public statements at paggamit ng social media ng mga abogado ng depensa at prosecution kaugnay ng impeachment trial. Noong nakaraang linggo kasi, particular nitong August 12, sinabi ni Escudero na napapansin niyang ilang abogado sa paglilitis ang nag-crossing the line. So lumalampas ang itinatakdang limitasyon. Matapos naman ng lumabag sa impeachment rule na nagbabawal sa mga partido na gumawa ng public comments o maglabas ng impormasyon tungkol sa merito ng impeachment trial. Ayon kay Escudero, minomonitor na ng clerk of court ang mga pahayag ng mga counsel sa mga nakalitas na linggo. Naungkat ang issue matapos kursunin ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang isang social media post ni Private Prosecutor Attorney Amado Ligutan na umano'y tumutukoy. Sa naging pahayag ni Defense Counsel Catherine Ferrer sa cross-examination noong Miyerkules. Bibigyan naman ng pagkakataon si Ligutan na magpaliwanag bago maglabas ng ruling ng impeachment court ngayong araw. Bukod sa ruling sa issue ng public statements, inaasahang iharap din at prosekusyon ngayong araw ang testigo nilang si House Legislative Information Bureau Director Mary Vic Pareha habang nagpapatuloy itong pagtalakay sa Article 1 ng Articles of Impeachment o tungkol sa aligasyon ng maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at ng Department of Education o pinamukulong

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras 11:03.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, halos 700 milyong pisong halaga ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo at habagat ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development.
0: Headlines.
3: Bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa mga bagyo at habagat, 23 na ayon sa Office of Civil Defense. Higit 730 milyong pisong halaga ng tulong ipinaabot ng OCD sa mga napinsala.
0: Headlines.
3: Klase sa ilang paaralan, suspendido pa rin dahil sa matinding ulan. Ilang biyahe ng aeroplano, kanselado rin.
0: Headlines.
3: Senado, maghihigpit na sa paggastos ang confidential at flood control funds. Samantala, 20% ng diskwento sa mobile at internet load ng mga estudyante isinusulong sa Senado.
0: Headlines.
3: Halos 10 bilyong pisong funding gap para sa libreng higher education program inilabas na ng Department of Budget and Management.
0: Headlines.
3: 12 pesos kada litrong fuel discount sa Jeep at UV Express, palalawakin pa ng pamahalaan. Amortization assistance sa mga driver at operator, posibleng ipamahagi na sa susunod na linggo.
0: Headlines.
3: At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang mahigpit na seguridad sa BARM kasunod ng pananambang kay BARM Chief Abdularof Macacua. Sa kabila ng magkakaibang pananaw sa politika, MILF nanawagan ng malalimang investigasyon sa pananambang kay BARM Chief Macacua.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo dito sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa ating mga detalye ng balita, alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno e dineklara ng Malacanang simula alas 12 ngayong tanghali sa National Capital Region at iba pang lugar sa bansa. Sa report mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isang maulang umaga, nag-anunso na Malacanang ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa National Capital Region at ilang lalawigan simula alas 12 ngayong tanghali. August 17, dahil na rin sa patuloy na malakas na pag-ulan na dulot ng habagat. Sangkot ng Memorandum Circular No. 127, ang MPR at Candales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nananatili namang operasyon o ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng basic health services. Disaster preparedness at response, ganun din ang iba pang vital services para matiyak ang patuloy na paghahatid ng mahalagang serbisyo ng gobyerno. At naroon sa mga paaralan, sa mga nasabing lugar, ipatutupad naman ang alternative learning needs para sa lahat ng atas. Maliban kung may ilang direktiba ang mga local chief executives. Maaari rin magpatupad ang mga local chief executives ng localized extension ng klase at promote sa mga government office sa iba pang lugar ang isunod na rin sa umiira labatas at mga panuntunan. Wala sa pala, sa walang malakadyang para sa Bagong Pilipinas, ang bimbang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 690 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na mahigit 1 milyong family food packs na ang kanilang naibigay sa mga apektadong pamilya, partikular ang nasa evacuation center. Tiniyak din itong natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga apektadong local government units.
5: Mahigit 1 milyong family food pack po ang na-distribute ng DSWD sa iba't ibang mga LGUs. Again, para matugunan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Gayun din po, the total cost of humanitarian assistance already extended by the department ay nagkakahalaga na po ng mahigit 190 million peso. And yan nga po yung binubuo ng mga family food pack, non-food item, at gayun din po yung cash assistance na naipaabot sa mga apektadong mga pamilya.
3: Si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pumalo na sa 23 ang naitalang nasawi sa isang linggong o ilang linggong pag-ulan na dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, 17 naman ang nasugatan habang isa ang nawawala. Batay sa

0: 4 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Office of Civil Defense o OCD sa mga apektado ng kalamidad. Bukod dito, may 1.4 million pesos din na naipaabot sa mga apektadong LGU.
1: Patuloy pa rin po natin binibigyan po ng tulong yung ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga kababayan na sa loob ng ating mga evacuation centers. Yung mga relief goods, yung mga family kits, yung mga hygiene kits, sleeping kits, is patuloy po yung naibibigay po sa ating mga kababayan. No? Sa pangunguna po yan ng ating mga LGUs, then tinutulungan po yan ng national government agencies, kasama na po dyan ang DSWD at Office of Civil Defense at iba pa pong ahensya ng NDRMC. Sa katunayan nga po is meron na po tayong naipamahaging worth 734 million worth of assistance ang naibigay na po sa ating mga kababayan na apektuhan, and meron pong 1.4 million na naibigay naman pong tulong sa ating mga LGUs naman po.
0: Si Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 28 local government units sa mga lalawigan ng Cavite at Batangas ang nagsuspinde ng pisikal na klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong Lunes dahil sa ulang dulot ng habagat. Ayon sa Cavite Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, suspendido ang klase sa Dasmariña City, General Tria City, Imo City, Tagaytay City, Bacoor City, 13 Martires City at Cavite City. Wala ring pasok ngayon sa mga bayan ng Indang, Amadeo, Tanza, Naik, Noveleta, Rosario, Kawit, Maragondon, Ternate, Mendez, General Emilio Aguinaldo, Alfonso at Magallanes. Samantala sa Batangas, ipinatupad ang class suspensions sa mga lungsod ng Batangas at Calaca at mga bayan ng Nasugbu, Lian, Balayan, Tuy, Calatagan at Lemery. Pinayuhan ng mga paaralan na magpatupad ng alternative learning protocols sa panahon ng class suspension.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maliit naman ang tsansa nito na maging isang bagyo sa mga susunod na oras. Samantala, asahan pa rin ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa amihan. Kabilang sa makakaranas ng pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Agriculture nakatutok na sa pagtugon sa pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo sa sektor ng agrikultura. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tiniyak ng Department of Agriculture ang tuloy-tuloy na tulong para sa mga magsasaka at mangisdang na apektuhan ng malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa tala ng DA, umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng pangisdaan at agrikultura, kung saan apektado nito ang nasa 30,000 magsasaka at mangisda. Kabilang naman sa inihandang tulong na ng kagawaran, ang higit 177 milyong pisong halaga ng agri-inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay, at 1,000 sako ng palay milled rice mula naman sa NFA para sa mga LGU ng La Union at ng Batanes. Available na rin ang nasa 35 milyong pisong halaga ng indemnification para sa 5,000 insured farmers at fisherfolk sa pamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Nakadeploy din ang logistical support ng DA katuwang ang mga kadiwa trucks para mapabilis ang transportasyon at paggalaw ng mga agri-commodities at tulong sa mga apektadong lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng DA sa mga regional disaster offices at sa mga lokal na pamahalaan, gayon din ang monitoring pagdating sa presyo at daloy ng mga agri-commodities para matiyak ang sapat na supply at maiwasan ang profiteering. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi inaasahan ng Department of Agriculture o DA ang taas presyo sa bigas kabila ng patuloy na epekto ng mga pag-ulan sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, karaniwang nasa 500,000 hanggang 600,000 metric tons ang harvest losses kada taon bunsod ng mga kalamidad. Pero batay anya sa pinakahuling ulat ay nasa 13,000 lang ang naitalang losses, kung saan 15,000 sa 18,000 hectares na apektado ay may tsansa pang makarecover. Samantala, inaasahan ang paggalaw sa presyo ng ilang gulay dahil sa epekto ng mga pag-ulan.
4: Posibleng may paggalaw sa gulay, lalo na rito sa ating lowland vegetables, yung tinatawag natin na pinakbet. Maliit lang din yun, about mga 10 to 15% normally gumagalaw yung presyo ng mga gulay. Pero mabilis din naman din na nakaka-recover. Yung ating highland o yung ating

0: Tsapsui na gulay, hindi naman na masyadong naapektuhan. So we can expect na maganda pa rin at stable yung presyo ng ibang klase ng ating mga gulay.
1: Si Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pitong biyahe ng eroplano ang apektado ng hanging habagat ngayong Lunes, August 17. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, apat na flights ang diverted o lumihis ng ruta dahil sa masamang panahon. Tatlo-anila rito ay international flights mula Vancouver, San Francisco at Dubai patungong Maynila. Diverted din anila ang flight na mula Maynila patungong Bacolod. Samantala, tatlong flights ang nahirapang lumapag sa Clark International Airport sa Pampanga na mula Seoul at Singapore.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Bumaba na ang pamasahe sa eroplano simula nitong August 16. Ayon sa Civil Aeronautics Board, mula sa level 13 ay bumaba kasi sa level 12 ang fuel surcharge na epektibo hanggang August 30. Ang fuel surcharge ay dagdag bayad na kinokolekta ng airlines para makarecover sila sa fuel cost. Sa ilalim ng level 2, maglalaro ang fuel surcharge mula sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos para sa domestic flights, habang nasa 1,284 pesos and 80 centavos hanggang 9,550 pesos and 13 centavos para sa international destinations, depende sa distansya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inaasahang babasahin ngayong Lunes si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang pasya sa isyu ng sub judice rule sa paggamit ng social media ng prosecution at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-ugat ang isyu matapos ihain ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang manifestation hinggil sa social media post ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Inaasahan namang bibigyan ng pagkakataon si Ligutan na makapagpaliwanag bago gumawa ng ruling ang korte sa usaping ito. Samantala, inaasahan din ang pagharap ng tatlong testigo ng depensa sa isyu ng paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente sa 16 na araw ng paglilitis ngayong Lunes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ipinanawagan ng National Council on Disability Affairs o NCDA ang kaligtasan at kapakanan ng mga person with disability o PWD sa lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan. Kasunod ito ng pagkahulog ng PWD sa hindi natapos na drainage project sa Pasay City kamakailan. Ayon kay NCDA spokesperson Attorney Walter Jason Alava, nakakabahala ang ganitong insidente lalo ngayong nagpapatuloy ang mga pag-ulan. Anya, dapat matiyak na nasusunod ang accessibility law tulad ng paglalagay ng maayos na barriers at malinaw na warning signs sa palibot ng construction sites at iba pang hazardous areas. Mahalaga rin anyang palakasin ang Persons with Disability Affairs Office o PIDAW para mas maprotektahan ang mga may kapansanan.
3: Need talaga na mas palawakin po yung kaalaman ng ating mga PIDAWs. At the same time, yung mga ibang hindi mga LGUs na hindi pa po talaga naglalagay ng PIDAWs or hindi naglalaan po ng mga focal persons, ay dapat po talaga magkaroon sila ng PIDAW. Kasi yan po yung parang tinatawag natin na grassroots or first line of defense or services ng ating mga persons with disability.
1: Si NCDA spokesperson Attorney Walter Jason Alava.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Maghihigpit ang Senado sa mga tuntunin nito sa confidential funds at flood control spending sa gitna ng pag-usuri nito sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Ito ang sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian sa gitna ng panawagan ng mas matinding transparency ng Kongreso sa paghawak ng pera ng taong bayan. Anya, kailangan maging limitado lang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensya ng enforcement, intelligence o security functions. Hindi anya dapat bigyan ng naturang pondo ang civilian agencies na hindi nangangailangan nito tulad ng Office of the Vice President at Department of Education. Samantala, mananatili naman ang confidential and intelligence fund o intelligence funds sa enforcement and intelligence agencies tulad ng Philippine Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agencies, Philippine Drug Enforcement Agency at National Bureau of Investigation.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak ang detalyadong impormasyon at feasibility study sa mga flood control project. si Ninfo Asuncion sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Giniit ni Sen. President Sherwin Gatchalian ang pangangailangan ng mas detalyadong impormasyon at feasibility study para sa flood control project na isasama sa 2027 national budget para maiwasan na ang mga tinatawag na ghost at makakaparehong proyekto. Ayon kay Gatchalian, dapat nakasaad sa mga proyekto ng DPWH ang mga detalye gaya ng station numbers at eksaktong coordinates ng mga proyekto. Mahalaga rin niya ang pagkakaroon ng feasibility study para matukoy kung magiging epektibo talaga ang isang flood control project. Sinabi ni Gatchalian na sinisimula na niya ang paunang pagsusuri sa panukalang 7.2 trillion pesos sa panukalang 2027 national budget kabilang ang preliminary review sa budget ng DPWH. Ayon kay Gatchalian, mas maayos na yung pagsusumite ng DPWH ng budget proposals ngayon, pero meron pa rin mga kakulangan sa detalye na kailangang linawin sa budget deliberations. Samantala, sinabi ng Senate President na malaki ang kanyang tiwala sa kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na sa masusunitong pagbusisi sa panukalang 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, mas biyasa si Ehersito sa budget process dahil sa kanyang mahabang karanasan sa serbisyo publiko bilang mayor at naging congressman. Patuloy rin niya ang koordinasyon ni Ehersito sa magiging takbo ng budget deliberations. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfo Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang 20% discount sa mobile load, mobile postpaid plans at mobile internet packages sa mga estudyante. Ayon sa Senador, mahalagang mabigyan na maasahan at abot kahit na internet connectivity ang mga estudyante para mas matuto, magkaroon ng mas malawak na access sa educational materials at makapag-develop ng digital skills na makatutulong sa modern economy. Sa ilalim ng kanyang Senate Bill Number 2275 o mas kilala bilang Student Loan Discount Act, layo nitong mabawasan ang gasto sa mga pamilyang nahihirapan ang internet o data ng mga estudyante. Ito'y sa gitna pa rin ng ilang linggong pag-ulan na nagtulak para lumipat sa online classes ang maraming estudyante. Sakop ng panukala ang discount sa lahat ng Pilipino na naka-enroll sa autorisadong elementary, secondary, technical vocational o higher education institutions at hindi kasama ang postgraduate studies. Ang 20% discount ay available buong taon, kahit weekends at holidays para tuloy-tuloy ang access ng mga estudyante sa pag-aaral.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Pondo para sa local government support fund sa susunod na taon aabot sa 58.53 billion pesos. Nagbabalik si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasa 58.53 billion pesos ang inilang pondo ng pamahalaan para sa Local Government Support Fund o LGSF. Ang LGSF ay ang budget na direktang ibinababa ng national government sa lokal na pamahalaan, partikular sa mga barangay na dito ay ipinamamahagi ang 200,000 piso para gamitin sa pagbibigay ng scholarship at proyekto para sa kanilang lugar. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang 58.53 billion peso LGSF SEF allotment sa 2027 ang pinakamataas na budget sa kasaysayan ng bansa kung pag-uusapan ay pagbibigay ng pondo para sa mga LGU. Halos 30% ang irekto ng tax collection ng pamahalaan ay automatikong binababa sa mga lokal na gobyerno. Malinaw, sabi ni Recto, ang utos ng Pangulo na mas palakihin, dagdagan at palawakin ang pamahalaan ng suporta sa local government kung makakatulong naman sa mga tao ang programa sa LGU. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Inilabas na ng Department of Budget and Management ang 9.752 billion pesos na funding gap na kailangan upang ipatupad ang Free Higher Education Program para sa 108 state universities and colleges o SUCs sa buong bansa. Ipambabayad ng pondo sa mga hindi nabayarang gastusin para sa school year 2022 hanggang 2023, 2023 hanggang 2024 at 2024 hanggang 2025. Kapag nabayaran na ito ay magkakaroon ng SUC isang mas malaking budget para sa iba pang mahalagang pangangailangan nito, kabilang ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries, information technology resources at learning facilities. Kasabay ng paglabas ng pondo ito, tiniyak ng Budget Management o Budget Department na natitiyak pa rin ang maayos at balansing paggamit ng pondo ng gobyerno.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kamara, ibabalik ang mga Pilipino sa sentro ng budget bilang sukli sa kanilang dugot pawis. Sa report mula kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Tiniyak ni House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na itutuloy ng Kamara mga sinimulang reforma para gawing mas bukas, transparent at accountable ang proseso ng pagtalakay sa pambansang budget. Sa kanya opening statement sa pagsisimula ng deliberasyon ng 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program, sinabi ni Swansing na palalakasin pa ng Kamara mga reformang ipinatupad noong nakaraang taon, kabilang ang pag-alis sa Small Committee, pagtatatag ng Budget Amendments Review Subcommittee at live screening ng mga pagdinig at deliberasyon. Din ni Swansing na ang panukalang budget para sa 2027 ay nakasentro sa people-centered growth na may layunin makamit ang mas inclusive at resilient na pag-unlad ng bansa. Ibabalik din anya ng Kamara mga Pilipino sa sentro ng proseso ng budget dahil ang bawat pisong kinagastos ng gobyerno ay mula sa dugo at pawis ng taumayan. Maglalagay rin anya na sapat na safeguards ang Kamara upang maiwasan ang pang-abuso at matiyak na ang 2027 national budget ay isang budget na papagkakatiwalaan ng publiko.
7: Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay ilalaan sa mga programang inyong mararamdaman.
6: Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ang oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, aarangkada na sa September 2 hanggang 4 ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Central Luzon. Pangungunahan ng Department of Science and Technology o DOST Central Luzon ang aktibidad na gaganapin sa Pampanga State University sa Bacolor, Pampanga. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sikat, sinabi nitong isa sa pinakaabangan sa aktibidad ang tungkol sa paggamit ng artificial intelligence. Bukas at libre ang aktibidad para sa lahat. Inaasahan naman ng DOST na magiging bukas ang publiko sa paggamit ng AI at iba pang makabagong teknolohiya.
8: Yung gusto ko sana ano makita doon sa mga uma-attend sa ating RSTW na pwede lang sabihin, ang galing pala ng Pilipino. Gusto kong bumili ng technology na gawa ng Pilipino. Ang artificial intelligence pala, ang automation pala, ang big data pala ay hindi nakakatakot. At ito ay something na maaari kong gamitin upang mas gumaan ang aking trabaho, upang maging mas efficient ang aking pag-perform ng aking work.
1: Si DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sikat.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mas maraming gasolinahan sa Metro Manila ang nakasunod sa unang araw ng pagpapatupad ng 12 peso per liter na fuel discount para sa jeepney at UV Express. Personal na ininspeksyon ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III nitong Sabado ang 10 gasolinahan sa Metro Manila kung saan nabatid na 8 rito ang nagpapatupad ng 12 pesos na fuel discount mula sa dating 10 pesos kada litro. Sa programang Boses, sinabi ni Mendoza na dinagdagan din ng nasabing gasolinahan ang diskwento para sa kanilang loyal customers.
9: Yung 8 po yun, both yung 3 malalaking oil companies tsaka yung napuntahan kong independent company, no, ay nagbibigay ng karagdagang 5 pisong discount per liter. In effect, ang nakukuha ng ating mga driver is 17 pesos per liter per day. Meron silang ini-issue loyalty card, libre naman yun para maingganyo yung ating mga driver na doon pupunta.
1: Palalawakin naman ng gobyerno ang mga gasolinahan na magbibigay ng 12 pesos na fuel discount para mas maraming tsuper ang makinabang dito. Ayon kay Mendoza, mahigit 90,000 na ang nakikinabang sa fuel discount program at target na mapataas pa. Sa ilalim ng 12 peso per liter fuel discount ay inaasahang makatitipid ang mga driver na 1,800 pesos kada linggo.
9: More than 90,000 na ang nakikinabang dito sa fuel subsidy program ng ating gobyerno. That translates to around more or less close to 80%. So mayroon pa tayong hinahabol ng 20% na sana matulungan rin natin. Ito yung sa pagpapalawak natin ng mga gas stations.
1: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chair Vigor Mendoza III na posibleng maipamahagi na ang amortization assistance sa mga driver at operator sa susunod na linggo. Naglaan ang pamahalaan ng 20,000 pisong ayuda para sa mga driver at operator ng modern jeepneys. Ayon kay Mendoza, tinatalakay na ang mga panuntunan para sa 20,000 pesos monthly amortization assistance na tatagal hanggang 3 buwan. Hinihintay na lang anyang maaprubahan ang guidelines ng Department of Transportation.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Mahigit 3 pisong taas presyo sa diesel habang mahigit 2 piso naman sa gasolina. Asahan bukas ayon sa Department of Energy. Sa report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Chad. Asahan nga ang taas presyo sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggong ito. Kung saan batay nga sa inilabas na final computation ng Department of Energy, nasa ang tataas Ched ng 3 pesos and 84 centavos ang taasingil sa diesel simula bukas, habang sa gasolina naman ay 2 pesos and 49 centavos naman ang taasingil bukas, habang sa kerosene naman ay 5 pesos and 1 centavos ang taasingil sa kada litro ng kerosene. Ched, inaasang ipatutupad na rin ito ng iba't ibang mga oil companies simula Martes ng alas 6 ng umaga bukas. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigpit na seguridad sa BARM. Kasunod ng pag-atake kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Nito nga Sabado ng hapon ang paputukan ng mga armadong lalaki ang convoy na nasabing opisyal habang bumabiyahe sa National Highway sa Barangay B2, Datu, Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Hindi naman nasaktan si Makakwa, subalit tinamaan ng ilang bala ang kanyang armored vehicle kabilang ang bahagi ng driver's side. Kasama rin tinamaan ng mga bala ang 2 pang armored vehicle na kasama sa convoy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kinundina ng Pangulo ang karahasan sa nasabing opisyal at mga kasamahan nito, kasabay ng pag-iit na hindi mapapahina ng insidente ito ang pag-isikap ng gobyerno na magkaroon ng democratic governance ang rehiyon. Sa ngayon ay pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos ang insidente habang pinayuhan ang publiko na manatiling kalmado at pairali ng pagiging makatao na may respeto sa karapatan at buhay ng mga Pilipino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa kabilang magkaibang paniniwalang pampolitika, nanawagan ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ng mas malalimang investigasyon sa pananambang laban kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Umapila ang MILF ng kapayapaan para maiwasang lumala ang sitwasyong pansiguridad sa rehiyon. Kinundina ni MILF Chair Ahod Al-Haj Murad Ibrahim ang ambush sa nasabing opisyal na una nang sinuspindi ng grupo bilang leader ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Iginiit ni Ibrahim na anumang akto ng karahasan laban sa sinumang individual ay hindi katanggap-tanggap sa BARM.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Philippine National Police on top of the situation sa kaso ng pananambang sa Interim Chief Minister ng BARM, si J. Mark Dagala, sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Na nanatiling nakalatag ang mga hakbang pansiguridad na inilatag ng Philippine National Police sa kaugnay sa nangyaring pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdurauf Makakwa. Ito ay kasunod na rin ng atas ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na silipin o malalimang imbestigahan ang naturang sitwasyon. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na ang insidente kinasasangkutan ni Makakwa sa Maguindanao del Norte ay hindi nakaapekto sa nakadakdang halalan sa Setyembre 14. alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na tiyakin na kaligtasan ng publiko at suportahan na mapayapa, maayos at mapagkakatiwala ang pagsasagawa ng parliamentary election sa rehiyon. Sinabi ng COMELEC, una na rito ay sinabi ng COMELEC na lumalabas na isolated incident lamang ang pag-atake at hindi ito dapat maging dahilan upang ipagpaliban ang naturang halalan. Hindi nasaktan si Makakwa at ang kasama nito matapos paputukan ng mga armadang lalaki ang kanilang konboy noong Sabado ng hapon sa barangay Dulangan, Dato Udin, Sinsuat sa Maguindanao del Sur. Galing anya noon sa kanilang bayan sa barangay Gambar, Mother Kabuntalan, na matapos na...
1: Okay, maraming salamat sa report na yan, J. Mark Dagala. Punta na tayo sa ating larangan ng palakasan.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: Alas Pilipinas duo Sofia Pagara at Kylen Progelia itinanghal na kampiyon sa 2026 Volleyball World Beach Pro Tour Future sa Busan, South Korea. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
12: Nakamit ng tambal ng Sofia Pagara at Kylen Progelia ang titulo ng Volleyball World Beach Pro Tour Futures Busan matapos talunin ang fellow Alas Pilipinas duo na sina Cici Rondina at Bernadette Pons sa naganap na All-Filipino Final kahapon. Nasungkit nina Pagara at Progelia ang straight sets na tagumpay 21-18-21-13 upang makumpleto ang impresibong 1-2 finish para sa Pilipinas. Kumawala sa second set sina Progelia at Pagara at itinala ang 18-10 bentahe. Dineliver ni Progelia ang huling dalawang attacks na naghatid sa kanilang unang futures title. Naunang nanaig sina Progelia at Pagara kontra Japanese duo Mayu Sawame at Wakana Akishige, 17-21, 21-13, 15-11 sa semifinals. Nagkasya naman sa silver medal sina Rondina at Pons, habang bronze medalist ang Australian duo ni Najana Molitinovic at Jasmine Rayner. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Time check 11:39 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Napocor magtatayo ng 100 kilowatt solar project para sa mas sustainable na enerhiya sa Itbayat, Batanes. Sa detalye mula kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Suportado ng sangguni ang bayan ng Itbayat ang panukala ng National Power Corporation o Napocor na magpatayo ng photovoltaic o PV power plant na mayroong energy storage system o ESS sa munisipalidad ng Itbayat, Batanes. Layunin ng proyektong makalikha ng 180 kilowatt power capacity na magbibigay ng mas epesyente at mas sustainable na elektrisidad sa lugar. Makatutulong din ang bagong planta sa pagbabawas ng pagdepende ng bayan sa krudo, pagpapababa ng operating cost, pagpapaunlad ng seguridad sa enerhiya at pagsusulong ng environment sustainability, alinsunod sa adhikain ng pamahalaan sa kampanya nito patungo sa energy at climate resilient na Pilipinas. Kritikal ang elektrisidad sa mga liblib na lugar tulad ng isla ng Itbayat na umaasa sa kuryente upang patuloy na maghatid ng serbisyo publiko, pasiglahin ang negosyo, paandarin ang operasyon ng healthcare, komunikasyon at ang pangkalahatang kapakanan ng mga mamamayan sa lugar. Makikipag-ugnayan ngayon ang Napocor sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Provincial Office upang makasunod sa rekisitos ng Indigenous Peoples Rights Act o IPIRA Law sa usapin ng pagkuha ng lupa para sa pagpapatayo ng proyekto. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa puntong ito, bigyan na natin ng Palace press briefing na katutok doon ang ating kasamang si Raquel Bayan.
18: Ang ganun natin siya under sa Palace Newcast through ngayong umaga.
19: Ho ni Pangulong.
20: 87,487.55
19: na pinamamahalaan ng 487.55 hectares ng forest land sa ilalim ng Community-Based Forest Management Agreement o CBFMA. Sa tala noong Abril, mayroong 1,293 bubong CBFMA na nakakatulong sa 167,543 members ng People's Organization o mga PEOs. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., umabot sa 7,645.61 hectares ng kagubatan ang naipaayos ng pamahalaan. Aabot sa 50 POs ang nakatanggap ng tulong pinansyal at 14,460 trabaho ang naibigay sa ilalim ng programa. Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa Basyako sa patuloy na pangangalaga sa kapaligiran kasabay ng pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pagpapalago ng mga lokal na produkto. Pangunahing produkto ng Basyako ay kape, kung saan umaabot ang kanilang produksyon sa 30,000 kilograms sa isang taon. Bilang suporta sa Basyako, ipinatayo ng pamahalaan ang dalawang agricultural greenhouses sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program. Mamayang alas 12, nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program sa Negros Oriental. Inaasahang mamamahagi ang Pangulo ng tig-10 kilong bigas sa 2,230 beneficiaries mula sa barangays Talay at Cantil E ng Dumaguete City sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF ng pamahalaan. Kailangan buong sa 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO. Libre lang din ang ayudang ito ng pamahalaan. Ibig sabihin, walang sinisingil na bayad ang gobyerno sa bigas o sa tulong na ibinibigay sa ating mga beneficiaries. Target ng Pangulo na mabigyan ang 386,673 beneficiaries sa buong Negros Oriental. Sa pinakahuling tala ng pamahalaan,
20: umabot na sa 1,281 local government units ang nakatanggap ng financial assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas RISE program. Inaasahan ding makikinabang ang 2,785 presidential scholars sa buong Negros Oriental sa ilalim naman ng Social Civic Projects Fund o C or rather SCPF. Sa pinakahuling datos, umabot na sa 38,279 barangays ang napagkalooban ng SCPF sa buong bansa. Sa kabuuan, nakapagbigay ng ang pamahalaan ng 7.66 billion pesos. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
21: Unang tanong po mula kay Ivan Marina, GMA News.
20: Yes, maulan. Napakalakas na ulan na umaga.
22: Hello?
20: Ngayon ko lang nalaman na si Ivan ay medyo magaling pala magpatawa. Maraming salamat.
22: Yusek, over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this?
20: Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayo makukumpirma.
22: Pero wala rin po kayong dinedeny by saying that. So should such a request be made, is the President inclined to grant that request?
20: Hypothetical question. Pero ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi particular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to.
22: But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the President remains open to reconciling or working with the Vice President?
20: Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo.
22: Salamat po.
21: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
23: Good morning, ma'am. Ma'am, will there be a possibility na hindi na matuloy yung barm pulse dahil sa nangyaring insidente ng ambush sa isang mataas na official nila? At ano na po ang latest report ng PNP kung natukoy na po ba ang salarin ng insidente?
20: Katulad po ng nabanggit natin na mensahe ng Pangulo, hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC ay peaceful naman ang buong BARM. And patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung ano man po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito, ay ipapaubayan na lamang po natin sa PNP. At hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon.
21: Susunod na tanong po, Eileen Taliping, Abante Tonight.
24: Yusek, may mechanism ba ang government para ma-check, verify, and validate yung mga kung totoong mga deserving students na mga mahihirap na estudyante ang nakikinabang doon sa Presidential Scholarship Program ni Pangulo? Kasi mayroon pong isang umikot sa social media na anak ng kapitana ng barangay ang binigyan o nang binigyan ng scholarship.
20: Kahit noon pa po ay nabanggit na po ng Pangulo sa meeting na dapat na ipaalam sa ating mga kababayan ang scholarship na ibinibigay ng ating pamahalaan. At gusto niya makarating ito sa kasuluk-sulukang parte ng Pilipinas para kung sino man yung mga deserving na mga kabataan na nais na mag-aral pero kapos sa buhay ay dapat na matulungan at sila ang magiging pag-asa ng bayan. Yan ang nais ng Pangulo. At sa ngayon ay meron naman po na mekanismo na ipinatutupad. Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Ang pumipili po ng scholars ay ang barangay officials kasama ang sangguniang barangay na mayroong education committee. At katuwang din po ang Office of the President ng Office of the President ang Liga ng mga barangay National Office at ang DILG. Sila ang nagsasagawa ng programang ito at kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang mag-atubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong. Pero ayun naman po din natin bigyan ng anumang judgment yung sinasabi na anak ng nasabing barangay officials, baka kasi siya naman din ay deserving student. At hindi naman po namimili ito na kapag kamag-anak ng isang barangay official ay hindi naman maaaring maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. So yun lang po naman ang gusto ng Pangulo.
24: Follow up, ma'am. Paano po kasi kung minsan naaabuso din ng mga barangay officials yung ibinigay na pribilehyo para sa mga mahihirap na estudyante at ibinibigay sa mga kamag-anak nila?
20: Yes, kaya nga po, kung meron po tayong nakikita ng ganyan, katulad po niyan, may nagsusumbong, madali naman po magsumbong ngayon. So, ang mga ganyan mga klaseng reklamo ay wini-welcome po natin at tinatanggap po natin dahil kailangan po talaga ng ayudang ibinibigay ng Pangulo at ng pamahalaan at ng local government units natin ay makarating sa tama.
24: Thank you.
0: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
3: Good morning, ma'am. Na-mention po ni President Marcos during po yung FOCAP forum last week na nagkakaroon raw po ng issue sa implementation ng infrastructure projects pagdating po sa absorptive capacity ng concerned government agencies at mga contractors. Paano po kaya ito i-resolve ng Marcos administration at may ensure na hindi na po ito maulit sa 2027?
20: Yes, opo, nabanggit po yan ng ating Pangulo mismo sa isang sagot sa FOCAP at nabanggit niya ito dahil nga nagkaroon ito ng epekto sa economic growth ng ating bansa dahil yung public spending natin noong nakaraang taon ay napigilan or hindi umalagwa dahil nga mas minabuti na protektahan ang pondo kaysa mapunta sa mga walang basihang mga proyekto. At napansin na ito ang isa sa mga naging dahilan kung bakit hindi umalagwa ang ating ekonomiya. Kaya ngayon po ay puspusan ang pamahalaan sa pamumuno na rin po ng DBM ni Secretary Kim De Leon na dapat na magkaroon na po ng public spending at ang nangunguna po dito ay patungkol sa infrastruktura. At hindi po kailangan mag-alala, sabi nga po ng Pangulo, yan po ang tinitignan at kailangang balansihin. At ngayon ay meron po tayong ad hoc committee on ad hoc subcommittee on project implementation and results monitoring the infrastructures, no, na isinasagawa. So meron tayong infracom na maaaring tumingin po dito at para maibigay ang mga proyekto sa tamang mga contractor.
3: Tanong ko lang, ay follow up lang po. Paano po kaya i-address ng, sa ngayon po kasi meron na pong backlog yun ng infrastructure projects yung Marcos administration. Ano pong assurance na by 2027 yung backlog na yun plus yung additional infrastructure projects next year ma-accomplish po ng administration?
20: Yan naman din po ang gustong mangyari at naipangako ni DBM Secretary Kim De Leon. Pero hindi naman dahil sa nagmamadali tayo ay hindi na natin i-assess or i-evaluate ang mga programang at mga proyekto na isasagawa sa ngayon. Nandun pa rin po ang pag-iingat, pero mas mabilis na po ang pag-release ng pondo ngayon, basta po mapatunayan lamang na tama po ang proyektong igagawin.
3: May naging commitment po kaya yung DBM at saka yung DPWH kay Pangulo pagdating sa pag-address ng absorptive capacity?
20: Yun po ang gusto ng Pangulo, kaya yan din po ang pinangako nila sa ating Pangulo.
3: Thank you po.
21: Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN.
4: Good morning, Yusek. Yusek, I understand there's already a legitimate memo, but earlier there's this supposed fake memo that circulated on social media about the suspension of in-person government work and classes. I'm just wondering, Yusek, na-trace na ba yung source and would the palace seek legal action over this?
20: Sa ngayon na inaaral po natin yan, at ang sabi nga po natin, lahat ng mga nagbibigay ng mga ganitong klaseng mga impormasyon na maaari makaapekto sa ating mga kababayan ay hindi po palalagpasin. So, aalamin po natin kung saan ito nang gagaling, at medyo ang bansa po natin talaga ay bugbog na sa fake news. So, hindi lamang po PCO, hindi lamang po ang pamahalaan ang magsasagawa ng anumang pag-iimbestiga rito o pag-assess. Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media, dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganitong mga klaseng fake news.
21: Huling tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
5: Yusek, good morning. Pahabol na lang po. Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Erice na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Dison na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. Well, dito, Yusek, nakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Dison yon kay Congressman Erice?
20: Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, na pagsabihan ni Secretary Vince Dison na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin sa Secretary Vince Dison at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Erice sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Dison dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung ano ang dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan, hindi po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid. Dahil mayroon nagmamalaki kung ano-ano ang sinasabi sa pamahalaan, yun pala ay galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya.
5: Pero sinasabi ni Congressman Erice doon sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw nung mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Ng mga tao, sabi ng mga tao, pero yun ay ini-air niya lang base na din doon sa damdamin ng mga taong bayan.
20: So, dyan pala ang maliwanag na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel, sa News 5, na sinabi na laglagan, na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglaga na. Hindi yun maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. I-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So, hindi siya pwedeng iparot lamang kung ano sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating daladalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamema lang. So, yun ang pinaka-importante dito, ebidensya.
21: Follow-up question po, si Ivan Marina.
6: Ma'am, naitanong na po ito sa inyo last week, but I just like to follow up on this. Nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa nabanggit na leadership funds and what did he have to say about it?
20: Yes, nakausap po natin. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo dahil yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund, never po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. So kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Yan din po ay tinanong natin mismo sa DBM. Wala pong leadership fund dito sa GAA.
6: But as it appears in former Secretary Bonoan's affidavit, ang leadership funds daw po, or at least internally that's what they call it, came about upon the President's instructions na tugunan yung kabawasan sa mga priority projects dahil nga nagsisingit ang mga legislators. So, are we still saying na hindi ito alam ng Pangulo? Even if it appears, like I said, na ito po ay bunga ng kanyang utos.
20: Yeah, ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Senate, si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap ng Pangulo sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho.
6: Panghuli po, this question needs to be asked. Pag meron hong ginawa ang mga underlings mo, ang mga tao sa ilalim mo na hindi mo alam, ang tawag po kasi ng ordinaryong tao doon ay nalusutan. Is this to admit na nalusutan ng Pangulo at least on this particular point?
20: Kaya nga po, ano ang ginawa ng Pangulo nung nalaman niya na may anomalya sa DPWH? Dahil mali na yung report ni Secretary Manny Bonoan, ang ginawa agad ng Pangulo, nagpaimbestiga. Wala naman magagawa ang Pangulo kung hindi paimbestigahan yan. Dahil kung meron kayong ginawang anomalya dyan, dapat managot ang lahat ng dapat na managot. Hindi po ito pinabayaan ng Pangulo.
6: Sorry, one final point. Does the President believe that former Secretary Bonoan should be or deserves to be a state witness?
20: Hindi po na pag-uusapan po yan. So, depende na po yan sa korte. Depende na po yan sa prosecution, sa ombudsman, sa state prosecutors, pero hindi po napag-uusapan ang patungkol sa issue kung kinakailangan maging state witness si Secretary Manny Bonoan.
6: Thank you.
21: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you.
20: Maraming salamat. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang sektor ng edukasyon, naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.753 billion pesos sa Commission on Higher Education o CHED upang matugunan ang kakulangan sa pondo ng 108 state universities and colleges para sa free higher education program ng pamahalaan. Galing din ang pondo sa mga pondong nakapaloob sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act at sa Higher Education Development Fund. Ayon sa DBM, sa pangunguna ni Secretary Kim Robert De Leon, ang pondo ay para sa naipong obligasyon mula academic years 2022 to 2023, 2023 to 2024, at 2024 to 2025. Ang CHED sa pamamagitan ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST ang namamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong state universities and colleges alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Mahalaga ang hakbang na ito ng pamahalaan bilang tugon sa hangarin ng Pangulo na iprioridad ang edukasyon. Ngunit kailangan tiyakin na maingat at responsable ang paggamit ng limitadong pondo ng gobyerno. Bukod sa pagtugon sa ating mga dating obligasyon, inaasahang makakatulong ang financial relief sa SUCs para mapondohan ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries at IT resources, classrooms at iba pang learning facilities, medical, dental, guidance, sports at cultural services, at iba pang legal at aprobadong university development projects.

0: dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay hindi sa pasigaw-sigaw o pagtaas ng boses sa kanyang mensahe idinadaan ang pagpansin sa pamahalaan, kundi sa lehitimong ebidensya. Hindi bumibida na paghinanapan ng basihan, iibahin na ang usapan. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa pagkatapos lamang ng press briefings ni Under Secretary Claire Castro dito sa Malacañang, ilan sa mga natalaga ay ni si Castro na itanong kung humihingi ba talaga ng private meeting si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Ormas. Hindi ito kinumpirma ni Under Secretary Claire Castro, wala rin informasyon
2: si ito.
1: Ngayon pa man, sakaling man anya na totoo ito o talaga humiling si VP Sara ng pulong kay Pangulong Marcos Jr., sabi niyo si Castro, si Pangulong Marcos na rin yung sabi noong pagkakaulang podcast na bukas siya sa pagkikipag-usap sa lahat para sa pagkakaitindihan kahit sino pa man yung humiling na pakipag-usap sa Pangulo ko aliado man ito naging institusyon o hindi. Kaugnay naman sa nalalapit na Bangsa Moratones Richard election, sabi ko si Castro, tuloy pa rin ito kahit pag-atake sa lider ng Barney itong weekend. Ang Comelec na rin anya yung nagsabi na tuloy yung kanilang paghahanda, peaceful daw sa Barm at ang PNP na ibahala mag-imbestiga noong sa incident ng pag-atake nitong weekend. Samantala sa nagpapatuloy naman ng scholarship, presidential scholarship program ng Office of the President, sabi niyo si Castro, mayroong kumalat sa social media na anak daw ng barangay captain, yung isa sa mga nanabang dito sa presidential scholar, sabi ni Jose Castro, ang pinapasiguro ni Pangulong Marcos, alam dapat ng lahat ng mga Pilipino yung mga programa ng pamahalaan para matiyak na yung mga deserving nating kababayan yung maging beneficiary nitong mga programa na ito. Mayroon anyang mekanismo na ipinatutupad para yung mga graduating student na may risk na ma-drop out sila yung mga mabigyan nitong programa. Yung mga barangay officials daw ang pumipili ng mga beneficiary niya. Ngayon, kung mayroong mga umaabuso, huwag daw mag-atubili yung publiko, huwag silang matakot na magreklamo, ipaabot sa DILG, ipaabot sa Liga ng mga Barangay, maging sa PCO, sa OP, iparating na dahil para maimbestigahan dahil nais ng pamahalaan yung mga tunay na deserving na beneficiary yung makinabang dito sa mga programa na ito. Samantala, kaugnay naman doon sa kumalat na fake memo kaninang umaga ito, kaugnay sa kanselasyon ng pasok bago yung official na announcement ng palasyo, sabi ni si Castro, inaalam na nila kung saan ang galing itong fake news na ito at hindi daw papalampasin ng pamahalaan yung mga ganitong nagpapakalat ng kalituhan sa publiko. Ito na muna yung pinakulam mula dito sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, nakalpay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang

0: Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 16 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Sa ang maulang umaga, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan sa amin pong mga social media pages, sa aming YouTube channel at sa amin pong Facebook page, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ito po ang paglilitis, ang special coverage ng Radyo Pilipinas tungkol po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Galabing-anim na araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. At dinidinig pa rin dito, mga kababayan, yung Article 1 ng Articles of Impeachment, yung alleged misuse of confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Yung araw po na ito, ang haharap sa witness stand. At ang, siya ang haharap sa prosekusyon at sa depensa. Gayun na rin, mga kababayan, sa ating mga senator judges. Harap kanina, House Legislative Information Bureau Director Marivic Pareha. Nalang, walang naging tanong sa testigong House Legislative Information Bureau Director Marivic Pareha dahil nagkasundo po ang prosekusyon at depensa sa mga dokumento dapat napatotohanan ni Pareha. Kailan para pawiin na itong si Pareha. Sunod nun, si Nina Acosta naman na former SDO, yung Special Disbursing Officer, ang OVP, ang sasalang. I think this is already ongoing, mga kababayan, but pansamantala pong nakabreak ngayon ang sesyon. Ang pagdinig po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya sa punto pong ito, tanggapin naman natin ang mga ulat mula po sa ating mga kasamahan. Mula naman po ito sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Depensa, tinutulan na makasama sa impeachment trial na mapag-usapan ang pagiging disbursing officer ni Gina Acosta noon sa Davao City. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Mahal umalma nga ang defense team ni Vice President Sara Duterte na idawit ang naging trabaho noon ng hostile witness na si Gina Acosta sa Davao City. Sa pagpapatuloy ng paglilitis ngayong araw, iginiit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat itanong pa kay Acosta ang mga karanasan niya bilang Special Disbursing Officer sa Davao City noon. Ayon kay Attorney Lindon Bakel, Defense Counsel, hindi naman kasama ito sa confidential funds article ng Articles of Impeachment, kaya irrelevant o wala nang relasyon sa ginagawang paglilitis. Narito ang pahayag ni Attorney Lindon Bakel.
6: For purpose number 4 and 5, as regards the confidential funds in Davao City and the position of the witness as SDO of Davao City, we would like to object on the ground of irrelevance, Your Honor, considering that for the simple reason that the confidential funds in Davao City or not part of the allegations in the articles of impeachment. So there's really no fact in issue to be proved by the testimony of the witness.
5: Sa kabila naman ng pagtutol ng defense team, sumagot pa rin ang prosecution na mahalaga pa rin itong mapag-usapan sa paglilitis. Giit ni Counsel for Prosecution Attorney Armando Ligutan, dito makikita ang naging pattern o kinaugalian ni Acosta bilang Special Disbursing Officer, kaya siya kinuha sa Office of the Vice President o OVP. Narito naman ang pahayag ni Attorney Ligutan.
7: Diba? Your please, we beg to disagree. It is very much relevant in today's proceedings, considering, Your Honor, please, that it is her experience as the SDO of Davao City in those inclusive years that led the Vice President to also bring her to the office of the Vice President and do the things they did in Davao City, this time with the money of the office of the Vice President. That is very much relevant to the prosecution's case, Your Honor, please.
6: May I respond, Your Honor?
5: Humirit naman ulit ang depensa at sinabing nakasaad na sa ruling sa Korte Suprema na dapat ang sakop lang ng usapin sa impeachment trial ay noong panahon na nasa impeachable office ang pinapatanggal sa pwesto. O halimbawa ay noong panahon na Vice Presidente si VP Duterte. Nagdesisyon pa rin naman ang impeachment court hinggil dito at pinayagan pa rin na mapag-usapan ang pag-upo ni Acosta bilang SDO niya sa Davao City pero hindi bilang additional charges sa Vice Presidente. Samantala, Al, katulad nga ng nabanggit mo kanina, sa unang testigo naman ngayong araw na si House Legislative Information Bureau Director Marivic Pareha, pumayag nga ang depensa na mag-stipulate o tanggapin na totoo ang pagkakakilanlan at mga dokumento na isinumite sa kanya kaugnay ng confidential funds dahil dito ay hindi na kinailangan pa ng testigo na magbigay ng kanyang testimonya sa paglilitis. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa dito sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang isang bakas, the impeachment hearing of Vice President. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Luisa Erispe. Mga kababayan, si Gina Acosta ay ang former disbursing officer ng OVP. Former kasi siya ngayon ay, if I'm not mistaken, Vice Presidential Staff Officer 6. At siya po ang kauna-unahang hostile witness ng prosekusyon. Ibig sabihin, pag sinabing hostile, mga kababayan, hindi po yung magwawala sa korte, ha? Hindi po yun ang ibig sabihin ng hostile witness. Ang ibig sabihin po ng hostile witness, the witness does not share o hindi ayaw makipag-cooperate sa harapan ng korte at labag sa kanyang kalooban. Or itong witness na ito does not share the theory of the legal theory of the prosecution. Kaugnay nga niyan, si Gina Acosta, idiniklarang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senator Judge Erwin Tulfo kinwestiyon ang hindi pagtatagalog ng testigong si Gina Acosta. Ang ulat na yan mula sa ating kasamahang si Ninfa Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Yes, Ali, dineklarang ang hostile witness ng Senate Impeachment Court si Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President o OVP. Kaugnay ito pa rin, yung tinatalakay pa rin ngayong araw nga ay yung kaugnay sa aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds o yung Article 1 na Articles of Impeachment. Ipinagkaloob ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Jesus Cudero itong motion ng prosecution matapos tanungin si Acosta tungkol sa kanyang kasalukuyang posisyon sa OVP at relasyon sa trabaho kay VP Sara. Kinumpirma ni Acosta na si Duterte ang kanyang boss at kasalukuyan siyang may coterminous position bilang Vice Presidential Staff Officer 6. Nang tanungin ni Escudero kung mawawala ang kanyang trabaho sa OVP sakaling ma-impeach o matanggal sa pwesto si VP Sara, sumagot si Acosta na wala na siyang trabaho sa OVP. Dahil dito, formal na idineklarang hostile witness si Acosta ni Escudero bukod pa sa posisyong kanyang ipinahayag sa isang counter affidavit na inihain sa Office of the Ombudsman. Dahil sa ruling, maaari nang magtanong si Private Prosecutor Ligutan kay Acosta gamit ang leading question, so yung mga tanong na maaaring maglaman ng inaasahang sagot. Gayunpaman, binigyang diin ni Escudero na hindi pa rin pinapayagan yung mga tanong na misleading o mapanlin lang. Samantala, question naman ni Senator Judge Irvin Tulfo yung pagiging yung hirap ng nitong si Acosta na magsalita ng Tagalog dito sa paglilitis. Sa kanyang interjection dito sa impeachment trial ay pinakita ni Tulfo yung transcript ng naging pagdinig sa kamera noong November kung saan anya ay maayos namang nakasagot sa Tagalog itong si Acosta sa mga tanong tungkol sa confidential funds. Dahil dito, hiniling ni Tulfo kay Presiding Officer Chief Escudero na hikayatin o atasan yung testigo na magsalita ng Tagalog para mas mapabilis itong pag-usad ng paglilitis. Kahit ng senador, hindi dapat maging hadlang yung wika sa pagdinig dahil naiintindihan at nasasagot naman anya ng testigo yung mga tanong sa Tagalog dun sa mga naunang pagdinig na sa kamera. Binanggit din niya na kasalukuyang salit-salita ng pagsasali ng mga tanong at sagot sa Tagalog at Bisaya na maaari anyang makapagpatagal dito sa impeachment trial. Dahil nga dito, inatasan ni Presiding Officer Chief Escudero si Private Prosecutor Attorney Amado Virgil Ligutan na pumili lang ng isang lengguwahe sa pagtatanong kay Acosta. Pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Senator Judge Tulfo.
8: I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amounts would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. It's all tagpuro Tagalog, Mr. President. Well, what is this? I mean, mabuti po sana pati yung discretionary. And she's a government official. She doesn't know what discretionary means. What it means? Dito po, sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special dispersing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog.
9: Thank you, Senator Judge Irvin Tulfo. Point well taken. Attorney Ligutan, to abbreviate the proceedings, Kindly choose one language, English or Filipino, in asking the question. You don't have to translate each time unless the witness requests you to do so.
10: Yes, Your Honor.
9: Preferably use Filipino, Attorney Ligutan. Opo, opo. I'm sure you're well versed with it as well.
5: Yan yung naging ruling nga ni Presiding Officer Chief Escudero kaugnay ng pag-question ni Senator Judge Irvin Tulfo. Samantala sa ngayon ay naka-lunch break itong impeachment trial at magbabalik ang trial ng 12:45 mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Info Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Maraming salamat, Nympha Asuncion, ng ating kasamahang nakatutok dyan mismo sa Senado. O nga naman, nakakapagtaka. Sa mga nauna niya na pagharap, no, marunong ka naman palang mag-Tagalog. Siguro tamang-tama lang po mga kababayan yung terminong ginamit to describe this witness. Hostile. Hostile hindi po dun sa mga taong nasa paligid o kabilang po doon sa mismong pagdinig, but hostile to the proceedings itself. Magsabihin, mukhang ang plano yata matagalan lalo. At in the interest of time, ayon nga po sa iniulat ng ating kasamang si Nympha Asuncion, inutusan ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero si Attorney Armando Ligutan na mamili na lamang ng isang lengguwahe. Hopefully, you know, tumalima itong witness na ito. Samantala, confidential funds ng Office of the Vice President inilaan sa generic good government programs base sa rekomendasyon ng security officer ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ang ulat na yan mula kay Melody Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
10: Alian, magandang hapon. Doon nga sa pagsalang ni Special Disbursing Officer ng ng Office of the Vice President na si Gina Acosta na pag-alaman na sa financial at physical plan ng OVP para sa paggastos ng 125 million pesos noong December 2022 para sa confidential funds, inamin ito na hindi lamang siya yung gumawa ng plano, physical at financial plan. Ang sabi niya, kasama niyang gumawa si Colonel Raymond Lachica, ang security officer ni Vice President Sara Duterte, sa pagtatanong ng direct question ni Attorney Ligutan ng prosecution. Tinanong niya kung sino yung nagdidikta o nagbibigay sa kanya ng impormasyon kung saan inalaan yung mga pondo. Ayon kay Lachica at kay Acosta, ito ay galing kay Colonel Lachica. Siya lamang ang tagalista o kinorek nga ni Presiding Officer, siya lang ang taga-type doon sa plano. Pero napag-alaman din mula sa kanyang testimonya na magkaiba yung accomplishment reports ng OVP para dyan sa buwan na yan, December 2022, doon sa physical plan. Hindi nagtutugma dahil ang sagot ni Acosta, generic lamang ang nakalagay doon sa ARs dahil ang confidential funds ng OVP ay napunta doon sa sinasabing generic good government projects. Ito yung tree planting, confidential funds ito, Aliana, napunta sa tree planting, libreng sakay at yung medical assistance. Lumalabas din sa kanyang testimonya na ngayon day 16 ng paglilitis na wala sa kahit na anong dokumentong ipinasa ng Office of the Vice President sa Commission on Audit ang pangalan ni Colonel Raymond Lachica, dahil paulit-ulit niya itong sinasabi ni Acosta na hindi lang siya yung gumawa ng listahan, hindi lang siya yung nag-formulate kung saan ilalaan itong confidential funds. Ito ay base sa rekomendasyon dahil sabi niya expert sa ground itong si Security Officer Colonel Lachica. Pero nung tinanong siya kung ito bang si Lachica ay nasa dokumento o liquidation disbursement report na ipinasa ng OVP sa COA, ang sagot niya ay wala. Pakinggan natin muna yung pahayag ni Gina Acosta kaugnay dun sa pag-formulate o pagbuo ng financial at physical report o plano ng OVP para sa confidential funds.
11: Tama ba pag understand ko sa question mo, Your Honor, na sa lahat ng mga dokumento na isubmit ko.
7: Plano, sa physical plan, ma'am.
11: Physical plan.
7: Okay, sa accomplishment report accomplishment mismo.
11: Report.
7: Sa liquidation report.
11: Sa liquidation report.
7: Sa certification na successful yung paggamit, tama yung paggamit ng plano. May isang dokumento ba dun, ma'am? Limited po tayo dun, ha? Na ipinakita nyo sa publiko na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng input sa mga plano saka siya yung nag-implement ng mga programs, activities. Meron ba doon? Yes or no?
11: Wala.
10: So yun yung naging sagot ni Ginang Acosta, wala sa liquidation report. Any documents ng OVP submitting to COA, wala doon ang pangalan ni Lachica. Kanina, Alia, napansin natin na medyo matagal yung naging pagtatanong dahil nga nagbibisaya yung si Gina Acosta at si Attorney Ligutan at trinatranslate pa to in Tagalog para maintindi ng manunood at gayon din ang depensa dahil hindi sila marunong magbisaya. Ayon dito sa press conference na kasalukuyang ginaganap ngayon sa panig ng prosecution, ayon kay Congressman Isabel Zamora na isa sa mga private ng isa sa mga house prosecutors at ang trial spokesperson na Ace Barbers nakatulong yung manifestation ni Senator Erwin Tulfo. Sabi niya doon sa good government hearing naman sa Congress, nakakasagot itong si Gina Acosta ng in Tagalog, in English, bakit pagdating dito sa Senado ay medyo hirap na ito. So nakatulong itong manifestation na ito, kaya sinubukan ni Gina Acosta na sumagot in Tagalog. Pakinggan natin yung naging press conference kanina ni Congressman Barbers at Congressman Isabel Zamora.
12: Kasi as much as possible, we were trying to accommodate yung difficulty of Gina Acosta expressing or replying or responding to a question. Kaya nga, siguro, tama-tama naman. May mga kopya ng transcript of records yung ating mga senator judges, no? Siguro na basa doon, pwede naman pala mag-Tagalog. Kaya kanina nga, nung unang tanong, ang pagkakasabi ko ay baka medyo kinabahan at hindi komportable sa kasi trial na ito, kaya gumagamit siya ng Bisaya.
11: Siguro that made the witness try a little harder pagkatapos sa mag-manifest ni Senator Erwin.
13: Thank you,
10: pa. So, Alian, mamaya, pagtapos ng lunch break ng impeachment trial, ay itutuloy itong direct examination ni Attorney Lugutan kay SDO Gina Acosta. Yan po ang sa panig ng prosecution, Alian, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: 38 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. This, I think, mga kababayan, dapat din nating i-consider 'yon, prior doon sa manifestation ni Senator Judge Erwin Tulfo. Baka nga namang kinabahan. Kadalasan kasi ang tendency po ng mga tao kapag kinakabahan, we go back, bumabalik tayo doon sa pinaka komportable tayo na expression ng ating sarili o doon sa ating lingwaheng ginagamit. Siguro, dahil I'm assuming, na si Ms. Gina Acosta ay Bisaya, kaya niya ginagamit yung kanyang salita. Gamit niya yung Bisaya as a way para sagutin yung mga tanong na ibinabato o ipinipresenta sa kanya ng prosekusyon. However, mga kababayan, dapat po nating matandaan na ito pong proceeding na ito ay hindi lang normal na proceeding o hindi ito normal na proseso ng korte. This is not a normal trial, mga kababayan. Ito po ay impeachment trial. Ibig sabihin, mga kababayan, this should be accorded. O ibig sabihin, nilalapatan natin ng dapat na nararapat na respeto, and not just respeto, to the best of our abilities. Yun naman yung korte kasi mag-a-adjust sa inyo. Ikaw dapat na mag-a-adjust sa korte. Kung nakakapag-Tagalog ka naman pala, o marunong ka naman palang mag-Ingles, we see no reason, bakit kailangan Bisaya pa rin, gusto mo mag-adjust ang korte sa'yo. That's my own personal take, mga kababayan. But, hindi naman na kasi bagong bagay yan. Kahit siguro marap ko sa korte, siguro yung mga pagkakataon lang na ginagamit yung lingwahe o yung mga dialect, dito sa ating bansa o pag binabasa siguro yung sakdal or binabasa yung mga karapatan, yung Miranda rights ng mga tao and such other rights as may be afforded by law. Pero sa mga ganitong procedure, sa ganitong mga pagkakataon, tayo dapat ang mag-adjust. Oras po natin, 40 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
16: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
16: sa iisang himpila,
2: pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
16: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
19: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
20: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
21: 66 Impormasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
23: Sports Radio 918.
24: Radyo Magazine 1278.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
27: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
30: Radyo Pilipinas World Service.
31: Sports Radio.
32: Radyo Magazine.
33: Serbisyo Publiko.
34: The AM and FM collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Radyo Pilipinas coverage.

0: 45 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Amin pong special coverage ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglilitis. Samantala pong napapakinggan sa Capital 104.3 FM. And of course, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Sa ilang saglit po mga kababayan, inatabayanan natin ang resumption ng pagdinig nitong day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ilang linggo na? Tatlong linggo na. Pero taliwas pa rin sa kagustuhan ng ilan sa ating mga kababayan, hindi pa rin dumadalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang sariling impeachment trial. Na-try kong i-recall, ano po mga kababayan, if in history, nangyari na po ba na yung mismong ini-impeach ay hindi dumalo doon sa kanyang impeachment trial? Kasi pagkakaalala ko, yung impeachment with sino ba yung si former Chief Justice Renato Corona, he was actually there. Ano po? Kung kay former President Erap kasi, parang bata pa, wala pa akong mawang nun. I think meron din finile but it was already moot and academic. Former Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Pero mas nauna kasing kinatigan yung kanya co-waranto, yung co-waranto petition. In any case, mga kababayan, this is day 16 ng pagdinig pa rin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa rin tayo nakakausad doon sa Article 1 pa lang po, mga kababayan, ng Articles of Impeachment na ipinasa po ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Hindi pa rin tayo mga tapos-tapos doon. Ano, and actually, medyo since last week, kung inyo pong matatandaan, tamot sa aring opinion ang lumalabas not only on the internet, pero doon sa mga panayam natin with the traditional media, hinggil sa aktwasyon ng magkabilang panig ng prosekusyon at ng depensa, yung mga katagang binibitawan po nila. Matatandaan nyo last week, yung pwede raw magtanong ng misleading question rather. And I think, mga kababayan, linawin po natin, baka nalilito po yung mga kababayan. Leading questions and misleading questions are not allowed. Ano nga ba ibig sabihin nun? Ano bang kinaibahan ng misleading questions at ng leading questions? Leading questions, simple lamang po, mga kababayan, ikaw yung nagsusubo ng sagot doon sa witness. Misleading questions, nililigaw mo, nililihis mo yung statement. Nililihis mo in such a way na makukuha mo yung sagot na gusto mo doon sa iyong witness. Both are not allowed, mga kababayan. Sa ating mga, baka may nakikinig po sa atin, ano po, kung kayo ay haharap o kayo ay mauupo sa witness stand, ay mahalagang tandaan po natin yan. Kasi mamaya, you run the risk, ano po, na baka mamaya, lalo na kung under oath, you run the risk of perjuring yourself. Maperjury ka dyan. M- Samantala, habang inaantabayanan po natin yan, magtungo naman tayo sa pinakahuling kilos kampaning pampanguluhan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat bayan makikinabang sa Negros Oriental, dyan po sa Dumaguete, sa Negros Oriental. Iatid po namin sa inyo ang live stream mula po sa Radio Television Malacanang.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.

medyo nahihirapan lang po tayo mga kababayan sa linya natin ng komunikasyon. Talagang yan ang nararanasan natin. But iatid po namin sa inyo mismo ang live stream. Narito po at pakinggan po natin.

Pero señor, sorry. Ting mga barangay. Kada barangay, bawat barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan ng Office of the President ng 200,000 pesos. Bawat barangay po yan. Ang hinihingi lang namin ay na yung kalahati nun ay gagamitin para sa ating mga scholar. Andito ito, dito yung mga scholar natin. Sila na ngayon, ang tukoy sa kanila, sila ay mga presidential scholar na ngayon dahil galing po sa Office of the President. Ang sinabi natin sa mga barangay official, ika namin, yun. Dalawandaan libo para magkaroon sila ng presidential scholar. At ito po ay para magkaroon po natin sa mga chairman, sa mga scholar. Official. At ito po ay at ang hiningi po natin sa mga chairman, sa mga official, ay kako sa kanila, ay hamapin ninyo yung mga estudyante na malapit ng magtapos. At mukhang baka mahirap.

pa na makapagtapos dahil kulang sa pambayad, may kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. Kaya bigyan natin ng suporta nitong 20,000 na ito upang maipatuloy nila ang kanilang pag-aaral at makapagtapos sila. At sa ating mga scholar, ay ito po, ito sa ating mga scholar, ito po ay para pagandahin natin ang edukasyon dito sa Pilipinas. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi noon pa, ito po ang turo sa akin, na ang pinakamahalagang serbisyo, pagkatapos natin pakainin ang ating mga kababayan, ay kailangan natin sila, kailangan yung mga kabataan ay ang importanteng serbisyo para sa kabataan ay ang edukasyon. Kaya po ang budget sa ng 2026 at saka yung susunod na budget sa susunod na taon, ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento sa national government ay nasa DepEd, nasa Department of Education, dahil kailangan talaga natin na turuan ng mabuti at i-training ng mabuti ang ating mga kabataan. Kaya natin ginagawa itong programang ito. At sinasabi ko sa ating mga scholar, eh sana mapakinabangan ninyo itong mabuti para makapagtapos kayo. Dahil ang pag-aaral ay ibang klaseng biyaya yan. At ito ang pag-aaral, pag maganda inyong training, kapag buhan ninyo sa magandang pag-aaral, yan ay yaman na sa inyo na talaga yan. Hindi na makukuha sa inyo yan. Hindi na mananakaw, hindi maaagaw ng kahit sino man sa inyo yung inyong kaalaman na natutunan ninyo sa eskwelahan o sa training o kung saan. Inyo sa eskwelahan o sa training o kung saan man. Sa edad ng mga estudyante, iniisip ninyo, malayo pa siguro yan bago kailangan na pumasok sa seryosong trabaho.

0: Ang bayan ay ang ating kabataan. Totoong-totoo po yun. Kaya itutuloy-tuloy po natin ito, pagbubutihin natin ito, gamitin nyo sa tama yung ating naibigay na tulong na 20,000 at sana naman pagka nagkita tayo ulit, may hawak na kayong diploma, may hawak na kayong certificate, may hawak na kayong papakita na may kaalaman na kayo. At patuloy din po ito. At yun lagi kong sinasabi sa mga local government officials, pagka naging maganda itong ating ginawa, kapag mapakita natin na itong mga programang ito, itong rice giving program, itong LGSF para sa lokal, yung para sa barabarangay, sa mga scholar. Ah, teka, bago ako magtapos, yung palang natirang 100,000, di ba 200,000 yung bibigay natin sa bawat barangay. 100,000 ay sabi natin, bibigay natin sa ating mga scholar. Yung natirang 100,000 ay hindi na kami magsasabi sa inyo. Kayo nang bahala ron. Dahil kagaya ng sabi ko, alam ninyo ang pangangailangan ninyo. Eh kadalasan, alam din ninyo ang solusyon. Kaya yung 100,000 na yan, iniiwan na namin sa inyo saan nyo gagamitin. Yung mga sa pag-iikot namin, iba-iba ang pinaggamitan ng mga barangay. Merong barangay, bumili rin ng bigas para makapag-distribute, makadagdag dito sa distribution namin. Meron bumili ng motorsiklo, meron bumili ng monoblock, meron bumili ng computer, meron bumili ng Starlink, kung ano-ano. Kung saan nyo nais gamitin, gamitin nyo para makatulong sa inyong barangay, para makatulong sa inyong komunidad at sa inyong mga constituent. Eh, yun naman ang pinakamahalaga na makapagbigay tayo ng tulong sa lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan. Asahan po ninyo at lagi ko sinasabi sa ating mga local government official, pag maging maganda ang resulta nito, ay titiyakin natin na sa darating na panahon, dagdagan pa natin yung budget na para dito sa local support na binibigay natin. Kaya asahan po ninyo na andito po ang inyong national government kasama ang lahat ng local government official na magandang pagkooperasyon, magandang ugnayan, magandang pagsasama. At asahan ninyo na kami nandito, nasa likod ninyo at lagi naming tinitiyak na yung mga kababayan natin na dapat tulungan, yung mga kababayan natin na kailangan na maalalayan, ang mga kababayan natin na may pangangailangan pa rin, ay gagawin namin ang lahat ng maari ng gawin ng national government para tumulong sa inyo at kami po ay hindi nanguutos lamang na sinasabi, ito yung gawin ninyo, yan ang gawin ninyo. Hindi po, kami din ay nakikinig. Kaya kung ano man ang inyong mga hinain, kung ano man ang inyong mga naiisip na kailangan ayusin, o meron kayong naisip na dapat gawin, ay sabihan nyo po kami, sabihan nyo lahat, yung mga local government officials, nandyan lagi, andyan din po ang mga ahensya ng national government. Sabihin ninyo kung ano po ang nasa isip ninyo upang alam namin, kailangan namin malaman kung ano ang mga pangangailangan. Hindi natin malalaman ito kung hindi nyo po sabihin sa amin. Kaya kailangan nag-uusap ang pamahalaan ang pamahalaan at saka ang mamamayan ay madalas na nag-uusap at makamalaman ng lahat kung ano ba ang nangyayari sa inyong lugar, kung ano nga ang pangangailangan. Yan po ay asahan ninyo na ang inyong national government, ang inyong gobyerno, ang buong pamahalaan mula sa national, lahat ng departamento sa national, hanggang sa local, hanggang sa bayan, hanggang sa lungsod, hanggang sa barangay, ay nandito upang tulungan kayo at inasahan ninyo na kung ano ang serbisyo, kung ano ang benepisyo na sa palagay ninyo ay kailangan ninyo hanggat maari, hanggat kaya namin gagawin, gagawin po namin upang tulungan kayo, upang mabigyan kayo ng ginhawa, ng counting ginhawa sa inyong mga buhay at sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga komunidad. At sa ganun ay mararamdaman yan sa buong Pilipinas. Dahil kung ginagawa po natin ito, grassroots ito na programa. Hindi po ito yung malalaking project. Meron din po tayo maraming malalaking project, pero importante na...
1: Yes, Alvin? Alvin? Okay, ang napakinggan po ninyo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At siya po ay nasa Dumaguete, Negros Oriental. Nagkakaroon lamang po tayo ng fluctuating ng signal. Okay. Manatili po kayo nakaantabay dito po sa Radyo Pilipinas. Napapakinggan po tayo sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital. Ito po ang special coverage pa rin na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Dumaguete, Negros Oriental. Ito po ay para sa bawat bayan makikinabang. Alvin?
2: Yes, Jenny.
1: Mm-hmm. Okay. Ano nang kaganapan dyan?
2: Jenny. Yes, Jenny. Ako ba ay naririnig niya?
1: Yes, oo. Go ahead.
2: Okay. Jenny, doon sa naging talumpati ng Pangulong Marcos, sinabi niya na darang-dagan pa yung pondo para dito sa bawat bayan makikinabang pagka ito ay naging successful. At ito actually, Jamie, bilang bahagi pa rin ang layunin ng administrasyon na mailapit ang tulong ng pamahalaan sa mga komunidad. Kaya ang Pangulong Marcos mismo, ang personal na namamahagi ng tulong pinansyal doon sa mga presidential scholars at sa katunayan, ginawa nga yung tinatawag na bawat bayan makikinabang sa araw na ito sa Talay Gymnasium sa Dumaguete City. At doon sa natulong ang kandidat, kapatid, ay nakapagkita si Pangulo Marcos doon sa may 15 presidential scholars na kumakatawan sa 250 beneficiaries mula sa Dumaguete City, doon sa Valencia, at saka sa Bakong sa Negros sa Oriental. At bawat scholar ay tumanggap ng 20,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund. At bahagi niyan, kapatid, sa tuwing nagkakaroon ng ganitong aktibidad si Pangulong Marcos, ay namamahagi ito. Automatic, take sa 10 kilo ng bigas sa mga beneficiary naman ng Local Government Support Fund, Rice Assistance Program. May kabuang 2,230 beneficiaries, kabilang na yung mga magsasaka, mga isla, vendor, magagawa, at iba pang mga kababayan natin na hindi masyadong malaki yung kanilang kita dito sa libreng bigas na ito. Hindi, maganda yung panahon doon sa pinuntahan ni Pangulo Marcos at nakikita natin, medyo mainit pa ka, terikang araw. Kung ikukumpara dito sa natin, dito sa Metro Manila, at ilang pang mga kalapit na lalawigan. Dito sa Malacanang, kapatid, dahil kanina pa yung napakalakas na buhos ng ulan. Kung itatansyay ko, halos mag-iisang oras na itong tuloy-tuloy, yung napakalakas na buhos ng ulan, at saka napakadilim, may kasamang hangin, kapatid na Jamie.
1: Oo. Mukhang nag-issue na din ang palas, tama ba? Nag-issue na din for the guidelines ng work from home, if I'm not mistaken?
2: Meron na, kapatid. Meron na, alas 12 kaninang tanghali.
1: Mm-hmm.
2: Effective na yung meron natin circular number 127.
1: Oh.
2: Kung saan ay alternative work arrangement na doon sa tanggapan ng gobyerno. Dito sa National Capital Region,
1: mm-hmm,
2: at saka sa ilang mga probinsya, kapatid.
1: Okay. So sa pinuntahan ng Pangulo dyan sa Dumaguete, Negros Oriental ay maayos at wala namang pag-ulan?
2: Mukhang wala. Pag-ulan, bagkos napakainit. Dito sa Metro Manila, kapatid, Talagang medyo nakakalit.
1: Sobrang buhos talaga ang ulan.
2: Sobra, sobra. Kaya doon sa mga empleyado ng gobyerno, meron ng alternative work arrangement, pero tansahin pa rin natin yung pag-uwi natin. Baka naman tayo ay may stranded. Kaya kayo na pa ito, kapatid. Halos mag-iitang oras na. Kaya just imagine kung hindi natin mga feature kung ano na yung mga sitwasyon sa iba't ibang nasangan dito sa NCR, kapatid.
1: Okay, sige. Tapos na ba yung speech ng Pangulo?
2: Mukhang tapos na at tuloy-tuloy pa rin naman yung programa. Actually, ito na yung last activity ng Pangulo para sa araw nito. Itong bawat bayan makikinabang sa pagkat kanina, meron pang pinuntahan dalawa. At ito na yung ikatlong aktividad at huling activity ni Pangulo Marcos para sa araw na ito, kapatid.
1: Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, Alvin Baltazar. Okay.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Inyo pong napakinggan ang ulat na yan ni Alvin Baltazar mula po sa Palasyo ng Malacañang para po sa pagtatalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bayan, bawat bayan makikinabang sa Negros Oriental. Samantala,
4: isang sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
1: Sa oras natin, 9 minuto makalipas ang alauna ng hapon, dakuha naman po natin ang Senado kung saan ay nagpapatuloy ito po ang pagharap ng hostile witness, no? Yan po ang tawag ni Attorney Ligutan sa Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. At naroon po nakatutok si Nympha Asuncion. Nympha?
4: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Yes, Nympha.
5: Yes, Jimmy, malapos nga yung lunch break, ay nagpapatuloy.

0: ng Department of Education. At siguro mahalaga din na yun nga ma-tackle din na ito nga ay sinasabi nitong si Ms. Gina Acosta na hindi niya ibibigay itong 125 million pesos na ito kung hindi naman daw po inutos ni Vice President Sara Duterte na siya pong head ng agency ng Office of the Vice President at ng Department of Education at that time. So siguro ay tanungin din natin mamaya, no, kay Luisa Irispe, paano kaya ito didepensahan ng defense team ng Office of the Vice President. Okay, ang oras po natin 2:12 ng hapon.
1: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Arancho Pilipinas coverage.
0: At speaking of depensa, ayan, okay. So tawagin na po natin ang ulat naman ni Ms. Melanie Valdos Reyes. Ang Office of the Vice President daw po, Special Disbursing Officer, ay isiniwalat na inutusan siya ni Vice President Sara Duterte na ibigay ang 125 million pesos sa security officer ng OVP. Ms. Melanie?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Arancho Pilipinas coverage.
0: Ms. Melanie.
2: James, magandang maulang maganda hapon mula dito sa Senado, Jamie, sa patuloy na paglilitis sa laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng isang simulation ng House Prosecution Panel. Ipinadescribe ni Attorney Armando Virgil Ligutan kay SDO Special Disbursing Officer Gina Acosta kung gaano karami itong 125 million pesos na confidential funds na kanyang winidraw. Alam mo, Jamie, kanina sa pagtatanong ni Attorney Ligutan, meron siya, kung napanood mo, meron siyang tanong kay Acosta kung yung pagpirma dun sa form, yung disbursements form ay ginawa isang araw lamang at yung pagtawag sa bangko para i-prepare itong 125 million at pag-encash in the same day at yung pagbibigay ng pera kay Colonel Raymond Lachica, ang security officer ng Office of the Vice President. Pero hindi yan nasagot. Ang sabi niya, nasa proseso lang daw yun ng OVP, yung proseso ng pag-disburse, pagtawag sa bangko, at ginawa niya yan. Around 2:30 siya pumunta ng bangko. By 4 o'clock, nasa OVP siya. Consistent naman yan dun sa naging testimonya niya dun sa House Good Government Committee hearing. Sabi ni Lachica, itong pinadescribe ni Presiding Officer Chase Escudero kung gaano kalalaki yung box at nagpakita ng simulation na bagay na nag-object ang depensa. Ang sabi ng niligutan, ito ay upang i-describe lamang, hindi ito totoong pera dahil wala naman daw sila ganung kalaking pera. Simulation, AI, para lang isabihin kung ganito ba karami yung 125. At meron din iprinisant ng bundle ng pera na tigwa 1,000 pesos. Sa isang bundle, ito ay 1 million. Iprinisinta yan kay Acosta upang i-describe ganito ba karami yung 1 million na inyong winidraw noong December 20, 2022. Pakinggan natin, Jamie, yung naging sagot ni Acosta.
3: Please answer. Ma'am, parang ganyan po ba yung bundle ng tigwa 1,000 winidraw ninyo?
4: Your Honor, may I know po kung ito po ay is this 100,000?
5: Yes.
4: This one? Is this 100,000?
5: I think we did.
3: Sa pagkakaalala niyo po, kung tagi 1,000 po yan.
5: Yes.
3: 10 bundle ng tagi 1,000 na ang kabuuan ay 1,000,000 sa isang balot ng plastic. Ganyan po ba yung itsura ng inyong winidraw? Yung bundle po, yung bundle.
4: Basta nakabalot lang po siya ng cellophane, Your Honor. Tapos binilang po namin.
3: Ma'am, when you say cellophane, plastic?
5: Plastic.
4: Ito, Your Honor.
3: Kaya nga, so ganyan po yung size?
4: Oo, nakasilyo po, Your Honor.
3: Bagong pera po ba, lumang pera?
4: Bagong pera po, Your Honor.
3: Okay, so mga ganyan nga po yung size. Yun lang ang tinatanong sa inyo ni Attorney Ligutan. Huwag natin pag-usapan yung bigat, yung hugis.
5: We'll go into the weight later.
3: Halos ganyan po ba?
4: Ganito po, Your Honor, basta nakabalot po siya ng silupin.
3: Ma'am, kayo naman.

0: Tingnan niyo naman kung halos parehas eh. Para halos parehas po ba? Yung ganun kasimple yung tanong.
1: May similarity gama, Your Honor.
0: Okay.
1: May manggod siya. Lapad-lapad man ang kwarta.
0: Okay.
2: Thank you, Your Honor.
3: Na ganun nga, parehas ng bundle ng tag 1,000 pesos na tag 1 million. So, 125. So, 125 pieces na bundle na ayon kay SDO Acosta, ito ay isinilid nila sa isang, ang sabi niya, traveling bag. Black na itim, itim na bag, traveling bag. Nung tinanong kung double bag, sabi niya traveling bag, doon nakalagay yung 125 million pesos noong December 2022. Nang pumunta na siya, nakauwi na, nakabalik na sa OVP, kasama yung dalawang, kasama si Asik Ortonio, yung financial officer ng OVP, nakabalik na sila sa DEPA, OVP, agad niyang tinawagan si Colonel Raymond Lachica upang ibigay na itong winidrong pera, 125, kay Colonel Raymond Lachica dahil sa utos o bunsod sa ng utos ni, sabi niya pa nga una, head of agency, pinalinaw ni Attorney Ligutan, ito ay alinsunod sa utos ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni SDO Gina Acosta.
2: Bakit?
1: Kasi po, may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency, na kung ma-encast ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir Lachica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President. Na siya i-order, Your Honor.
2: Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel Lachica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa iyo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica?
1: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte.
3: Yan, Jamie, yung naging pag-amin ni SDO Gina Acosta na ito ay utos ni Vice President Sara Duterte, kaya ibinigay niya yung pera kay Colonel Raymond Dante Lachica. Kanina nung nag-uumpisa pa lang itong pagdinig, paglilitis, sinasabi na ni Gina Acosta na hindi niya alam kung paano gagamitin itong confidential fund, kaya si security officer Lachica, dahil siya daw ay kabisado niya yung grounds kung paano i-distribute itong pera, itong confidential fund. Siya daw taga siya yung nag-distribute kung kanino dapat, at binanggit din kanina yung mga good governance project, tree planting, medical assistance, at libreng sakay. Yun yung isa sa mga justification ng kanilang paggastos ng confidential funds, Jamie.
4: Oo. Pero Ms. Melanie, ano, siguro maipaliwanag muna natin din doon sa mga nakikinig sa atin, kasi binanggit kanina nga nitong si Attorney Ligutan na si Ms. Acosta ay not just a witness but a hostile witness. So siguro may paliwanag lamang natin. Pag sinabing hostile witness, ano ba ito?
3: Ito yung sa panig ng kabila. Siya ay si Gina Acosta, bagamat parang sinabi niya retired na siya, wala siya sa OVP, pero nasa Office of the Vice President siya nagtrabaho, siya yung special disbursing officer, siya yung humawak ng pera ng confidential fund na siyang aligasyon ng articles of impeachment, yung misuse of confidential funds, pero ginamit siya ng prosecution as hostile witness. Siya ay kabahagi ng kabilang kampo ng depensa.
4: Kumbaga parang sumasalungat sa kanila.
3: Sumasalungat. Okay. Yes, tama ka dyan, Jamie. Pero maging yung susunod na testigo, dalawa pang testigo, si Edward Fajardo naman, yung special disbursing officer ng DepEd. Matapos ni Gina, siya naman ang magtitestigo kasi we tested din siya. At yung ipinatawag pang isa, si Asik Ortonio, yung parang finance officer ng OVP, isa ring hostile witness.
4: Oo. Alam mo, Miss Melanie, syempre ikaw yung nakakausap mo din, no? Yung mga panig ng mga mambabatas. Sa mga lumalabas ngayon, no, ako ay parang ano lang eh, meron lang ika nga na nakikinood lang tayo at nakikinig lang din. At bilang ako mamamayan ano, ito lang yung parang isa sa mga observation ko siguro. With all this na lumalabas kasi na itong si Miss Gina Acosta pala ay way back pa na parang kilala niya talaga si Vice President, hindi ba? At from Davao, no, na naging mayor ang dating Vice President, from pagiging mayor ay napunta siya as disbursing special disbursing officer sa office of the Vice President. Okay. So ang tanong natin ngayon, ako bilang ano sa mga mambabata siguro, no? Pagka ganito na una, yun bang SDO kailangan talagang bibit-bitin ng isang mga opisyal or nasa mga politiko, ganon? Kailangan ba talagang may bit-bit sila na special disbursing officer? Tandaan natin, regardless of kung sino man to, kung vice president or kung sino pa man. But ito lang, in my mind, ito lang yung naisip ko. Kailangan ba na ang SDO ay bibit-bitin ng isang politiko? Kasi una, syempre, kung under siya ng politiko, nagkakaroon talaga ng conflict of interest. Number two, pera pinag-uusapan dyan, di ba? So siguro yung familiarity, sa mga magkakamag-anak nga, nag-aaway sa pera, di ba? So ako yun lang yung pananaw ko. So I don't know kung paano nila siguro gagawa ba sila ng batas na maaaring magkaroon pa ng parang mas malalim na mga safety nets na ganyan when it comes to pera. Kasi tandaan natin na pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito.
3: At saka Jamie, sa lahat naman ng problema na dumating sa ating bansa na kailangan ng pondo, tapos makikita mo na ganun karami yung ginagastos lamang na hindi natin alam kung saan napupunta. Tama ka dyan sa observation mo kasi kanina habang parehas tayo na meron na nag-observe lang, nanonood, sabi ni Gina Acosta kanina, hindi daw niya alam kung saan igagastos o saan dadalihin tong confidential funds. Then sabi niya, nabasa naman niya yung joint memorandum circular.
4: Totoo, nabasa niya.
3: Siya dapat. Oo, nabasa daw niya. Pero okay. Hindi daw niya alam kung saan dadalhin itong confidential funds kaya tinuturn over niya kay yung dalawang rason niya, tinuturn over niya kay itong kay La Chica. Pangalawang rason niya, utos ni Vice President. Pero ang tanong dyan, bakit itatalaga, tama ka ng tanong, bakit itatalaga ang isang tao na maging special disbursing officer ng confidential fund na hindi alam yung magiging trabaho, para saan ba yan?
4: Exactly.
3: Ito bang tree planting? Ito bang libreng sakay at medical mission ay bahagi, sakop ng dapat alituntunin ng JMC para dun gastusin yung confidential funds? Idagdag na natin yung Christmas party na ginanap din yan. Same month at year, December 2022. Kaya isa rin yan sa question. Pero siya na yung disbursing officer nung nasa Davao pa nung alkalde si VP Sara.
4: Kasi
3: siya na yung
4: disbursing
3: officer.
4: Parang,
3: kaya medyo tataka rin ako bakit parang dapat medyo bihasa na siya sa mga terms, di ba? Parang medyo siguro, sabi nga
4: siguro dun sa mga mababatas nga din natin, dito sa mga lumalabas na ito, so in the future, no, regardless of kung sino man yan, siguro ano yung pwede nilang gawin din na batas para nang sa ganon ay mas maprotektahan yung pagre-release ng pera. Kasi yun nga eh, kung galing pa siya from the local government and then binitbit siya from the national government, una nandoon yung familiarization na eh. Kumbaga parang, ano mo na to ha, i-release mo to sa kanya kasi ano. So syempre siya, tiwala eh, aangal ka ba kung boss mo yung nagsabi, hindi ba?
3: At saka sanay na kasi siya dahil siya yung gumagawa niya nung siya ay nasa Davao government, local government. Tama ka dyan. Meron na banggit yung isa sa house prosecutor na panahon na para i-amend itong JMC para tukuyin na sa lahat ng mga ahensya na merong confidential funds, hindi na malilito. Naalala mo yung napag-usapan natin, Jamie, na nakipag-meeting itong OVP DepEd sa COA para tanungin yung mga requirements ng o para doon sa JMC, requirements ng confidential funds. Parang iniisip nga natin, nabasa ba nila kung ano yung nandito sa Joint Memorandum Circular? Dapat ata kailangan na talagang panahon na para i-amend, para maging stricto. Special disbursing officer ng bawat ahensya, dapat alam ang trabaho. Tama, no?
4: Oo. Lalo na at pera yan. Pera talaga pinag-uusapan. Anyway, isa pang point ko, no, if my memory serves me right, correct me if I'm wrong, ha? Sa pagkakaintindi ko dun sa pagharap nung dalawang land bank managers, no, sa pagtestigo nila before, sinabi nila na bawal mag-assist, eh, 'di ba, yung mga security guard. Pero dito sa statement ni Acosta, I don't know kung bibigyang way ito ng panig ng prosecution, sinabi niya na hindi, tinulungan daw siya nung dalawang gwardiya, hindi ba?
3: At saka tama dyan, sabi niya dalawang secure, kasi tinanong kung meron siyang kasamang VPSPG nung nag-withdraw siya lang 125. Imaginein mo na lang, Jamie, kung gaano karami yun, yung apat na bag. Yung isang bag, mahihirapan na siyang iangat yun. So, sabi niya, tinulungan siya ng security guard ng bangko. Iniisip ko nga, baka nasanay na lagi siya nakita doon sa bank at siya yung taga-withdraw, kaya kilala na, or talagang in good faith lang na tinulungan para ipasok doon sa sasakyan, service vehicle ng OVP, yung apat na bag ng pera ng confidential fund. Kung 100, mahina tayo sa math, hindi ko ma-divide.
4: Ako din, hindi pa ako nakahawak ng ganong kalaking pera.
3: Ako rin. Totoo I yun. Wish. Kaya nga nung pinapakita nga yung bundle ng pera kanina, sabi ko, isang million lang yan sa akin, okay na ako. Sa dami, di ba? Kasi mabigat. Yung parang traveling bag na sinasabi na 369, tama. Tatlong, tagda 30 million mahigit yung isang traveling bag. So, dalawang gwardiya. Kung dalawang gwardiya, Jamie, tag isang kamay yung traveling bag. So, wala nga silang bit-bit. Tapos, pero sinabi niya kanina, magkahiwalay sila ng sasakyan.
4: Parang nagtag-isa sila.
3: Pero hindi natanong kung yung pera ba na yun ay dalawang bag. Naghati rin ba sila para safe. Pero hindi ba nakakatakot, Jamie? Ikaw nga, mag-withdraw ka lang ng 100,000 pesos. Aligaga, sa bagay, hindi ko pa nasubukan mag-withdraw
4: ako,
3: na gano'ng kalaki.
4: Ako, sa totoo lang, tuwing sweldo nga eh, aligaga ako eh. Magkano lang? Sabay ganun. Hindi, di ba? Ay, 5,000 lang. Lalo na kapag pag panahon ng ano, ng mga Christmas na ganyan. Tapos, di ba? Mag-withdraw na 5,000. Takot-takot ako eh.
3: Oo, takot-takot. Kaya nga hindi na tayo nag-withdraw kasi isang shot lang ang tulog doon sa ATM. At saka kung meron mang 1,000 dito sa bulsa, lagi mong kilaka pa kasi baka mawala.
4: Oo, diba? Hindi ka pa makauwi.
3: 125, dalawa lang kayo ni Asik Ortonio doon sa dalawang sasakyan na driver. Pero parang nabanggit niya kanina yung driver ay VPSPG rin,
4: yes,
3: ba?
4: Yes,
3: hindi ko matandaan. VPSPG
4: sinabi din niya, member daw, member. Ayun.
3: Member ng VPSPG yung dalawa driver.
4: Anyway, tignan natin kung saan pa patutungo, no, itong impeachment na ito dahil day 16. Day 16 pa
3: lang. At least Jamie, naging consistent tong Gina Acosta, no, dahil siguro doon sa manifestation ni Senator Judge Erwin Tulfo
4: parang first time kong nakita na nagalit si Senator Erwin ng ganun kasi alam mo, nakasama ko siya dati sa isang programa sa telebisyon. Isa siya sa pinakamalumanay na tao.
3: Oo. Parang so, sabi niya, pinagluloko niyo ba kami dito?
4: Oo. Huwag na tayo maglukon nung, dito.
3: Kasi malamang inisip ko, dahil nung Good Government, House Good Government Committee hearing, mm-hmm. eh, congressman pa noon si Senator Irwin Stulfo, malamang nandun din siya eh. Malamang nandun din siya sa hearing na yon. Plus, eto mga senator judges, meron na yung hawak nga niya yung transcript, isang
4: yes.
3: libro eh. Binabasa niya na bakit? Ngayon hindi na makaintindi ng Tagalog. Hindi na makapagsalita ng Tagalog. Nung nakaraan straight Tagalog naman. Although sabi ni Congressman Barbers kanina, baka kinakabahan lang. Ito si Acosta, halata naman na medyo parang kabado.
4: But in fairness kay Acosta, siya kasi yung kay ate, di ba, kay Ma'am Gina, malambingid.
3: Hindi siya
4: inimitay
3: ngayon.
4: So kahit na nagpapaliwanag talagang very malambing, yun siguro yung tawag dito na observe ko naman sa kanya. Ayan. Kaya parang kahit na pakiulit po, parang ganun, di ba? Parang tinuod. Ayan. Okay. Sige. Nako. Mukhang nagkakaroon lamang tayo ng technical issues with our, alam nyo naman, so yung ating mga internet company talaga. Baka naman, hindi ba? Ayan yung mga problema lagi kahit sa bahay. Pagka medyo umuulan na talagang nahihirapan yung mga signal. But anyway, maraming salamat sa iyo, Ms. Melanie Valdos Reyes, as always. Talagang, ayun, okay. Okay.
3: Wala dito. Wala dito sa maulang bahagi ng Manila. Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
8: High school life, oh my high school life, every memory kay ganda.
7: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
8: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
7: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
8: Till I met you.
7: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
8: I love you more each day.
7: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
6: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay ibibigay na lang namin sa pambawal ng mga bata at pabili ng ulam. Libre na po yung bigas namin.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
4: Oras po natin, 2:36 ng hapon. Po kayo mag-alala ha, tayo ho ay nagsisikap, yung ating mga ka-team dito, nagsisikap sila na makakuha po ng SDO o kahit disbursing officer na lang para malaman natin po ano po ba talaga ang trabaho ng isang special disbursing officer. Diba? So pagka may panahon pa at ika nga po pwedeng maisalang, tatanungin ho natin para lang ma-picture out natin ano ho ba ang trabaho talaga ng isang special disbursing officer. Okay, dito naman po tayo, paggamit ng props at artificial intelligence na picture ng prosecution. Inalmahan po ng depensa si Luisa Irispe sa detalye.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
3: Jenny, agaran ngang tinutulan at kinwestiyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang paggamit ng AI photos at props ng prosecution panel sa panahon ng paglilitis. Sa naging direct examination kasi ngayong araw ni Counsel for Prosecution Attorney Armando Ligutan, gumamit ito ng picture para ipakita kung gaano karami o kalaki ang 125 million pesos in cash na siyang winidraw ni Special Disbursing Officer Gina Acosta noong December 2022. Tanong ni Defense Counsel Attorney Lindon Bakel, ang litrato ba ay AI o hindi? Napaamin naman si Ligutan na ito ay simulated o AI dahil wala silang 125 million pesos in cash para ipakita o ipakumpirma kay Acosta gaano karami ang ganitong halaga. Narito ang bahagi ng examination o direct examination kanina sa paglilitis.
2: So, 125 million pesos, do they look like that?
11: Your Honor, Counsel? Before the prosecution proceeds with the question, may we just ask as to the source of the photo and how it was generated and produced?
0: Yes, Counsel, either it is distorted because the 1,000 peso bills look bigger.
2: Yeah, Your Honor,
11: is this AI? I mean,
2: yes, of course. That is simulated.
0: Okay.
11: Is this AI?
2: Wait. Because we don't have 125 million pesos in cold cash, so we had to resort to technology.
11: Is that, Your Honor, artificial intelligence? Is this AI?
2: Yes.
11: Generated?
2: Yes.
0: Counsel, if you will.
3: Sunod namang kinwestiyon ng depensa ay ang paggamit din ng props ng bundle ng pera ng prosekusyon. Giit naman ni Attorney Bakel, hindi ito makukumpirma kung totoo nga ba na ganito ang itsura ng bundles na tigi 1,000,000 piso na na-encash ni Acosta. Narito umli ang bahagi ng paglilitis.
0: Yes, while you're showing the witness, Attorney Bakel.
11: May we just interpose an objection as regards presenting the witness those props, Your Honor, inasmuch as the parties are uncertain, the defense is uncertain as to how is that an accurate representation of what the prosecution claims to be, Your Honor.
2: I will ask the question, Your Honor, please.
0: Before I rule on the objection, yes, counsel, ask your question. And kindly don't cover Ms. Gina.
2: I'm so sorry. Ma'am, sinabi mo yung 125 billion.
3: Jamie, sa kabila naman ng objections ng defense team ay pinayagan pa rin ng impeachment court na gamitin itong ang props pati na rin yung AI-generated photos sa paglilitis. Sa isang press conference naman matapos ang paglilitis ngayon, ipinaliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, na kaya nila tinututulan dahil kaduda-duda yung accuracy o kung totoo ba na mako-confirm ni SDO Acosta na ito nga ba yung ganito ka-accurate, yung gaano kalaki, gaano ang itsura ng 125 million in cash. Pero sinabi naman ni Attorney Poa, dahil nasagot naman ng witness na kinoconfirm niya na
12: ganito ay tinatanggap na lang nila yung naging pahayag nitong testigo o hostile witness na si Gina Acosta. Samantala, pagdating naman dito sa direct examination, tinanong si Attorney Michael Poa kung masasabi ba niya na walang bago, kasi mostly naman ang mga narinig natin ngayon ay napag-usapan na rin sa House of Representatives hearing ng Committee on Justice. Pero sinabi naman ni Attorney Michael Poa, maaari na masabing walang bago dahil nga more on confirmation pa lang naman ng mga naging transcript, mga naging napag-usapan sa House, yung mga tinanong kay Acosta. Ngayon ay abangan na lang nila kung ano pa man yung mga magiging tanong bukas, pati na rin sa cross-examination kung ano nga ba yung pinupunto dito ng prosecution panel. Jamie.
4: Okay, sige. Ako, ang inaantay ko siguro ay paano didepensahan ano, ng panig, syempre, ng defense. So, sa tingin nila ay ito'y walang mga damaging statement dito sa mga naging statement ngayong araw ni Ms. Gina Acosta?
12: Hindi direktang sinagot ni Attorney Michael Poa kung meron ba sa kanilang damage, hihina ba yung kanilang grounds o pag-alma hinggil nga dito sa Article 1 ng Articles of Impeachment, pero para sa kanila meron pang dapat abangan, at yun nga yung aabangan nila bukas sa pagpapatuloy ng examination sa hostile witness na si Gina Acosta.
4: Okay, thank you so much Luisa Arispe.
12: At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa Panig ng Depensa, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Arispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang Pagliligis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: 2:42 na po ang ating oras, at this time habang inaantay po natin si Ms. Nympha Asuncion, ito po ay may kaugnayan naman yung kanyang balita doon sa mga administrative matters, ika nga. Pero Nympha, maaga nag adjourn ang nag-dismiss no ang impeachment court, pero ano ba, magse-session pa rin ba ang Senado, ang mga senador natin magse-session pa rin ba, Nympha Asuncion?
5: Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Yes, Jimmy, sa kasalukuyan nga ay may session na, o nagsisimula na yung session ng Senado. At ngayon lang ay inanunsyo ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na magiging maiksi lang yung kanilang session ngayong hapon, at aaprubahan lang nila yung isang panukalang batas na for third reading, at saka magkakaroon lang sila ng referral ng mga bills sa mga committees bago sila mag-adjourn dahil nga dito sa masamang panahon at mga pagbahana sa ilang lugar dito sa Metro Manila. Samantala, doon naman kanina sa sabi mga administrative matters ng impeachment court, inanunsyo ni Presiding Officer Chief Escudero na pinagbigyan ng impeachment court yung hiling ng isa sa mga pinasabi ng witness na si Limuel Ortonio, yung assistant chief of staff ng Office of the Vice President, na wag mo lang dumalo sa paglilitis ngayong Linggo. Pinasabi na kasi siya ng October 18 o bukas and 19 para nga maipila dun sa mga haharap na testigo ng prosecution. Ang sinabi ni Presiding Officer Escudero, nagpadala ng liham itong si Ortonio sa kanila noong August 13, at sinasabi na magpapa-excuse siya this week dahil may a-attendan siyang psychologist licensure exam. At sabi ni Presiding Officer, dahil nga nakalinya pa si Acosta at hindi pa tapos yung pagtatanong sa kanya ng prosecution, at may cross-examination pa ang depensa, at may kasunod pa siya na si Edwin Fajarda, ay pinagbigyan na ito ng impeachment court. At sa Lunes ay pinapasabina na siyang dumalo sa impeachment trial, at saka pagkatapos ng kanyang licensure exam ay pinapadalo na siya dito sa paglilitis. Narito yung bahagi ng yung bahagi ng ruling ni presiding officer Escudero.
0: Court takes the court rather is in receipt of a 13 August letter of Mr. Lemuel Ortonio asking for leave or to be excused from attending the hearing this week because he is going to take a scheduled psychologist licensure exam administered by the PRC. Given that we are not yet through with Ms. Gina Acosta, and we still have witness Eduardo Fajarda. Court finding merit in the request and good faith on the part of Ortonio hereby grants the request of Mr. Ortonio so that he can take his licensure exam this week. The court will, however, inform him in advance that we will be issuing a subpoena for him to attend this hearing on Monday after he shall have taken his licensure exam.
12: Yes, natapos na rin nga ng impeachment clerk of court yung pagkukumpara dun sa mga acknowledgement receipt mula sa kampo ng depensa at prosecution. Kung matatandaan natin, Jimmy, noong August 11 trial ay umalma si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa hindi pagresponde ng depensa dun sa kanilang panukalang schedule na pag-usapan sana itong posibleng pagkakasundo ng 4,000 plus na acknowledgement receipts nila na ihaharap sa trial. At yung naging ruling noon ni Presiding Officer Escudero ay yung impeachment court na yung magko-compare ng mga acknowledgement receipts sila. At base nga dun sa pagko-compare ng mga acknowledgement receipts, sinabi ni Presiding Officer Escudero na nasa 3,616 yung common AR, so yung pareho na acknowledgement receipts mula sa depensa at saka sa prosecution. Mula dito sa 3,000 plus na to, 2,666 yung sa Office of the Vice President at 950 yung sa Department of Education. Lahat ng mga ERs ay markado na at doon sa kabuuang acknowledgments receipt ay nasa 876 yung walang counterpart sa parte ng defense. Samantala doon naman sa naging press conference ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, sinabi niya na posibleng bukas yung maging ruling ng Impeachment Court tungkol doon sa sub judice rule ng na ipapatupad ng impeachment court. Kung matatandaan natin, last week nung Wednesday, ayan yung sinabi ni Presiding Officer Escudero tungkol dun sa naging manifestation o motion ng lead defense counsel attorney Season dun nga sa naging parang social media post ni attorney Ligutan. Ang sabi ni attorney Reginald Tunggol, kailangan ay dahil nga maaga nilang inadjourn yung trial ngayong hapon ay hindi na, kasi kailangan pa ng panahon para marinig yung paliwanag ni attorney Ligutan, kaya ipagpapabukas na ito ng impeachment court. Jimmy?
4: Okay. So Nimpa, matanong ko na lang din siguro no, kasi kanina papahabang papasok tayo dito, hindi ko nalaman kung nandiyan ba, kumpleto na ba ang ating mga senator judges, kasi 'di ba parang nung last ilang araw na 'yon, 'di ba, nung last week hindi nakakadalo si ano si Senator Lauren Legarda, and I think correct me if I'm wrong, maging si Senator Judge Alan Peter Cayetano ay wala din.
12: Yes, base dun sa pinadala ng na impormasyon ng Senate Rib ay absent pa rin si Senator Judge Alan Peter Cayetano, samantalang si Senator Judge Lauren Legarda ay nakumpirma natin kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. na naka-medical leave pa rin na simula ngayong 17 hanggang 19 daw yung medical leave niya ayon kay Senate Secretary Bantog.
4: Okay. Pero si Senator Alan Peter, paano kaya yun? May statement ba yung kanyang opisina? Ano ba yung kanilang sinabi? Bakit wala siya sa mga pagdinig?
12: Yes, wala namang pinaabot na dahilan yung kanyang opisina, at tinanong din natin yan kay Senate Secretary. Ang sabi naman ni Senate Secretary Bantog ay walang communication mula sa kanyang opisina tungkol sa pagiging absent ngayong ngayong umaga, itong trial ni Senator Judge Cayetano. Hindi ko lang sure kung dito sa session ngayong hapon i-present na itong si Minority Leader Alan Peter Cayetano.
4: Oo, buti na lang si Senator Robin Padilla laging present, ano? O, kailan kaya naman siya? Wala ba siyang balak ma-absent? Hindi, joke lang. Okay, sige. Well, gusto lang natin na medyo tumawa, no? Dahil gloomy ang weather ngayon. Ano pa? Di ba? Si Nympha, napakasipag dito. O, pagkatapos ng impeachment, eto na. Meron pang session. Anyway, maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion.
12: Yes, maraming salamat muli, Jamie, at ingat kayo, ingat tayong lahat mula dito sa Senado sa parte ng Impeachment Court para sa Radyo Pilipinas, ni Fasuncion.
13: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Kayo naman masyado, di ba? Buti nga at sabi ko nga, buti nga at si Senator Robin Padilla ay napakasipag, no? Na laging present, Your Honor. Oo, pero ayun, sige. Ano pang mabanggit natin, wala na tayong masyadong time, pero sisikapin po natin, ano? Sisikapin natin na kahit papano ay siguro sa susunod na pagkakataon, malaman natin. Sayang po kasi na maintindihan natin yung bawat trabaho ng bawat isa. Yun po yun eh. Kaya ho siguro kung may pagkakataon at sa susunod na araw ay maaaring siguro makapag-interview tayo. Ano ba talaga ang trabaho ng isang disbursing officer, no? Lalo na 'yon, special disbursing officer. Ano bang trabaho ng special disbursing officer versus disbursing officer? Ano bang pagkakaiba nila kasi sa halo-halo pag nag-o-order ako, pag special daw, meron daw yung dalawang ice cream. O pagka naman na ano lang, regular lang, isang ice cream lang. Parang ganon. Oh. Anyway, malapit na rin ho tayong magpaalam. Ayan po, bukas, ipagpapatuloy po natin yung pag-subaybay dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya mga kababayan, no, patuloy po kayo na mag-antabay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. And with that, mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating special coverage para po sa 16th na araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po, babalik si dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina F. Acosta upang ipagpatuloy ang kanyang testimonya. Kanya naman pong kaya naman po, no? Ay manatili po kayong nakatutok dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Jamie Quinto, ang inyong lingkod, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli po, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na po ang PIA, Impormasyon at Aksyon. Pero bago yan, mapapakinggan nyo po muna ang news break. Ihahatid po sa atin in a while. Magandang hapon po sa inyo, bagong Pilipinas.
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track
14: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Mas pinalakas. Pinalawak.
17: Radyo Pilipinas.
16: Radyo. Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: World Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
22: Pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
24: serbisyo publiko.
25: Radio Magazine 1278.
26: Sports Radio 918.
27: Radio Pilipinas.
28: Radio Publico
29: 738.
30: At Radio Pilipinas World Service.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3
34: the AM and FM collab.
35: Sa Capital 104.3 FM.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
38: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
39: Philippine Standard Time 2:57.
40: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
39: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito ay tinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi mamaya. Ayon sa NGCP, bunsod ito ng manipis na supply at mga palyadong planta ng kuryente sa rehiyon. Samantala, isinailalim naman sa yellow alert ang Visayas Grid mula mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Bunsod naman nila ito ng manipis na reserba ng kuryente at mataas na demand o pangangailangan ng enerhiya sa rehiyon. Ipinaalala naman ng Department of Labor and Employment at DOLE sa mga pribadong kumpanya ang tamang sahod sa Ninoy Aquino Day sa August 21 at National Heroes Day sa August 31. Nakasad kasi sa Labor Advisory 31 na tatanggap ng 200% o double pay ng arawang sweldo kapag pumasok sa regular holiday. Sakaling hindi pumasok ang empleyado sa araw ng holiday, tatanggap pa rin siya ng 100% ng kanyang arawang sweldo. Kapag sumobra naman sa 8 oras ang trabaho, dapat bayaran ang empleyado ng karagdagang 30% ng kanyang sweldo. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
41: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
42: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
41: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Mas pinalakas, pinalawak.
37: Radyo Pilipinas.
0: Radyo. Publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capitol 104.3 Colab.
2: Colab.
3: World League Service Sports Radio.
4: Ang tagintig ng FM
5: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
12: Radyo Pilipinas
13: Radyo Publiko
14: 738.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capitol 104.3 FM.
24: Capitol 104.3
27: The AM and FM Collab.
28: Sa Capitol 104.3 FM.
29: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas and Capitol 104.3 Collab.
43: Radyo Pilipinas is on Viber.
44: Viber.
43: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
44: Receive credible news and information.
43: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
44: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
43: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
45: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
46: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
47: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
48: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
47: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
49: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
47: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
50: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
47: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
49: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
47: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
51: Ito ang Presidential Broadcast Service.
52: Radyo Pilipinas.
53: Radyo! Publiko
54: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
55: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
56: Radyo Pilipinas.
57: Radyo
0: publiko.
1: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Maghahatid ng tama, makapuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Kamusta po kayo mga ka-PIA? Lunes na naman. At syempre, ang hope namin ay lahat tayo'y safe. Especially ngayon na maulan dito sa atin. Ang programang ito ay muling nagbabalik para sa isa na namang talakayan at pagbabahagi ng impormasyon na sure na makakapagbigay na naman ng kaalaman sa atin. Lahat ng yan dito lang sa impormasyon at aksyon. At syempre, ngayong Lunes, kasama niyo po kami ngayon. Ako po si Jenny Redmola, PINCR. At kasama ko ang napakagandang C.
3: Ayan, isang maulang hapon po sa ating lahat. Jana Pineda po mula rin sa PIANCR.
2: Mm-hmm. At syempre mamaya makakasama rin natin ang kaibigan nating si Engkoy na mamaya ay bibigyan tayo ng mga napakaganda namang mga kaalaman. Abangan natin yan. Kaya samahan nyo kami sa inyong merienda at sabay-sabay tayong matuto sa programang ito. Ang ating programa ay hatid pa rin sa inyo ng Philippine Information Agency at mapapakinggan sa Radyo Pilipinas via 104.3 FM. O, medyo lumipat tayo ngayon, no? O, habang nag-a-adjust ata ng anong ating Radyo Pilipinas. At para naman sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, abay, maaari nyo kaming mapanood sa channels 45 to 49 ng AffordaBox sa channel 3 ng CV Plus. At syempre, online, nandyan din ang mga Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas para mapanood nyo kami. At syempre, pwede rin kayo mag-comment dyan ng mga pabati, yes, mga suhestyon at opinion sa ating mga pag-uusapan ngayong araw. Mga ka-PIA, today's episode is another eye-opening and interesting one dahil pag-uusapan natin ang isang societal issue that has been present since the beginning of human civilization. Ang krimen o crime. Aba, medyo mabigat-bigat ang topic natin ngayong Lunes, no? Siyempre, gusto kong umpisahan ang kaalaman ng episode na to. Alam niyo ba, Miss Jana, na ang earliest legal system for crime punishment ay nagmula sa ancient region ng Mesopotamia. Ito ay ang Code of Ornamo at ang isa sa pinakasikat sa ancient history ay ang Code of Hammurabi. Ito ba naalala mo nung history class?
3: Slightly.
2: It,
3: Hammurabi,
2: it rings a bell.
3: Yes, it rings a bell.
2: Kung gusto nyo pa ng mas ancient, abay, may mga natagpuang fractured skulls na natagpuan ng mga archaeologists indicating interpersonal violence at blunt force trauma kasi ganun nga sila mag-resolve ng mga ano, no, so-called crimes before. These skulls are from Neolithic period or also known as the New Stone Age. Masasabi natin na noon pa ay mayroon ng krimen. Aba? Medyo ano, napakahusay ng ating researcher, no, for,
3: yes,
2: this episode.
3: Very sige. Research.
2: Oo. And speaking of crime, pag-uusapan natin ito at ang obserbasyon ng National Crime Prevention Week. Ano ba ang mga programang nakapaloob dito at paano tayo makatutulong sa kampanya kontra kriminalidad? At para sa paksang ito, makasama natin mamaya si Ms. Ellen Grant, Crusade Against Violence member and Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice. At syempre, si Attorney Christine Leones, Assistant Staff Service Director ng CPCS Napolcom. Kaya tutok lang kayo dyan, mga ka-PIA. Pero syempre, bagong lahat at bago natin umpisahan ang seryosong usaping ito, tunghayan natin ang mga pangunahing balita at kaganapan sa ating bansa, Marimarimi. Or marami-rami ang kaganapan ngayon. Kaya wag na natin patagalin pa ang news updates sa tid ni Ms. Jana Pineda dito sa In The News.
3: Ayan, Ms. Jen, para sa ating unang balita ngayong hapon, ito alam na natin ito, no? Alternative work arrangements ipinatupad sa 13 lugar dahil sa malakas na pag-ulan. Ipinatupad po simula alas 12 ng tanghali ngayong Lunes ang alternative work arrangements sa mga tanggapan po ng gobyerno at alternative learning modes naman sa mga paaralan sa 13 lugar sa bansa dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan. Kabilang po sa mga lugar na sakop ay ang National Capital Region, Zambales, Bataan, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Samantala, tiniyak naman po ng pamahalaan na magpapatuloy ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan, kabilang ang serbisyong pangkalusugan, pagtugon sa mga sakuna at iba pang mahalagang pangangailangan. Pinayuhan din po ang publiko na manatiling nakabang sa mga opisyal na anunsyo ng mga ahensya ng pamahalaan.
2: Tama yun, Ms. Jan. At ingat-ingat po sa mga peking dokumento na nagsasabi katulad kaninang umaga nung may una ng kumalat na suspended, ngunit hindi ito yung totoong version ng announcement. Kaya ingat-ingat po, manatiling nakatutok lamang sa official pages ng ating pamahalaan.
3: Ayan, tama Ms. Jen, para naman sa ating ikalawang balita ngayong hapon, halos 1 milyong family food packs na ipamahagi na po ng DSWD sa mga biktima ng habagat at bagyo. Umabot na po sa 993,890

0: Hindi.
1: Meron po tayo sa Pasay
0: niya. Oo, sa Pasay para po mas mapadami, mas mapabilis ang pagre-repack ng ating mga tulong na ipapabot sa ating mga kababayan.
1: At para naman po sa ating huling balita ngayong hapon, Malacañang, tiniyak na tuloy-tuloy ang libreng bigas hanggang katapusan ng taon. Tiniyak po ng Malacañang na may sapat na pondo ang pamahalaan upang ipagpatuloy ang programa ng libreng bigas hanggang sa katapusan ng taon. Ayon po kay Executive Secretary Ralph Recto, may 58.87 billion na nakalaan para sa Local Government Support Fund o LGSF ngayong taon na kabilang po sa pinagagamitan ng programa. Bawat benepisyaryo po ay tatanggap ng 10 kilong bigas bawat dalawang buwan, kaya regular na ayuda ito at hindi lamang isang beses na pamamahagi.
0: Napakaganda ng programa na ito, Ms. Jana, kasi lahat ng barangay, halos lahat ng barangay sa buong bansa ay talagang pinagtutuunan ng budget mula
1: dito. At sa Metro Manila po, tuloy-tuloy po no, ang pamamahagi natin ng rice assistance na funded under LGSF.
0: At sa ibang sa madaming pagkakataon, talagang si First Lady pa ang bumababa sa ating mga barangay. Kaya talaga na mga nakakagaan ng loob na makita na talagang diretso sa mga ating kababayan ang tulong mula sa pamahalaan. Maraming salamat, Ms. Jana. At yan, ang mga balitang hatid namin sa inyo ngayong hapon, balitang verified at dumaan sa masusing fact-checking. At speaking of fact-checking, nako, ito ang kailangan ng bawat netizens ngayon. Kaya laging nagpapaalala ang PIA na maging mapanuri sa bawat impormasyong nasasagap. Kaya samahan nyo akong mag-debunk ng misinformation dito sa Fact Checked. Mga ka-PIA, nilinaw ng Department of Education o DepEd ang muling kumakalat na report noong April 2023 tungkol sa sikap ay batay lamang sa talakayan at hindi kumakatawan sa kasalukuyang polisiya. Sa revised K-10 curriculum, ang makabansa ay isang hiwalay na learning area para sa grades 1 hanggang 3 at hindi pinagsamang araling panlipunan at MAPE. Simula grade 4, patuloy na itinuturo ng magkahiwalay ang araling panlipunan at MAPE. Hinimok ng DepEd ang publiko na suriin ang konteksto, petsa at pinagmulan ng mga impormasyon bago magbahagi ng online content. At yan ang mga impormasyong dumaan sa masusing fact-checking, kaya paalala sa ating mga kababayan maging mapanuri at madalino sa bawat impormasyong nakikita, naririnig at nababasa natin lalo na sa internet. Isa pa naman ang Pilipinas sa pinakamaraming users ng social media sa buong mundo, kaya ang payo namin sa ating mga kababayan, huwag magpaloko sa mga maling impormasyon. Simple research lang ang kailangan para malaman kung totoo ba o hindi ang mga ito. Huwag basta-basta mag-share, maging mapanuri. At syempre, kaakibat ng pagiging matanuri ang pagiging matalino. Kaya kung usaping talino lang, ano ang jiwa natin, Ms. Jana?
1: Ay, hindi na para. Tayo?
0: Ayan, kaya kung talino lang, dagdagan pa natin ang ating kaalaman na hatid sa inyo, Ms. Jana, dito sa Think PIA.
1: Ayan mga ka-PIA, huwag na nating patagalin dahil ang ating question of the week ay... alam ba natin ito? Sino ang Pangulo ng Pilipinas na lumagda ng Proclamation No. 461 na nagtatakda ng National Crime Prevention Week? Is it A. Corazon Aquino, B. Fidel V. Ramos, C. Joseph Estrada, or letter D. Gloria Macapagal Arroyo? Siguro mamaya pag nabanggit kung ilang taon na itong sineselebrate.
0: Oo, no, mabibilang na kung ilang years ako.
1: Kakaroon tayo ng idea.
0: Ayan, malalaman natin yan mamaya. At yan, ang Think PIA question of the week. Ilagay lamang inyong mga sagot sa comment section ng ating live stream. At syempre mamaya ay alamin natin kung tama nga ba ang inyong mga kasagutan. At ngayon, it's time para pag-usapan ng lingering issue ng lipunan, ang kriminalidad at syempre ang National Crime Prevention Week dito lamang sa Tinig ng Masa. Mahirap i-single out ang rason kung bakit nangyayari ang krimen. Sociologists, criminologists, at psychologists provide multiple explanations kung bakit ito nangyayari. Ito ay complex mixture ng ekonomiya, social, psychological, at environmental factors. Pero one thing na sigurado tayo, ang kriminalidad ay nananatiling problema sa buong mundo. Dito papasok ang pamahalaan at komunidad upang tugunan ang problemang ito at para mas mabigyan linaw ang paksang ito at ang obserbasyon ng National Crime Prevention Week dito sa ating bansa. Makasama natin

0: to Ms. Ellen Grant, Crusade Against Violence member and Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice. Magandang hapon po at welcome sa ating programa, ma'am.
1: Magandang hapon po, Ma'am Ellen.
2: Ma'am, naka-meet po kayo.
0: Ayan, Ma'am Ellen, pa-unmute lamang po para marinig namin inyong magandang tinig dito sa ating programa.
3: Magandang hapon ulit sa lahat ng mga nakikinig sa inyong programa ngayon hapon.
1: Magandang hapon po.
3: Salamat sa imbita sa amin.
0: Ayan, Ma'am, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong hapon. At diretso na tayo sa ating paksa, no? Ma'am, maaari niyo bang ipaliwanag sa amin ang National Crime Prevention Week? Ano po ba ang background nito at bakit ito mahalaga para sa atin?
3: Yung tanong kanina ay sasagutin ko, may ano ba 'yun prize?
0: Pangulo. Ay sasagutin na daw ni Ma'am yung trivia question. Sige nga, Ma'am, sino nga bang pumirma niyan?
3: Si President Fidel B. Ramos.
1: Si FDR.
0: Ayan, Ma'am Ellen, kung maaring makiusap rin po, pwedeng paki-on cam din para makita naman namin ang yung napakagandang mukha ngayong maulan na hapon. Ayan! Pero medyo ang sound naman ni Mamang nawala, no? Ma'am, ayan, isa na lamang pong ano, pakiusap, paki-on lang din po, pa-unmute naman para makita namin ang inyong magandang mukha at marinigan yung napakagandang tinig.
3: Tulungan mo ako. O yan na, nakita na, ma'am.
0: Okay na po ba? Ayan, no?
3: Nawala na po ang ano, nawala na naman ako.
0: Ayan, so syempre, napakahalaga, no? Ano nga bang background at bakit natin kailangan i-celebrate ito na nga or i-commemorate or i-observe itong National Crime Prevention Week, no?
1: Kanina nabanggit na po, di ba, parang hindi naman tumitigil yung ating problema patungkol mm-mm. sa mga crimes. Nagiging mas proactive lang ang, especially the government, para maiwasan yung mga pangyayaring ganito. And I think number one po sa administration ni BBM ay police visibility talaga.
0: Oo naman. Mm-mm. Sige po. Tuloy na natin ang ating usapan no, habang inaayos ni Ma'am ang kanyang camera. Sige Ma'am, ipaliwanag niyo at kwento niyo naman sa amin, ano po ba ang background nitong National Crime Prevention Week at bakit po ito mahalaga para sa bayang Pilipinas? Sige, hayaan muna siguro natin si Ma'am na ayusin
1: ang kanyang technical.
0: So balikan natin yung usapang yun. No? Prioridad yan ni Pangulong BBM, no? Ay, okay na daw. Sige, Ma'am Ellen. Kayo po ba ay naririnig nyo na kami?
3: Naririnig ko kayo, ma'am.
0: Sige, ayan. Ma'am. Tuloy-tuloy po natin ang ating usapan. Balik po tayo. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Balik tayo dun sa ating katanungan. Bakit po mahalaga ang National Crime Prevention Week? Lalo na para dito sa atin, sa Pilipinas.
3: Mahalaga po talaga, ma'am, ang National Crime Prevention Week. Mm-hmm. Kasi po para pangalagaan ang katiwasayan at katahimikan ng ating mga mamamayan, lalong-lalo at the country as a whole. Kasi ma'am, kung walang mga mamamayan na makipagtulungan sa crime prevention, wala po talagang mangyayari, ma'am.
0: Mm-mm. At mahalaga po na nakikibahagi yung mga kahit hindi lang kasi ito responsibilidad, major responsibilities with the government, pero kailangan po makibahagi ng ating mga sibilyan para po masug po o kahit mabawasan man lang, di ba po, ang kriminalidad sa ating lipunan. Tama po ba, Ma'am Ellen?
3: First and foremost, but it should be the community. Mm-hmm. Community po ang may malaking pananagutan o yung responsibility para magkaroon ng wala tayong crime. Kasi karamihan kasi sa ating community, ma'am, ay hindi sila makikialam sa mga nangyayaring mga kriminalidad. Mm-hmm. Kasi they don't think na sila ay maistorbo. Kaya ano, ang community has to play a big role in crime prevention. Wala pong iba. Kahit na nandyan ang pulis, nandyan mga agencies in government na eh hindi mangyayari ang crime prevention kung hindi po ang tulong ng mga mama.
0: Ng komunidad. Tama. Pero siguro kailangan din natin address, ma'am, no, yung agam-agam ng ibang mga miyembro ng community, yung takot madamay. 'Di ba? Baka parang bakit kami makikialam? Eh baka madamay kami diyan. Opo, no. Pero siguro in terms, ma'am, of reporting the crimes or at least giving a leads to our authorities, tama po ba?
3: Yes, ma'am. Kasi ako as a victim, biktima po ako, ma'am, eh. Biktima ako. Masasabi ko nga. Talaga pong yung time na inaambus kami, ma'am, wala po talagang tumulong sa amin, ma'am. Takot yung mga tao, ma'am, na tulong habang binabaril kami, ma'am. Talagang wala po talagang sabi ko, tulong, tulong, tulong. Wala po talagang taong tumulong, ma'am. And then, prior to that, ma'am, when my brother and my sister-in-law were murdered inside our house sa Mindanao, ma'am. Wala po talang kapitbahay namin na tumulong, na nadalhin man lamang ang aking kapatid sa ospital, ma'am. Kasi takot po sila na madamay, ma'am. Yun na ang ano sa akin talaga, ma'am. Na hindi sila nakikialam, ma'am, dahil takot sila na madamay sila sa mga what happened to us. Parang ganun, ma'am. Kaya nga, ang crime prevention talaga is an eye-opener that every citizen na dapat silang makipagtulungan o dapat nilang tulungan ang mga naging biktima para wala nang ibang mabibiktima, ma'am. Parang ganun, ma'am.
0: Opo, siguro mamaya may itatanong ko yan kay Attorney Christine, hanggang saan pwede tumulong? Oo, hanggang saan ka hindi magiging legally liable kung sakaling may mga sitwasyong ganito. Mamaya kay Attorney Christine yan. Pero ma'am Ellen, maari niyo po bang ipaliwanag naman sa amin, ano po ba ang 2026 National Crime Prevention Plan? May idea po ba tayo tungkol dito?
3: Marami pong plano ngayon sa 2026, but pasensya na, ma'am.
0: No worries, ma'am.
3: Opo. Natin ngayon may strengthening oversight and collective action for safer communities. Ang mas makapagpaliwanag po nito, ma'am, si Ma'am Christine, kasi sila po ang nagpaplano bilang sa NCPW. Sila po ang pangunahing agency na nag-aano nito, ma'am.
0: Tama po yan. Mamaya usisain natin yung mga detalye na, no, para malaman ng ating mga kababayan ano ba itong 2026 National Crime Prevention Plan. Alam ko, Ms. Nana, may katanungan ka din para kay Ma'am Ellen.
1: Ayun nga, kasi nabanggit na rin ni Ma'am Ellen kanina. Yung mga nabanggit niya kanina, yun na yung mga suliran din sa ating crime prevention. Pero bukod po doon sa naibahagi niyo na sa amin, ma'am, ano pa po sa tingin niyo yung mga ilang suliranin o problema, mga challenges na patuloy po na kinakaharap ng ating bansa sa pagdating sa crime prevention?
3: Ayun nga, number one, ma'am, is yung yung walang pakialam ang mga tao, takot sila ma-involve, at saka takot mag-report sa police. Yung mga sa crime natin, ma'am, sa totoo lang, ma'am, yung poverty natin, ma'am, isa yun sa mga dahilan na magkaroon tayo ng crime, kasi dahil sa mga pangangailangan. Yun ang ano ko lang, ma'am, ha? Yun ang what's this ang aking. Si Ma'am Christine po talaga makapagpaliwanag sa inyo lahat dyan, ma'am. Kasi may research po sila tungkol dyan, ma'am.
0: Siguro huling katanungan ko na lang kay Ma'am Ellen, no? Bilang we're so sorry to hear, ma'am, yung mga naibahagi nyo sa amin kanina that you had to go through all of that. Pero bilang isang may karanasan din sa mga krimen katulad nung nabanggit nyo, at bilang isang strong advocate na ngayon para sa crime prevention, ano po ang gusto nyong maiparating sa ating mga kababayan tungkol sa pagtulong sa ating mga otoridad at pamahalaan pagdating sa crime prevention?
3: Yun na nga po, ma'am, yun ang parati kong pananawagan yan sa ating mga mamamayan, na makialam naman kayo. Makialam kayo. Kung ayaw nyo mangyari din sa mga nangyari sa amin sa inyo, makipagtulungan, mag-report sa police. Hindi naman, pwede naman na hindi mo iharap yung mukha mo doon. Sabihin mo na ganito nakita mo. Yung pusa ko kasi na.
0: No pa, animal lover pala si ma'am. No, good to know, ma'am. Sige po.
3: Basta yung ibig ko sa is makialam ang mga tao. Pag wala tayong pakialam sa ating kapwa, walang mangyayari sa atin talaga. Kahit anong tulong ng pulis, anong tulong ng gobyerno, kung ang mga tao na nakakita or nakapansin sa mga krimen na darating or krimen na nakita, eh wala po talagang mangyayari, ma'am. Gaano man kagaling ang ating mga pulis, pag ang komunidad ay hindi makipagtulungan, wala po talagang mangyayari, ma'am. Yan lang po, ma'am, ang masasabi.
0: Tama po yan, kahit bilang ambag malang bilang witness, oo, yung parang testimonya man lamang na oo, nakita kong nangyari ito. Kasi kahit po sa mga animal cruelty cases, pag wala pong nag-witness, hindi tumutuloy yung kaso eh. Kasi walang sadly pagbabasihan. So napakahalaga po, tama si Ma'am Ellen, yung tulong ng ating komunidad, pakikipagkapwa-tao pagdating sa crime prevention. So maraming maraming salamat po, Ma'am Ellen, sa pagbabahagi niyo sa amin ngayong hapon. At mga ka-PIA, umpisa pa lang yan ang ating informative na talakayan. Marami pa tayong pag-uusapan mamaya tulad ng mga programa at advocacies ng NAPOLCOM. Kaya dyan lang kayo at magbabalik po ang impormasyon at aksyon makalipas ang ilang paalala.
2: Not all heroes wear capes. Minsan, nakadaster siya at nagpapasuso ng baby. At ang kanyang superpower, breast milk. Ang kanyang goal, maging malusog, masigla, at matatag si baby. Ayon sa Department of Health, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa first 6 months ng sanggol. Nakatutulong ito sa pagpapalakas ng immune system, maayos na brain development, at pagbibigay ng mahalagang nutrients. Ang Agosto ay Breastfeeding Awareness Month. Tandaan, mahirap mang magpasuso, malaki naman ang benepisyo nito kay mommy at kay baby. Isang paalala mula sa PIA at sa hindi lang ito.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
1: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
0: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
1: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna.
0: Hashtag panatag
1: ang may alam.
2: A strong nation thrives through partnership. Let's celebrate unity, resilience, and cooperation. Since its founding on August 8, 1967 in Bangkok, Thailand, ASEAN has advanced peace, progress, and shared growth across Southeast Asia. This year, the Philippines hosts ASEAN with the theme Navigating Our Future Together. With one vision, we'll navigate our future together. A message from PIA and this station.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko. Kung dati o inalalo na, pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Nagbabalik po ang ating programa, ang impormasyon at aksyon. Siyempre kasama niyo pa rin, Jenny Red Mola, PIANCR, at kasama ko pa rin.
11: Ayan, magandang hapon po muli, Jana Pineda po, mula rin sa PIANCR.
10: at gaya ng dati. Time check muna tayo, Miss Jana.
11: Miss Jen, 3:32 na ng hapon.
10: Napakabilis. So po, ingat po kayo dyan. Yung mga nagbabiyahe pa uwi, ingat po tayo. At manatiling nakatutok sa mga weather updates ng DOST Pag-asa. At balik naman tayo dito sa usapan natin sa impormasyon at aksyon. Kanina, napag-usapan natin ang estado ng crime situation sa bansa at ang National Crime Prevention Week. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga programa sa ilalim ng tema ng selebrasyon at paano makatutulong ang komunidad para sa crime prevention and management. At para dito, makasama natin si Attorney Christine Leones, Assistant Staff Service Director ng CPCS Napocom. Good afternoon, ma'am, and thank you for joining us this afternoon.
11: Good afternoon, Attorney.
12: Yes, magandang hapon kahit na maulan sa inyong lahat.
10: Opo, diba tuloy-tuloy pa rin ang trabaho at servisyo natin, Attorney. Ma'am, balikan ko lang po yung mga ilang katanungan natin kanina, no? Maari niyo po bang ipaliwanag sa amin yung 2026 National Crime Prevention Plan? Ano nga ba ito at ano yung mga nakapaloob dito?
12: Thank you for that wonderful question. Ay, ano po kasi, no, it's isa to sa layunin talaga namin na sana mabigyan ng pagkakataon na ma-share during National Crime Prevention Week, mm-hmm, this September 1 to 7, yung ano ba yung mga strategies natin sa ating programa na National Crime Prevention Plan. So, yung mayroon tayong limang malaking strategy sa ilalim ng plano na ito. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagsasama ng iba't ibang sektor ng criminal justice pillars, no? So from law enforcement, prosecution, mm-hmm, courts, corrections, as well as community. Kaya kasama natin si kanina, no, si Ma'am Ellen, advocate po yan against violent crimes, no? So civilian organization po sila. So base sa mga konsultasyon tsaka sa mga workshops na nagawa namin para ma-develop itong 2026 National Crime Prevention Plan, ang una, isa sa mga naging strategy na kasama dito ay ang strengthening community partnerships, no? Strengthening community crime prevention plans, no? So, and community crime prevention efforts. So, gaya ng nakikita natin sa communities paminsan, no, may mga certain barangay or localities na may kanya-kanyang klase ng krimen. May ibang barangay na siguro dahil madilim ang lugar nila, mas madalas nagkakaroon ng nakawan, mm-hmm, or sa ibang lugar naman wala masyadong remote areas sa geographically isolated, mm-hmm, areas siya, tapos pwedeng medyo may lower income ang family, nagkukumpol ang mga kapamilya sa isang kwarto. Paminsan nagkakaroon ng based sa crime trends, no, paminsan nagkakaroon ng incest rate. Mm-mm. So yung mga ganung bagay matutugunan base sa pag-aaral ng community mismo kung ano ba yung naging sanhi or root cause nung ganung mga crime. So kasi like yung tao sa barangay na madilim, sila yung mismo makasasabi, eh kasi yung daming nagnanakaw dyan sa kanto na yun kasi walang ilaw. So sila mismo yung makakapagbigay ng impormasyon sa lokal na gobyerno or sa kapulisan na dito madaming hold-upper, parang ganon. Mm-hmm. Doon naman sa bandang, sa kunyari doon sa situation nga na kunyari mataas ang incest rate or mataas yung mga domestic crimes, no, mm-hmm, domestic violence crimes. So ano yan eh, madalas yung, kaya nang sabi nga ni Ma'am Ellen, paminsan ayaw makialam ng tao.
10: Oo, parang, natatakot po.
12: Opo, parang pampamilya lang yan na issue, tapos ayaw na nila magulo, makialam, masabihin na nanggugulo lang sila, ganun. Pero actually, yung concern ng community to intervene is very critical when they report that crime because, for example, domestic violence is a public crime, so is rape. So, yung mga ganong bagay na community-based siya, yung intervention and pati yung information. So, yung isa naman natin na strategy sa National Crime Prevention Plan is more on modernizing tools and technologies. Dito tayo, mm-hmm, naman, nag-alam naman natin sa madami ng cybercrime ngayon.
10: Yes.
12: May mga databases ng gobyerno na nananakawan ng data.
10: Mga banking apps. apps. Mm-mm.
12: Yun na, yung mga information natin na sensitive. So, cybersecurity is critical. Mm. But at the same time, making sure that our digits... But at the same time, we really need to make sure that most of our databases and our processes are digitized because it's helpful for efficiency, di ba? It's para hindi na tayo haba-haba ng pila sa mga di ba, gobyerno, opisina ng gobyerno. So, while we upgrade our systems and our databases, our information systems, and so on, kailangan na merong seguridad at aware tayo lahat sa cybersecurity. At the same time, napansin namin no nung iba-ibang pillars ng criminal justice system nung mga workshops, may kanya-kanya kaming database, may kanya-kanyang programa. For example, yung police,
10: may mga masyado.
12: Oh, hindi sila coordinated. Mm-hmm. Parang like yung kapulisan, meron silang crime rates, crime reports, crimes na they were filed with the prosecutor's office. Now, the prosecutor's office and the DOJ have the number of complaints that were forwarded or filed with the courts. Tapos the courts will be able to tell you alin yung na-dismiss, alin yung na-archive, alin yung mga nag-succeed, ganyan. So, hindi natin na ma-monitor as a whole kasi hindi connected yung mga databases natin. Iba din yung pag-report, for example, ng anti-cybercrime, yung classification nila ng crime. Posibleng iba din yung, actually totoo, iba din yung pag-report, for example, ng kunyari NBI, yung kanilang cybercrime naman na unit. So, itong strategy na to on modernizing tools and technologies, parang tini-ensure natin na standard ang ating crime classifications, tapos at the same time magkakaroon ng sharing ng information, bale ang ano niya is knowledge sharing among the different sectors of the government. I mean, pangatlong strategy is more on capacitating our law enforcers, ano. Yung ngayon dahil one of the highest incidences of crime we have is on cybercrime, cyber fraud, identity theft, yung mga ganyan. Kailangan natin ng expertise sa cyber forensics. Tapos yung mga finances, kasi 'di ba yung mga GCash na yes, doon biglang nababawasan yung GCash mo. Kayo ba may na-experience niyo na yung or yung may humihingi sa inyo na kunyari friend yun na aksidente.
10: Mm. Yung pala ibang tao ng kausap. Oo.
12: Yung pala ibang tao na. So, yung mga ganun pwedeng through yung mga online din na security features na pwedeng mag-address, for example, or yung mismong financial institutions like GCash or Paymaya, Paymongo, yung mga ganun, they can also be the ones that we can partner with to prevent those kinds of red flag transactions from getting through. And then the fourth is on knowledge management. Di ang dami nating datos. May mga crime data tayo, crime trends tayo, ganyan. Alam ba to ng tao? Alam ba to ng mga community kung saan nangyayari itong mga to? Alam ba to ng mga sektor na kung saan nangyayari, kung saan mas apektado sa ganong klaseng krimen? Kasi kung alam nila, baka sila mismo may magagawa para ma-address yung ganong mga krimen, di ba? Or mas mapoprotektahan nila yung sarili nila para dahil alam nila yung ganong klaseng impormasyon. Or hihingi sila ng serbisyo na hindi na ibibigay ng gobyerno kung bakit ganito nangyayari sa lugar nila na ay bakit mahina ang, for example, sabi nyo nga kanina yung police visibility, eh alam naman nila na madaming nangyayaring kunyari illegal sa naguhuwete or kung ano man. So yun yung strategy 4. Ang strategy 5 naman is related din dun sa knowledge management pero more of yung concerted efforts. Mm-hmm. Like meron tayong NBI, meron tayong CIDG, paminsan, may PDEG, may PDEA. So, ang daming mga may jurisdiction sa law enforcement. Paminsan, may mga pagkakataon na hindi nakakapag-coordinate ng maayos. So, nagkakaroon ng conflict paminsan or hindi ganun ka-efficient yung paggamit natin ng resources sa pag-imbestiga ng krimen or pag-handle ng operation. So, yun yung gusto nating paigtingin para maiwasan yung mga ganong sayang na resources or yung magkaroon ng conflict sa mga operations. So, yun yung mga major thrusts natin for our 2026 National Crime Prevention Plan. So, yung National Crime Prevention Week naman, it's something that we hope to help better promote that the strategies in that plan. And yun, ano din, among raising awareness then to the communities and to the general public, mm-hmm, na, you know, yun, sabi nyo nga, makialam.
13: No? Oo.
12: Yes, maging maalam, maging mapanuri, at makialam. So,
13: maganda yung mga pinoint out ni ma'am, yes, no? Basta pa ang pagkaka-intindi natin dito, ang main focus is the systems are there, the processes are there, but more on harmonizing the efforts para mas mabilis, mm-hmm, mas mapainam.
14: At ang daming pillars, mm-hmm, na hindi siya parang isang programa lang ay matutugunan na natin ng mga problema when it comes to crime prevention.
13: At magandang ito ay na-review, na-identify, yes, nila attorneys, saan ba tayo pwede mag-improve? Kasi diba, as we go along the way, na itatama, na mas naipapaganda, mas napapabilis natin itong mga sistema na ito.
14: And in line with that, attorney, no, nabanggit natin, meron tayong strengthening community participation, mm-hmm, we have modernization and capacity building. Mm-hmm. Pero alin po ba yung mga main activities natin na gusto nating i-promote during this week para mas mapataas po yung antas, no, ng kaalaman din ng ating mga kababayan patungkol po sa pinopromote ng observance na ito.
12: Ayun, thank you. Ano, kasi nga, no, we want to strengthen community involvement or collective action for safer communities as well as strengthening civilian oversight. So, marami tayong consultations na planong gawin ngayong linggo, sa linggo na yon, September 1 to 7, during the National Crime Prevention Week. Magkakaroon tayo ng regional consultations with on crimes at iba-ibang nationwide to ensure na, kasi syempre iba-iba din yung vulnerabilities ng mga iba-ibang lugar, depende sa geographic ano nila, features, depende sa population, sa industries, or even the political climate. So, in order to help, to show na, you know, we're open to the government and law enforcement is open to the insights, the suggestions, and we're here to listen to the concerns of the public about crime in their specific localities. Magkakaroon po tayo ng consultation on that. So, to better inform yung ating mga peace and order programs as well as yung mga crime prevention activities natin. So, that's going to be on September 3. Mm-hmm. And then we'll also have a talagang barangay level consultation naman on September 6. But one community na we also wanted to focus on, kasi I don't know kung napansin nyo na medyo madaming mga school violence incidences lately, mm-hmm, na na-feature sa news. Mm-hmm. Although, if you look at the crime trends and data of the Juvenile Justice Welfare Council, no, pababa naman talaga pa din ang children in conflict with the law incidences. Mm-hmm. However nga, medyo dumadami lang yung nafe-feature lately na merong mga violent incidences sa school. So, mm-hmm, one community we'd like to really address in terms of strengthening yung crime prevention efforts nila is yung schools. Mm-hmm. So, during the National Crime Prevention Week kickoff day, which is on September 1, so Tuesday, we'll be launching safety drills during the kickoff ceremonies.
13: Ayan.
12: So,
13: no,
12: I think one of the major... Medyo timely, ano? Mm-hmm. Or baka nga late na eh. So, at least relevant siya. And moving forward, no, we can prevent similar tragic incidences from happening. So, kasi prevention is always better than the cure. Parang it's
13: po
12: more effective. Diba po? Hirap na mag-refer. So, ang ano niya is, so we will be, especially here sa NCR, no, we've identified five schools that will be conducting those drills with. So, we know the protocol. Pagka may mangyari, we, mm-hmm, know what to look out for, ano yung mga ano yung mga roles ng bawat tao dun sa ganong klaseng incidentes, ang kapulisan, ang mga guro, ang mga admin, ang mga estudyante, and so on. We also have some outreach programs for vulnerable sectors, and yung pinaka-culminating namin na, but one other, in terms of knowledge sharing naman, no, we'll, on September 4 we'll be having a research colloquium. Yun na nga, dami nating, may mga research ang mga iba-ibang ahensya, may mga research ang ating mga paaralan, eskwelahan, mga, mm-hmm, eksperto natin sa iba-ibang field ng criminal justice, no? Pero nababasa ba natin, nagagamit ba natin, baka kanya-kanyang eskwelahan lang yun sa mga thesis natin, mm-hmm, or sa journals na yung mga akademia lang yung nakakabasa talaga, yes, or nakaka-access. So, So research colloquium will be online, open to everyone. It's going to be on yung topics like school violence, bullying, and crimes affecting the youth. And we'll be featuring mga studies from criminology schools and other crime research institutions. So right now, we're still collecting applications for those who might want their studies featured.
13: Pwede pa humabol, may oras pa.
12: Oo, kaya pa. Kung sakaling, kasi mamimili pa naman eh. So just accept lang kami muna ng accept ng ano ng application. So you can always message us dun sa aming Facebook page from Napelcom, Bantay Napelcom sa aming Facebook page. And then lastly, for the culminating day of our National Crime Prevention Week, we'll be giving awards for communities and yung community and service-oriented policing programs nationwide that have shown na may impact yung ginawa nilang crime prevention, community and service-oriented crime prevention program. So, what is a community and service-oriented crime prevention program, no? Or CSOP, or community and service-oriented policing, no? Na program. It's a process by which a program is developed through consultation with the community and the local government and the police on what are the most critical crimes. Mm-hmm. And
13: so, nababalik pa rin tayo dun sa coordination, cooperation, only with authorities, but with the whole community. Abay, napakadami palang mangyayari, yes, no? At napakagandang madaming programa na ipapatupad para dito sa ating crime prevention. Not only week, pero ang daming activities. So, maraming salamat po, Attorney Christine, sa pagbabahagi sa amin itong mga aktibidad na isasagawa natin ng Napelcom sa tulong na din ng mga organisasyon na katulad ng kinabibilangan ni Ma'am Ellen. So maraming salamat po sa inyong oras. Ang dami naming natutunan sa inyong mga ibinahagi. Okay. Mabuhay po kayo at sa inyong bumubuo sa inyong organisasyon. So again po, maraming salamat. And we hope to see you again, Attorney Christine and Ma'am Ellen.
12: Thank you so much. Okay. Sige pa.
13: Sige po, at mga ka-PIA, ang krimen ay unpredictable and apparently sobrang hirap na itong i-detach sa society kasi nga madami siyang factors, no? Katulad nung sinabi ni Ma'am Christine, hindi lang siya dahil sa economic factor, but diba, ang dami-dami niya.
14: Kailangan pag-aralan.
13: So bukod po sa pag-iingat at pagiging vigilant, mahalaga ay may sense of responsibility and community rin tayo sa isa't isa. Kaya let's have each other's back, kumbaga, at makipag-cooperate tayo sa mga police at LGU, mga magulang, guro, everyone in the community, lahat po tayo ay may responsibilidad tungkol dito. At ngayon naman mga ka-PIA, samahan natin ang isa nating co-host dito sa programa, ang Puppet! Na-love ng mga pamilyang Pilipino at kakampi natin kontra kriminalidad. Walang iba kundi si Engoy. Ating tunghayan ang kaalamang ibibigay niya dito sa Alam Mo Ba?
15: Ayan! Alam niyo ba na ang Agosto ay kilala din bilang National Lung Month. Yes! Usapang lungs o baga tayo ngayon, mga ka-PIA! Sa bawat paghinga natin, ang mga baga ay nagtratrabaho ng tahimik para tayo ay manatiling buhay. Kaya dapat natin itong pangalagaan at panatilihing malusog para maiwasan ng mga sakit sa baga. Ang mga sakit sa baga ay kalimitang nag-uumpisa ng walang nararamdaman, ha? Kaya ugaliing magpa-check up! Yes! Pilipinas can and TB! Magpasuri, magpagamit, at mag-tuberculosis preventive treatment, todo para sa protektado! Yan ang tema ngayong taon. Sa 19 at 26 ng Agosto ay magkakaroon ng DOH Wellness Clinic sa Government Services Express sa SM Mall of Asia sa Pasay. May libreng health services gaya ng medical consultation, blood pressure at blood sugar monitoring, mga gamot at chest x-ray. Ang registration ay mag-uumpisa ng alas 8 ng umaga. Bisitahin ang DOH Metro Manila Center for Health Development Facebook page para sa updates. Paalala ng DOH, ha? Tandaan ang acronym na LUNGS. L, lumayo sa sigarilyo, tobacco, at vape products. U, umaksyon para sa wastong nutrisyon at ehersisyo. N, naisin ng malinis na katawan at kapaligiran. G, garantisadong proteksyon sa tulong ng bakuna. S, sumangguni at magpa-check up agad. O, ayan, alam niyo na, kita kids!
13: Salamat, Engoy. Ganda ng acronym niya na yung lungs. Ikaw ba gumawa nun?
15: Secret!
13: Tinawanan lang tayo. Pero napakang ganda ng mga tips mo, Engoy. Maraming maraming salamat. At ngayon, mga ka-PIA, oras na para alamin ang tamang kasagutan sa Think PIA Question of the Week. Yan naman, Miss Jana, alamin na natin kung tumpak ba ang sagot ng ating mga ka-PIA.
14: Ayan, kung nakinig kayo kanina, alam nyo na yung sagot dito, no? Sino ang Pangulo ng Pilipinas na lumagda sa Proclamation No. 461 na nagtakda ng National Crime Prevention Week? At ang tamang sagot ay walang iba kundi letter B. Si Pangulong Fidel V. Ramos, no? Siya po ang lumagda sa Proclamation No. 461 noong August 31, 1994 na nagtatakda ng National Crime Prevention Week tuwing September 1 to 7. Layunin po ng proklamasyon na ito na palakasin ang kamalayan ng publiko laban sa kriminalidad, kayati ng partisipasyon ng komunidad at pagtibay ng koordinasyon ng pamahalaan at mamamayan sa pagpigil ng krimen. Sa pamamagitan ng National Crime Prevention Week, binigyang din ang mensahe na crime prevention is everybody's business na nagpapakita ng malaking papel ng bawat Pilipino sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan.
13: At bago tayo magtapos, alam ko may babatiin ka ng happy birthday,
14: Miss Lana. Ate Jocelle, hindi niya birthday.
13: Ibang tao.
14: Ate Jody May Bolivar and Suzanne Bautista, happiest birthday. Mabuhay po kayo hanggat gusto ninyo.
13: At happy birthday, Adja, na nga. Nagwawakas ang ating isang oras na puno ng impormasyon at makabuluhan talakayan. Maraming maraming salamat mga ka-PIA sa inyong walang sawang pagtutok at suporta. Sana ay makasama namin kayong muli sa susunod na Lunes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapanood din nyo kami sa Radyo Pilipinas, sa Facebook page ng PIA at sa inyong mga telebisyon. Kaya huwag kalimutan ibahagi ang ating programa sa inyong mga kaibigan at pamilya. Muli ako po si Jenny Red ng PIA NCR.
14: Jana Pineda po from PIA-NCR.
13: At stay safe po at magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes dito lamang sa Impormasyon at Aksyon.
16: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
18: Philippine Standard Time. Balita. 3:57.
19: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
18: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Serbisyo ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa mga Pilipino, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Raquel Bayan sa balita.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking papel na ginagampanan ng 32nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad, gayon din sa pagtugon sa iba't ibang hamon sa mga komunidad na kanilang nasasakupan. Sa ginawang pagbisita ng Pangulo ngayong araw, pinapurihan din ito ang pagsisikap sa kanilang internal security operations, pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang security partners, gayon din sa humanitarian assistance at disaster response. Muling hinikayat ni Pangulong Marcos sa mga sundalo na patuloy na paigtingin ang kanilang civil-military operations, kakayahan sa pagdugon sa mga hamon sa seguridad at kooperasyon sa mga ahensya ng pamahalaan at maging sa lokal na pamahalaan. Tiniyak din ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng gobyerno sa Armed Forces of the Philippines upang maisakatuparan ng kanilang misyon para sa kapayapaan, seguridad at kapakanan ng mga Pilipino. mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat, umabot na sa 27 ayon sa Philippine National Police. Ang detalye live mula kay Diane Liar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, umabot na sa 27 ang individual na napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat batay sa pinakahuling ulat ng Philippine National Police o PNP na itala itong mga nasawi sa La Union, Pangasinan, Rizal, Batangas, Quezon, Benguet, Baguio at Caloocan, kabilang din dyan yung isang pulis na nasawi sa Negros Occidental. Kabilang naman sa mga naitalang insidente itong landslide, rockslide, pagkalunod, kuryente at yung mga nabagsakan ng puno. Bukod dito, nakapagtala rin ang PNP ng 18 nasugatan mula naman sa Cordillera Administrative Region, National Capital Region at Calabarzon, habang tig isang kaso naman yung mga nawawalang individual at naiulat sa NCR at Calabarzon. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Allen Rico, ang nasabi nga mga datos ay mula sa mga regional units ng pulisya at patuloy itong isinasailalim sa mga validation. Samantala, batay sa tala din ng PNP, 166 na mga tauhan nito ang mga nakadeploy sa mga apektadong rehiyon kung saan 117 yung mga nakatalaga sa evacuation center habang mahigit na 10,000 naman yung reactionary standby support force na personnel ng PNP na nakahandang i-deploy kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, Diane Liar. Anti-hospital detention bill, aprobado na sa Senado. Ang report live mula kay Nifa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kinumpirma ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na magsasagawa ang ahensya ng compensation study para matukoy.
18: Ating pong babalikan si Nifa Asuncion. Panibagong salary increase ng government employees, inaaral na ng Department of Budget and Management. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Kinumpirma ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na magsasagawa ang ahensya ng compensation study para matukoy ang susunod na salary increase para sa mga kawanin ng pamahalaan matapos ang implementasyon ng fourth tranche ng salary increase sa 2027. Ayon kay De Leon, bahagi ng mandato ng DBM ang patuloy na pag-evaluate sa salary schedule at layunin ng pag-aaral na matukoy ang magiging timing at halaga ng posibleng panibagong dagdag sahod. Inaasahang makukumpleto ang compensation study sa ikalawang kalahati ng 2027 at sinabi ni De Leon na sisikapin ng DBM na maisalang-alang ang resulta nito sa paghahanda ng 2028 national budget. Meron din isinasagawang hiwalay na pag-aaral ng DBM para naman sa posibleng pagtaas ng personal economic relief allowance o pera na kasalukuyan nasa 2,000 piso kada buwan. Ayon kay De Leon, layunin nila makapagbigay ng rekomendasyon sa Pangulo bago matapos ng 2026 kung magkakaroon ng adjustment sa pera at kung magkano ang posibleng itaas nito. Kung maaprubahan, target anya maisama ang posibleng dagdag sa pera sa 2027 budget sa ilalim ng Miscellaneous Personal Benefits Fund. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Anti-hospital detention bill, aprobado na sa Senado. Narito ang live report ni Nifa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Ano nga ng Senado sa ikatlong huling pagbasa ang panukalang batas na naglalayong palakasin ng proteksyon sa mga pasyente at kanilang pamilya laban sa pagtigil sa ospital dahil sa hindi nabayarang hospital bills at iba pang gastusin medikal. Sa ilalim ng Senate Bill 1511 na amyendahan ng Republic Act 9439 o ang batas na nagbabawal sa pagkulong o pagtigil sa mga pasyente sa mga ospital at medical clinic dahil sa hindi pagbabayad ng kanilang gastusin medikal. Pinalalawak din ng panukala ang saklaw ng proteksyon para maisama ang mga pasyente sa iba pang katulad na pasilidad at tahas ang sakliwin ng hindi nabayarang professional fees. Ayon kay Senate Committee on Health Chairperson Senadora Rizzo Ontiveros, hindi dapat maging dahilan ang utang sa medical bills para ipagkait sa isang tao ang kanyang kalayaan at dignidad. Sa ilalim ng panukala, magiging labag din sa batas ang pagpigil sa mga kamag-anak, kinatawan o tagapag-alaga ng pasyente, gayon din sa mga bagong silang na sanggol sa mga kasong may kinalaman sa maternity patients. Kapalit ng pagpapalabas sa pasyente. Maaari ding makalabas ang mga pasyenteng gumaling o bahagyang gumaling gumaling na pero walang sapat na kakayahang bayaran ang kanilang hospitalization expenses kabilang ang professional fees at gamot. Meron ding nakasaad na parusa sa panukala dito sa mga lalabaga. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinalakas, pinalawak,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
3: Radio Pilipinas, Radio Publico 738,
1: at Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang name at valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
25: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
24: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
26: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
24: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
27: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
24: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
26: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
29: Ang oras po natin sa buong Kapulang Pilipinas, 7:08 minuto na makalipas po ang alas 4 ng hapon.
4: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.

0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po'y araw ng Lunes, Agosto 17, taong 2026. Patuloy pa rin nung natin tinututukan ang epektong dulot po ng hanging habagat dito ho sa ating bansa. Kanina nga po ay nagtaas ang red rainfall warning ang PAGASA. Ibig sabihin ay nakaranas nga ho ng malakas na buhos ng ulan ang bahagi po ng Metro Manila at ilang mga karatig pong lalawigan sa bansa. Dito nga ho sa may bahagi nga po ng Quezon City, mga kababayan, marami na ho mga binahang lugar maging sa area po ng Makati hanggang sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. Ang Marikina River itinaas po sa ikalawang alarma dahil sa biglang pagbuhos po ng tubig mula sa kabundukan po ng Rizal. Kaya kumikiloso ang iba't ibang lokal na pamahala no, sa Metro Manila at ganyan din no, sa ibang mga karatig lalawigan. Dahil nga po sa epektong dulot itong hanging habagat sa ating bansa. Samahan niyo po ang inyong lingkod, ang inyong fact-checker, J. Mark Dagala. Ating pong tututukan ang epektong dulot ng habagat sa ating bansa dito sa ating pagtutok ng ating palatuntunang
1: Mark In, Mark Out sa Balita kasama si J. Mark Dagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: 11 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Bilang bahagi po ng unang sultada ng ating mga balitaan, mga kababayan, dapat po namin iatid sa inyo mga pinakasariwang mga balita. Unahin nun natin itong lungsod ng Parañaque, sapagkat ang lokal ho na pamahalaan ng Parañaque City, nagpatupad na ho ng preemptive evacuation sa apat na o sa kanilang mga constituents. Apat na biyahe naman ng bus yan ho sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Kanselado na rin ho dahil sa masamang panahon.
1: Radyo Pilipinas report.
0: Yan po ang tinutukan ng ating kasamang si Luisa Irispe. Luisa!
2: Sa mga residente sa low-lying areas sa Parañaque City ngayong hapon.

0: dahil naman sa baha at sumalang panahon. Batay sa abiso ng Paranaque Integrated Terminal Exchange, dalawa sa kanselado ay biyahe pa Balanga, Bataan kaninang alas 10 at alas 11 ng umaga. Ito ay dulot ng napaulat na baha sa ilang lugar sa Pampanga. Ang dalawa pang biyahe naman na kanselado ay ang pa Clark Airport na 4:30 at alas 6 ng hapon. Ngayon yan, ngayong hapon, para naman din sa kaparehas na dahilan o dahil sa baha sa Pampanga. Sa ngayon naman, Anya, nakabantay din ang TITX sa mga baha na nakaulat sa Balintawak at minomonitor nila kung may kanselado rin biyahe ng bus na daraan dito. Dahil sa ngayon ay may delay na ng mga biyahe ng bus na papunta ng norte o sa north. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Paranaque para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa Erispe. Mula ho sa lungsod ng Paranaque. Daydako naman ho tayo sa may bahagi po ng lungsod doon ng Maynila, ang kabisera po ng Pilipinas. Sapagkat ang lokal na pamahalaan naman po ng lungsod ng Maynila, nagbigay po ng libreng sakay kasabay ho ng mga pagbaha sa ilang kalsada sa lungsod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Ang detalye, ihatid sa atin ating kasamang si DK Sarate. DK!
3: Agad na kumilos nga itong lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila para tulungan ang mga pasahero na stranded dahil sa malakas na pag-ulan. Kasabay ng pagtaas ng tubig sa kalsada, marami sa mga sasakyan ang hindi na makausad, kung saan marami pa sa mga pasahero ang nagubad ng kanilang mga sapatos at napilitang lumusong sa baha. Dahil dito ay nagbigay ng libreng sakay itong Hawkers Division sa Blooming Street bilang bahagi ng agarang pagtugon sa pangangailangan ng mga Manilenyo. Nag-deploy din ng tatlong sasakyan ang Manila DRR Department sa iba't ibang lugar sa lungsod para sa libreng sakay. Makikita ang libreng sakay sa Quirino, papuntang Abinida at Arpapa, UN Caredo at sa Quirino Divisoria. Ayon kay Manila DRR Department Chief Arnel Angeles, ang silang nag-deploy ng libreng sakay matapos makita ang mga pasahero na nahirapang makatawid dahil sa mga pagbaha. Malalaking sasakyan din yung kanilang i-deploy o yung mga truck dahil may mga lugar na malalalim o kagaya na lamang din sa may Espanya, meron dyan 3 feet yung lalim ng baha, o gabewang hanggang bewang na yung baha nung sitwasyon dyan. Habang kasabay niyan, itong Manila Police District din ay nag-deploy na rin ng libreng sakay sa maya AH Lacson Street papuntang Tayuman. Sampaloc, itong Sampaloc Police Station nagbigay din ng libreng sakay. At dito sa may Malate, sa may Shell papunta sa San Andres, sa may Plaza Balagtas, at napakarami pa niyan ng libreng sakay na ibinibigay ng pamahalaang lungsod ng Maynila at ng Manila Police District. Para sa mga kumpletong listahan ng mga ruta kung saan makikita yung libreng sakay, ay makikita yan sa official Facebook page ng Manila LGU at ng Manila Police District. Samantala, sa lagay naman ng sitwasyon ng baha, sa pinakauli nga nakuha natin nga detalye, sinabi sa atin ni Arnel Angeles, ang hepe ng DRR Department ng Manila LGU, dito sa Remedyo, kanto ng Rizal Avenue, ay hanggang tuhod na yung baha. Habang doon naman sa may bahagi ng Espanya, pinapaiwan niya yung mga motorista na huwag nang tumawid ng Espanya. Dahil dito sa may bahagi ng De La Puente at sa may bandang Lacson, ay hanggang 3 feet na yung lalim ng baha, kaya hindi na rin nakakatawid yung mga sasakyan. Pinapayuhan din nila na uminom ng doxylicin kasi may rami silang nakita ng mga pasero na lubog sa baha. So uminom daw niyan para kahit papano ligtas sila sa sakit na leptospirosis. Mula rito sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Habagat.
1: Maraming salamat, DK Sarate. 17 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon. Inarapat po nating makipag-ugnayan, mga kababayan, ha? Dito ho sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Quezon City. Atin po siyang sinisikap pong kunin ngayong hapon na ito. Alam

0: natin, meron ho bang mga inilikas sa bahagi ho ng Quezon City? Dahil kanina, yung sa monitoring po ng MMDA, no, dito sa Metro Manila Development Authority, may mga naitalahong pagbaha dyan, no, sa may kanto ng EDSA Panay, yan yung southbound. Kung magagaling kayo ng Caloocan, papunta kayo ng Makati, hindi kayo makararaan dyan ng, kung kayo yung, sabi nga, kung yung mga light vehicle, hanggang gutter po ang tubig dyan. Dyan naman sa may southbound, dyan sa may Sentris, ay meron hong mga pagbaha din ho dyan. Kanina ho, tukod na rin ho yung mga sasakyan dyan. Umabot na nga ho hanggang EDSA Cubao. Yung pong buntot ho ng trapiko ho dyan. At kanina rin ho, binaybay din ho namin itong bahagi naman ho ng, dumaan kami sa mga outskirts eh. Kung gusto nyong makaiwas, kung kayo'y papunta ng Fairview, galing kayo ng EDSA Cubao, kanan na ho kayo dun sa may bagong magpitwason. Oo. Sa may Main Avenue. Oh, tapos kaliwa kayo ng 14th Avenue, dire-diretso yan hanggang sa makarating kayo ng Pitwason. Pagdating nyo ng Pitwason, kanan uli kayo at kaliwa kayo sa may 20th Avenue. Pagdating nyo ng 20th Avenue, dire-diretso yan doon sa may kalye matapos ng Illinois Street. Pwede na ho kayong kumanan doon at papunta ho ng Ermin Garcia. From Ermin Garcia, dadaan kayo ng KJ Street. Medyo sabi nga, may kabagalan, pero at least moving po dyan. At pagkatapos po noon, babagtasin nyo itong tatawid kayo dito sa may bahagi po ng Camias Road. Tapos pagkatawid ninyo ng KJ Street, dadaanan, sunod nyo namang madadaanan itong panulukan naman ng Biluna. Pero pagdating nyo doon sa may pagtawid ng Biluna, mga kababayan, tukod na rin ang mga sasakyan dyan. Palabas doon ang Kalayaan Avenue. Kaya naman, pwede kayong mag-alternate dito sa may bagay na Maginhawa Street. Tapos kaliwa kayo ng Matahimik Street. Dire-diretso nyo yan hanggang sa makalabas na kayo ng Malamig Street. Pag nakarating na kayo sa Malamig Street, kaliwa kayo at doon lalabas na kayo sa Kalayaan Avenue. Palabas ho ng elliptical road sa circle. Ano? Pero as usual, dito sa may bagay po ng elliptical road, asahan nyo na medyo may kabigatan ho ng daloy naman ng traffic ko dyan, ha? Alamin po muna natin ang pinakalatest ho sa lagay ng panahon mula ho sa Pag-asa
1: Rancho Pilipinas Weather.
0: Ang kasama po natin si Ginoong Dan Milyabil mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang hapon.
2: Yes po, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Alam pa rin po natin yung mga malalakas na pag-ulan na dala ng habagat dito sa malaking bahagi ng Luzon at western sections ng Visayas. Kaya sa ating mga kababayan, sa mga lugar na ito, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad, especially dito sa mga rehiyon ng Ilocos Region, Cordillera, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, at itong mga kanlurang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa, dahil sa mga susunod na araw ay malalakas at tuloy-tuloy itong mga pag-ulan na ating inaasahan. Manatiling handa po tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa.
0: Sir Dan! Sir Dan, tanong ko lang, yung low pressure area na binabantayan ba ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility?
2: So ngayon po, binabantayan tayong LPA sa loob ng PAR at wala po itong epekto sa ating bansa. Yung habagat yung magdudurot ng pag-ulan sa mga sunod araw.
0: Iyon. So pinaiigting nito yung habagat, ano?
2: Hindi niya pinaiigting pero may epekto po siya kung bakit malakas po yung habagat natin ngayon. So pag sinabi po kasi natin pinapalakas o pinapaigting ay kadalasan mga malalakas sa bagyo po yung nito.
0: Yun, ayun, ayun. Buti na lang malinaw. Pero ang tanong na maraming mga misis ng tahanan, kailan daw sila makapagsasampay?
2: Posible po hanggang Miyerkules pa po yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat, no? And for the rest of the week, ay maulap na kalangitan ang ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa, particular na sa Luzon dahil po sa habagat.
0: So dahil po dito, doon naman sa mga BBI, may mga nakataas pong gale warning, ano po?
2: Sa ngayon po, wala pong nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin po sa mga small sea craft dito sa northern and western seaboard ng Luzon dahil posible pa rin po dyan yung moderate to rough na karagatan.
0: Ayan. Baka mayroon pa kayong ibang abiso mula po sa PAGASA, Sir Dan.
2: Opo, sa ating mga kababayan, especially dito sa mga western provinces o mga kanlurang probinsya ng Luzon, patuloy po tayo mag-monitor ng mga ini-issue na heavy rainfall warning sa ating lokalidad dahil tuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan na ating inaasahan for the next days. Manatili po tayong handa sa mga pantan ng flooding at landslide sa mga sunod na araw.
0: Ayan. With that, Sir Dan, kami po nagpapasalamat sa inyong oras. Salamat po at magandang hapon.
2: Thank you po, and good afternoon.
0: Sige noong Dan Villamil, mga kababayan, mula po sa PAGASA.
1: Habagat.
0: Mula po sa PAGASA, alamin naman natin ang latest ngayon ng daloy po ng trapiko dito po sa Kamaynilaan.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
0: Makasama po natin mula sa MMDA Metro Base, si Ginoong Chris Almirol. Sir Chris, magandang hapon po sa inyo.
3: Yes sir, magandang hapon din po sa inyo at ganun din po sa inyo mga taga-pakinig. Sir, narito po, alagay na ating mga pangunahing lansangan sa oras na ito. Baybayin po natin itong kabahan ng EDSA Northbound Lane. Kung saan ay maluwag pa lang po yung nanggagaling dyan sa may EDSA Orti, EDSA Roas Boulevard Extension patungo rito sa may area naman ng EDSA Cuneta Avenue. Subalit paglagpas po niyan, yung patungong Tap Rotonda, nagkakaroon na po tayo ng bahagyang pagbagal dyan at light traffic naman patungo dyan sa may tramo. Subalit yung paglagpas po ng EDSA tramo patungo rito sa Magallanes, may kabigatan na po, moderate to heavy ang daloy ng mga sakyan. Ganun din po patungo rito sa may EDSA Arnais Avenue, EDSA Mackinley, hanggang makarating po ng EDSA Kalayaan ay heavy ang dali ng mga sakyan. Mabigat din po yung patungo rito sa EDSA Guadalupe, ganun na rin po yung patungo rito sa may EDSA Pioneer, hanggang makarating dyan sa may EDSA Show Boulevard. At yung patungo po ng Ortigas, nananatiling heavy ang dali ng mga sakyan, at ganun na rin po yung patungo dyan sa may EDSA White Plains. At yung EDSA Camp Aguinaldo naman po, na patungo dyan sa Cubao, nananatiling mabigat pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. At yung EDSA Kamuning Flyover naman, ay may laman din po yan, moderate to heavy rin po, yung patungo sa may NIA, ganun na rin po yung patungo dyan sa may EDSA Quezon Avenue Intersection. Silipin din po natin yung nanggagaling ng Quezon Avenue, kung ngayon nanggagaling dyan sa Maynila, mabigat din po yan. Patungo dyan sa EDSA, ganun na rin po yung patungo dyan sa may elliptical circle. At dito naman po, balik po tayo sa kaba ng EDSA, yung North Avenue, patungo po dyan sa may West Avenue, ay moderate to heavy rin po ang dali ng mga sakyan. Ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Corregidor. Makakaranas naman po tayo ng gaang o light to moderate traffic, yung patungo dyan sa Muñoz. Ganun na rin po yung patungo dyan sa may EDSA Olveros. Yung patungo naman po dyan sa may EDSA Balintawak-Cloverleaf, nananatiling mabigat pa rin po ang daloy ng mga sasakyan, especially yung towards NLEX. At yung patungo naman po ng bagong baryo, ang ganyan sa monumento, wala na pong problema yan, light traffic po yan. At silipin din po natin kabilang panig ng EDSA, kung tayo nagmumula dyan sa monumento, patungo rito sa may Biglang Awa, diyan sa may bagong baryo, mabilis pa po ang daloy ng mga sakyan. Subalit yung patungo po ng Balintawak Cloverleaf, mabigat po yan. Moderate po, moderate to heavy ang daloy ng mga sakyan dyan. At heavy naman po yung patungo dyan sa may Muñoz o Kaingin, patungo dyan sa Muñoz hanggang makarating dyan sa may Bansalangin U-turn slot. Paglagpas naman po yan ay mabilis yung patungo West Avenue, kasama na rin po yung North Avenue. Light traffic din po yung patungo EDSA Quezon Avenue intersection, including our flyover. At ganun din po yung EDSA Scout Choto Borromeo, patungo dyan sa Kamuning, nananatiling maluwag pa po ang daloy ng mga sakyan. At dito naman po sa may EDSA New York, ay maluwag pa rin po, wala pa rin pong problema ang daloy ng mga sakyan dyan. Makakaranas lamang pong pagbigat yung bago sumapit na EDSA Aurora intersection. Pero yung main artery po natin, nananatiling maluwag yan, patungo naman dito sa may Liberty Avenue o yung bago po umakyat ng EDSA Santolan Flyover. Yung patungo na po, Etsa Anapolis, may laman po yan. Heavy po ang dali ng mga sakyan dyan, patungo po dyan sa may Etsa, Connecticut. At dito naman po, yung patungo naman po ng Etsa Ortigas Flyover, may moderate to heavy rin po ang dali ng mga sakyan. Ganun din po yung patungo ng Etsa Show Intersection, may kabigatan pa rin po yan. Magla light to moderate traffic na po, o light traffic, yung patungo dyan sa Etsa Boni, subalit pag nagpas po niyan, makakaranas po may kabagalan dali ng mga sakyan, patungo naman po dito sa may Etsa Guadalupe. Yung patungo na po na Etsa Buendia, may kabigatan na rin po ito, moderate to heavy na rin po, kasama na rin po dyan yung patungo sa Etsa Makinli, dire-diretso na po yan hanggang makarating ng Etsa Magallanes Interchange. Wala na pong problema, patungo dyan sa may Etsa Evangelista, ganun din po yung patungo dyan sa may Etsa Cabrera. At light traffic din po yung Etsa Tafrotonda hanggang makarating na po dyan sa may Etsa Roas Boulevard Extension. Sir, so yun po ating traffic Sir update Chris? Mula rin sa tanggapin ng Metro Base, Chris Almirol, Nagulat.
0: Sir Chris! Yan, Sir Chris! Ayan, Sir Chris! Ayun, nawala na. Oo, nawala na. Anyway, itatanong sana natin kung ano pa yung mga nagbaha, no, yung mga bahang lugar sa Metro Manila, no, dahil marami pa rin ho yung sa mga nabanggit nga ni Sir Chris kanina, na sabi nga may kabigatan ho yung daloy ng trapiko. Nais natin malaman kung meron pa bang baha sa mga lugar na yun. Pero gayunpaman, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction Management Office, si Binibining Pitchy De Leon. Miss Pitchy, magandang hapon po.
4: Magandang hapon po.
0: Opo, ma'am, kamusta po ang Quezon City sa mga sandaling ito? May mga bahang lugar pa po ba?
4: Yes po, may 113 po na reported na flooded areas, kaya po naka-alert, red alert level na po kami.
0: Mm-hmm. Ano-ano po itong, kumamarapatin po ninyo, ano-ano po itong mga lugar na ito, ma'am, na mayroon, sabi nga eh, mayroon pa rin yung tubig baha?
4: Meron po sa Barangay Damayan, Barangay Siena, Barangay Rojas, South Triangle, Kalusugan, Doña Imelda, Katuna Village, Santo Domingo, Masambong, Basra, Mangga, Barangay Silangan, Barangay Del Monte, yun po.
0: Ayun. So, as of this moment po, passable po ba yung mga lugar na yan, ma'am?
4: Hindi po. Meron pong mga areas talaga na not passable, katulad po ng sa may Barangay Balongbato, sa may Araneta, Corner Amoranto po, sa may Amoranto area, Araneta Avenue area, Tandang Sora po, A. Rodriguez, Corner Munoz, sa EDSA po, Balintawak, and Pituasan Corner, Kalantiaw po.
0: Mm-mm. Dito, ma'am, sa may bahagi ng EDSA Panay, sa may Mother Ignacia, may tubig pa rin po ba dyan, ma'am?
4: Wala pong naka-report dito sa ano namin, pero usually naman po pagka bumabaha po, average duration po niyan 1 hour 30 minutes, magsusubside din po basta huminto lang po yung ulan.
0: Ayun, oho. At dito ma'am, dako naman po ako dun sa mga kababayan natin na Q citizen. May mga inilikas po ba, ma'am?
4: Meron na po. As of 2 p.m. at 3:30 p.m. po, meron na po sa District 4 and District 3 po. Pero ongoing po ang evacuation. Hinintay lang namin yung update po from the barangay po. But District 4 and District 3, meron na po kaming report.
0: Itong District 2, District 3, ito po ba yung malapit sa Marikina, ma'am?
4: Yes po. District 3 po is malapit sa Marikina River. Mm-hmm. District 4 po, yes po, opo.
0: Ayun. So, lahat naman po sila ay well attended naman po, ma'am, sa ating mga evacuation centers.
4: Ay, opo. They are being given hot meals po yan. Mm-hmm. Breakfast, lunch, and dinner. Mm-hmm. Clean drinking water. Pati po ang City Health, nandoon din po para i-monitor at bantayan ang health conditions po ng mga evacuees. Pati rin po ang City Vet, nandoon din po kasi pag nag-evacuate kasama ang mga pets.
0: Opo. Ma'am, dito sa may bahagi ng Santo Domingo, malalim pa rin po ba yung baha dyan? Dahil po, di ba, naalala po natin na kamakailan ay pinasinayaan po yung naging proyekto po dyan na flood control, yung pong pagpapalalim po ng drainage dyan, ma'am.
4: Opo. Meron pong may areas po sa Del Monte at sa Santo Domingo po, may areas na above head at meron din po waist deep po.
0: Ayun, meron pa rin po. Pero mabilis na po mag-subside yan, ma'am, ano po?
4: Opo, basta huminto po yung ulan, magsusubside po agad.
0: Ayan. Pero wala po tayong inilikas dyan, ma'am?
4: Wala pa pong report kasi ongoing pa po ang evacuation nila. So, hindi pa po nagbibigay ng final count dahil ongoing na po.
0: Ayun, ayun. Opo. Ma'am, dito po sa ano, dito po sa mga stranded naman natin mga pasahero, meron po ba tayong inihandog na libreng sakay, ma'am?
4: Ang Quezon City po kahit may baha or wala, matagal na po kaming may libreng sakay. Simula pa po nung pandemic, may libreng sakay na po ang Quezon City.
0: I understand. At
4: by bus po yan. At kung mga few citizens po, I'm sure memorized na po nila
0: yes,
4: ano po
0: biyahe.
4: Yung mga stations niyan. Opo, mga biyahe. At hanggat po ang kalsada ay nadadaanan, hindi po hihinto ang libreng sakay.
0: I understand. Ang what I mean kasi kung baka nagdagdag ho ng mga libreng sakay doon sa ilang mga ruta ho na sabi nga meron ho mga stranded din mga pasahero. Pero just the same, ano naman ho yan, evident naman ho yung libreng sakay nyo way back pa. Ano po? Pero meron pong nakikikumusta rito sa atin doon naman po sa may Barangay Rojas. Mataas din ba tubig dyan, ma'am?
4: Opo, chest deep na po.
0: Ayun.
4: Yung ibang dalawang areas po.
0: May mga evacuee na din tayo dyan, ma'am?
4: District 1 po, wala pa po. Ongoing pa po kasi
0: ongoing
4: kaya wala
0: pa
4: po silang binabato na count.
0: Ayun, opo. Ito ma'am, ang mensahe niyo po sa ating mga Q-citizen na sabi nga dahil nga sa pag...
4: Opo. Correction po. Barangay Rojas po, meron na pong evacuees. 12 families po.
0: 12 families.
4: 33 individuals.
0: 33 individuals. Yun. 12 families,
4: opo.
0: 33 individuals. Ma'am, meron na, dun sa mga rescue teams po, ilan po yung naka-deploy natin, ma'am?
4: Meron po kaming 9 na DRRMD rescue teams, pero kasama po namin ang PNP, at minsan po sumasama rin po ang something battalion, and then meron din po mga volunteers. Kaya po naka-red alert kami para po pwede silang mag-check in at volunteer to help us take care of Quezon City.
0: May mga ilang local government na rin po na ngayon pa lang ho, nagdeklara na ng walang suspension ng klase bukas. Sa Quezon City po ba, ma'am, ano po ang recommendation? Depende po ba ito sa magiging forecast po bukas, ma'am?
4: Meron po kasi kaming briefing mamayang 5 PM, and then we'll check the latest update from PAGASA. I-assess po yan, and then we will know, hopefully by tonight, maka-declare po kami kung may pasok o wala. Pero kung wala man po kaming declaration tonight, usually 4 AM po, nilalabas po namin.
0: Ayun, ma'am. At least, nasagot na ho yung katanungan ng ating mga Q-citizen dito. Dahil kanina ho, mga naghintay din ho sila ano po, pero at least ngayon nasagot na ho. 5 p.m. meron kayong meeting and you will assess, and after that you will make a announcement, tama po?
4: Opo, kung may pasok o wala. Pero pag wala po kaming announcement at malakas ang ulan, 4 a.m. po maglalabas din po kami.
0: Ayan. Well, with that, ma'am, kami po yung nagpapasalamat sa inyo pong oras at pag-update po sa ating mga Q-citizen, sa ating mga kababayan. Salamat po at ingat po kayo.
4: Thank you rin po, ingat din po.
0: Si Binibining Pichi De Leon, mga kababayan, at nagkapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga kababayan.
1: Habagat. Mark in. Mark out.
0: Ang oras po natin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo. Publiko.
0: Alas 4:36 ng hapon.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
8: Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
10: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
9: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral.
1: Good news!
11: Yay!
1: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
11: Fake news!
1: Disinformation!
11: Disinformation!
1: Mark out muna yan!
12: Habagat.
0: Alas 4:40 ang oras sa mga kababayan sa buong Kapulang Pilipinas.

0: Hanggang muna tayo ng ilang pag-uulat. Si Pangulo Marcos daw ho ay palaging bukas sa pagkikipag-usap, kaalyado man niya o hindi. Alamin natin ang ulat na ito mula kay Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Report. Raquel!
2: Nananatiling bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipag-usap sa lahat kasunduman niya sa politika o hindi. Ito ang tugon ni Communications Undersecretary Clair Castro nang tanungin kung pagbibigyan ba ng Pangulo sakaling humiling si Vice President Sara Duterte ng isang pulong kasama si Pangulo Marcos. Ayon kay Castro, wala siyang impormasyon kung mayroong katotohanan o wala ang umano'y hiling na private meeting ni VP Sara kasama ang Pangulo. Gayunpaman, una na anyang sinabi ni Pangulo Marcos sa podcast nito noon na bukas siya sa pakikipag-usap sa lahat ng maaring hindi sumasang-ayon sa kanya. Sa ganitong paraan, magkakaroon niya ng magandang pagkakaintindihan.
3: Ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
0: At tapos noon, nagdaan linggo ng rollback. Asahan naman na muling tataas ang presyo ng mga produkto ng petrolyo ngayong linggo. Batay ho sa abiso ng Department of Energy. Posibleng raw po tumaas ang 4 hanggang 5 piso ang kada litro o presyo ng kada litro ng diesel. 2 piso hanggang 3 piso naman ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 5 piso hanggang 6 na piso naman ang posibleng itaas sa kada litro ho ng kerosene. Batay po ito sa full week trading sa world market. Yan po ang pinagbabasihan kasi. Kaya naman no, abiso ko sa mga motorista, magpa-full tank na ho hanggang mamayang hanggang ngayong araw no. O, dahil bukas ay inaasahan nga po no na nag-aanunsyo na po yan ng mga kumpanya na langis eh, hinggil po dun sa panibagong taas sigil o taas presyo sa mga produktong petrolyo.
1: Mark in. Mark out. Habagat.
0: Alas 4.43 ang oras sa buong kapulang Pilipinas. Pero po tayong 17 sandali bago po ang alas 5 ng hapon. Ilang pagbaha sa Marikina, mahigpit na binabantayan po ng lokal na pamahalaan. Mga evacuation center sa lungsod binuksan na matapos ang tumaas sa ikalawang alarma ang Marikina River.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ang detalye, iatin sa atin ni Dean Liar. Dean!
4: Yes, J. Mark, mahigpit na binabantayan ng pamahalang lungsod ng Marikina ang sitwasyon ng mga pagbaha na naitala sa ilang lugar sa lungsod matapos nga naitaas sa ikalawang alarma ang Marikina River. Batay sa pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan, nasa 16.8 meters na yung level ng tubig sa ilog Marikina. Sa Facebook post ni Marikina City Mayor Maan Teodoro, pinangunahan nito ang flood monitoring at response sa lungsod. Ayon kay Teodoro, ang pangunahing dahilan ng pagbaha ay yung mataas na volume ng ulan na sabay-sabay na bumagsak sa Marikina River mula sa mga bundok sa Rizal. Lumampas anya sa carrying capacity ang ilang creeks at daluyan ng tubig na nagdulot ng pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Samantala, J. Mark, binuksan na rin yung mga evacuation center sa lungsod para sa mga pamilyang kinakailangang lumikas, partikular na yung mga nasa mababang parte ng lungsod, ang Barangay Balanday at Barangay Tumana. As of 4 PM, humupa na rin at possible na yung mga majority ng mga binahaang lugar sa Marikina, pero pinapayuhan ang mga residente, lalo na yung mga nasa low-lying areas, na manatiling alerto at maging handa sa posibleng paglikas dahil napatuloy pa rin ang mga pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Habagat.
0: Maraming salamat, Dayan Liar. Samantala, Department of Agriculture nakapagtala naman po ng mahigit sa 1 bilyong pisong halaga po ng pinsala sa sektor po ng agrikultura. May detalye po niyan si Kuyang Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kuyang Ray!
5: Umalo na sa 1.3 bilyong piso ang pinsala at pagkalugi sa agrikultura at pangisdaan dahil sa pinalakas na habagat at bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Department of Agriculture, 30,073 magsasaka ang apektado sa 7 rehiyon sa bansa. Umabot sa 25,662 hektare ang nasirang agricultural areas habang 25,280 metric tons ang production losses. Kabilang sa apektado produkto ang palay, mais, kasaba, high-value crops, fisheries, livestock at poultry. Ayon sa DA, patuloy pa ang assessment sa mga apektadong lugar at inaasahan pang madaragdagan ang naitalang pinsala. Samantala, naglaan ang DA ng 177.67 milyong pisong halaga ng agricultural inputs para sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Para sa Maglo Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Habagat. Maraming salamat, Kuya Ray Ferrer. 13 flights naman apektado ngayong araw dahil sa masamang panahon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: May balitang hatid dyan si Luisa Irispe. Luisa?
6: Umabot sa 13 biyahe ng eroplano ang apektado ngayong araw dahil sa halos maghapon na rainfall warning ng PAGASA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, bagamat walang kanseladong flight, may 8 na na-divert, 3 na missed approach o hindi nakalapag na eroplano at may 2 na nag-go around o umikot na lang imbis na lumapag dahil sa sama ng panahon. Lalapag sana ang mga eroplano sa Clark International Airport at sa NAIA pero hindi nakalapag dahil sa lakas ng ulan at hangin at kapal ng ulap. 10 naman dito ay international flights mula Vancouver, Dubai, San Francisco, Vietnam, China at Korea. At ang mga domestic flight ay mula naman sa Tacloban, Bacolod at Katiklan. Sa ngayon, ligtas na namang nakalapag ang mga eroplano at ligtas din ang mga pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Habagat.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe. Alas 4.48 ang oras sa buong kapulang Pilipinas. Meron po tayong 12 sandali bago po ang alas 5 ng hapon. Susubukan po natin makipag-ugnayan po sa pamahalaan naman ng lungsod ng Maynila. Ah. Alamin kung kumustahin po natin ang sitwasyon nila roon. Pero bago po yan, meron ba tayong isang pag-uulat mula sa ating kasamahan si Carlin Forbes?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dahil yung pagbaba po ng panukalang budget ng ilang mahalagang ahensya dahil sa kanilang absorptive capacity ayon po sa Department of Budget and Management. May hatid ng balitang yan si Katlyn Forbes. Kat?
7: Naosisa ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan kung bakit may mga ahensyang nakaranas ng pagbaba sa panukalang pondo para sa 2027, kabilang ang Department of Agriculture at Department of Health sa kabila ng pagtaas ng kabuuang pambansang budget mula 6.7 trilyon ngayong 2026 tungo sa 7.2 trilyon sa 2027. Sa interpelasyon sa budget deliberations, binigyan din ni Panaligan na mahalaga ang agriculture, health, social services at education sa pagpapababa ng kahirapan kaya dapat maipaliwanag kung bakit nabawasan ng kanilang pondo. Paliwanag naman ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na isinaalang-alang sa pagbuo ng panukalang budget ang absorptive capacity o kakayahan ng mga ahensya na gamitin at ipatupad ang kanilang kasalukuyang pondo, partikular ang malalaking infrastructure projects. Anya may malaking bahagi pa ng 2026 budget ng ilang ahensya ang hindi nagagamit, kaya mas mababang halaga ang kanilang inirekomenda para sa 2027. Giit naman ni Panaligan na kung hindi nagagastos sa mga ahensya o ng mga ahensya ang kanilang alokasyon, maaari magkaroon ito ng epekto sa economic growth, lalo 2.6% lamang ang naitalang paglago ng ekonomiya sa unang quarter at 2.3% naman sa ikalawang quarter. Sumang-ayon ng kalihim na makatutulong sa paglago ng ekonomiya kung mas maaga maipatutupad at magagamit ng mga ahensya ang kanilang mga programa at proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Katin Forbes. Samantala, sa issue naman ng impeachment, ang House Prosecution po, pinag-aaralan mga kababayan, Ito pong kumari daw pong lumipat sa susunod na articles of impeachment dahil sa sapat na ang siniwalat po na ni Office of Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ito ay sa naging sa pagpapatuloy po ng paglilitis, impeachment trial po kaninang umaga.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Ang detalye po niya niatin sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Lan?
8: Hindi in-house prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na naging napakahalaga ng mga kaganapan sa Day 16 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, sapat na ang mga naging pahayag at mag-amin sa Senate Impeachment Court upang maunawaan ng mga senator judges maging ng taong bayan ang totoong nangyari sa pondo ng bayan. Ito ay matapos direktang muling ituro ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta si VP Sara na siyang nag-uto sa kanya na i-withdraw ang 125 million pesos na confidential funds at ibigay ito sa security officer na si Colonel Raymond Dante La Chica. Inihayag din ng mambabatas na hindi nila hangad na papanagutin ang mga ordinaryong empleyado ng OVP tulad ni Acosta na sumusunod lamang umano sa utos at direktiba ng Vice Presidente bilang head of agency. Dahil sa mga bagong usapin at pag-amin sa paglilitis, sinabi ni Ridon na bagamat may mga nakalinya pang testigo para sa Article 1 o yung misuse of confidential funds, pag-aaralan ng prosecution panel kung maaari nang lumipat o tumalon sa mga susunod na articles of impeachment tulad ng usapin ng unexplained wealth at bribery. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
9: Well, we will try to hold on to that commitment. Pero what did we see today? Kanina ho, there is a palpable gasp nung pong itinuro na po ni Ms. Gina Acosta ang pangalawang pangulo na nagbigay ng instruction sa kanya para ibigay po yung 125 million kay Mr. La Chica. Ako, speaking as a lawyer, tingin ko doon pa lang tapos na yung usapan. We can basically wrap up today and proceed to the next article.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, impeachment court, wala pang legal na batayan para sa virtual hearing. Kanina ho kasi meron nung nagsulong ho niya na kung paari daw po gawing virtual ang impeachment. Dahil nga raw po sa sunod-sunod na sama ng panahon na nagpapaantala daw ho sa takbo ng pagdinig. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan at sa ating kasamang si Nim Pasuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Nim Pa!
10: Yes, J. Mark, sinabi nga ni Attorney Reginald Tunggol na tagapagsalitaan ng Senate Impeachment Court na wala pang malinaw na legal na batayan para magsagawa ng virtual o online hearing ang Senate Impeachment Court. Ito ay sa gitna nga ng patuloy na masamang panahon na posibleng makaapekto sa schedule ng impeachment trial dahil nagkakaroon na rin ng mga suspension sa pasok sa gobyerno. At ayon kay Tunggol, hindi nakasaad sa impeachment rules ang virtual court hearing. Anya, maging sa ordinaryong korte ay exemption lang ang video conferencing at kinakailangan munang maghain ng musyon ng alinmang panig at magpakita ng makatwiran at makatarungang dahilan. Kung gagawin din anya ito sa impeachment court, kakailanganin pa rin may magmusyon, maglahat ng justifiable reason at magpakita ng legal na batayan para sa pagdaraos ng online hearing. Dagdag pa ni Tunggol, magiging malaking hamon ang sa logistics dahil kakailanganin ng 24 na Senator Judges yung kakailanganin mag-online kung sakali. Kailangan anyang hindi bababa sa 13 na Senator Judges yung naka-online para magkaroon ng quorum. Bukod pa yan, dun sa malaking bilang ng mga miyembro ng House Prosecution Panel, Defense Counsels, staff ng mga senador at clerk of court. So ngayon, sinabi niyang kailangan humanap muna na mas maayos sa solusyon o sapat na legal na batayan bago maisagawa ang mga pinapanukalang virtual proceedings ng impeachment court. Narito yung bahagi ng pahayag ni Atty. Tunggol.
11: Wala po kasi sa impeachment rules natin yung virtual court hearing, no? Unlike even in ordinary courts, ito ay by exception lamang. I mean, bago ka magkaroon ng video conferencing hearing, kailangan mag-move yung either party and to give reasonable or justifiable reason kung ba't kailangan ng online or virtual hearing. So, pero dito 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no, para mag-constitute ng quorum, kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugudugo po yan, plus yung House Prosecution Panel, masyadong marami rin na mga tao sila, at pati yung respondents ko, so marami rin pong tao yun, and even the staff ng ating mga senator judges and the clerk of court po ng impeachment court. So medyo it's a logistical nightmare kung magkakaroon ng virtual hearing for the impeachment court. For the
10: Yan nga yung naging pahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungkol. Samantala, sa lagay ng panahon, nakatingin ako dito sa labas ng bintana sa may Senado, malakas yung hangin at malakas din ang ulan at halos zero visibility dito sa may Senado sa may Pasay. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Viva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out. Habagat.
0: Maraming salamat din pa Asuncion. Makasama naman natin ngayon ang pinuno po ng Manila Disaster Reduction Management Office, si Director Arnel Angeles. Director Angeles, sir, magandang hapon po sa inyo.
12: Magandang hapon po at sa inyo po mga tagapakinig.
0: Sa mga sandali pong ito, kamusta po ang sitwasyon sa lungsod ng Maynila? May nararanasan po ba mga pag-ulan sa mga sandaling ito, sir?
12: Sa ngayon po, medyo tumila po yung malalakas na pag-ulan. At ang nagsisimula na po ang paghupa ng baha. Pero marami pa rin pong lugar na malalim. Kamukha po ng Espanya at saka po ng Arpapa.
0: Bukod doon dyan sa mga nabanggit yung lugar sa Maynila, Director, ano-ano pa po ba yung kumamarapatin po ninyo? Ilan pa po ba, ano-ano po ba yung mga iba pang mga lugar na sabi nga nakaranas po ng pagbaha sa kasagsagan po ng malakas sa ulan?
12: Ang mga nakaranas pa po ay yung Damca Santa Mesa, gawa po sa pag at apaw po ng tubig po ng ilog San Juan. Mm-hmm. Nung umabot na po siya sa ibabaw ng wall, tumatag. Mm-hmm. Kaya po mabilis ang paglalim ng tubig sa Damca Santa Mesa.
0: Ayun.
12: At may nailikas na rin po tayo sa Tripa de Galina po, mm-hmm, sa lugar po ng San Andres.
0: Opo.
12: Sa 5th District ng Maynila. Ito po ay nasa opisina po ng MDSW sa Sagat, Bahay Kalinga. Mm-hmm. Meron po tayong 35 families na may 92 individuals. At ngayon po ongoing din ang ating evacuation sa lugar naman po ng Baseco. At dadalhin po ito sa evacuation center po natin sa Baseco din.
0: Nabanggit niyo yung Baseco. Sa ngayon po ba nakararanas po ng malakas sa hampats ng alon po dyan sa, di ba, naging dagat yung Baseco?
12: Opo, yung po na malalakas na alon po ang nagpapalikas sa mga tao sapagkat palotide na po tayo ngayon. Kanina po ang alas 12, halos 11:45 po ang peak ng high tide, 1.4. Sa ngayon po ay nagsisimula na po siyang mag-subside.
0: Kanina po mayroon po mga pinadala sa aming video rito yung aming kasamaan si DK Sarate. Mula po sa Manila City DRRM Department, nagpapakita ng mga pagbaha dito sa may paligid po ng City Hall ng Maynila. Humupa na po ba ito, Director?
12: Ayun po, pagbaha po kanina ay nagulat din kami sapagkat matagal na pong umuulan at hindi na kami nakakaranas po ng pagbaha sa paligid ng Maynila. Siguro po ay talaga pong nabulunan na rin yung ating mga pumping station po na naglalabas ng tubig dahil po sa dami nung ibinuhos po na ulan na ilang oras lamang po dito po sa lungsod ng Maynila.
0: Pero sa mga sumandali po ito, wala na pong baha sa paligid po ng City Hall, Director?
12: Opo, hupa na po. May ilan na lamang po dito sa may likod ng SM, yun na lamang po. Pero yung dito po sa paligid ay humupa na po.
0: Mm-hmm. How about po yung Lagusnilad, Director? Nadadaan na po ba ngayon?
12: Hindi po, ang Lagusnilad naman po ay maayos na po ang mga bomba nito. At hindi na po hindi na po siya nag-i-stop, kaya tuloy-tuloy po ang pagbomba niya kapag nakakaroon po ng tubig sa baba.
0: Mm-hmm. Sa ngayon po,
12: ganun din po yung sa recto po. Ha? Sa recto po, wala rin po tayong tubig doon.
0: Ayun, magandang recto balita.
12: Underpass, wala rin po.
0: Apo. Ayun, magandang balita po yan. Pero as we speak right now, nabanggit nyo kanina, meron kayong mga nilikas. Ilan pong rescue teams po ang inyong ipinakalat at umiikot po ngayon sa mga lansangan sa Luzon?
12: Sa Wasar po ay may dalawa tayong team. Sila po yung mga nasa lugar ng baybayin. Sila rin. At yung pong ating libreng sakay ay may biyahe pong Quirino to Ibisoria, Quirino to Arpapa, at saka po isa pong hanggang Carriedo po.
0: Mm-hmm. At sa ngayon, may mga lugar pa ba sa lungsod ng Maynila? Nasabi nga, hindi pa rin madaraanan ng mga sasakyan na direktor? O lahat na po ay passable?
12: Ito
0: na?
12: Po lugar po ng Arpapa ay 3 pie po ang lalim, mga ika-4 na pie. Kaya po hindi talaga madadaanan ng maliliit na sasakyan. At ganun din po yung sa kanto po ng M. De La Puente, Espanya, at saka po hanggang sa Maceda, Vicente Cruz po ay nasa 3 pie po ang tubig, nagsisimula pa lang po itong mag-subside.
0: At siguro po, mga gaano kaya katagal po bago po madaanan yan, Direktor, sa pagtansya po ninyo?
12: Pag po hindi na po umulan uli, yung pong 2 oras po ay makakalaki na po ang ibababa nito.
0: Sa bukod do dyan, meron pa ba kayong mga tinututukan lugar? Sabi nga kung bagamat tumila na nga ho yung ulan, ano? Pero kung sakasakali magbubuhos uli, kinakailangan nung mailikas yung mga pamilya po. Meron po ba mga lugar na kayong tinututukan, sir?
12: Yung mga lugar naman po na yan ay katuwang po namin ng tanggapan po ng MDSW po. Meron din sila mga rescuer po. Naghati na po kami ng mga area po na talagang binabaha, at sila naman po yung nagbabantay din sa gawin ng District 1, District 2. At sila naman po yung tumutukod sa mga kasama po natin sa Maynila na nalubog.
0: Opo. Para lang ho magkaroon ng sabi nga overview yung ating mga tagapakinig. Ilan po yung mga evacuees natin mula po doon sa mga naunan nyo nabanggit, sir?
12: Sa ngayon po, mayroon na po 3 pamilyang naipasok sa Baseco. Ito po ay nasa 15 tao. Bukod po dito sa SADC na 35 at saka 92, wala pa naman po tayo nadadagdag. Yun lang po sa DAMCA po ay katuloy pa rin po ang pagbibilang ng pagre-record ng MDSW sa DAMCA Santa Mesa.
0: Ayun. And nabanggit nyo na nga rin, meron kayong libreng sakay na pinagkalooban na po sa mga stranded na pasahero.
12: Opo, puno po yun. Nagkakarga po ng mahigit 100 tao po yung mga truck po natin na mahaba. At marami po na cater buat Quirino papuntang Divisoria, Quirino hanggang Arpapa.
0: Mensahe niyo na lamang po sa ating mga kababayan Manileño, Direktor, sa mga sandali pong ito. Yung iba, ngayon pa lamang uuwi sa kanila mga tahanan mula sa kanilang mga trabaho at pinanggalingan po.
12: Apo. Yung po mga galing sa pribadong tanggapan na ngayon pa lang uuwi, kung maaari po sana, piliin na po natin yung kung makakasakay tayo sa LRT o MRT, sapagkat sa baba po ay lubang napaka-traffic po. Tuloy-tuloy pa rin naman po ang serbisyo ng 2 train services po na nabanggit natin para po mas mabilis sila makauwi sa lugar nila. Ngayon naman po, kung hindi po, wala na kayong masyadong gagawin sa mga tao po sa loob ng bahay, walang masyadong importante, manatili na lang po sa loob ng bahay. At kaysa po magbabad tayo sa baha at makakuha pa tayo ng mga waterborne diseases kamukha po ng leprospirosis na lubhang na mapaminsala po.
0: Ayan. Direktor, kami nagpapasalamat sa inyong oras sa pinagkaloob sa amin at bibigay ng update sa ating mga kababayang Manileño. Salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo.
12: Maraming salamat po. Magandang hapon.
0: Direktor Angel Angeles, mga kababayan, ang pinuno, si Direktor Arnel Angeles po, ang pinuno po ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office.
1: Habagat.
0: Bago si AJ Ignacio, standby AJ, ha? Yung ating kaibigang si Bagong Generasyon Party List Representative Robert Nasal, meron pong isinusulong sa kamera. Bawasan na raw po, hindi bawasan, taasan, no? Yung binibigay pong diskwento sa pre-employment document para sa mga indigent Pilipino. Yung mga beneficiary po ng Porpis, yung mga nasabi nga, yung mga nasa laylayan ng lipunan. Bakit to? Dahil inaprubahan po kasi ng House Committee on Ways and Means na magbigay po ng 20% diskwento para sa pre-employment documents. Ito yung mga gastusin ba? 20% diskwento doon sa mga dokumento. Bawa, police clearance, NBI clearance, ano pa ba? Yung mga kinakailangan no, para sa pre-employment. Isinusulong ng mababatas hanggang itaas na ho ito sa 50% para ho makatulong naman doon sa... Sabi nga, mabawasan po yung hanga yung gastusin no ng mga kababayan nating mahihirap. Ah? Ay sabi ho dito ni Congressman Nasal, dapat daw ho itaas raw sa 50% yung unang inaprubahan 20% na doon sa House Bill 8413, no? Para maibsan ng araw ho yung pasanin sa gastusin, lalo na yung mga beneficiary po ng Porpis na nagnanais yung makapagtrabaho at makapag-abot ho ng kanilang kita sa kanilang pamilya. Sinabi rin ho ng kamambabatas na dapat daw hindi na raw kunin sa PSA o Philippine Statistics Authority at Community Based Monitoring System

0: Lopez ang ating co-pilot, Engineer Joy Timida na Mutia ng Cordillera. Siyempre, si Bidibiding Rose and Erno. Maraming salamat kina Aiza at kay Bell. Makakasama natin dito. At tawayan na po si Matthew Pacheco. Fight News Weekly, atin po sa inyo na Sports Radio. Hanggang bukas po muli. Ito po niyo ni J-Mart Gala. Bye!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Miguel Fajardo, no? He begins his reigning for a potential world title shot. Miguel Fajardo, a Filipino boxer, no? Hailing from Agusan del Sur, who fights for the flyweight division. So, siya ang number one rated na Filipino contender this year. Diyan po sa division na yan, sa flyweight division. So, inatasan ng International Boxing Federation ang kasalukuyang champion na si Masamichi Yabuki ng Japan, na i-depensa ang kanyang title laban kay Fajardo. So, hindi pa final, although hindi pa final, itong kanilang laban dahil nag-uusap pa, kumbaga isi-set pa lang nila kung kailan yung date, kung kailan sila magsasagupa, kung kailan magbo-boxing, syempre. Eh, nagsasanay na agad itong si Miel para manatiling handa, syempre, ahead of the match. So, hindi na naghintay si Fajardo na ma-finalize muna ang laban bago magsimula ng training. And he begins his sessions, no? Ang kanyang sparring sessions and even other parts of his training para sa inaasahan nga world title shot niya. Ibig sabihin, gusto niya manatiling sharp at physically ready sakaling ma-finalize na nga po ang laban against dito kay Masamichi Yabuki ng Japan. So, malaking opportunity ito dahil unang pagkakataon nga ni Fajardo nalalaban para sa world championship. Para sa isang professional boxer, no, talagang big deal kumbaga sa kanila magkaroon ng kalaban ng world champion. So basically para kay Fajardo, hindi lang even talks about the family but also the stories behind the people who are helping him para syempre matupad ang kanyang mga pangarap. So si Fajardo may record na 14 wins, 3 losses at 2 draws. Sa 14 niyang panalo, 12 doon ay via knockout. So magiging ganun din kaya ang kwento, no? Katulad na lamang nitong naging laban nga ni Lex Santissima against kay Ogoni, no? At ito na naman, Philippine against a Japanese fighter na naman. Isa sa pinakakilala niyang panalo, yung 64 second stoppage laban sa Argentine boxer na si Tobias Reyes. So, ang panalong yun na nakatulong para makuha niyang pagkakataon na lumaban para nga sa isang world title. Si Masamichi Yabuki naman, meron siyang 20 wins at 4 losses sa kanyang kartada at kasalukuyan siyang may 6 fight winning streak. Kumbaga, nasa momentum siya. May laban siya, no? Ang kanyang, talaga syempre, dahil na champion nga eh. Ang kanyang huling tatlong panalo yung mga title defense. Ibig sabihin, matagumpay niyang naipagtanggol ang kanyang world championship belt. Kaya di ba sa basang haharapin ni Filipino boxer na si Miguel Fajardo. Kaya maigi na rin, no? Na although hindi pa na-finalize yung kanilang laban, eh talagang pinaghahandaan niya na. At kahit kilala si Fajardo bilang malakas na sumuntok, hindi niya iniisip na madali niyang matatapos ang laban. Although he had knockout records. Ganda-ganda nung ano niya, 12 out of 14, di ba? Ang mindset niya ay paghanda ng mabuti at habaan syempre ang kanyang paghahanda against that Japanese champion. So hindi pa official but Fajardo is now finalizing. Kumbaga, in talks para ma-finalize yung

0: ilang laban. Kung matutuloy, possible na sa buwan ng Oktubre o Nobyembre. At malaking laban ito hindi lang para kay Fajardo, kundi pati na rin sa larangan ng Philippine Boxing. Samantala, Pedro Tadura naman po ay to defend his IBF title against the undefeated Spaniard in Manila. Ako na natalo na ng ano, di ba? Kumbaga, ito nga si Pedro Tadura, isang pong Filipino professional boxer. At siya ang kasalukuyang IBF minimum weight world champion. Ang minimum weight ay ito yung pinakamababang weight division, but still, he is a champion on that division. Si Taduran ay may record na 20 wins, 4 losses, at 1 draw. Sa ngayon, siya ang nag-iisang reigning Filipino world champion. But then, may bago siyang makakalaban, at ito si Brandon Moreno ng bansang Spain, na pumayag na lumaban kay Taduran sa Manila sa buwan po ng Nobyembre. At bagamat wala pang eksaktong pecha at venue, sinabi ni Taduran na sa Manila gaganapin ang kanyang ika-apat na title defense ng kanyang IBF minimum weight world champion. So dahil dito, ang una sanang kalaban niya ay si Dian Cheng Shu ng China, pero hindi natuloy ang kanilang negotiations. So ngayon, si Brandon Moreno ng Spain ang napili bilang challenger ng title na yan, at posible nga pong ganapin ang laban sa Maynila ngayong buwan ng November. Si Brandon Moreno naman sa kanyang kartada ay siya ay may malinis na 16 wins and 0 losses record. Meron din siyang 5 knockout victories dun sa kanyang mga naging panalo, at ika-4 siya sa IBF minimum weight ranking. So it's a very good game and very good close fight. Ibig sabihin, hindi lang random yung opponent na ito, at isa siya sa mga top contender nga po na malapit na sa world title opportunity para nga po sa division na yun. So hindi pa nakakalaban. Ang isa sa interesting factor ay hindi pa nakakalaban ito nga si Moreno sa labas ng kanilang bansa. So pagkakataong ito, pupunta siya ng syempre dadayo dito sa ating bansa, di ba? Para hamunin ng isang Filipino champion na si Pedro Tadoran nga. At si Tadoran naman ay lalaban sa harap ng kanyang sariling fans, familiar, no, sa environment, sa crowd, and even the conditions. Kaya maaaring maging malaking advantage kay Tadoran ang home court advantage, syempre. At dahil nga ito ang ika-4 na title defense ni Tadoran para sa kanilang sa kanyang IBF world title, no, ay kailangan niyang patuloy na manalo para mapanatili ang kanyang belt. Kaya malaking test ito dahil undefeated itong si Brandon Moreno. At dahil dito, no, ay may advantage pa rin itong si Pedro Tadoran sa kanilang magiging laban. But still, it's still a fight. Kung nangyari nga yung mga upset sa ibang mga laban, ay posible rin mangyari ito. Kaya kailangan din paghandaan ni Pedro Tadoran ito kanyang magiging kalaban. Dahil syempre sa larangan ng boxing, hindi mo pwedeng ismulin yung kalaban. Dahil naghahanda rin yan. So may mga strategies na kailangan mong pag-aralan. And at the same time ay pagandaan para sigurado na ma-defend niya yung kanyang title. Ano? At yan muna mga kaibigan, ang oras po natin, 21 minutos makalipas ang alas 5. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin si Mark Magsayo. Makakatapat naman itong undefeated Dennis Andres Cortez sa Las Vegas. At iba pang malalaking balita dito lamang po sa Fight News Weekly.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Sports Radio 918 AM.
0: Oras mo natin, 24 minutos makalipas ang alas 5 ng isang magandang hapon. Ako po rin po ang inyong kasama sa ngalan ni John Mugol dito sa Fight News Weekly. Ako po si Matthew Pacheco at ito sa ating usapin nga patungkol pa rin sa boxing. Itong si Mark Magsayo ay nakatakdang makaharap itong undefeated na si Andres Cortez sa kanilang magiging laban po dyan po sa may Las Vegas. So si Mark Magsayo ay dating world champion sa featherweight division. Ano na kung saan umakyat siya sa lightweight division. So medyo umangat, mas bumigat, no? Or sa kanyang 135 pounds na weight. Kaya naman siya ay nandyan na sa lightweight division. Susunod niyang laban ay against kay Andres Cortez na isang undefeated na American boxer. Gaganapin ang kanilang laban sa 12 ng Setyembre sa may Las Vegas. So kasama ito sa fight card na main event ng Ryan Garcia versus Conor Benn. Ang laban ni Magsayo at Cortez ay 10 round na kung saan magsisilbing isa sa mga pangunahing supporting fights bago nga po yung main event dyan. So malaking opportunity ito para kay Mark Magsayo dahil syempre dati nga siyang featherweight champion and he is trying to make a name dito sa kanyang next na division, nasa lightweight division, no, kung saan ay magiging second fight niya under the Zuffa Boxing. Mas malaking challenge ito kumpara sa kanyang unang laban sa lightweight dahil syempre kumbaga mas malaking hamon ito, mas mapaghahandaan siya. But then again, it's still game na kung saan kailangan pagandaan, and on that day dapat mapatunayan ni Mark Magsayo at matalo niya itong undefeated na si Andres Cortez. Merong kartada kasi, malinis na kartada itong si Andres Cortez. 25 wins and 0 losses na kung saan meron siyang 13 knockout victories. Ibig sabihin, hindi lang undefeated si Cortez, meron din siyang power. Siyempre naman, di ba? Itong dahilan kung bakit sinasabing itong pinakamahirap na laban ni Magsayo mula nung umakyat siya sa 135 pounds. Ikalawang laban pa lang, mahirap na agad. Kayang-kaya yan, di ba? May record si Magsayo na 29 wins, 2 losses with 19 knockouts. Hindi pa huhuli ang kanyang naging record, no? Nasa 5 fight winning streak din siya no, nakan sa kanyang lightweight debut. Ay tinalo niya si Fergal McCrory via 5th round stoppage. Kaya parehong may momentum ang dalawang fighters bago ang kanilang laban. Wow na wow ang bawat isa na makalaban at makasagupa dyan pa mismo sa Las Vegas. Si Cortez mismo ang naghamon kay Magsayo. At dahil dito tinanggap naman ni Magsayo ang hamon. At malakas ang confidence ni Magnayon at sinabi niyang hindi naman nanatiling undefeated si Cortez pagkatapos ng laban. Magkakakorte na itong si Cortez. Magkakaguhit ang kanyang record. Ito ang sabi ni Magsayo. Si Cortez naman ay equally confident at nagsabing siya ang sisira. Nako, sa pangalan at record ni Magsayo. Bari kayang kaya ni Mark magsayo yan, no? Hindi ordinaryong fight night nga itong September 12 card nila sa may T-Mobile Arena at napakalaking venue ito para sa event na yan. Para kayang magsayo pagkakataon nito na may pakita sa mas malaking audience kung kaya niya maging contender sa lightweight division nga. So currently si Magsayo ay number 6 sa IBF at number 10 sa WBO. Si Cortez naman ay number 12 sa WBA. Ibig sabihin, parehong rank fighters ang dalawang boxer. Hindi ito basta tune-up fight lang. May ranking implications at maaari ring makaapekto sa kanilang path, kumbaga sa kanilang daan na direksyon, papunta sa mas malalaking fights na nakahanda or nakalatag sa kanila. No? So, former world champion Mark Magsayo puts his 5-fight winning streak on the line against the undefeated Andres Cortez in Las Vegas. Magsayo, meron siyang 29-2 record with 19 KOs at si Cortez naman 25-0 naman 13 knockouts. Magsayo is on a 5-fight winning streak. Si Cortez, hindi pa natatalo. Parehong rank, parehong confident, parehong may gustong patunayan. Para kay Magsayo, ang pinakamalaking tanong, kaya ba niyang patuloy na umangat at maging contender dito sa kanyang bagong division, sa 135-pound division, ang lightweight division. Samantala, sa larangan naman ng mixed martial arts, sa UFC, itong si Islam Makhachev ay na isang Russian fighter mula sa Dagestan sa laban na kung saan kanyang binura or dinunggisan itong naging record nga ni Anderson Silva na 17 straight UFC win sa laban niya ni Islam at ni Anderson. Sa laban na yon na sa welterweight division, mas mabigat na weight class kumpara sa dating lightweight division ni Islam. So kumbaga mas bumigat din at syempre mas naging challenging. So ang kalaban niya ay si Ian Mercado Garry, isang Irish fighter na mas matangkad at mas malaki sa kanya. No, na kung saan na nanalo si Makhachev via unanimous decision, ibig sabihin lahat ng tatlong judges ay siya ang ibinoto para manalo sa kanyang laban. Ibig sabihin, si Islam ay nakakuha na ng kanyang 17 consecutive UFC victory. Nalampasan niya ang dating record ni Anderson Silva na may 16 naman na straight UFC wins. So ang record ni Silva ay nananatili ng mahigit 13 taon. So this was only the time na nabura yun. So that was 2013 na, ano? Kaya malaking milestone ito sa UFC history. So hindi laging madali yung laban, no, ni Islam against dito kay Ian Garry. Dahil hindi rin naging one-sided yung kanilang laban. Hindi lopsided. Mas matangkad at mas malaki si Garry at ginamit niya yon para panatiling malayo sa kanyang katunggali at nakakuha rin ng ilang magagandang strikes lalo na sa third at fourth rounds. May mga pagkakataon din na napigilan niya ang takedowns nga po ni Islam. Pero itong si Makhachev, no, ang kanyang specialty na wrestling at grappling na nakatulong sa kanya na kung saan gusto niyang dali ng kalaban. At yun yan, napatumba niya. Nakakuha siya ng 7 takedowns laban dito kay Garry. Sa 5th round, ipinakita niya kung bakit napakahirap siyang talunin. The resiliency of this guy, dinala niya ulit si Garry sa ground at kinontrol siya hanggang matapos ang kanilang laban. 17 record, napakaganda na tala ito para sa history ng UFC. At isa sa mga pinaka-importanting moment nung naging laban nga nila, yung head kick knockdown ni Makhachev, no? Natamaan si Garry ng head kick at napabagsak. So naging advantage yon para sa kanya. So meron ng 17 straight UFC wins si Islam at nalampasan niyang record na matagal ng hawak nitong UFC legend na si Anderson Silva at nakakuha na rin siya ng UFC championship sa lightweight at welterweight division. Kaya lalong lumalakas ang argumento na kung saan ay kabilang ba siya, no, sa pinagtatalunan na greatest fighters in UFC history. Samantala ay naasahan naman na ang susunod na makakalaban niya ay posibleng manggaling sa dalawang pangalan, no? Ang susunod na welterweight challenger na si Michael Morales ng Ecuador na undefeated na may 19-0 record or kay Carlos Prates ng Brazil na may record ng 24-7. Kaya malaki ang tanong ngayon, sino ang susunod na susubok na pumigil sa record-setting winning streak ni Islam? So, malaking pressure din sa kanya ito dahil syempre maraming tao ang gustong ma-break niyan or kumbaga sila yung pumutol nung winning streak dahil nga kapag ang isang tao kapag nasa momentum kasi yan talagang mas manggigigil yan. Mas gugustoy nilang mas lumaban at i-defend yung kanilang title. Meanwhile, Mackenzie Dern dominates Robertson, defends the UFC strawweight title. So, si Mackenzie Dern naman ay isang American-Brazilian fighter at kasalukuyang UFC strawweight champion. So, ang strawweight division ay para sa fighters hanggang 115 pounds. Si Dern ay nagkaroon ng unang title defense niya laban kay Gillian Robertson sa UFC 330. Si Robertson ay isang Canadian fighter at kilala bilang isa sa pinakamagaling na female submission specialist sa UFC. Sa kabila nito, malino na nakontrol ni Dern ang laban at nanalo via unanimous decision against nga po dito kay Robertson. So unang beses niyang dinepensahan ang kanyang UFC strawweight championship at dominating ang kanyang naging laban sa unang apat na rounds. Lahat ng judges nagbigay ng panalo kay Dern, 49-46, 49-46 at 48-47. Ibig sabihin, kahit nakakuha ng magandang fifth round si Robertson, sapat ang lamang ni Dern para manalo. Grappling, no, ang naging malaking advantage nga po ni Dern. Sa MMA, ang grappling, ito yung pakikipaglaban sa close range. Kabilang na yung takedowns, ground control at submission. Nakakuha siya ng apat na takedowns mula sa anim na attempts at nakapag-control din siya ng ground position ng mahigit 10 minuto. Ilang beses niya nga nakuha yung likod ni Robertson sa magandang position para subukang tapusin ang laban via submission. So samantala muntik na nagtapos itong maagang natapos ang kanilang laban, ano? Doon na sa kanilang first round. Sa final 30 seconds ng first round kasi nasa likod ni Robertson si Dern at sinubukan niyang makuha ang rear naked choke. So isa yung technique kung saan ginagamit ang braso para kontrolin ang leeg ng kalaban. But then, nasa malaking peligro si Robertson on that round, kaya nagbigay pa siya ng thumbs up signal sa referee para ipakitang conscious pa siya at kaya niyang magpatuloy. Nakaligtas siya hanggang matapos ang round, no, na kung saan umabot pa hanggang 5th round, diba? Napagod naman si Dern sa mga huling rounds. Kahit malinaw ang dominance niya, bumaba ang energy niya sa 4th at 5th round. Sinabi mismo din ni Dern na napago ng kanyang mga binti. Dahil dito, nakakuha si Robertson ng mas magandang pagkakataon, lalo na sa 5th round. Pero hindi na sapat yun para mahabol ang malaking lamang ni Dern sa scorecards. Malaking bagay yung rear naked choke na ibinigay niya nung unang round nila, no? Ang malaking storyline doon, pagkatapos ng laban si Zhang Weili, ang gusto ni Dern naman na makalaban. Si Zhang ay dating UFC strawweight champion. Iniwan niya ang 115-pound division ng 2025 para umakyat sa flyweight o 125 pounds. At sinubukan niyang kunin na ang second UFC championship laban kay Valentina Shevchenko pero natalo siya. So pareho silang dating current champions. So inaasahan na itong magiging susunod na laban ni Mackenzie Dern ay magiging kaabang-abang sa kanilang inaasahan na laban kung maiset ito, di ba? Kaya naman mga kaibigan, oras mo natin 36 minutos makalipas ang alis 5 ng isang magandang hapon.
12: Konting tiis na lang, darling. Mag-aral na, pre, ha? Ingat kayo.
13: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
12: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
13: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
12: Nanay naman eh.
14: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
15: Headlines ngayon.
0: Samantala mga kaibigan, oras po natin, 37 minutos makalipas ang alas 5. Ito, kakapasok lamang po na balita, no? Alternative work arrangement para po sa government offices sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro pinapayagan ng Malacañang para bukas at 18 po ng Agosto dahil sa patuloy na mga pagulang nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. So ulitin natin, oh, itong alternative work arrangement nga po para sa mga government offices sa mga nabanggit na lugar ang ipapatupad at pinapayagan po para bukas base sa inilabas na memorandum circular mula sa Office of the President mula mismo sa Malacañang sa mga nasabing lugar tulad na lamang ng Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. O talaga ng mga yan pa rin ay dulot nga nitong mga nararanasang inclement weathers at weather na panahon natin ngayon. Simula kanina pang umaga dito nga sa may Quezon City ay talagang nagpabugso-bugso yung lakas ng ulan. There are areas na talaga namang nahihirapan itong ating ilang mga commuters. But then again, yan po ang anunsyo mula sa ating Office of the President. Samantala sa ating pagpapatuloy mga kaibigan, ito pakinggan natin, no, ang isa sa mga naging na kung saan isa siya sa mga nag-rule, no, sa recent na JJIF sa may United Arab Emirates na kung saan itong si Kimberly Custodio, 4 times world champion. He bested Mariam Alali of the United Arab Emirates and Filipino compatriot Elieka Zoe Malilay sa female minus 45 kilogram division. Ito at panoorin po natin ang kanyang naging interview together with Ms. Arian Maliare.
15: Very proud po ako na i-welcome ngayong araw at syempre tayong lahat, no, talaga nagbunyi mula sa kanyang pagkakapanalo ng kanyang 4th World Jiu-Jitsu Crown. Walang iba kundi si Miss Kimberly Custodio. Hi Miss Kim, welcome to the program.
16: Hi! Hello!
15: Yes, congratulations ang ating queen, si Queen Kim. So syempre ma'am, no, gaano kakasaya na nagbalik bansa?
16: Eto, sobrang saya and very grateful. Pero honestly, ayun, sobrang proud ko ako sa sarili ko kasi 4-time world champion na ako ngayon. And every title, you know, comes with a different challenge kasi. So, hindi siya madaling ulitin. So, I'm really, really happy na nagawa ko ulit and pang-apat na.
15: Sobrang bigat nun, di ba? Ang bigat-bigat nun sa pakiramdam for sure. And nakaka-proud talaga na may isang Filipina na 4 beses nang napapanatili yung World Jiu-Jitsu Crown na yon. Pero gano'n ka-espesyal din sa'yo, no, na dito sa pang-apat na corona mo sa World Jiu-Jitsu Championship, nakuha mo siya, na-deliver mo siya for the Philippines?
16: Ayun, sobrang special ito kasi yung 4th world title sa 4 world championship na ito honestly bawat isa challenging talaga in a different way, pero I think this one yung pinaka special kasi I really had a title to defend. Tapos kasi kapag when you're reigning champion, everybody wants to beat you. You're not the underdog anymore, so the pressure is different. And yeah, alam mo yun, you really have to prove every time na you still belong at the top. So sobrang hirap, pero sobrang, alam mo yun, sobrang fulfilling siya after.
15: Yes, of course, dito sa pang-fourth crown mo, 4 beses din, ikaw na lumaban. Kinailangan mo ipanalo yung 4 matches na yon. Dun sa 4 na yon, ano yung masasabi mong pinaka-mahirap, pinaka-naging challenging para sa'yo?
16: Yung pinaka-challenging, actually, yung pang-second, kasi siya yung isa sa pinaka-magaling, and then grabe, siya yung second match ko, tapos nakalaban ko na siya before nung 2022. Pero alam ko kasi kaya ko din siyang talunin, pero alam ko mas mabilis siya kasi mas bata. And also same with yung finals ko, same with din sa UAE. Sobrang hirap din nila, as in sobrang pinaka-challenging din kasi yun nga, mas bata, mas mabilis, pero syempre ako mas ma-experience, ako yung mas may mas experience, ako yung, well, Siguro luck na lang, eh, hindi naman siguro luck, no, kasi apat na beses ko na din silang natalo. Yun yung kay Mariam, yung sa last, tapos golden score kasi yun. So parang kailangan ko talagang makipagbardagulan sa kanila. Pero yung game plan ko din naman kasi sa kanila, ito take down ko sila. And then during first to score or yung golden score challenge, sabi ko, as in, ibibigay ko lahat, patay kung patay. Ito, take down ko talaga siya. Mabigyan niya lang ako ng konting distance at saka tamang timing. Mahuli ko siya sa timing. Alam ko, mapapanalo ko talaga. So, ayun, nung nag-try ako yung first attempt ko ng takedown, nakuha ko yung leg niya and yun nga, sabi ni Coach John Bailon, hindi ko nabibitawan. Ayun, hanggang sa na-takedown ko siya, naging successful yung game plan ko dun sa kanila pareho.
15: So, bago dumating ng Abu Dhabi, ayun nga, meron kang game plan. Lahat talaga nag-work or merong mga some adjustments, no, na nangyari?
16: Ah, lahat naman nag-work, actually. For some. Kasi, yun nga, sobrang consistent ako mag-train. As in, every day, when I work ko talaga yung game plan ko. And then, yung mga challenges na nakaharap ko last time, ayun, in-address na talaga namin yun. Tapos, ilang beses ko silang naano last time. Parang, natalo ko na din sila, but then sobrang nag-struggle ako kung paano ko sila talunin last time. So, as in-address namin yun ng coach ko. So, ayun, pumasok silang lahat sa game plan ko, pumasok sila sa trap, naging successful dahil yun sa everyday na training, consistent na training, hard training everyday. Ayun.
15: Meron ding point na nakaharap mo yung isang Filipina din, itong si Elika Malilay. Para sa'yo, mas mahirap ba yun kapag kapwa Pinay yung kalaban mo sa mat?
16: Hindi naman. Actually, student ko si Ika. So, sobrang happy lang ako na may isa pang Filipina at especially student ko na nakasama ko sa World Championship at nag-podium din. Every time na after ng match niya, sinasabi ko sa kanya kung ano yung game plan dito sa babaeng to, dito sa kalaban namin, ganoon. Tapos sinusunod naman niya, kaya sobrang proud ako. Tapos nung kami na yung naglaban, yung ginawa namin, as in, para hindi ako mapagod sa next. Kasi yung next ko, yun na yung final sa Mariam. As in, binilisan na lang namin. Kasi sure, alam ko, magmamedal din naman siya. So, hindi na namin pinagod yung sarili namin. Binilisan na lang namin para mas mag-prepare ako dun sa next match. Ayun. Tapos so, sobrang proud ako sa kanya. Ang galing.
15: Yes, talagang nakaka-proud. Yes, dalawang Pilipinan nakatungtong dun sa podium, no? But of course, kung babalikan mo lahat ng naging panalo mo sa World Championship from 2022, 2024, 2025 at ngayong taon, so far, meron talaga yung mga special na meaning, no? Or sabihin natin mga behind the scenes stories. Ano yun dyan yung pinaka-special na masasabi mo?
16: Siyempre ngayon, ngayon yung pinaka-special kasi siyempre lahat binabantayan ka. Iba kasi yung pressure kapag alam mo yun, kapag champion ka na, alam mong pagpreparahan ka na talaga ng mga kalaban mo. Hindi ka tulad nung dati na, alam mo yun, hindi ka nila kilala, magkakapaan kayo. Ngayon kasi sobrang kilala nila ako eh. Pang fourth na world title ko na, so sobrang inaaral nila yung moves ko since 2022, yung mga ganon. So, nasa akin yun kung gaano kahirap tsaka kung paano ko i-overcome yung ganong challenges na kilala na nila ako, inaaral yung every moves mo. So, ayun, buti, dahil din sa consistency ng mga coaches at saka ng mga student namin, everyday nagsushow up sila kung 5:30 ako magte-train, 5:30 din sila magte-train. So, ayun, as in, sobrang dinodoble namin yung effort na ginagawa namin everyday. Kasi yun nga, iba talaga kasi kapag nandyan ka na sa, iba din yung pressure eh, na parang, oh, kailangan, ma-defend mo to. Iba kasi talaga yun. So, ayun, ngayon yung pinaka-special kasi for the fourth time na ano ko na na-achieve ko ulit yung, at saka na-defend ko yung title ko.
15: Paano mong maikukumpara yung Kimberly Custodio na first time na nanalo ng World Championship ng 2022? Ngayong 2026 champion na siya.
16: Ah, syempre ngayon mas matured na ako, mas pulido na yung game ko, parang kilala ko na yung sarili ko talaga pagdating sa mats, during training. So, ayun, ngayon kasi mas naging dangerous yung game ko kasi sobrang ayun nga, dahil sa experience din, and then also kilala na namin yung mga weakness ko, kung paano namin gawing strength yun. Alam mo yun, dati kasi hanggang bottom lang yung game ko. Ngayon, top, bottom, start from standing, takedowns, as in lahat yun na-address na namin. So yun yung difference, mas naging dangerous ako ngayon, mas naging matured yung game ko ngayon.
15: Tsaka ano, mas maganda tsaka mas fresh ngayon. Diba, Miss Kim? O, diba? Pero syempre, coming from Oton, Iloilo, gaano kahalaga sa'yo na lagi mong nire-represent, syempre, yung buong Pilipinas at syempre, yung hometown mo? Ano ang meaning sa'yo na to, ma'am?
16: Syempre, sobrang proud kasi ako. Kasi, alam mo yon, galing ako, hindi, at least na-prove ko na hindi ko kailangan manggaling sa malaking city para para manalo, as in it depends talaga sa iyo. And that's, sobrang proud ako kasi every time na nagko-compete ako, hindi lang yung Philippines sa likod ko yung nire-represent ko, nire-represent ko din yung pangalan ko, yung ka-hometown ko, yung hometown ko, yung mga teachers ko, yung pamilya ko, alam mo yon. So ayun, sobrang proud ako na alam na ma-represent ko yung country at saka yung hometown ko.
15: Yes, of course, every time na ganitong nagdedepensa, merong kang pressure na kinaharap, no? Anong pinakamabigat doon kapag kailangan mo mapanatili yung corona?
16: Ayun nga, yung pinakamabigat lang naman na pressure is that mas kilala ka na ng mga kalaban mo eh. Para ka nang may, alam mo yun, may target ka lagi sa likod mo pag dumarating nga ako sa bullpen or kung saan kami nag-warm up. Alam mo yung tumitingin sila na ayan siya. Ayan na siya. Ayan na yung pinagpreparahan natin. Alam mo yun? Tapos ako, syempre, kailangan i-keep ko yung composure ko na papakita ko sa kanila na hindi ako natatakot. I'm prepared. Nagtatrust ako sa training namin, sa training ng coaches ko, sa training namin ng teammates ko. So, ayun po.
15: Yes, kasama mong nagdepensa ng corona si Miss Annie Ramirez. Anong pakiramdam noon na talagang waging-wagi ang ating mga Pinay Jiu-Jitsu athletes?
16: Ayun, sobrang, syempre sobrang proud ako lagi na parang na may kasama ka lagi sa podium kapag winawagayway yung Pilipinas on top of the podium. Iba kasi talaga yung feeling. So, alam mo yun, hindi lang ako kundi kami ni Annie. Actually, halos lahat ng babaeng compete this time, nag-medal eh. So, sobrang nakaka-proud kasi, alam mo yun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sobrang dami namin na nagtagumpay this year. So, sobrang nakaka-proud talaga.
15: Yes, of course, after this World Championship, what will be next for Miss Kim?
16: Siyempre, dun tayo sa pinaka-biggest event this year, yung Asian Games. Sobrang excited. Kaya nga, ngayon, nag-celebrate ako konti, pero today naggaling na akong training, nag-train na ulit, back to the drawing board again, as in back to working hard again, kasi yun nga, in two months may Asian Games pa, so yun, dun talaga din yung target ko eh, yun kailangan kong ipanalo din talaga ng gold kasi first Asian Games ko yun, and sobrang excited ako mag-train, excited akong tingnan ulit yung mga mistakes ko ngayong World Championship and i-address yon. Excited ako sa bagong challenges.
15: So ano to, women's minus 45 kilogram pa din, same division?
16: Okay, mag-move up ako ng weight division tulad ng SEA Games. So yun ulit, magiging challenge ulit yung weight. So this time hindi ako magka-cut ng weight, mag-gain ako ng weight this time kasi mas malalaki yung kalaban ko. So yun, excited ako actually kung paano nila i-address yung game ko, kung paano ko i-represent yung sarili ko na mas bigger at saka mas stronger yung mga kalaban. So excited ako sa challenges.
15: Yes, sabi mo kanina kailangan mong i-address yung mga pagkakamali mo from the past World Championship. Ano yung main na adjustment na nakita mo?
16: Dati kasi for like ilang years never ako na-scoran ng kalaban ko. Tapos sa second match ko na-scoran ako ng 4 points ng kalaban ko. So doon yung kailangan kong i-address. Yung may position ako na medyo alanganin, na nagbigay ako ng 2 points. Alam mo yon, dapat hindi na mangyayari ulit yun. So ayun, may mga positions lang kami na kailangan i-adjust, and then may mga reactions lang ako na kailangan i-improve pa para hindi na ulit maulit na makuhanan ako ng points.
15: Yes, and syempre Asian Games, another big challenge to para sa iyo. Para sa iyo, ano ba 'yon? Mas na-excite ka ba na talagang patunayan 'yung sarili mo or parang ituloy 'yung momentum na meron ka ngayon?
16: Yeah, sobrang na-excite ako lagi. Actually, panalo or talo, lagi akong na-excite kasi actually kapag natatalo ako, parang well, tagal na akong hindi natatalo actually. Mas gusto ko ay kapag natatalo ako kasi nakikita ko kasi yung mistake. Alam mo yun, kapag panalo ka lang ng panalo, parang hindi ako nagkakamali. Sobrang galing ko na ba? Mas gusto ko kasi nakikita yung weaknesses ko tsaka kung paano nila i-deal yung mga moves ko, and then maisip ko din na okay, may ganitong posisyon na weak ako, like this time na naskoran ako, so nakikita ko na meron akong weaknesses. So ayun, i-work ko yun. Parang mas okay actually na nagkakaroon ako ng mistakes kasi doon ako nag-grow, doon ko makikita pa yung, mas makikilala pa yung sarili ko na okay, hindi lahat ng bagay magaling ako. So excited ako lagi sa competition, especially ngayon, Asian Games, multi-sport siya, lahat ng sports pupunta, as in lahat kayo mag-represent ng bansa, excited ako.
15: Ito, pwede ba nating parang i-assume na ano, gold agad to for Kim?
16: I'll work for it. Pero ilista nyo na, magme-medal ako sure, but working hard para sa gold medal, as in.
15: Ayan, last time ano, naglista
16: ng buhay ko.
15: Yes, Miss Kim, last time naglista rin kami. So talagang naka gold, okay. Diba?
16: Yun yung sabi ko last time, sige, lista nyo na yung Asian, yung SEA Games, lista nyo na gold, ganun. Sige, basta I'll work hard for it, as in sure ako. Kilala ko yung sarili ko, right now nagde-train na ako, as in ginagawan ko siya ng paraan, as in sobrang binibigay. Yun nga, hindi lang ako actually yung nagte-train ng hard, pati yung mga teammates ko, yung coaches, lahat kami nagte-train para makamit yung gold medal at ma-sure natin yung isang gold medal sa Asian Games.
15: Yes, Miss Kim, pero bakit ba ngayon lang tong Asian Games para sa'yo? Yung weight class mo ba, ngayon lang siya na-include?
16: Hindi, laging ano, kasi 45 ako, tapos laging iba yung nare-represent nila. Dati si Maggie, tsaka si Jolly. Ngayon kasi kahit 45 ako, chinallenge ko yung nasa 48 spot para makapag-represent ako ng Philippines sa Asian Games. So, ayun, pwede. Ngayon nila ako pinagbigyan ng federation namin. Dati kasi hindi ako pinagbibigyan na i-challenge yung spot ng 48 eh. So, siguro dahil sa pagkapanalo ko ng SEA Games, nagkaroon sila ng tiwala sa akin na kaya kong lumaban sa 48 kilograms. So ayun, sobrang thankful ako sa kanila na binigyan nila ako ng chance na mag-represent ng Philippines sa Asian Games this time.
15: Yes, so talagang yan naman yung aabangan namin. But of course, yung Asian Championship pala, Miss Kim, bakit hindi ka nag-join nung previous Asian Champs?
16: Ayun nga. Kasi nga, na-injure ako 2 weeks before the competition. Na-injure ko yung tuhod ko. So, hindi naman siya major injury. Pero, baka kasi mas lumala siya kapag ilaban ko. So, kailangan ko siyang ipahinga. So, sabi ng doctor ko, kailangan ko ipahinga to for Asian Championships para hindi lumala and come back ready for Worlds and Asian Games since sila naman yung pinaka-major na competition this year. So tama nga, at least hindi ko ni-risk na ma-injure kasi mas kailangan kong healthy ako ngayong World Championships at saka Asian Games. Yeah.
15: Yes, tama.
0: At yan po ang naging panayam nga po ni Miss Aryan Maliare kaya 4-time sa world champion nga po jiu-jitsu. No, ito nga si Kimberly Custodio. At yan nga pinaghahandaan nila itong nalalapit nga po na Asian Games na kung saan nakatakda na po yung mangyari sa buwan po ng Setyembre. Kaya naman po mga kaibigan, no, aside from that, syempre ang ating boxing teams or boxing team, our fighters, no, just like Yumir Marshall, Nesty Petesio, and many other more. I think there are 7 boxers na kung saan sasabak po dyan, na kung saan napangalanan na rin, and even some of them have competed dito nga sa Asian Games, and even some of them have been an Olympian. Ano na kung saan ay susubok muli na makapag-uwi ng medalya para sa paparating na Asian Games. At yan po ang ating naging pagsasama mula alas 6 hanggang alas 5 hanggang alas 6 ngayon nga pong unang araw ng linggo. It's Monday, August 17. Sa ngalan po ni John Mogol, ako po ang inyong nakasama. No, sa ngalan din po ng ating mga kasama sa Masters Control at Malolos Transmitter sa buong pamunuan ng Sports Region 918. Ako po ang inyong nakasama, Matthew Pacheco. Isang magandang gabi, Pilipinas.
17: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
19: I love it when you call me Senorita.
20: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
18: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
21: Pauso.
18: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
17: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
22: Mas pinalakas, pinalawak.
23: Radyo Pilipinas.
22: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Colab.
22: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
24: Ang taginting ng FM
22: at lakas ng AM
24: sa iisang himpila.
22: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak,
22: mas maraming mararating
24: at mas maraming maaabot ng impormasyon
22: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
27: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
28: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
29: 66 Informasyon.
30: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
31: Sports Radio 918.
32: Radyo Magazine 1278.
33: At Radyo Pilipinas World Service.
34: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
35: Mapapakinggan na
36: sa Capital 104.3 FM.
37: Capital 104.3.
38: Radyo Pilipinas World Service.
39: Sports Radio.
40: Radyo Magazine.
41: Serbisyo Publiko.
42: The AM and FM collab.
43: Sa Capital 104.3 FM.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
46: Radyo Pilipinas is on Viber.
47: Viber.
46: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
47: Receive credible news and information.
46: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
47: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
46: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
48: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
49: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
50: Ito ang Presidential Broadcast Service.
51: Radyo Pilipinas.
52: Radyo Publiko.
50: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
50: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
0: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
51: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
2: Maling paggamit ng confidential funds. Acosta, kinumpirmang mismong si Vice President Sara Duterte ang nag-uutos na i-release ang 125 million pesos confidential funds kay dating OVP Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica.
3: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa Security Officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang pagpapahigting ng seguridad sa Bangsamoro Region at malalimang imbestigasyon sa pananambangka Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Malacanang, nanindigang hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Umano'y Leadership Fund na isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan tugon dyan ng palasyo.
4: Kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo.
2: At alamin ang mga lugar na nagkansila na ng pasok bukas dahil sa patuloy na pag-iiral ng habagat.
5: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, mabilis na nagpatupad ng work from home arrangement ang Malacanang para sa mga tanggapan ng pamahalaan matapos na muling bumuhos ang malakas na ulan ngayong araw.
6: Agad ding sinuspindi ang klase sa iba't ibang lugar, lalo na sa Metro Manila. Ang mga lugar na binahaalamin natin sa ulat ni J.M. Thompson.
7: Sinalubong ng malakas na pag-ulan ang ilan nating kababayan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong Lunes. Dahil dito, agad na sinuspindi ang pasok ng mga estudyante at government employees para matiyak ang kanilang kaligtasan. Pero ang ilang pauwi na sana, naipit dahil sa bigat ng trapiko dahil sa mga pagbaha. Kagaya na lang ng ilang lugar sa Quezon City na binaha dahil sa tindi ng buhos ng ulan kung saan ang mga sasakyan ay usad pagong dahil sa taas ng tubig baha. Ganito rin ang naranasan ng ilang motorista sa ilang lugar sa Makati City dahil wala silang choice kundi lusungin ang mataas na tubig baha na kalaunay humupa rin. Sa lungsod naman ng Maynila, ramdam din ng ilang residente ang tindi ng buhos ng ulan dahil sa pagtaas ng tubig baha sa kanilang lungsod. Tulad na lang sa Abad Santos sa Tayuman kung saan lumagpas ang tubig baha sa gutter dahil sa mga pag-ulan. Hindi rin nakalampas ang ilang lugar sa Marikina City at nagkaroon din ng mga gutter deep na pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Valenzuela City naman, mahigpit na binabantayan ng LGU ang iba't ibang lugar sa lungsod dahil sa walang tigil na pag-ulan. 100% namang operational ang mga pumping station bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ganon din ang patuloy na monitoring ng lungsod ng Maynila sa Remedios Pumping Station para makatulong na mapababa ang pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Pinapaalalahanan naman ang lokal na pamahalaan ng ating mga kababayan na mag-ingat ngayong tuloy-tuloy ang matinding pag-ulan at manatiling nakatutok sa mga mahalagang anunsyo sa kani-kanilang lungsod. J.M. Thompson, para sa Bayan.
5: Muling ipinag-utos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat bukas, August 18. Ayon sa Memorandum Circular No. 128 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, epektibo ang alternative work arrangement sa mga sangay ng pamahalaan sa mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Inatasan din ang pagsasagawa ng alternative learning mode sa mga eskwelahan sa mga naturang lugar, maliban na lamang kung may ibang direktiba ang local chief executives. Binigyan din na magpapatuloy sa operasyon ang mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services at mga nakatutok sa disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo.
6: Puspusan ang paglilinis ng MMDA sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila para maiwasan ang matinding pagbaha. Kasama rin sa tinututukan ang Redemptorist Water Channel para hindi na maulit pa ang tone-toniladang basura na naaanod sa lugar. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
7: Dahil patuloy ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, hindi tumitigil ang MMDA sa pagbabantay ng mga waterway at ang kanilang walang tigil na paglilinis dito para mabawasan ang mga pagbaha ngayong tag-ulan. Naglagay ng mas matibay na trash trap ang MMDA sa bahagi ng Asiana Redemptorist para hindi na maulit ang pag-anod at pagtambak ng mga basura sa Redemptorist Water Channel dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, ang bagong trash trap na inilagay ng flood control team ay mas makapal at may net sa ilalim para hindi na makalusot ang basura, low tide man o high tide. Matatanda ang tone-toneladang basura ang naipon sa Redemptorist Water Channel dahil sa matinding pag-ulan sa Metro Manila. Sa paglilinis ng MMDA sa Water Channel simula noong August 10, mahigit 200 truck ng basura ang nakolekta at nahakot. Samantala, nakahakot din ang MMDA Metro Parkways Clearing Group katuwang ang Dole Tupad beneficiaries ng mahigit 400 sako ng basura sa kanilang paglilinis sa baybayin ng dike ng Barangay Bagong Bayan North, Navota City. Sa mga paglilinis ng ahensya sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, iba't ibang basura din ang kanilang nakokolekta. Kaya naman nagpaalala ulit ang MMDA sa ating mga kababayan na maging responsable sa pagtatapo ng basura.
1: Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways. Sana po magkaroon ng mindset ng pagbabago sa mindset ng ating mga kababayan at magkaroon ng sense of responsibility na ito pong problema sa basura, sa pagbabaha, hindi po kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan po ng whole of nation approach, kaya kasama ang komunidad na tulungan kami para po hindi man mawala yung kompleto yung pagbaha, hindi po tumaas at madali pong mawala.
7: J.M. Thompson para sa Bayan.
5: Sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torin III. Magandang gabi po, J.M. Torres. Si Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan.
8: Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi sa inyong tagapakinig.
5: JM, una po sa lahat, ano po ang overall assessment ninyo sa mga naitalang pagbaha sa Metro Manila ngayong araw? Kamusta po ang inyong mga naging paghahanda at mga proyekto kontra baha? Naging effective po ba ito ngayong araw, sir?
8: Paligay muna ito natin sa context, ma'am. Ano? Kanina ang pag-ulan mula alas 9, mula alas 9 hanggang alas 2 ng hapon, ay reho yung libre sa kayo. Alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. Alas 9 hanggang alas 2 ng hapon ay naka-record tayo sa Science Garden ng 244 mm na ulan. At kumpara sa ating sa kung context natin, kumpara yan sa Undoy na naka 455 sa loob ng 24 oras. So ang rate noon is nasa 20 per hour. Pero itong nangyari sa atin kanina is 40 mm per hour yun. Kaya nakita natin ang mabilis sa pag-akyat ng mga tubig natin. Pero anyway, pa-excuse nyo muna ako, no? May nandito tayo ngayon sa isang area dito sa Ligarda.
5: Uh-huh.
8: May na-assist lang muna ako rito na natumba na matanda. Medyo nabagok ang ulo at kailan namin ina-assist muna namin. Nandito ang ambulansya, kararating lang. Pwede bang
5: okay,
8: mamaya tayo ulit mag-usap?
5: Alright, sir. Susubukan po namin. Yes, sir.
8: Dispatch ko lang to.
5: Okay, sir. GM Torre, susubukan po namin kayo muli tawagan maya-maya lamang tungkol dito sa updates natin.
6: Mahigit 2 linggo nang nakakaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Iba't ibang probinsya rin ang nalubog sa tubig baha dahil sa matinding buhos ng ulan dala ng habagat. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
9: Makikita sa kuha ni Ria Rica Alejandrino ang sinapit ng kanilang bahay sa Florida Blanca, Pampanga, kung saan umabot na hanggang tuhod ang taas ng baha sa kanilang lugar dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa kuha naman ng uploader na si Wingard Kenneth Tungol, nagmistula namang dagat ang Lubao Bypass Road sa Lubao, Pampanga matapos malubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Makikita rin ang mabagal na pag-usad ng mga dumadaang sasakyan dahil sa pagbaha. Sa mga larawang kuha ni Jeremy Paul Cruz, makikita ang halos lagpas taon na baha sa Barangay Santa Cruz sa San Simon sa Pampanga dahil sa pag-ulan dulot ng habagat. Dahil sa taas ng baha, gumagamit na ang mga residente ng bangka para makapunta sa kanilang mga destinasyon. Ang Department of Public Works and Highways nagsagawa naman ng clearing operation sa Sapang-Uyong Creek sa Guagua at Marimla Creek sa Lubao upang alisin ang mga nakabarang basura at debris para mapabilis ang pagdaloy ng tubig sa mga lugar na apektado ng pagbaha. Nagsagawa rin ng DPWH na sandbagging activity sa barangay sa

0: sa kanila, itinapon na lang ang mga inani dahil hindi kaagad maibenta. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
1: Itinapon na lang ng ilang magsasaka sa bingget ang kanilang gulay matapos masira dahil hindi mabenta kaagad. Kagaya na lang ng carrots at wombok na ito na iniwan na lang sa kalsada ng Tublay Bingget. Ayon sa mga ulat, itinapon ng mga magsasaka ang mga hindi na ibentang gulay sa gitna ng pagbaba ng presyo at kakulangan ng mga bumibili.
2: Dumami po yung supply natin na pila sa Wangal, tapos dalawang gabi tsaka pumapasok yung iba sa trading area, ma'am. Kaya ayun po, ma'am, nagkalusaw-lusaw. Tapos dahil sa malakas na typhoon, konti po ang buyer natin na umakyat dito sa trading post, ma'am.
1: Dahil naman sa patuloy na pag-ulan, patuloy rin na hinaharap ng mga magsasaka sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang hamon ng pagpapanatili ng magandang kalidad ng kanilang mga gulay. Bukod sa banta ng pagkasira ng pananim dahil sa pagbaha, pagguho ng lupa at labis na tubig sa taniman, mas mabilis ding masira ang mga gulay na aanihin kapag hindi maayos ang kondisyon ng panahon. Dahil dito, ang buyer at disposer ng carrots na si Kuya Felvier, pinahanginan at tinutukan ng mga electric fan ang mga ibibiyahe nilang carrots upang hindi ito malusaw bago makarating sa Iloilo.
3: Malaking epekto kasi pagka may time na nalulusaw siya, hindi lahat ma-perfect na matuyo o maganda yung pag-quality. Nababawasan yung quality niya kasi pagbasa. Masyado na maputik, hindi na quality. Talagang ganun ang nangyayari sa iba. Pero sa ngayon, tumataas naman ang presyo.
1: Sa kabilang naman nito, ikinatuwa ng ilang magsasaka na kahit papaano'y may pagtaas ng presyo sa ilang mga gulay na bagsak presyo noong nakaraang linggo. Samantala, patuloy ang monitoring at validation ng Department of Agriculture Cordillera sa naging epekto ng Tropical Depression Luis at Maymay at ang habagat sa agrikultura. Umabot na sa humigit kumulang 310 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura sa Cordillera, kung saan mahigit 9,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan.
4: While we have this initial damage that is generated sa ating DRRM information system na database for our agri damages, these are still subject for validation on the ground to really look into ano yung mga actual na damage and the extent of damage, whether totally damage, partially damage, among others.
1: Inabisuhan naman ng DACAR ang mga magsasaka na agad iulat ang anumang pinsala sa kanilang mga pananim, sakahan, alagang hayop, pasilidad at iba pang agricultural asset sa kanilang mga village extension worker upang maisama sa damage assessment at matukoy ang kinakailangang intervention. Jezreel Kate Lapizar, para sa bayan.
5: Samantala, na ipamahagi na ng pamahalaan ang mahigit 3 milyong pisong ayuda sa mga pamilyang apektado ng kalamidad sa Baguio City. Samantala, itinalaga namang no-build zone ang Gisad Surong matapos ang nangyaring landslide. Yan ang ulat ni Angel Kim Pingroso ng PTV Cordillera.
6: Mahigit 3.1 milyon na ang assistance na naibigay ng gobyerno sa mga calamity-affected residente sa Baguio City. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, ang naturang assistance ay binubuo ng food, non-food items at pera mula sa city government, DSWD Cordillera at private donors. Sa panig ng Baguio LGU at DSWD, nagkaloob sila ng food packs, hygiene kits, emergency shelter assistance at financial aid. Nasa 2.1 million pesos halaga naman ng food, non-food items at cash ang nalikom na donasyon mula sa mga pribadong individual at civic groups. As of August 14, mahigit 200 pamilyang binubuo ng mahigit 1,000 katao ang apektado sa lungsod. Aabot sa 47 tahanan ang nasira na binubuo ng 41 partially damaged at 6 na totally damaged.
7: So talagang very saturated na yung ating ground, mga soil. Kaya we expect na magkakaroon pa rin ng soil erosion. And looking at the forecast, lumalabas na baka sa Friday pa tayo makakita ng araw o Thursday siguro.
6: Samantala, naisapinal na ang pagdedeklara na no-build zone ang Gisad Surong kung saan nangyari ang pagguho ng lupa na ikinasawi ng ilang residente. Ito ay matapos ang post-incident meeting ng mga kinauukulang tanggapan ng lokal na pamahalaan

0: para sa mga hakbang na ipatutupad sa rehabilitasyon at proteksyon ng landslide area, na pagkasunduan na wala nang magpapatayo pa ng bago o magkumpuni sa mga nasirang ari-arian sa naturang site dahil sa panganib na banta ng pagguho. Sa pagsusuri ng CDRRMO, fully saturated at very susceptible to landslide ang lugar dahil sa mga visible cracks at unstable ang kalagayan ng lupa. Upang maprotektahan ang lugar, pag-aaralan ng tanggapan ang mga kaukulang engineering interventions katuwang ang MGB at DPWH. Pinapayuhan ang mga residente sa lugar na lumikas bilang precautionary measure habang pinagsisikapan ang mga kinauukulang gumawa ng restoration work.
1: Kailangan lang natin maghandang mabuti. Obserbahan natin yung mga soil natin sa paligid. Yun ang aking panawagan sa ating mga residente na lalo-lalo na yung mga nakatira dyan sa mga slopes. Umikot ho kayo sa inyong mga kabahayan at kung may nakikita ho kayong mga cracks o kaya mga maliliit na soil erosion, paalam niyo po kaagad sa amin. All you have to do is call 911 lang.
0: Hindi na rin magdedeklara ng state of calamity ang lungsod ng Baguio. Angel Kim Pengosro para sa Bayan.
2: Sinalubong ang malaking bahagi ng Luzon ng isang maulang Lunes. Papatuloy po ito hanggang bukas ayon sa risk assessment na inilabas ng PAGASA. Lubhang maapektuhan muli ng mabigat na pag-ulan ng Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan at Cavite. Ibig sabihin po nito, dahil sa posibleng pagbaha, tuloy-tuloy na mabigat na pag-ulan, mataas ang chance na makaranas muli ng matinding aberya sa trapiko sa mga lungsod. Posibleng power at water interruptions, damage to properties at impact sa sektor ng agriculture at fisheries. Kaya naman, mainam na pong planuhin at paghandaan ito bukas dahil ayon sa PAGASA, ang highest potential impact ng habagat ay ngayong araw at bukas, August 18. Samantala, base naman sa rainfall outlook, magpapatuloy po ang mas mabigat na pag-ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Alerta po sa pagunang lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways. Magpapatuloy naman ang walang tigil na pag-ulan bukas, Martes, pero hindi na gaano kabigat kumpara ngayong araw. Particular yan sa Metro Manila, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Antique at Oriental, Mindoro. Lumakas muli ang epekto ng habagat ngayong Lunes at ramdam ito hanggang bukas at konti na lamang sa araw ng Miyerkules. Ang LPA o low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay nakaka-impluwensya po sa habagat at may chance rin itong maging bagyo ayon sa PAGASA. Patuloy po natin yan babantayan. Samantala, apektado rin ng southwest monsoon ang kanlurang bahagi ng Visayas. Habang mas tuyo naman ang panahon sa Mindanao, pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o isolated rain showers sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na po natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Webes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanunod. At abangan, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sumalang bilang testigo sa pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o umano'y maling paggamit ng confidential funds.
3: At alamin ang mga lugar na nagsuspindi na ng klase bukas dahil sa epekto ng habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tinututukan at pinag-uusapan mga salubin ng taong bayan sa paglilitis ng Vice Presidente.
5: I think it's very inappropriate na ginawa niya yung mga ganong comments considering that she's the Vice President.
6: Sa akin po masama po siya na gawing ganon. Sabihin yung mga ganong word, di po normal kasi sila po yung nasa taas.
7: Dapat bilang opisyal ng gobyerno mataas, gumawa sila ng tamang hakbang.
8: Sa mga batas, siyempre mananagot.
9: Kung ano yung magiging consequences nung sinabi niya dun sa mga batas na nakaakma, di bibigay sa kanya yun.
10: Eh, yun po kasi ang base ang pagdating sa SCAD. Yung matibay po talagang ebidensya eh.
9: Dapat law-abiding citizen tayo. Public official tayo. Tayo mismo dapat yung maging ehemplo.
11: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahat ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirer. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
12: Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchoring at berthing fee, pati mga storage fee. Gayon din, sa PITX, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fee sa mga pampasayerong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso.

0: it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Nagbabalik ang ulat, bayan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iginiit ng Pangulo na pangarap niya na dumating ang panahon na wala nang magugutom na Pilipino. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
3: Namahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 10 kilong bigas sa Dumaguete City. Mahigit 2,200 residente ang nakatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program ng Local Government Support Fund.
4: Ibinibigay po natin sa mga household na alam natin na nangangailangan ng tulong. At alam niyo po, noong ako'y unang umupo, in-interview po ako at tinanong sa akin kung ano ba ang talagang gusto mong mangyari, ano bang hangarin mo, ano bang pangarap mo para sa Pilipinas. At iniisip ko na mabuti at napakasimple lang. Ay sana naman mangyari na dumating na ang araw na wala nang gutom na Pilipino.
3: Target ng administrasyon na mabigyan ng libreng bigas ang halos 390,000 benepisyaryo sa buong Negros Oriental.
5: Kailangan buong 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO.
3: Nanawagan ang Malacanang na isumbong ang anumang insidente ng pang-aabuso sa Presidential Scholarship Program. Sa ilalim ng programa, nag-aabot ng 20,000 pesos na scholarship fund sa 5 estudyante sa bawat barangay.
5: Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na mag-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito, dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students.
3: Papalo sa 2,785 na scholars mula sa 557 na barangay sa Negros Oriental ang inaasahang makikinabang sa scholarship mula sa bawat bayan makikinabang program. Binisita ni Pangulong Marcos ang 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Tanhay, Negros Oriental. Binigyang pugay ng Pangulo ang pagpapanatili nila sa kapayapaan at seguridad. Kinilala rin ng Presidente ang pagsisikap ng tropa sa internal security operations, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagtugon sa sakuna. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa sandatahang lakas para mapaigting pa ang kapayapaan sa Central Visayas. Clayzel Pardilia para sa Bayan.
6: Samantalang bukas makipag-usap sa lahat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng mga ulat na humihiling umano si Vice President Sara Duterte ng pribadong meeting sa Pangulo. Samantala, kaugnay sa ibinunyag dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na umano'y leadership fund, iginiit ng Malacanang na hindi ito alam ng Pangulo. Nagbabalik si Clayzel Pardilia.
5: Kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo.
3: Nanindigan ang Malacanang na hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang leadership fund na isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
7: Ang leadership fund ang tig 500 million pesos umanong inilaan ng DPWH sa bawat senador noong 2025 para sa kanilang priority infrastructure projects. Nakausap mismo ni Palace Press Officer Claire Castro si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa issue at ang tugon dyan ng Presidente.
5: sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao.
3: Itinanggi rin ng economic team ang leadership fund na ayon kay Bonoan, ginawa umano para tugunan ang pagkaalarma ni Pangulong Marcos sa sangkatutak umanong pagsisingit ng pondo sa panukalang national budget na umantong sa pagtapyas sa pondo ng DPWH.
5: Ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo, sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho.
3: Pinasinungalingan ng Malacañang ang akusasyon ni Caloocan Representative Edgar Erice na binantaan umano ni DPWH Secretary Vince Dizon si Erice na tatanggalan ng pondo sa mga infrastructure projects sa Caloocan City dahil sa pambabatikos sa gobyerno.
5: Yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Dizon dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan.
3: Nananatiling bukas ang pintuan ni Pangulong Marcos Jr. para sa lahat. Kasunod yan ang ugong na humihiling umano si Vice President Sara Duterte ng pribadong pagpupulong kay Pangulong Marcos.
5: Kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan.
3: Tinaguri ang unit team sina Pangulong Marcos at VP Duterte na kapag-kumandidato at nanalo noong 2022 elections. Pero makalipas ang mahigit kumulang 2 taon, nagkabitak ang alyansa ng dalawa. Clayzel Pardilia para sa Bayan.
6: Eto naman, abiso sa ating mga motorista, inaasahang ipatutupad bukas ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo. Ito ay dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
8: Huling tataas ang presyo ng produktong petrolyo simula bukas dahil pa rin sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, itinuturong dahilan sa muling pagtaas ng presyo ng krudo ay ang pagbagal sa diplomatic development sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagdudulot ng kawalang katiyakan sa presyuhan sa pandaigdigang merkado, partikular ang Mean of Plat Singapore o MOPS at ang paghina ng piso kontra dolyar.
9: Ang presyo po natin, taas ang baba, tataas, minsan bababa, in a matter of 1 week. It really depends on how the negotiations in the Middle East conflict happen, kung saan siya papunta. Kung may mangyari doon, it's reflected in the international market and automatically it gets reflected in our pump prices.
8: Sa pinakauling forecast ng Department of Energy, nasa 2 pesos and 49 centavos ang inaasahang itataas sa presyo kada litro ng gasolina, habang 3 pesos and 84 centavos naman ang inaasahang itataas sa presyo kada litro ng diesel, habang ang kerosene, 5 pesos and 1 centavo naman ang inaasahang dagdag singil sa kada litro ng kerosene. Ayon naman kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, walang katiyakan hanggang kailan magpapatuloy ang serye ng taas baba sa presyo ng produktong petrolyo. Pero pagtitiyak ng opisyal, malabo nang mangyari muli ang nasa 20 pesos kada litro na pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo.
10: Nobody knows how long they will drop this out. Pero at the end of the day, the markets will adjust. The markets, I think, have begun to adjust. So siguro, we will be remaining in an elevated price scenario. Kita natin malalaking talon na 20 pesos, 25 pesos, mukhang malabo lang mangyari yan. Pero yung volatility from week to week, nandyan pa rin po yan.
8: Samantala, aabot na sa halos kalahating bilyong piso ang naipamahaging subsidiya ng pamahalaan sa mga PUV drivers sa ilalim ng uplift program. At aabot naman sa halos 100,000 PUV drivers ang nakinabang mula sa nasabing programa. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
2: Makakausap po natin muli sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III kaugnay ng pagbaha sa Metro Manila. GM Torre?
11: Yes, ma'am. Good evening. Good evening sa ating tagapakinig. Pasensya na kanina, nakat-off tayo.
2: Yes, sir. Salamat po sa pagsagot muli ng aming tawag. Saan mga lugar po, sir, na nakapagtalada ng mga pagbaha at kamusta na po ang sitwasyon ng trapiko sa mga lugar na apektado po ng baha ngayong araw?
11: May mga lugar pa rin tayo, no, na mga not passable, especially yung Araneta, corner Rodriguez, at saka sa mga malalapit na dinaanan ng San Juan River, kasi umapaw po talaga ang San Juan River ngayong gabi.
2: Yes, sir. Nagbanggit nyo nga po, no, kanina ay nasa 244 millimeters ang ibinuhos ng ulan simula 9 a.m. hanggang 2 p.m. po. At yung ganitong amount po ay naitatala sa loob ng 24-hour period, pero kanina lang ay ilang oras lang ay tumaas na nga sa 244. Kamusta naman po yung ginagawang hakbang, sir, sa mga oras na ito ng MMDA sa mga apektadong lugar po?
11: Ang talagang ginagawa natin ngayon ay ang priority natin ngayon ay ang pagliligtas muna sa ating mga kababayan na nandyan sa paligid ng mga waterways natin, sapagkat pag umapaw talaga yan, kailangan silang mailigtas. Kaya yan ang priority natin. At pagkatapos, sinisiguro natin na itong mga waterways ay open, papunta talaga sa Manila Bay at Laguna Divay, para mabilis na humupa dito sa ating lupa at mawala na muna ang tubig at very least mapababa muna.
2: GM Torre, as of this moment naman po, may mga lugar po ba na hindi pa rin na pwedeng daanan dahil sa pagbaha? At kung meron po, saan po ang mga alternative routes po na maaring daanan?
11: Una nga, kanina, gaya ng nabanggit ko, yung Araneta, corner Rodriguez, at saka yung mga malalapit sa San Juan River. Dahil yun po ang umapaw at yun ay hindi pa madana ng mga sasakyan. Tapos yung mga low-lying areas dito sa Calao, meron dito tayong na-report na tire dip at hindi kakayanin ito ng mga kotse, kaya mga SUV at mga malalaking truck na rin.
2: Opo. Karamihan nga po sa ating mga kababayan na GMA, mga individual po na na-stranded at may mga naiulat na mga ilang mga kotse na nabaha nga po, no. Ang kaugnay po niyan, bukas po ay posible ngang makaranas muli ng ganitong mabigat na pag-ulan. Meron po ba tayong ipatutupad na libreng sakay?
11: Meron po. Ngayong gabi po, marami nang nag-dispatch sa mga LGU, pati na rin ng MMDA. Ang ating PNP ay nag-dispatch na rin ng kanilang mga libsakay. Tingnan na lang po natin sa ating website at may mga advisory po kami dyan kung saan meron. At para malaman din ating mga kababayan, gaya kanina naman nadaan na namin at pinagpa-dispatch po tayo dito sa may area ng U-Belt.
2: Alright, GM Torre, panghuling question na lang po para hindi po namin kayo maabala sa inyong operasyon ngayon. Mensahe na lang po para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga motorista at commuter ngayong maulan pa rin ang panahon.
11: Mga kababayan at mga kasama, medyo kakaiba po ang lakas ng ulan na ating naranasan kanina. Ito ay doble ang rate kaysa sa undoy, although mas maiksi lang at tumigil ka agad. Mabuti naman, salamat sa Diyos, at tumigil agad ang ulan na yon. Pero hanggang sa ngayon ay pinapahupa pa natin, pinabababa natin ang ating mga daluyan ng tubig sapagat ito ay talagang napuno at umapaw. Kaya pakiusap saan natin sa lahat ay huwag munang bumiyahe kung hindi rin lang kailangan at huwag mong makipagsapalaran sa baha para nato ay makauwi ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Malate man ngayon ng konti o medyo gabihin man ngayon ng konti, pagpapasensyahan nyo na po. Pero advice namin, huwag po nating subukan na yung baha at napakadelikado po. May mga areas pa na medyo mataas ang tubig.
2: Alright, maraming salamat po MMD General Manager Nicolas Torre III at mag-iingat po kayo. Samantala, mahigit 20 na ang inihain ng Pilipinas na diplomatic protests laban sa China kaugnay ng iba't ibang insidente sa West Philippine Sea mula Enero. Wala umano sa mga ito ang pinansin ng China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
12: Ito ang Iron Triangle na plano umano ng China para magkaroon ng buong kontrol sa South China Sea. Sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang militarization sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na lamang ang kulang para mabuo ang Iron Triangle na nag-uugnay sa mga kontroladong feature ng China sa Paracel at Spratly Islands. Babala ni Tariela, posibleng maapektuhan nito ang one-third ng global shipping at mapigilan ang freedom of navigation, habang maaari rin anyang tuluyang makontrol ng China ang Bashi Channel.
13: This is disturbing because for China, they claim indisputable sovereignty in the entire water of South China Sea. For China to take over Bajo de Masinloc is not just a concern for the Filipino people. It's a concern for everybody wherein more than 60% of the global trade passes in this area.
12: Bumwelta ang embahada ng China at inilarawan ito bilang alarmist rhetoric sa gitna ng nagpapatuloy na konsultasyon sa pagitan ng ASEAN countries at China para sa pagbuo ng South China Sea Code of Conduct. Inakusahan din ng Chinese Embassy si Tariela na isang foreign agent at sinusunod umano ang estilo ng Estados Unidos para patasin ang tensyon at naglalagay sa mga Pilipino sa isang gulo. Sagot ni Tariela, taliwas ang ginagawa ng China sa sinasabi nito. Gaya ng pangako ni Chinese President Xi Jinping noong 2015 sa pagbisita sa US na hindi umano para sa militarization ang mga inuupang artificial island ng China sa South China Sea.
14: We know our facts, no? And historically, we were able to monitor kung ano talaga ang pagkilos ng China. So they can just always deny and ignore kung anong mga warnings na ipinapakita natin sa publiko. But definitely, alam natin ano talaga ang intention ng China to be an imperialist state sa region ng Indo-Pacific.
12: Kung paano pipigilan ng Pilipinas na mabuo sa Scarborough Shoal ang Iron Triangle?
13: On the part of the national government, particularly the Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, patuloy tayo nagpapatulya sa Bajo de Masinloc.
12: Samantala, umabot na sa 27 ang inihain ng Pilipinas na diplomatic protest laban sa China, kaugnay ng iba't ibang insidente sa West Philippine Sea mula Enero. Wala umano sa mga ito ang pinansin ng China.
15: Ganun naman China, they do not really respond, but at least we have put on record our protest, our displeasure by coming about with those diplomatic protests.
12: Bukod sa West Philippine Sea, binabantayan din ang karagatan sa hilagang bahagi ng bansa kung saan naobserbahan ang pagdami ng Chinese research vessels. Matatanda ang ilang Chinese scholars ang nagsabing bahagi umano ng China ang Batanes at kaagad kinontra ng Pilipinas.
16: We are monitoring the maritime domain 24/7 through our land-based sensors in coordination with other government agencies. The noted increase in the research vessels up north is one of the factors that we are considering giving more attention to.
12: Patrick De Jesus para sa Bayan.
6: Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa impeachment court ang dating special disbursement officer nang tanggapan ng office of the Vice President na idineklarang isang hostile witness ng impeachment court. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
17: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinayagan na maging hostile witness si Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President.
18: The court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the Senator judges and the public and councils as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions. Still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction.
17: Sa paglilitis, inamin ni Acosta nang galing mismo sa dating security officer ng OVP na si Colonel Raymond Lachica ang mga input sa 2022 fiscal and financial plan, particular ang good governance program, bagamat siya dapat ang gumagawa nito. Kabilang sa mga nakapaloob sa programa, ang libreng sakay, financial and medical assistance at iba pa.
19: May mga pag-aaral ba? O pagsasaliksik na ginawa ang inyong opisina to come up with the program?
20: Wala akong personal knowledge, Ana, Your Honor.
19: Wala kang personal knowledge. May proseso ba o criteria na ginamit to select of all programs, good governance programs? Wala po.
20: Wala ko.
19: Sinabi niyo, ma'am, na wala po kayong alam, wala kayong personal knowledge, kasi po, hindi naman po ikaw yung nag-identify ng mga programa tsaka mga activities na nakasulat sa 2022 Fiscal and Financial Plan. Tama po ba?
20: Tama po, Your Honor.
19: Tama, Your Honor. In fact, ma'am, you will admit, confirm, na noong November 25, 2024, yung pagdinig ng Committee on Good Governance and Accountability, you merely ask a security officer, Colonel La Chica, what to state in the fiscal and financial plan as confidential activities in relation sa paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds. To aid your memory, Your Honor, please, we are showing on the screen, a portion of the transcript of the Good Committee on Good Government and Accountability hearing, November 25, 2024, where sinasabi ng witness that all information that will be reflected in the fiscal and financial plan of the Office of the Vice President, which she prepared, galing lang sa isang security officer, si Colonel La Chica.
20: Siya po ang nagbigay sa akin ng inputs, Your Honor, o mga guidelines po, Your Honor, kung ano po ang mga activities in relation po sa pagkandak po ng confidential operations, okay, or activities.
17: Kinumpirma rin ang kosa na pirmado ni Vice President Duterte ang fiscal and financial plan. Tumayo naman Senator Judge Erwin Tulfo dahil bumabagal ang paglilitis.
21: Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya.
22: Mr. President,
21: tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Ms. Witness, you can understand. You can understand Tagalog. You can speak Tagalog. Dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo.
17: Napagalaman din ang kinopya lang ang laman ng 2023 Fiscal and Financial Plan sa 2022 Fiscal and Financial Plan. Nabigo rin sa ECOS ang nilagay sa mga dokumento sa Commission on Audit o COA na si Colonel La Chica ang nagbibigay sa kanya ng input sa Fiscal and Financial Plan. Inamin naman ni Acosta na personal niyang in-cash ang 125 million pesos confidential fund sa Land Bank Show Boulevard Branch. Inilagay ito sa apat na bag ni Acosta.
19: In putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan?
20: Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag.
19: Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa iyo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag?
20: Wala, Your Honor.
19: Then,
17: ibinigay din ako sa nasabing halaga kay Colonel La Chica sa utos umuno ni Vice President Duterte. Samantala, hindi na natuloy ang pagtistigo ni Marivic Pareja, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, matapos pumayag ang depensa na stipulate ang mga dokumento na iharap sana sa paglilitis. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Dahil halos maghapon na pong hindi tumitigil ang pag-ulan, alamin natin ang sitwasyon ngayon sa ilang lugar sa ulat ni Carlo Candelaria Live. Carlo?
0: Ayos, narito tayo ngayon sa Maya EDSA sa panulukan ng Main Avenue kung saan na nakararanas pa rin tayo ng manakanakang pag-ulan. Magmula pa kanina ay nakararanas na ang buong kamay nila ano, ng moderate to heavy rains dahil nga sa epekto nitong habagat. Mabigat ang daloy ng trapiko kanina sa may southbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dahil dyan, ilang pasahero na rin ang stranded at nahirapang makasakay pa uwi matapos suspindihin ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno, ilang kumpanya at nagkaroon na rin ng kanselasyon ng mga klase.
1: Baka doon na lang po sumakay, baka kasi nagbababa po.
4: Ngayon, sobrang hirap sumakay. Kahit mag-book, wala talaga nag-a-accept.
23: Paano gagawin niyan, ma'am?
4: Maghihintay pa din. Ayoko maglakad.
0: Ilang kalsada rin sa Metro Manila ang nakaranas ng pagbaha at mabigat na daloy ng trapiko bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Quezon Avenue, halos wala ng galawan ang mga sasakyan at buhol-buhol na rin ang traffic sa ilan pang mga lugar. Sa Caloocan, nag-deploy na nga ng rescue boats yung mga otoridad dahil sa mataas na pagbaha. Sa Maynila, nagkaroon din ng libreng sakay ang Hawkers Division sa Blumentritt para sa mga commuter na na-stranded dahil nga sa malakas na buhos ng ulan. Sa Marikina River naman, umabot na sa second alarm at hanggang sa mga oras na ito, sa 6:23 PM ano, sa update ng Marikina Rescue 161 ay nasa 16.9 meters na yung level ng tubig sa Marikina River, malapit na umabot sa 17 meters. Kaya naman kinakailangan na magpatupad ng preemptive evacuation. Samantala, makikita rin sa official Facebook page sa post ng MMDA ang sitwasyon ng baha sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan. Ayos, kung makikita mo no, dito sa aking likuran, ito yung southbound lane ng EDSA patungo yan ng Makati. Narito tayo ngayon sa Mayacubao at kung makikita mo ay free-flowing naman. At yung daloy ng mga sasakyan, kung makikita mo no, ay mabilis naman, wala masyadong traffic. At dito sa aking kanan, yung main avenue station ng EDSA Carousel. Kanina mahaba ang pila dyan, pero ngayon ay tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga bus. Kaya kung makikita mo ay halos mauubos na rin yung mga pasahero. Sa kabila naman yung northbound lane, makikita ninyo mabilis na rin ang daloy ng trapiko. Kanina bahagyang mabigat yan, pero sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko. As of 5 PM kanina ay nagtaas na ng heavy rainfall warning yung PAGASA sa Metro Manila. Nakataas yung red rainfall warning dyan sa mga lugar sa Camanava area. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Metro Manila ay orange rainfall warning yung nakataas. Ice?
2: Maraming salamat, Carlo Candelaria. Mag-iingat kayo dyan.
6: Ligtas si BARMM Interim Chief Abdul Rauf Macacua matapos ang pananambang sa kanya nitong araw ng Sabado. Ipinahayag naman ni Macacua na hindi makakaapekto ang insidente sa pagsasagawa ng kauna-unahang BARMM parliamentary elections sa Setyembre. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
24: Ligtas at walang nasugatan sa pag-ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Sa inilabas sa pahayag nito, ikinalungkot ni Macacua ang nangyaring pananambang sa kanya na sumasalamin umano sa realidad na malayo at marami pang kailangang gawin upang makamit ang totoo at pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro Region. Ngunit iginiit din ni Macacua na hindi ito makakaapekto sa pagsasagawa ng kauna-unahang BARM parliamentary elections sa 14 ng Setyembre ngayong taon. Nananawagan din si Macacua sa mga residente sa BARM na manatiling mahinahon at iwasan ng pagpapakalat ng kahit anong espekulasyon na maaaring makaapekto sa isinagawang imbestigasyon ng mga otoridad. Kinundan na naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangyaring ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Tiniyak naman ng Philippine National Police na patuloy ang imbestigasyon na nangyaring pananambang kay Macacua.
25: Tiniyak ng PNP na hahanapin ang mga nasa likod ng pag-atake at mapanagot ang sinumang mapatutunayang sangkot sa insidente. Mula dito sa Cotabato City, Trisha Aragon para sa Bayan.
6: Tiniyak ng Malacañang at Commission on Elections na hindi maapektuhan ng pananambang sa Interim Chief Minister ng BARMM ang parliamentary elections sa rehiyon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
26: Tuloy at walang makapipigil sa nakatakdang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre. Ito ang tiniyak ng Malacañang sa kabila ng pananambang sa convoy ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa General Santos Cotabato Highway sa Maguindanao del Norte nitong August 15. Nangyari ang pananambang nang pauwi na sa Cotabato City si Makakuwa mula sa isang pagtitipon ng Bangsamoro Federalist Party kung saan siya ay nanumpa bilang party president at chairman ayon sa ulat ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Ligtas ang interim chief minister at kanyang mga kasama sa convoy habang patuloy namang tinutugis ang mga salarin. Giit ng palasyo, magpapatuloy ang isinusulong na kapayapaan sa rehiyon.
3: Hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC ay peaceful naman ang buong BARM.
26: Inatasan na ng Commission on Elections ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na tukuyin ang mga nasa likod ng pag-atake. Binigyang diin ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na hindi dapat palampasin ang insidente at maaari ring magdagdag ng puwersa kung kakailanganin basta't hindi makagugulo sa katahimikan sa lugar. Dagdag pa ni COMELEC Chair Garcia, nananatiling mapayapa ang kabuuan ng Bangsamoro kaya't hindi dapat makaapekto ang isang insidente sa kanilang desisyon kung kailangang maglagay ng lugar sa ilalim ng COMELEC control. Sabi rin ng poll body, walang itinigil na operasyon para sa halalan sa BARM sa September 14. Tiniyak din ng COMELEC na makaboboto ng maayos sa mga kababayan natin sa BARM sa susunod na buwan at magagawang makapagproklama ng mga bagong leader matapos ang butuhan, kung kakayanin ay sa mismong gabi ng eleksyon. Sa kasalukuyan, walang nakikitang dahilan ng COMELEC para isailalim sa kanilang kontrol ang mga lugar sa BARM. Wala ring rekomendasyon mula sa mga otoridad na gawin ito. Iniutos naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaigting ng seguridad sa Bangsamoro para panagutin ang mga salarin sa nangyaring pananambang.
3: Ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung anuman po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito ay ipapaubayan na lamang po natin sa PNP at hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon.
26: Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Suspendido na ang klase sa ilang lugar sa bansa para sa araw ng Martes, August 18 dahil sa masamang panahon dulot ng Southwest Monsoon o habagat. Kabilang sa mga nagkansela ng klase ang ilang bayan sa Bulacan, Pampanga hanggang sa Webes. Ang klaseng kanselado sa Zambales at probinsya ng Pangasinan. May ilang lugar namang nagpapatupad ng asynchronous classes at may ilang suspendido maging ang online class. Samantala, suspendido rin ang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa Metro Manila at probinsya ng Cavite at Rizal. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
6: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Lunes. Sa ngalan ni Audrey Goriceta, ako po si Ryan Lisiges para sa Bayan.
2: Hanggang bukas, ako naman po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
6: Bagong Pilipinas.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with
5: Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
11: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
6: training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ang oras po natin, 7:36 ng gabi. Patuloy po kayong nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po naman ay napapakinggan sa pamagitan ng 104.3 The Capital. Pansamantala po munang humihingi tayo ng paumanhin sa mga nag-aabang po sa Salam Radio. Sa kasalukuyan po ay makikibalita muna tayo mula po sa Pag-asa Forecasting Center at ganun din sa MMDA at sa iba't ibang mga sitwasyon sa Metro Manila. Alam naman po nating lahat na sa kasalukuyan ho ay talagang walang tig ang buhos ng ulan mula pa kaninang umaga. Kaya naman marami ho sa ating ding mga kasamahan ay kung hindi ho na stranded, nababalahaw ho dyan po sa mga kalsada, no, sa mga sumandaling ito. Kaya naman tignan po muna natin ang magiging lagay ng panahon. Ako po si Jamie Quinto, makakasama po ninyo in a few minutes of this program, special program. Sa kasalukuyan po, nasa Pag-asa DOST, hingi po tayo ng ulat mula kay Ma'am Veronica Torres.
1: Rancho Pilipinas Weather!
0: Ma'am Veronica, magandang gabi po sa inyo.
2: Magandang gabi din po sa inyo sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Ngayong araw ay may minomonitor tayong low pressure area sa labas ng ating PAR. Kanina alas 3 ng hapon, huli itong namataan sa layong 1,160 kilometers silangan ng Northern Luzon. Itong low pressure area na ito ay mababa naman yung chance ng maging bagyo in the next 24 hours. Pero beyond that, increasing ang possibility. Ito naman ay nakikita natin na medium chance or low chance in the next 24 hours and then increasing possibility after 24 hours. So, para naman sa lagay ng panahon, yung southwest monsoon natin, patuloy ang epekto sa Luzon, pati na rin sa may Bisaya. Asahan nga natin yung mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan na moderate to heavy sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Occasional rains naman sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Negros Island region, nalalabing bahagi ng Luzon, nalalabing bahagi rin ng Western Visayas at sa nalalabing bahagi ng bansa. Bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga chance ng mga localized thunderstorms. Wala tayong gale warning sa kahit na anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat sa Papalao at Hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon at sa may silangang bahagi ng Mindanao dahil sa katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan nga muna pinakahuli.
0: Ma'am Veronica?
2: Yes po.
0: So, sa mga oras na ito, until tomorrow, makakaranas pa din tayo ng patuloy na pagbuhos ng ulan. Kasi kaninang umaga po, no, walang tigil na din yung pag-ulan. And then dito ho sa Quezon City, I don't know, sa iba hong mga lugar. Pero kanina ho dito sa Quezon City, parang halos isang oras na walang humpay ang pagbuhos po ng malakas na ulan.
2: Opo, sa kasamaang palad nga po kahit bukas at least kasi yung weather advisory natin na for 3 days ay hanggang Wednesday afternoon to Thursday afternoon, posible pa nga rin na maging maulan sa Metro Manila. At ito ay around 50 to 100 millimeters. At kapag ganun nga, nagkakaroon nga ng mga flash flood and then kung landslide, kung nasa landslide prone areas po tayo.
0: Mm-hmm. Okay, so talagang kailangan bukas magdala pa rin ng mga umbrella, no, yung payong at raincoat na din siguro.
2: Tama po kayo dyan.
0: Okay, mag-ingat din po kayo, Miss Veronica.
2: Salamat po, ingat din po tayong lahat.
0: Okay, thank you so much. Ayan po si Miss Veronica Torres mula po sa Pag-asa Forecasting Center. Naghatid sa ating oras, 40 minuto makalipas po ang 7 ng gabi. At patuloy po kayo nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Jamie Quinto po. At sinusubukan po natin, no, na atin pong makakapanayam in a while ang Metro Manila Development Authority dahil mukhang marami ho talaga ang na-stranded, no? Si kasamang Nords, Maguindanao ay itatry din natin na na maipasok, no, para at least ay malaman natin kung nasaan na ba yung sitwasyon niya. Alam nyo, ang problema ho kasi dun sa mga ibang mga na-stranded, eh wala na daw hong galawan yung mga sasakyan. So, kumbaga parang na-stuck ka doon. But we hope na ano, no, na mag-subside na sana yung mga tubig para nang sa ganon makadaan na kaagad yung mga sasakyan at hindi na humabalahaw or ma-stranded pa yun pong ating mga kababayan. But sa mga oras na ito, no, alamin po natin ang lagay ng traffic sa mga sa mga lansangan, no, ang daloy ng sasakyan sa mga oras na ito. Nando doon po sa MMDA Metro Bay si Chris Almilor.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Sir, magandang hapon, magandang gabi po sa inyo. Sir Chris Almirol, magandang gabi po. Okay. Babalikan po natin si Mr. Chris Almirol mula po dyan sa MMDA Metro Base. Naku, mahalaga po ito, no? Na malaman ho natin, lalo na ito, payo ko ho dun sa mga pumasok mo sa opisina and all, pagkago ho ganito na natag-ulan, mas mainam na kayo ho ay nagiiwan na ng mga tsinelas, bota o kung ano paman, pambahay at panlakad sa inyong mga opisina, no? Kasi mas mainam ho, mas safe kayo na nandiyan dyan kayo sa office ninyo kaysa ho halimbawa uuwi pa kayo, no? Kung talagang hindi ho magbabago yung buhos ng pag-uulan, no? Kasi mas mahirap hong ma-stranded sa daan. Okay. So narito naman at ating alamin. Mula po sa Maynila, yung mga ilang kalsada na lubog sa tubig baha, pero ano yung ginagawa ng lokal na pamahalang ng Maynila para nang sa ganun ay hindi naman masyadong mahirapan din yung mga stranded natin na mga kababayan kung meron man. Si DK Zarate nakatutok po doon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa mga sumandaling ito, abun na lamang yung nararanasang pagbagsak ng ulan dito sa lungsod ng Maynila. Pero meron pa rin ilang mga lugar, yung iba humupa na. Pero sa ngayon, may mga lugar pa rin na gutter deep. Mm-hmm. Yung lalim ng tubig o netong baha. At kaya naman dahilan dito ng pagbabagal sa daloy ng trafiko kasi naghihintuan yung mga sakyan. Itong mga lugar na baha pa rin as of 7 p.m., itong Quirino Avenue, kanto ng Taft Avenue, itong Taft MBI, tsaka doon, itong Taft MBI ay gutter deep. Ito lahat ang babanggitin ko, puro gutter deep lahat ito.
0: Okay.
3: Kung saan nahirapan nga makadaan yung mga sakyan. Padre Paura, Kalaw sa may bandang Taft, UN, kanto ng General Luna Street, at tsaka Mindiola, kanto naman ng Recto. At kagaya ng binabanggit mo, may ginawa rin aksyon agad itong Manila LGU kung saan nag-deploy sila ng libreng sakay. Hindi lang LGU, pati rin yung mga kapulisan natin, yung MPT. Sa katunayan na tatlong truck, yung tatlong sasakyan yung inilabas ng Manila DRM Department para magbigay ng libreng sakay para sa mga stranded na pasahero. May kita yung mga libreng sakay na yan dito sa may bahagi ng ano, karamihan meron dito sa may Tafa, bandang Quiapo, at papunta rito sa may papunta dito sa may Caloocan banda.
0: Buti maagap naman pala itong lokal na pamahalaan kasi maliwanag pa, mukhang kanina pa ito DK, no? So meron na palang libreng sakay din na ibinigay na as early as anong oras ito?
3: Actually, nung nakita ni MDRRM Department Chief Arnel Angeles yung sitwasyon na may mga matataas sa baha, agad-agad siyang nag-deploy. Maliwanag pa lang, nag-deploy agad siya ng mga truck. Kaya naagapan. Ito yung mga lugar. Ang libreng sakay, yung Kino, papuntang Avenida, papuntang Arpapa, UN at saka Sagredo at saka Quirino papunta naman sa Divisoria. Bukod dyan, nagbigay din ng libreng sakaya itong Manila Police District. Dami. Itong sa Lacson Street, Tayuman, papunta sa LRT Tayuman, meron din libreng sakay sa Along RM Boulevard, Sampaloc, Maynila. Meron din galing sa P. Burgo Street, papunta sa Quirino Avenue. Meron din sa Maria Orosa Street, kato ng UN Avenue, papunta sa Taft Avenue at Pedro Hill Station. Meron din libreng sakay sa New Panadero Street, Santa Ana, Maynila. Meron din sa Maya Solis Tayuman, vice versa, papunta sa Along Juan Luna. Meron din sa RM Nagtahan, papuntang Old Santa Mesa. Meron din dito sa Michelle Mabini, sa May San Andres at Plaza Balagtas at marami pa nga iba.
0: Oo, sa May Osmeña daw, kamusta na ang lagay doon? Kasi kanina, no, naka-monitor lang din ako. Ang sinasabi doon ay may mga ilang mga hindi na nga rin madaanan ng mga sasakyan. Hindi na sila makadaan at syempre dahil nga doon sa medyo malaki yung tubig doon sa May Osmeña daw.
3: Yun yung binabanggit din na nung iba. Tapos sa ngayon, ito inaantay pa natin yung panibagong update. Kasi marami rito sa mga lugar sa lungsod ng Maynila na ang taas talaga ng baha. Pero dahil may mga gumagana ng mga mobile pumping station na naka-deploy dyan sa may Ross Boulevard na boundary ng Maynila, mabilis daw namang humuhupa yung mga baha. Maliban lamang dito sa mga iba pang lugar na binanggit natin kanina. Maging dito sa Espanya, mayroong gutter deep dito sa may Lacson, pati sa Dila Puente. Ah, hindi lang gutter deep, 3 feet ang binabanggit ni Sir Angeles. Kaya hindi rin nakakadaan yung mga sasakyan. Sa ngayon, ina-update pa nila yung mga sitwasyon dahil patuloy na nag-iikot yung mga tao ng DRR Department ng Manila LGU at patuloy yung pagpasok ng impormasyon. May mga umuhupa, may nananatiling mataas pa rin.
0: Nung last week, DK, if I'm not mistaken, nireport mo sa programa ko yung malalaking mga pumping station, hindi ba? Na So kamusta 'yon? Na napakinabangan ba ng mga lungsod?
3: Actually, gumagana 'yon. Yun yung impormasyon na nakuha natin, lalong-lalo na bago 'yun eh. At ang kailangan lang naman doon dahil mobile pumping station siya, kailangan siya ng gasolina. Ma-maintain yung gasolina at isa sa magiging kung titigil man 'yan, isang magiging problema dyan, kung basura. Kung agad mababarahan ng mga basura yan, baka humina o tumigil yung pagpapump yan. Pero nakikita naman agad yung epekto dahil sa sobrang laas ng pagbuhos ng ulan, nananatiling gutter deep pa rin dito sa may bahagi ng Taft. Ibig sabihin, umuhupa agad yung baha. So kung hindi babagsaki ang ulan na yan, inaasahan, binabanggit nila, walang isang oras o dalawang oras, nawawala rin agad yung baha kung hindi na magpapatuloy yung pagbuhos ng ulan.
0: I see. Okay. So, ito, merong advisory dito kasi apparently si itong si MDRRMO, no? Yung chief.
3: Arnold Angeles.
0: Si Sir Angeles, si Mr. Director Arnel Angeles ng Manila DRRM. Sa interview kanina, no, sa MIMO, sa kay J. Mark Dagala, ang sinasabi niya, yung daw pagbaha kanina sa paligid ng Maynila ay dulot nga ng malakas na pagbuhos ng ulan. Kaya, kumbaga parang nabulunan din yung pumping station. Okay. Pero sabi dito ay sa paligid daw ho ng City Hall ay humupa na yung baha. Okay.
3: So sa paligid kasi ng City Hall, yung ibinaon diyan na culvert box ata yung tawag doon. Basta yung drainage system diyan, bas matangkad pa kay Mayor eh. Tapos pag nilapad ni Mayor yung magkabilang braso niya, ganong kalawak o bas malawak pa. Kumbaga dumoble yung sukat. Kung matatandaan, kung ganitong pag-ulan, malamang pinasok na yung City Hall. Pero dahil naagapan, bago dumating itong malakas na mga pag-ulan, napalitan na. O napalawakan na yung mga drainage system sa paligid ng City Hall. Kaya mabilis na rin humupa yung mga baha. At mabilis kumilos yung Manila LGU, particularly yung DRR department sa pamumuno ni Director Angeles. Meron silang tinatawag na Emergency Operation Center. Mm-hmm. Nandiyan yung mga CCTV nila, naka-monitor, tapos tumatanggap din sila ng tawag. Ibigay na rin muna natin yung hotline, baka mamaya may nakikinig.
0: At, sige, oo.
3: Kailangan ito yung emergency hotline ng Manila City DRR Department. Kung telepono ang gagamitin, 02-8463-3295. Kung cellphone number naman, 0950-700-3710 o kaya naman 0932-662-2322. Kaya ako nabanggit yan dahil may tumawag dito sa Emergency Operation Center nila kung saan na mayroong kotse na lumubog sa baha, tumirik. Dito sa EPA, Kaiko, kung saan nagpa-rescue siya sa mga otoridad at nag-deploy naman itong Manila LGU at sa tulong na rin ng mga volunteer. Nag-deploy ng rescue boat yung Raha Volunteers Fire Department kung saan nailigtas yung mga sakay ng kotse. Yung nakasakay dyan, dalawang PWD at saka isang sanggol.
0: Oh, okay.
3: May isinend akong match dyan, nakita mo nagbangka pa sila. Nakulay orange.
0: Oh, meron daw. Ayan, naka-flash sa screen natin yung binabanggit mo na mga hotline. Ito ay para sa mga taga-Manila, no? Mga Manilenyo.
3: Oo. Mm-hmm. Tama ka dyan, yan. So, sa ngayon, pagdating naman dun sa ano, sa mga lumikas, as of 7 p.m., may binigay din sa ating detalye si Sir Angeles. Sa ngayon ay nasa 693. Yung mga nasa evacuation site dito sa lungsod ng Maynila dahil na rin sa epekto ng habagat. So, ito yung mga lugar. Merong, ito sa may Baseco. Yung mga taga Baseco, pwede silang pumunta sa Baseco Evacuation Center. Merong dyan nasa 30 individuals. Sa Don Bosco School naman na evacuation center, merong 75. Mm-hmm. Dito naman sa District Welfare Office, merong 76. Sa Trinidad Texon Elementary School, meron 46. Sa Doña Teodora Alonso High School, meron 320. Dito sa Melchora Aquino Elementary School, meron 56. Sa Barangay 199, 200 at saka 201 multipurpose hall, meron 28. At dito sa Obrero Elementary School, meron 62. Mm-hmm. At habang nag-uusap tayo, nag-message pa rin ngayon si Sir Angeles. Ang binabanggit niya dito sa may Baseco, halos 900 na eh. May binabanggit siya ng 900 na nailikas sa may bahag. Ito to, 99 families lang pala. Nabilang na raw yung mga total na lumikas sa may Baseco. Mm-hmm. Ito ay 99 families o katumbang ng 312 na individuals.
0: I see. Okay. Sige, maraming salamat DK. Thank you sa iyong pagbabalita. At
3: may panawagan pala si Mayor May. Kung nararamdaman na nila na kailangan lumikas, agad na silang lumikas sa mga evacuation center at nakalagay naman yung mga maaari nilang puntahan sa official Facebook page ng Manila LGU at may kita rin niya sa Radyo Pilipinas.
0: Tama. At wag na nila talagang antayin na magdelikado yung sitwasyon nila bago ika nga lumikas. Oo, mahirap yun. Okay,
3: mula
0: thank you, DK.
3: Mula rin po sa Manila para sa bagong Pilipinas. DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, si DK Zarate po yan mula po sa Maynila. Samantala, narito po ang announcement para po ito doon sa ating mga kababayan, no? At sa mga government offices po, no? Yun pong Presidential Communications Office or PCO ay naglabas po sila ng Alternative Work Arrangement for Government Offices, Alternative Learning Modes for Schools on August 18. Pursuant to Memorandum Circular Number 128, government offices are directed to implement appropriate alternative work arrangements in the National Capital Region and the following provinces on August 18, 2026. Araw po yan ang bukas. Makikita po ninyo sa aming screen ang memorandum ng Memorandum Circular Number 128 na inilabas po mula po sa Palasyo ng Malacañang. Nandyan po, kabilang po sa bukod sa NCR na sinasabi ho ay magpapatupad ng Alternative Work Arrangement, ay nandyan din po ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, at Occidental Mindoro, unless otherwise directed by their respective local chief executives. Alternative learning modes for classes at all levels in public and private schools shall be implemented in the aforementioned areas. Agencies involved in the delivery of basic and the health services, disaster preparedness and response, and other vital services shall continue their operations and render the necessary services. The suspension of work or adoption of alternative work arrangements in the private sector shall be left to the discretion of management. At yan po ay pirmado mismo ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Ngayon pong araw na ito, March 17, 2026, ang memorandum circular po na ito, na memorandum circular number 128, ay para po bukas, no? August 18. Samantala, dakuha naman po natin ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito sa pamamagitan po ng MMDA Metro Bay, si Sir Chris Almirol.
1: Radyo Pilipinas Traffic.
0: Magandang gabi po, Sir Chris.
4: Yes ma'am, magandang gabi rin po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. At narito na nga po ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan sa mga oras na ito. Silipin po natin ito kahabaan ng EDSA Northbound Lane, kung saan ay maluwag na po ngayon. Yung mga marami naman po lumuwag na sa mga areas ngayon, especially sa EDSA, unlike kanina. Magsimula po tayo rito sa mga EDSA Roas Boulevard Extension, patungo dyan sa may Cuneta Avenue, kung saan ay light traffic na po ang daloy ng mga sakyan. May bahagyang pagbagal lamang po bago sumapit na EDSA at Rotonda. Doon lang po yan sa approach po ng intersection. Subalit pag nagtas po yan, light traffic na rin po ipatungo dyan sa EDSA Tramo, Magallanes. Ganun din po ipatungo rito sa may Arnais Avenue. May bahagyang pagbagal lamang po o moderate sa light traffic yung papuntang Makinli. Subalit pag nagtas po yan, ay light traffic na muli ipatungo EDSA Kalayaan. Ganun din po ipatungo rito sa may EDSA Guadalupe. At dito naman po sa may EDSA Pioneer, nananatiling light traffic na rin po. Magsisimula lamang po muli ang pagbigat ng trapiko dito sa may EDSA Reliance, patungo siyo. Ganun na rin po patungo dito sa may EDSA Ortigas Approach Flyover. Light to moderate traffic naman na po, patungo rito sa may EDSA People Power Monument. Ganun na rin po patungo rito sa may EDSA Santolan Flyover. May bahagyang pagbagal na lamang po yung EDSA Main Avenue, patungo Pitwason. Ganun din po patungo dyan sa may EDSA Aurora Intersection. At dito naman po sa may area ng Nepa Q-Mart, patungo dyan sa Kamuning, light traffic na po ang daloy ng mga sakyan. Ganun din po dyan sa may EDSA Mia, patungo EDSA Quezon Avenue, ay maluwag na rin po ang daloy ng mga sasakyan. Yung pong heavy kanina na nanggagaling sa EDSA patungo Elliptical Circle, ay medyo gumanda na rin po yan. Moderate to light traffic na rin po ang daloy ng mga sakyan. Ganun din po yung nanggagaling ng Circle, patungo po rito sa may EDSA. Balik po tayo sa kahabaan ng EDSA, light traffic na rin po in North Avenue patungo West Avenue. May bahagyang pagbagal lamang po bago dumating ng EDSA Nueva Ecija. Pag nagpas po yan, mabilis na patungong Muñoz. Ganun din po patungong Oliveros. At yung patungo naman po ng Balintawak, wala na rin po problema o queuing ng mga sasakyan, light traffic na rin po yan. Yung patungo naman po ng EDSA Bagong Barrio hanggang makarating dyan sa may EDSA Monumento, ay nananatiling maluwag ang daloy ng mga sakyan. Yung kabilang panig po yan, mabilis din po, nagagaling ng monumento patungong EDSA Balintawak. Ganun din po yung from Balintawak all the way to Caingin, light traffic. Ganun din po yung patungo ng EDSA Muñoz, wala na rin pong problema yan. At yung patungo naman po dito sa area ng North Avenue from Muñoz, ay maluwag din po ang daloy ng mga sakyan hanggang makarating na po tayo muli dito sa may EDSA Quezon Avenue intersection. Yung pong flyover po natin, light traffic din sa Quezon Avenue, may bahagyang pila lamang po ng mga sasakyan, yung service road. Paglagpas po niya, mabilis po ang dali ng mga sasakyan, patungo South Borromeo, patungo dyan sa Timog, Kamuling flyover, pagbaba po dyan sa may Bernardo Park o dyan sa may EDSA Ermin Garcia, maluwag din po ang dali ng mga sasakyan dyan. At yung patungo na po ng EDSA Aurora Intersection, wala na rin pong problema, light traffic na rin po yan. At pagsapit naman po dito sa may EDSA Pitwason, may traffic na rin yung patungo dyan sa may Main Avenue. Ganun din po yung paakyat ng EDSA Santolan Flyover. At yung mga tutungo naman po dyan sa may EDSA Annapolis, dyan sa may Green Hills, maluwag na rin po yan. At dito sa may EDSA Connecticut, light traffic na rin po ang dali ng mga sakyan. May bahagyang pagbagal lamang po yung service road. Bahagyang mga extreme pila lamang po ng mga sakyan ito bago dumating ng EDSA Aurora Intersection. Pero yung pong main artery, yung flyover natin, nananatiling maluwag. At yung east and westbound po ng Ortigas, yung patungo po ng Pasig. At ganun din po yung patungo dyan sa may area na San Juan, ay mabilis na rin po ang daloy ng mga sasakyan. At dito naman po sa may Show Boulevard, mabilis na rin po yung southbound lane. Ang yung Show Boulevard westbound o eastbound lane na lang po, ang may bahagyang pila pa ng mga sasakyan. Subalit paglagpas po niyan ay mabilis na ang daloy ng mga sasakyan. Balik po tayo sa kahabaan ng EDSA, mabilis na rin po yung patungo dito sa may EDSA Pinatubo. Ganun din po yung patungo dito sa may EDSA Guadalupe. At dito na po sa may EDSA Estrella patungong Buendia, light traffic na rin po ang daloy ng mga sasakyan dyan. Dito lamang po nagkakaroon ng bagyang pagbagal, yung bago po dumating ng after EDSA Makinli. At paglagpas naman po ng Arnais Avenue, muli pong bibilis yan. Light traffic patungong Magallanes Interchange. Ganun din po yung patungong SLEX, maluwag na rin po yan. At yung patungo naman po rito sa EDSA Evangelista all the way to Cabrera, light traffic. At dito lamang po muli magkakaroon bahagyang pagbagal, maiksi na pila ng mga sakyan bago tumawid po ng EDSA Top Rotonda. At yung patungo naman po ng east and westbound ng top, maluwag na po yan. At yung dito naman po sa EDSA FB Harrison patungo EDSA Roas Boulevard ay nananatiling maluwag hanggang sa mga oras na ito. Siya po ating traffic update mula rin sa Tangamon.
0: Chris, hello? Yes, ma'am. Sir Chris, I don't know ha, hindi ko masyado kasing napakinggan. Pero kanina, batay po dun sa aking mga monitoring din na ginagawa, yun hong E. Rodriguez, dyan po sa may Quezon City, mukhang madami daw ho ang parang na-stranded at hindi makatawid. I don't know kung saang part, pero I think parang sa area ho ito malapit sa may papunta ng St. Luke's ata yon. Basta yung yes, area na yon. Oo.
4: Na-picture out ko po yung sinasabi. Magdiyan po yan. Nagkaroon po tayong floodings kanina sa may Erod Araneta.
0: Okay.
4: But this time, maganda na po ang galawan na sasakyan doon. Patabol na po yun. Wala na po tayong ba. So, nabawasan na po yung volume ng mga sasakyan doon.
0: Ayun. Okay. Nako, good news naman pala. So, kahit papano sa mga oras na ito, ay ibig sabihin, gumanda na yung daloy ng mga sasakyan, so po pwede na din talaga silang makauwi na.
4: Yes, ma'am. Ay, dagdag ko na rin po yung Marcos Highway natin. Diyan sa may, may report po sa amin yung Antipolo na dito sa may PhilInvest ay may bahagyang...
0: Naku, malaki ho ang tubig dyan.
4: Yes, ma'am. Kaya mabigat po yung bound to kung yung mga nagtutungo ng Pogyo, Antipolo. Yung area. Yung po ang nagiging post, kaya mabigat yung Marcos Highway.
0: Ayun. Okay. May kaibigan ako, taga Kainta, nag-message sa akin eh. Tatlong oras na daw silang nababalahaw naman sa area naman ng Kainta. Ma'am. Oo. Anyway.
4: Yan. Diyan naman po sa may Ortigas Extension kanina, medyo tumaas din po ang tubig.
0: Oo. Pero so far, sa ngayon, ay sabi nyo nga, mas ease na yung traffic.
4: Yes, ma'am. Malaki po. Malaki na po yung nag-improvement. Unlike kanina, yung rush hour na bumuhos po yung ulan, talagang napakabigat po ng traffic natin kanina.
0: Okay. Nako, thank you so much po. At mag-ingat din po kayo dyan po sa MMDA.
4: Maraming salamat, ma'am.
0: Okay. Si Sir Chris Almirol, ang ating pong MMDA Traffic Enforcer, or sorry, Traffic Metro Manila Base. Ayan, Traffic Reporter. Ayan, mula po sa MMDA Metro Base, si Sir Chris Almirol. Ayan. At sa mga oras na ito, dakuha naman po natin ang report ni Diane Lear, level ng tubig sa Marikina River umabot daw po sa 16.9 meters. Mahigit 1,100 residente lumikas na. Diane Lear sa detalye.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Yes, Diane.
5: Yes, Jimmy, umabot na sa 16.9. Yes, Jimmy, umabot na sa 16.9 meters ang level ng tubig sa Marikina River at nakataas ang ikalawang alarma as of 7 p.m. dahil nga sa patuloy na pag-ulan na dulot ang habagat. Kaya nga ilang mga lugar sa lungsod ang nakararanas ngayon ng mga pagbaha. Sa ngayon nasa 270 na pamilya o katumbas siya ng 1,135 na individual mula sa District 1 at 2 ang lumikas na sa mga evacuation center at kabilang sa mga dalhan dito sa mga evacuee ang Malanday Elementary School, H. Bautista Elementary School, Santo Niño Elementary School, Tanyong High School, Concepcion Integrated School at Sampaguita Gym. Personal ding in-inspection ni Marikina City Mayor Maan Teodoro ang sitwasyon sa mga evacuation center. Ayon kay Teodoro, ang pagbaha sa ilang bahagi na Marikina ay dulot ng extreme heavy rainfall at backflow mula sa mga creek at daluyan ng tubig na umapaw dahil nga sa malaking volume ng ulan o tubig ulan mula sa Metro Manila at yung mga bundok sa Rizal. Patuloy naman ang mahigpit na monitoring at response operations ng pamahalang lungsod upang matang kaligtasan at yung mga pangangailangan ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, si Ms. Diane Layar. Naghatid po sa ating oras, 7 minuto, makalipas po ang 8 na ng gabi habang inaantabayanan po natin ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Patuloy po kayo na mag-antabay sa iba pang mga kaganapan at balita dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, ito po ay kapapasok lamang din na balita, no? Work from home po ang Senado. Ipinapaalam ni Senate Secretariat Renato Bantog Jr. na work from home ang lahat ng opisyal at empleyado po ng Senado. Bukas, araw po yan ng Martes, August 18. Alinsunod na rin sa utos ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ito po ay dahil sa inaasahang malakas na pag-ulan at pagbaha dulot po ng southwest monsoon. Dahil po rito ay kanselado rin ang impeachment trial at ang plenary session ng Senado bukas. So makikita po ninyo sa ating screen, ito pong notice na ipinalabas po ng impeachment court, no? Ito po ay pirmado ni Attorney Renato Bantog Jr. ng Clerk of Court. Inisyo po ito ngayon pong araw na ito, August 17, 2026, para ipabatid na bukas nga po, August 18, araw ng Martes, ay hindi po muna magsasagawa ng nakascheduled na trial ng impeachment. Dulot nga po ng heavy rains and flood na inaasahan bukas dahil po dito sa southwest monsoon. Ayan po. At dakuha naman po natin ang ulat ni Luisa Irispe. Mga apektadong flight dahil sa sama ng panahon, nasa higit 20 na. Si Luisa Irispe sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umabot na 22 na flights ang apektado ng sama ng panahon as of 7 p.m. ngayong araw, August 17. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, bagamat walang nakansilang flight sa 22, 10 naman dito ang diverted, 5 ang missed approach o bigong makalapag dahil sa lakas ng ulan, at 7 naman ang go around o umikot dahil sa hirap mag-disembark. Lalapag sana ang eroplano sa Clark International Airport na IA at Katiklat, pero hindi nakalapag dahil sa lakas nga ng ulan at hangin at kapal ng ulap. Meron din na halos maubusan ng gasolina dahil sa sobrang traffic sa ere, at meron ding nag-zero visibility at nahirapang makita ang runway. 16 naman dito ay international flights mula, at ang pinakabago naman na nadagdag na flight ay mula sa Japan, Hong Kong, Kuwait at iba pa. At ang mga domestic flight ay mula naman sa Tacloban, Bacolod at Katiklat. Sa ngayon naman, ligtas ng nakalapag ang mga eroplano at ligtas din ang mga pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, si Luisa Irispe. Kaugnay po yan sa nasa higit 20 flights na, no? Ang apektado ho nitong masamang panahon. at doon sa mga estudyante. So bukas, wag ho kayong medyo happy-happy, 'di ba? Magbasa pa rin. Oo, at I think kay pwede ata sila na mag-online. Oo, yung iba. Okay. Anyway, kami po ay magpapaalam na, no? At antabayanan po ninyo at patuloy po kayo na makinig dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, para sa mga pinakahuling balita at kaganapan, no? Susunod po in a while, yun pong vloggers ng Bagong Pilipinas. Oh, at antabayanan po ninyo sila. Pero sa mga oras na ito, tayo po ay magpapaalam na, paumanhin po again doon po sa mga patuloy na sumusubaybay po ng Salam Radio ni na Nords Maguindanao at Princess Habiba Saripaudac. Dulot nga po ng matinding sama ng panahon sa mga oras na ito. So, sa kanina, no, ay talagang yun pong ating programa for Salam ay hindi na po muna natin na ere. Pero ito nga po, at sumingkaw tayo para nang sa ganun ay mabigyang daan din yun pong mga pagbabalita. Ang oras po natin, 8:12 ng gabi. Ako po si Jamie Quinto. Magandang gabi, Bagong Pilipinas.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
1: World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
1: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas.
1: Radio Publico
8: 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
1: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
11: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
13: She's, no, at nakakapag-

0: sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura naging produkto, mula siyensya naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
4: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Time check, it's 8:17 in the evening.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
6: Alright, no, magandang gabi at maulang gabi sa ating lahat, no. Nandito naman tayo para sa ating vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. So, ito na naman po ang inyong lingkod, si AJ 13 Vlog dito po sa ating patuntunan. So, mga idol, no, relax lang dahil kahit maulan, actually maraming baha, no, sa buong Metro Manila. Actually hindi naman buo, no. Yung mga may mga lugar lang talaga na bahain. So sa mga dinaanan ko naman, tanging doon lang sa may baha na ano, sa recto, pero ano lang, no, gutter level lang. So hindi naman siya ganun nakaapekto sa mga ano commuters. So yun nga, ano, mga kabayan, no, nandito naman tayo para sa isang oras na palatuntunan, talakayan at balitaan dito po sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre po, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi, no. At syempre, no, wala tayong kasama ngayon, no. Medyo busy siya dahil sa maulan at sa hindi maganda yung internet connection. So solo flight muna tayo ngayong gabi. So mga kabayan, no, mag-start up po tayo, no. At syempre sa ating patuntunan, itong mga ating pag-uusapan tungkol sa maitang issue, syempre, no, alam na natin 'yan, no. At syempre ang isa sa ating kinakapanabigan, ito nga pong itong mga kaya tumatapos itong pag-ulan na to kasi all 2 weeks na, eh, no? 'Di ba, ang tagal na, eh. So sa mga gabi, no, na ano, katod gagabi, ang last ng ulan. Even kaya ng umaga, last ng ulan. Although hindi siya tumitigil, no, may pagtigil-tigil man siya, pero maya-maya lang ay iulan na naman, no, ang lakas. So may ibang parte talaga ng Maynila o sa Metro Manila na talagang mataas ang baha, no, hanggang tuhod. At least, no, hindi na unlike before na talagang sobrang taas ng baha. Pero ngayon, no, kahit paano, gumagana yung flood control, yung mga proyekto naman sa flood control, gumagana naman siya. At kahit paano, ang laking tulong na rin sa ating mga commuters at sa ating mga kabayan dahil hindi na ganun kalala yung pagbaha sa ating mga lugar, no. At syempre, kaya ang ating pag-uusapan dito ay maraming bagay. So, ihanda nyo na ang inyong cellphone, ang syempre sa inyong mga radio, dahil sa ating live stream na ginagawa ngayong gabi, no? At para mapag-usapan lahat ng mga talakayan, no, sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. So, ang Radyo Pilipinas po ay, excuse me po, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood sa lahat po ng social media platforms. Sa panguna po ng Facebook live stream at ng Radyo Pilipinas at 104.5 treat the capitals. At napapanood din po tayo sa Mayroon TV Plus ng ABS-CBN Channel 3 at siyempre sa Afford the Box ng GMA 7 Channel 45 to 49. At ayun po, no, at napapakinggan din po tayo sa ating

0: programa sa radio sa 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. At syempre po, no, nagpapasalamat po tayo sa pamunuan po ng Presidential Communication Office o ng PCO kay Acting Secretary Dave Gomez, no, sa anyang pagpapahintulot na nandito pa rin tayo sa ating programa sa dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre po sa ating lahat, no, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging dito sa Mega Manila, no. At syempre ang ating mga OFW na mga kababayan sa buong mundo, magandang umaga, tanghali at gabi sa inyo, no. At dito po sa ating bansang Pilipinas ay tagang maulan, no. At syempre nga po hindi naman bago yun sa Pilipinas, yung laging binabagyo, no. Kasi kumbaga sa buong taon, no, ang dami nating bagyong na dinaraanan, no, ng mga disaster. May mga pagkakataon pa nga na tagang nalulugmok ang ating mga kababayan dahil sa mga gitong kalamidad na naranasan nila, especially diyan sa mga probinsya at sa lahat naman po ng parte ng Pilipinas, no, na mayroong mga hindi magandang panahon na nangyayari. At syempre po sa ating mga kababayan, no, sa ating mga kapwa vloggers, dito ang ating mga kapwa vloggers din na meron din pong programa dito sa Radyo Pilipinas, no. At syempre ang iba pong nating kasamang sumusuporta sa ating mahal na pangulo na mga kapwa vloggers, maraming salamat at patuloy po tayong ipaglaban ng ating mahal na pangulo dahil alam naman po natin ang ating mahal na pangulo ng taga meron tagang layunin na maiangat ang ating bansa at ang pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Yun po, ano, kaya naman po ang ating pangulo ay talagang napakasipag, the working president talaga, no, kasi kahit lumuulan yan, kahit bumabagyo, kahit anumang kalamidad, ang ating mahal na pangulo ay lagi pong handa at lagi po tayong inaasikaso at iniintindi ang ating mga pangangailangan. So yun nga po, no, sa mapag-usapan po natin ngayong gabi ay nandito nga po yung isa sa mga pangunahing balita na ating tatalakayin. Ito nga po yung recap ng programa ng ating activities na ating pangulo, weekly activities, no, from August 10 to 14. So panoorin natin itong unang video natin.
1: Pagpapatibay ng ugnayan sa ibang bansa. Pagsisiguro sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Kasabay ng walang patid na pag-ulan ay walang tigil din ang paglilingkod ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nagdaang linggo. Patuloy ang kanyang pagsisikap na maging panatag ang bawat isa para sa isang mas ligtas at maginhawang bagong Pilipinas. Noong 10 ng Agosto ay nagsagawa ng situation briefing ang Pangulo kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan. Muli niyang ipinag-utos na panatilihing sapat ang supply ng pagkain para sa mga nasalanta at tuloy-tuloy ang gawing mga hakbang upang maiwasan ang matinding pagbaha. Sa parehong araw ay tinanggap ng Presidente ang panukalang 7.20 billion pesos na National Expenditure Program para sa taong 2027 mula sa Department of Budget and Management o DBM. Bibigyang prioridad ng budget na ito ang pagpapaganda ng kalidad ng edukasyon, kalusugan, social protection, infrastruktura, digitalization, pagiging handa sa kalamidad at pagsasaayos ng pamamalakad ng gobyerno upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa bawat Pilipino. Noong August 11, magkasunod na pinangasiwaan ng Presidente ang panunumpa sa tungkulin nila Dr. Edwin Mercado bilang Acting Secretary ng Department of Health o DOH, at ni Dr. Beverly Lorraine Ho bilang Acting President and Chief Executive Officer o CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Bilang Commander-in-Chief, pinangunahan ng Pangulo ang 68th Philippine Army Change of Command sa Fort Andres Bonifacio, Taguig City, kung saan ipinahayag niya ang kanyang tiwala sa karanasan ng bagong mamumuno na si Lieutenant General Dumiran. Kasunod namang hinarap ng Pangulo ang ilang proyekto upang maiwasan ang pagtaas ng tubig baha sa Metro Manila. Isa na dito ang ginawa niyang pag-inspeksyon sa High Vacuum Self-Priming Drainage Trailer Pump sa Alido Bridge, Las Piñas City. Nakita ng Presidente ang proseso ng pag-alis ng tubig mula sa Alido River papuntang Zapote River gamit ang High Vacuum Self-Priming Drainage Trailer Pump. Bahagi ito ng proyektong Oplan kontra baha. Sunod namang binisita ng Pangulo ang Verdant Covered Court Evacuation Center sa Las Piñas upang personal na alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng habagat at ng bagyong Luis at Maymay. Nasaksihan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong tulad ng food packs, sleeping kits, hygiene kits at 10,000 piso sa bawat pamilya.
2: Kaya lahat ko ng mga bagyo po, ranas po namin talaga. Doon talaga, binabaha talaga po talaga sa amin. Nagpastao po talaga.
3: Napakabilis kumangat ng tubig. Mga minuto lang eh, pagtaas ng pataas yung tubig eh. Nung nakita ko na napataas, pati yung magulang ko, kinuha ko na kasi yung magulang ko nasa tabing ilog. nilikas ko na dito sa park.
2: Malaki bagay po talaga yung tulong ng DSWD para po sa amin talaga dito sa mga apektado ng mga ano, bagyo, ba. Kaya po nagpapasalamat kami, DSWD, na mayroong ngayon itong proyekto na binibigyan kami. Yung mga tinutulong ni BBM, dahil yan, tulong sa amin dito, yung mga proyekto niyang binibigay sa amin. Sana hindi magbago.
3: Sana updatean siya ng Panginoon ng bala sa katawan para ang lahat ng kailangan ay matulungan niya.
1: Noong August 12, nagtungo ang Pangulo sa Pasay City upang inspeksyonin ang ginagawang paglilinis sa Jokno Pumping Station. Layunin ng proyekto na madagdagan ang kapasidad ng pumping station mula sa dating 0.75 cubic meter per second ay lalagyan ito ng karagdagang dalawang vertical pumps. Nakita din ng Pangulo ang operasyon ng automatic trash rake ng pumping station para makolekta ang mga solid waste, debris at ilan pang materyales na nagiging sanhi ng pagbara sa mga daluyan ng tubig. Pinuntahan din ng Pangulo ang Baclaran River upang matiyak na maayos ang ginagawang dredging at clearing operation. Sa pamamagitan nito, magiging mas maluwag at malinis ang daluyan ng tubig na nagiging sanhi ng pagtaas ng tubig baha. Noong August 13, dumalo si Pangulong Marcos Jr. sa pagbubukas ng Presidential Photojournalist Association In Focus, Marcos Presidency Photo Exhibit sa Pasay City. Noong August 14, dumalo ang Presidente sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP. Kinilala ng Pangulo dito ang mga mamamahayag at photojournalists na naging katuwang ng pamahalaan upang ipakalat ang tamang impormasyon at maiwasan ang fake news. Layunin ito na mapagtibay ang demokrasya ng mamamayan na may sapat na kaalaman at mapanuri sa bagong Pilipinas.
0: Alright, no, napanood na po na, naman na, na atin yung itong naging activity ng ating mahal na Pangulo last week, no, August 10 to 14, no. Andiyan na nga po yung siyempre ang ating mahal na Pangulo talaga ay working president talaga, no, napakasipag, no. Sa ito nga pong nakarang August 10 to 14 ay taga na namang sinuyod ng ating mahal na Pangulo ang lahat po ng pwede niyang suyurin, no, mula sa health, sa disaster response, sa flood control, sa ekonomiya, sa ating nukbong ano ng sandatahan at lahat na po, no, kung kaya rin lang naman niya, no, tagang pupuntahan niya kahit sa ang sulok ng Pilipinas, tagang pupuntahan niya para masiguro niya na maayos ang kanyang ganagang pamamahala sa ating bayan at syempre maging maayos yung mga ahensya ng gobyerno na inatasan niya para gawin ng mga trabaho na dapat na naibibigay ng direkta sa ating mamamayang Pilipino. So ayun nga po, no, regarding po nga sa disaster response ng at flood control. So dahil nga po sa epekto ng habagat at malalakas na pag-ulan, ay personal na sinuri ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang pagbaha at mapablis ang clearing at drainage operations. So nandiyan din po yung national security, no, na sa Philippine Army kung saan pinuntahan nga niya rito sa may ano, dahil nagkaroon po ng change of command sa 68 Philippine Army. So nagkaroon ng ceremony ng change of command, no? At gawa nga po yan, hinimok niya ang ating mga kasandaluhan na na ipagpatuloy yung pagkakaroon at palakasin ang kakayahan ng armed forces upang matiyak ang seguridad ng bansa at ng ating mamamayang para masigurong ligtas, especially yung mga nasa coastal dyan sa West Philippine Sea, no? Parte po dyan ng ating pinapangalagaan ng ating mahal na Pangulo ang ating West Philippine Sea. So even sa ating din sa kalupaan, alam naman natin na kasama natin sa paglilingkod ang ating kasandaluhan, especially sa mga disaster response, no, sa mga yan, pag may mga nire-rescue, kasama pa rin ang ating sandatahang lakas. So in terms naman po sa good governance at paglaban sa korupsyon, ay patuloy po na ginagawa ng ating Pangulo ang dapat niyang ginagawa para po masugpo at maapuha po ang paglala ng korupsyon sa ating bayan. Kaya nga po nung nakarang nung last year, nung 2025, no, kung saan sinabi niya na mahiya naman kayo, no, ayun, naging hudyat yun para patuloy niyang palakasin ang kanyang kampanya laban sa korupsyon, no? Sobrang lala, no? So mga nagdaang administrasyon na hindi nila tinugunan, no, yung kanilang mga sinasabi lang, pag ako ang binoto niya, in 3 months, walang korupsyon, mga ganun bagay ba? Natatandaan ko sinabi yan ni Alang Cayetano nung kumakandidato siya bilang katiket ni Duterte as vice president, no. Sinabi niya yan, no. Narinig ko yan, no, at may mga video yan, no, sandi niya may tatanggi. Pero kahit pa meron silang nalalaman na mga corruptions regarding sa flood control, sa mga ghost projects, wala silang ginawang hakbang upang ito ay mapigil man lamang, no. Masubside yung ginagawa lang pagnanakaw sa ating mga kabanang bayan, no. Ang lala, no, dati, no. Pero ang ating malapangulo, no, siya ang tagang tumindig para labanan itong corruption sa ating bayan. Pero ganun pa man, maraming kumukontra kung ano-ano pang sinasabi na para bang ginagawa pang mastermind ng ating mahal na pangulo, samantang siya na nga ang tumindig para labanan ng korupsyon. Pero ang ating ibang mga kabayan ay hindi yata alam kung ano ang kanilang gusto, no. Ano nga ba ang dapat gawin ng isang pangulo, at kumbaga alam naman natin na ang korupsyon malalanan even before. So ngayong hinaharap na natin itong corruption, dapat sama-sama tayo para mas madali nating matapos, no, ang problema sa ating bansa. Hindi yung pinagtatakpan nyo pa yung ibang may kagagawa, no. Kaya nga kung inyong mapapansin, kung sino yung mga nag-iingay na against sa gobyerno, yung mga sinasabing ang ating mahal na pangulo ang mastermind, sigurado yan, sila yung mga culprit. Sila yung mga culprit. Kaya itong mga nag-igay yung before, tapos ngayon nakakulong-kulong na, ayan, sila talaga yung totoong nagnanaka o hindi mapagkatiwalaan sa ating bayan. Sila yung nag-iingay kung ano-anong pinupulo sa iba't ibang mga politiko natin, sa Congress, sa Senate, di ba? Sila yung nagbabato ng mga akusasyon na wala naman silang matibay na ebidensya. Pero ito nga, no, sa pagtinding na ating mahal Pangulo, at least meron na tayong nakikita kung sino talaga ang totoong gumagawa ng korupsyon sa ating bayan, no. Alam naman natin, no, ang lalala na. Pero ngayon, no, sa totoo lang, especially dito sa may flood control, no, nakita naman natin noon pag bumaha sa Metro Manila, especially sa Manila, no, hanggang dibdib yan. Pero ngayon, hindi na siya ganung kalala, no. Pero minsan below ng knee. Yung ibang parte naman talagang totally wala, katulad sa lugar naman namin, hindi naman siya nabaha, pero sa Caloocan yan, no, medyo bahain talaga yan, no. Before pa magano yan sa diyan sa may St. Avenue, sa may malapit sa St. Avenue, talagang bahain diyan, no. Talagang malala rin ang pagbaha diyan. Huwag na ulan. Dahil alam naman natin, yung mga ibang creek dyan, hindi naman maayos sa pagkagawa, para mang sinasadya, para mapagkakitaan. Alam naman natin, itong mga garbage collector, ang business nila ay basura. So pag maraming basura, maraming business, maraming kita. So ganun ang ginagawa ng ano, eh. Kaya dapat, ayan ang isa sa pagkukulang ng pansin. Yung mga creek, no, na mabababaw ang pagkagawa, no, dapat nilalaman yan. So kasi alam naman natin kapag mababa o ano, mas madaling umapaw ang tubig diyan, mas madaling magtipon-tipon yung mga basura diyan, no. Kaya di natin alam, no, sinong may pakana diyan, no? Kasi dung ginawa yan, dapat alam na nila kung ano dapat lang ginagawa. Dapat nilalaliman, hindi pinapababaw pa lalo, no. Kaya nagiging cause yan na mas mabilis na pagtaas ng tubig. Kaya ang ating mga bayan dyan sa may Caloocan ay tagang binabang bayan lang hanggang second floor. Di ba? Kaya ngayon, no, ang dapat masuring maigi yan ang pamahalaan ng Caloocan, no, para mas maging maayos yung pamumuhay ng mga taga-Caloocan, no. Kasi ang dami nagreklamo sa akin yan before, no, nag-vlog ako dyan. So ina nga po, no, sa ating next na tatalakayin ay magkaroon muna tayo ng break, no, para po mapaghanta tayo. Sige. Magbabalik ang vlog
4: sa Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
6: Kaalamang ASEAN.
5: Alam nyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
7: Navigating our future together.
8: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa Sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ka, komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 a.m.
10: Mark in! Mark in! Mark out! Mark out! Sa balita, Mark in! Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
11: Ibigay namin sa inyo mga good news sa mag-aati doon sa inyo ng mga good vibes.
10: Mark in! Mark out! Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark out!
11: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
10: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto Lunes hanggang Biyernes alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. So,
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. So mga kababayan, no, magandang gabi muli at sa ating mga kababayan dyan sa may US of A, especially kay Miss Wilma at saka kay sa kapwa vlogger natin na si Miss Carclea, no? Napakaraming tulong na ginawa na sa atin yan, no? So I thank you sa inyong dalawa dahil lagi kayong nandyan para sumuporta sa aking programa at syempre, no, para syempre magkaroon din tayo ng kahit papano ay magandang talakayan, no, magandang communication, no, even though na malayo tayo sa ano, nasa US kayo at dito tayo sa Pinas, pero yung communication ay nandun pa rin, no. Maraming salamat sa suporta. Yun lang, no. At syempre sa ating mga abayan dito sa Pilipinas, magandang maulang gabi, no, sa ating lahat, no. At yun na nga po, no, talakayan naman natin ngayon yung mga iba. Recently lang may ugong-ugong na ito raw si BP Sara ay meron daw sinasabing request kay PBBM na maipag closed door meeting. So sa tingin niyo mga kabayan, dapat pa ba kaya? So alamin natin dito sa video ang ating mapapanood.
6: Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro.
19: Magandang araw, Malacañang Press Corps. Tuloy!
22: Yusek, over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this?
19: Wala po tayong makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon, ay wala tayong makukumpirma.
22: Pero wala rin po kayong dinedenied by saying that. So should such a request be made, is the President inclined to grant that request?
19: Hypothetical question. Pero ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi particular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to.
22: But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the President remains open to reconciling or working with the Vice President?
19: Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo.
0: Ayun, no, napakinggan naman natin yung naging kasagutan ng ating idol Claire Castro, ang ICC sa Malacañang. So yun na nga po, no, sa mga ating kababayan dyan, no, malinaw po ang sinabi ni Yusek Claire Castro na hindi niya ma-confirm kung ano yung mas lumalabas sa social media ng mga napapost, no, na kung saan sinasabi na nangingi o nag-request daw si Inday Sara na maipag-close door meeting sa ating mahal na Pangulo. So, pero sa akin, ha, mga kabayan, ha, para sa akin lang, na doesn't need, no, na maipag-close door meeting pa si Inday Sara sa ating mahal na Pangulo. Dahil una-una, nagbanta po si Sara sa ating mahal na Pangulo na papatayin, no, o ipapatay. Meron pang siyang one time na sinabi niya na gusto niyang pugutan, no, ng ulo ng ating mahal na Pangulo. So sa mga ganyang pagkakataon, no, hindi natin alam kung paano tumatakbo ang isip ni Inday Sara. So medyo ano yan, no, delikado, no, at bakit closed door meeting kung mas maganda nga open in the public, no? Kaya merong ano, may media na nandun sa kanilang meeting, no, para kahit paano na-document kung ano talaga yung gusto niyang iparating sa Pangulo, kung ano ba ang gusto niyang sabihin sa Pangulo, bakit kailangan pa ng closed door meeting sa dami ng sinabi niyang masasama sa Pangulo, sa pamilya ng Pangulo, tapos ngayon gusto niya may pag-closed door meeting for what, di ba? Sa dami ng sinabi muna, tapos ngayon mag parang nang ano ka na mamalimus ka ng awa o kung ano mamang magandang term na pwedeng sabihin diyan, yun ang masasabi ko, na mamalimus ka ng awa sa ating mahal na Pangulo, dahil alam mo na patong-patong na yung mga kasong na i-file sa iyo ng DOJ. Ayan nga, meron ka pang impeachment trial. Pero sa akin, na hindi na kailangan, kasi pero ang ating mahal na Pangulo ay napabait, no. Kahit nga sinong nakaaway pa niya dati o yung umaaway sa pamilya niya dati, ay hindi naman niya ito pinagkakaita ng pagkakataon na makausap siya. At katulad ng sinabi ng ating mahal na Yusek, Claire Castro, si idol Claire Castro, na open ang Pangulo kahit sa sino, no, para mapag-usapan yung hindi pagkaintindihan ng kanilang dalawang partido, no, o ng dalawang party. So alam naman natin ng ating Pangulo, no? Pangulo siya ng bawat Pilipino. Pangulo siya ng ating bansang Pilipinas. Kaya hindi niya pwedeng hindihan din siguro dahil siya yung presidente. What, for whatever reason ni Sara, sana maging maingat lang, no, ang Malacañang at ang ating mahal na Pangulo, no, sa pagtugon dito sa, if in case, no, no, mapapagbigyan niya yung request ni Sara, dapat lang tagang mag-ingat ng ating mahal na Pangulo. Hindi, huwag siya basta lang magkampante sa kung ano man yung magiging resulta ng gagawin nilang pagkipag-usap dito kay Sara. Kasi masyado ng ano yan, hindi na dapat pagkatiwalaan talaga, mahirap na, no? Kasi alam na natin, medyo traitor talaga silang ang Mga Duterte. So, sa ating mga kabayan, ang tanong ay ipupulo sa inyo, dapat pa bang maipag-usap ang mahal na Pangulo dito kay Sara? Imagine, private meeting pa ang gusto, closed door. So, anong nasa isip ninyo? Dapat pa bang ituloy yung pag-usap ng Pangulo kay Sara o wag na? Diba? So, yan ang iniiwan kong katanungan sa inyo. So, comment down below sa ating dito pa sa ating comment section, no. So, yun nga, no, mga kababayan, no, ang dami nating pag-usapan pa, pero itong next na pag-usapan natin isa rin to sa mahalagang bagay na dapat na tagang kaya madas dito ang ating mahal na Pangulo sa mga sa ating Philippine Army sa hukbo ng ating ano pa ng ating bayan ay tagang pinupuntahan niya yan, no? At inaalagaan niya ang bawat kasundaluhan natin, no, maging sa tubig sa o sa kalupaan, even sa airspace natin. So ganun pa man, mga kabayan, panoorin po natin itong ating huling topic.

0: yun, hindi ko pala lagyan ng ano ng ng audio, no. So, ganun pa man, no, ating mga kababayan, ito nga, no, ating mahal na pangulo ay bumisita po doon sa may sa kanyang Camp Leon Quilat Tanhai City, Negros Occidental, no. Oriental, I mean. So, sa naging pagbisita niya, binigyan din ng mahal na pangulo ang mahalagang papel ng 302nd Infantry Brigade ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army sa papanatili ng kapayapaan at mga seguridad sa Negros Island. So, ayon nga sa dito sa ginawang pagbisita ng ating mahal na pangulo, kinilala ng pangulo ang sakripisyo at serbisyo ng mga sundalo, particular ang kanilang tungkulin sa pagpoprotekta sa mga komunidad at pagtugon sa iba't ibang hamon ng seguridad. So, andiyan na nga po yung mga kalamidad sa pag-rescue ng ating mga kababayan, especially sa mga nalindol, mga yan, binaha, mga ganyang bagay po, no. Maasan po natin ang ating Philippine Army sa mga ganyang pagkakataon, no. Lagi naman silang kasama natin sa pagtulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng ating bansa, no. So, ang mahalaga rin yung papel ng 302nd Brigade ng dahil sa hindi lamang military operations kundi maging sa whole of government o approach ng sa kapayapaan at sa pag-unlad ng kanilang kabilang na dito ang pagtulong sa mga programang naglalayong maisama muli sa mainstream society ang mga dating rebelde na mabigyan sila ng livelihood at reintegration assistance. Ito nga po, no, ang yung mga dating mga NPA, yung mga dating rebelde ay isa sa mga nagiging programa ng ito nga po ng gobyerno sa pakikipagtulungan po ng ating Philippine Army na mabigyan, no, at syempre, no, mahimok ang mga dating ang mga rebelde at ang dating rebelde para po sumapi na sa ating bayan, sa ating gobyerno. Hindi na mapaglaban pa, at yun nga, isa sa mga programa yung mabigyan ulit sila ng pagkakataon na mabuhay ng mayapa, ng maalwan, kaya meron reintegration at livelihood program na ibinibigay. Kasi siyempre kapag merong livelihood program, meron po dyan trainings na ibinibigay para magkaroon po ng mas bagong skills ang ating mga kababayan para sa kanilang pagsuko sa gobyerno ay maging mas maayos na kanilang pamumuhay. Meron silang kaalaman, meron silang kabuhayan, at siyempre may mga payapang pamumuhay para sa adlang pamilya, no. Yun po ang isa sa mga tinataguyod ng ating mga kasundaluhan, no. Kaya salute sa ating mga kapulisan, sa ating mga kasundaluhan, at siyempre po, no, dahil po sa ating ginagawang programa ng ating pamahalaan ay talaga naman pong naihatid nito ang lahat ng mga proyekto at serbisyo na dapat na napapakinabangan ng ating bawat Pilipinos sa ating bayan. So sa ibang lugar din, same rin sa Negros Oriental din, nagkaroon din po ng event ng ating mahal na pangulo diyan na kung saan ito yung sinasabi nating bawat Pilipino makikinabang, kung saan nagbigay din siya ng dito ng mga scholarship program sa mga bawat barangay na kung saan mayroon tiglilimang scholars na makikinabang po sa programa ng ating pamahalaan. Ito nga po yung Presidential Scholarship, at mabibigyan sila ng 20,000 pesos. No? Siyempre, ang bawat barangay din dyan ay makatanggap ng 200,000 pesos, at 50% dito nga po ay yung mapupunta sa mga scholars ng bayan. So, at siyempre, namamahagi din sila ng ayuda, especially yung mga nagkaroon ng sa mga disasters, mga biktima ng disasters. So, naatanggap din sila ng ayuda, at naatanggap at least 10,000 pesos po ang naipamigay ng ating gobyerno sa bawat Pilipino, sa bawat pamilyang Pilipino diyan, para magkaroon din sila ng panibagong pag-asa, no, makapagsimula ng panibagong buhay, at siyempre magkaroon din sila ng technical skills, no, katulong po ng TESDA, syempre hindi mawala dyan ang DSWD dahil sila po yung nagpapamudmod ng mga ayuda. Ito nga po yung 10,000 pesos para maipamahagi sa ating mga kababayan dyan sa may Negros Oriental. So sa ating mga kababayan dyan, no, taas puso rin ng pagpapasalamat nila sa ating mahal na Pangulo dahil sa totoo lang daw po ay siya lang daw talaga ang sa lahat ng presidente ang ano ang bumababa sa kanila para magbigay ng tulong sa kanila. So sa bagayang pagkataon ng ating mahal na Pangulo ay talaga mong maaasahan talaga. So sa ating mga kababayan, imagine po ninyo, no, ang ating mahal na Pangulo ay walang tigil sa kanyang pagkatrabaho. Kahit umuulan, bumabagyo, bumababa yan sa iba't ibang parte ng Pilipinas para lang iparamdam sa ating mga kababayan yung kanyang hangarin, no? Masugid niyang hangarin na tayo ay mabigyan ng magandang ng bukas at maging maayos ang ating bansa, no? At siyempre po, dapat mangyayari po yan kung tayo po ay sama-samang nagtutulungan. Sama-sama tayong pinagtutulungan yung mga problema ng bansa, no? Hindi na natin kailangan pang mapaglaban sa gobyerno dahil mas lalo tayong mahihirapan, mas lalo umuusad yung ating imbis na pausad tayo, paurong nangyayari pag tayo lumalaban, pinipigilan natin yung pag-asenso ng ating bansa. So dapat po talaga tayo ay sama-samang makikiisa sa gobyerno. Yun lamang po, no? Tapos na po ang ating programa at syempre mag-recap muna tayo sa ating naging usapan ngayong gabi. Ay napag-usapan na natin dito yung weekly activities ng ating weekly highlight activity ng ating mahal na Pangulo sa kanyang ginawang pagbabasa sa ating bayan-bayan sa ating lugar, no? Nandyan po yung pag-usapan yung ekonomiya, yung health, yung good governance, yung military. Siyempre po, siyempre yung mga kababayan natin, yung itong nangyayaring bagyo, no, kalamidad ngayong 2 weeks na, no, 2 weeks nang tayo ay binabagyo, no. So ayan po yung mga pag-usapan natin at nandiyan din sa pag-usapan natin yung nag-circulate na mga katanungan na ating maaabangan kung totoo nga ba na nanghingi ng private meeting or closed door meeting si BP Sara kay sa ating mahal na Pangulo. So yun po, no, isa sa napag-usapan at syempre itong huling napag-usapan natin, ito yung bawat barangay makikinabang at yung naging pagbisita ng ating mahal na Pangulo dyan po sa Negros Occidental sa mga kampo ng Philippine Army. So maraming salamat at next week po abangan niyo po ulit kami para sa ating hindi pala next week. Sa Thursday po ang aking next program dito po sa Radyo Pilipinas para sa Vlogs ng Bangang Pilipinas. Ito naman yung lingkod si AJ 13 Vlog. Nagsasabing magandang gabi po at syempre salamat po sa inyong pagsuporta. Bye.
1: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Ano ang kinakapitan mo? Mapayapang araw ng Martes, kapatid. Ginugunita natin ngayon ang kapistahan ni Santa Elena. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo ng magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 19, Talata 23 hanggang 30.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Talagang sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng langit. Oo, maniwala kayo, mas madali pa para sa isang kamelyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit."
2: Nang marinig ito ng mga alagad, namangha sila at sinabing,
4: "Kung gayon eh, sino ang maliligtas?"
2: Tinitigan sila ni Jesus at sumagot,
3: "Imposible ito para sa tao, subalit sa Diyos, lahat ay posible. At ang mag-iwan ng mga tahanan, mga kapatid, ama at ina, mga anak o mga bukid, alang-alang sa pangalan ko, tatanggap siya ng 100 beses at makakamit ang buhay na walang hanggan. May mga una ngayon na mahuhuli at may mga huli naman na mauuna."
1: Ibinahagi ni Sister Didi Alarcon ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Nang marinig ng mga alagad na mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman, agad silang nagtanong, kung gayon sino pa ang maliligtas? Marahil yan din ang tanong natin ngayon, sa dami ng ating kahinaan, pagkakamali at pagiging attached sa mga bagay ng mundo, may pag-asa ba tayo? Hindi naman sinasabi ni Jesus na masama ang maging mayaman. Tungkol sa pusong nakakapit sa kayamanan kaysa sa Diyos ang babala niya. Hindi lang pera ang tunay na kayamanan. Maaari itong maging posisyon, tagumpay, reputasyon, kaginhawaan o kahit ang ating sariling kagustuhan. Kapag ang mga ito ang naging sentro ng ating buhay, unti-unting nawawala ang ating kalayaang sumunod sa Diyos. Napakaganda ng sagot ni Jesus. Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Mahalagang paalala ito. Hindi natin kayang iligtas ang sarili sa pamamagitan lamang ng ating lakas o kabutihan. Biyaya ng Diyos ang kaligtasan. Isang pusong handang magtiwala at magpasakop sa Kanya ang kinakailangan. Nang sabihin ni Pedro na iniwan na nila ang lahat, hindi siya sinaway ni Jesus. Sa halip, tiniyak niya na walang anumang isinakripisyo alang-alang sa Diyos ang masasayang. Maaring hindi agad bumalik ang gantimpala sa paraang inaasahan natin, ngunit hindi kailanman nagkukulang ang Diyos. Nakikita niya ang bawat kabutihan, bawat sakripisyo, bawat tahimik na pagtitiis. Kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Ano ang pinakamahirap kong bitawan upang makasunod kay Jesus? Ano ang humahadlang sa aking lubos na pagtitiwala sa Kanya? Hindi ang maraming ari-arian, kundi ang pusong malaya ang tunay na kayamanan. Sapagkat ang taong hindi kumakapit sa yaman ng mundo, kundi sa Diyos bilang pinakamahalagang kayamanan, ang siyang tunay na mayaman. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo
11: sa training po kami sa DOST.
12: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ating umaga ng siksik sa balita. Samahan nyo kaming Ramonda sa mga isyu at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada. Araw po ngayon ng Martes, August 18, at 18 mga brad ng Agosto taong 2026. Lawrence, tanong ko yung napapakinggan up until 5 in the morning. Dapat pala hindi mabuhay ang sigaw ko, ano? Matuyo, dapat. Dahil ang daming basang-basa po ngayon. Lubog pa rin po ba ang inyong lugar? Di kaya naman ang inyong area. O dili naman kaya inyong mismong bahay. Nako, Diyos mio, ha? Kapit lang mga brada. Sabi nga nila, mawawala din yan. Matutuyo din yan. Sa Espanya po, wala na humbaha. At the very least, ha, itong Espanya. Pero yung mga side streets, aba, hindi pa natin naiikot yan. Hopefully, kahapon, yung mga side streets, mas mababa, mas malalim doon sa area kung saan na malaki po yung baha. Oo, dahil nagpakita kahapon yung tinaguriang Espanya River. Yung Espanya River, matagal-tagal na namin hindi nakikita yan. Aba, dumungaw kahapon matapos po ang malakasang pag-ulan, ano ho, sa Metro Manila simula umaga hanggang bahagi po ng hapon. Oh, yung hapon na yan siguro hanggang alas 1, alas 2. Dahil after naman nun, parang wala naman tayo nakitang ano, no? Nakitang pag-ulan. The problem is yung pag-baba po ng tubig. Sige ha, maya-maya pag-usapan natin lahat yan. Pag-usapan po natin lahat yan. Sa ngayon, samahan niyo muna kaming alamin ang mga nangyayari, syempre, sa ating bayan ngayon.
1: Balitaang Ronda, Pilipinas. Headlines. Habang Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Malacañang mga brad, ha? Sinuspindi po ang klase sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kabilang po ang mga trabaho. Oo, face-to-face work mga brad, ha? Yung pagpunta po sa trabaho ng ating mga kawani ng pamahalaan. Bilang naman na napaulit na sa widal po sa epekto ng habagat, umabot na po sa 27 ayon sa PNP. Pinsala naman at pagkalugi sa sektor ng agrikultura, bunsod ng epekto ng habagat. At mga bagyong Luis at Maymay pumalo naman sa 1.03 billion pesos ayon sa Department of Agriculture. Malaking dagdag presyo sa petrolyo, epektibo na po simula ngayong araw, Agosto 18, matapos ang ilang linggo ng rollback. At impeachment court ni Vice President, impeachment court hinggil sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, wala pang legal na patayan para sa virtual hearing.
1: Balitaang bago, balitaang kakaiba, balitaang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda, Pilipinas, ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Alas 4:20 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Ito po, ito po inanunsyo po ito ng Malacañang kahapon. Hindi na po pinagpaubaya po ng ating pamahalaan sa kamay ng ating mga mayor. Wala na. Mismo Malacañang na po ang nagkansela ng pasok all levels, public and private, sa ating mga lungsod o sa ating mga lugar.

ano, yung alternative work week ang diskarte, mga brad. Ibig sabihin, work from home. Yung mga po pwede pong mag-work from home, mag-work from home muna. Yung mga hindi, di wag na muna kayo mag-work from home. Baka mamaya, nakasisira kayo doon sa inyong operasyon eh. Yung iba, todo laban doon na todo tulong sa ating mga babayan. Then yung isang department, nakanganga eh. Mahirap naman niya. So make sure natin na kung operations team ba tayo, kasi nililino po doon sa memorandum circular ng pamahalaan kung sino-sino nga ba yung kasali po doon sa suspension ng face-to-face work, mga brad. Ha? Ulitin ko, ha, hindi po suspendido ang trabaho. Ang suspendido lang sa government ay yung pagpasok sa opisina. Pero yung mismong palakihan nga natin ang kaunti yan, madam. Pero yung pagpasok doon sa yung pagtatrabaho mismo ng iyong mga task, yung inyong mandato, eh tuloy pa rin ho. Ha? So tuloy tayo, mga brad, sa kabilang po sa mga nawalan po ng kinansila ang pasok, mga brad. Ha? Pasok muna tayo, ha? Ang Metro Manila, ang Cavite Province, ang Bataan, ang Bulacan, ang Pampanga, Zambales, ang Pangasinan, mga brad. Ayan po, lahat ay wala pong pasok all levels, public and private, mga brad. Ayan po yung ating, anunsyo. At katulad po na mga lugar na yan, ganun din po yung mga pasok po ng mga government offices po sa mga nabanggit na lugar ay kanselado ang face-to-face work. Ano ho? Ayan ha. Para malinaw ha. Hindi natin isa-isahin yung mga lugar dahil po yan pang buo na po yan. Buo na pong probinsya po yan ha. Buong rehiyon na po yan. Kumbaga dito sa Metro Manila, buong NCR, mga brad, wala na pong pasok. Ano? Para lang malinaw baka mamaya may magtatanong pa, sa amin po ba dito? Dito po sa amin sa Metondo, may pasok ko ba? Wala na ho, ha?

Alas 4.24 na po ng umaga, mga brother. Iniutos naman ng Malacanang ang pagpatupad ng alternative setup sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilan pang nabanggit ko kanina na mga lugar o rehiyon. Dahil ito ay sa inaasahang malakas pa rin po na pag-ulan dulot ng habagat, mga brad. Kasama sa mga lugar na sakop po ng kautusan, ulitin ko lang ha, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Ano yung kahapon ko pa inahanap yung Quezon? Wala eh, no? Hindi kasali yung Quezon. Pakiramdam doon, mainit kaya. Siguro ganun din, no? Pag sa ibang lugar yung, sa ibang bahagi po ng bansa, yung binabaha, dito sa Metro Manila, mainit din. Pero this time around, itong ating Metro Manila, kabilang yung to Greater Manila area ito, eh, oh, hanggang umabot pa dyan sa Northern Luzon, aba apektado po nito, ha? Gayun man, ito po nilinaw po ng pamahalaan, ha? Magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, serbisyong pangkalusugan at tumutugon sa mga sakuna. Maaari rin magpatupad ang mga local chief executives ng cancellation o suspension ng klase at trabaho sa mga gobyerno sa mga lugar na hindi kasama sa kautusan o hindi po ina... Hindi po porkit hindi po kasama dito sa mga nabanggit naming lugar, mga brad, ay hindi na po magkakansel ng pasok, ha? I-double check nyo po, baka mamaya ipakaangkaang lang inyong local executive. Kagigising lang. Ngayon lang po nakaranas ng pag-ulan. O di kaya naman, ngayon lang nalaman na malakas ang ulan. Ngayon pala ang magkakaroon ng kanselasyon. So, double check nyo po sa inyong lugar. But then again, as far as the Malacanang, mga brad, ay concerned, ito po yung mga kailang kinanselang pasok. Ulitin ko lang, ha? Sa NCR, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Yan po yung mga inanunsyo ng Malacanang. Huwag na po kayong mag-antabay ng kung ano pa mga anunsyo coming from your local executives kasi dahil meron na pong anunsyo ang Malacanang, ha? Depende naman, o para naman sa mga pribadong kumpanya na kasalalay po sa kanilang pamunuan, ang desisyon kung magsususpindi ng trabaho, magpapatupad ng alternatibong work arrangements. Pinapayuhan ng lahat na matiling alerto at sumubaybay sa mga opisyal na abiso

0: para po sa kanilang kaligtasan. Ayan. Sa mga kababayan natin na naka o nasa private companies, aba double check niyo naman po sa inyong mga ano, sa inyong mga bossing kung may pakapote ka. Oh, baka mamaya wala nang pakapote baka pwedeng sa bahay na lang tapusin kaysa mamasahe ano. Dahil hindi ho madali ang commute ngayon. Kahapon, nandyan lang kami sa area ng Espanya. 2 oras ho kami bago makarating doon sa aking area sa Bloomingtree. Ganun ho ka, 2 oras yun ha. Wala pa hong 500 meters away. Pero dahil lang napagitan po namin, itong Espanya River. Oo, at napapalibutan ho kami dyan ng iba't ibang mga lawa. Lawa ng Maseda, lawa ng Bloomingtree. Pagkadami ho ng mga area po na yan na hanggang tuhod pataas po yung baha. Hindi ho ngayon makadaan itong mga sasakyan, lalo na yung ating mga nakamotor. Alam nyo naman, ang dami hong mga kababayan natin nakamotor. So hindi nila basta-basta pwedeng ipalubog yan. Maliban pa po dyan yung mga bababang sasakyan, yung tiyatawag natin mga sedan. Yung mga Vios, Wigo, Mirage, yan, yung mga Honda Accord, Toyota, may Corolla pa ba? Yan, mga ganyan, kita mo naman, no? Bahambaha, kawawa naman. Hindi ho makadaan yan. Saan ho sa tingin nyo nakatambay yan? Doon sa mismong kalsadang mataas-taas, and then yung mga dapat sana makadadaan, ay hindi rin makadaan. Dahil, yung mga malalakasan loob na gusto sumuong dyan sa baha. Ilan po ang tumiri kahapon, nagdalawang isip, ayan, pinasok po yung kailan tambutso. But then again, ang point is, mahirap nga mag-ikot-ikot dahil marami po sasakyan ang nakahambalang sa daan. Dahil ayaw syempreng lumusong, ayan, nababa nito sa akin na to. Ayaw pong lumusong doon sa mga malalalim po na area. Syempre, delikado rin naman po yun, hindi lang sa kanila, sa mga drivers, sa mga pasero, kundi, lumusong, kundi doon sa mga na mismong sasakyan. Ito, pick-up yata yan . Yung mga pick-up na sasakyan, medyo kaya-kaya. Pero pag yung mga sedan, ayan, ako Diyos ko. Sakit sa puso niyan, ha? Yung mga compact SUV kung tawagin. Ayan, yung mabababa lang po yung mismong dito, yung taas po ng sasakyan. Ayan, mababa lang po yung kanilang mismong height, medyo alangan talaga. Sa ganun po kalakas na pag-ulan, ha? Yung iba nga, medyo gutter dip lang, umaayaw na . What more yung mga ganyan pong klase na kalalim na baka, ano? Hopefully, hindi kayo pinasok or kung pinasok man kayo, sana nakapag-linis-linis na kayo at maayos na po yung inyong area, ano ho? Dahil ngayong araw, mga Brad, inaasahan po na meron pa rin na pag-ulan dito po sa ating lugar na nabanggit. Ano? Yan po yung main reason kung bakit kinansila yung mga pasok at yung face-to-face work ay dahil po inaasahan po ang patuloy na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Ha? And speaking of pag-ulan, mga Brad, umabot na po sa 27 yung individual na paulat na nasaway dahil po sa epekto ng mga pag-ulan gaya ng Habagat at itong mga nagdaang bagyo. Naitala po ang mga nasawi sa La Union, Pangasinan, Rizal, Batangas, Quezon, Benguet, Baguio at Caloocan, kabilang isang pulis na nasawi sa Negros Occidental. Kabilang sa mga naitalang insidente ay ang landslide, rock slide, pagkakalunod, pagkakakuryente at pagbagsak ng puno. Bukod dito, nakapagtala rin ang PNP ng 18 nasugatan mula naman sa Cordillera Administrative Region, National Capital Region at Calabarzon, habang naitala naman ang tig-isang kaso ng nawawalang individual sa NCR at dyan naman sa Calabarzon. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, ang nasabing tala ay mula sa mga regional units ng pulisya at siya sa ilalim pa ito sa validation. Samantala, batay naman sa tala ng PNP, 116 tauhan nito ang na-deploy sa mga apektadong rehiyon kung saan 117 naman ang nakatalaga sa mga evacuation centers, habang mahigit 10,000 ang reactionary standby support force personnel ang nakahanda namang i-deploy kung kinakailangan. Alas 4:31 ng umaga, mga Brad, naalala ko tuloy yung usapin ng police. Naalala ko tuloy itong si Yung issue ngayon, yung tinatawag po natin ano, si dating congressman na Mikey Romero, mga brad. Oo. Dahil di ho ba nagva-viral ito dahil yung kanyang picture with General Navarrete, yung bagong AFP Chief of Staff, yung pumalit kay AFP Chief of Staff or former AFP Chief of Staff, Romeo Bronner, si General Navarrete, mga brad, ay nagva-viral ngayon. Dahil doon sa dami ng kanyang ang tawag din eh, mga awards. Sige, mamaya pag-usapan po natin yan, ha. Pagbabalik po syempre ng Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Gandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko yung gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
5: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Ronda, Ronda Pilipinas. Ronda, Ronda Pilipinas. Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:35 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Ito, pagpatuloy natin yung ating huntahan, ha. Naalala ko kasi dun sa usapin ng mga police at saka ito mga uniform personnel, mga brada. Naging viral recently. Actually, kahapon ko nabasa pero mukhang napagkakatanda ko mga 1 or 2 days ago na pala. Itong usapin patungkol nga po dito kay dating House Deputy Speaker Mikey Romero na naging congressman ng One Pacman Party List, mga brada. Ito ay bunsod nung pagkakapasa sa confirmation ni General Navarrete. Commission on appointment ni General Navarrete ay bunsod po ito nung napakadami kasing medalya o award nito na daig pa nga yung bagong AFP chief Ayan, kung makikita nyo, hanggang balikat eh. Hanggang balikat, yan po yung tinatawanan nitong ilan nating mga kababayan. At yung iba naman nating mga kababayan, gaya ng mga former and retired uniform personnel, mga brad, may mga pahayag po sila patungkol dito. Yung kesyo, sinasabi po nila na hindi po ito pamigay at ito ay pinaghihirapan ng ating mga kababayan. Kahapon, naglabas ng pahayag naman itong si Congressman Mikey, the former Congressman Mikey Romero, mga brad. Batay sa congressional records kasi na available, kabilang pala sa naging ambag nito ni dating congressman at ngayon ay AFP Reserve Force Brigadier General Mikey Romero, ang kanyang pakikilok sa 2018 AFP Salary Standardization Measures na naglalayong mapabuti ang compensation at welfare ng mga sundalo. Abang ang laki ng contribution pala nito ni Sir Mikey kasi nga ito pala yung sweldo. Oo, nung mga kumbaga laking contribution yun dahil yung sweldo ng mga sundalo yung kanyang nailusot dyan sa kamera. At ayon pa sa FB post ni Romero, mga brad, ha, noong 2021 pala, bilang deputy speaker, nakatulong din ito sa pagpapadali ng acquisition ng tatlong C-130J aircraft para sa Philippine Air Force na mahalaga sa military operations, humanitarian assistance at disaster response. Iba pa pala dito yung sinasabi ni Romero na nakapagsagawa siya ng mahigit 60 humanitarian at civil-military engagements na nakatulong sa mahigit 20,000 Pinoys. Ayon kay Romero, hayaan na lamang ang kanyang trabaho, official documents at service records ang magsalita tungkol sa kanyang serbisyo sa AFP at sa Reserve Force. Yun pala nga dapat ang ano, kumbaga dapat saluduhan nga ito yung ganito karami. Kaya lang kasi ito para lang maliwanag doon sa iba nating kababayan, ha. Yung mga service medals na yan, if I may say, I'm not familiar din kasi no sa mga medalya po na yan. Pero yan pong mga medalya po na yan, ayan po yung sumisimbolo sa mga pinagdaanan po ng isang uniform personnel. Ano ho? And yung ibang mga opisyalis po ng AFP o ng anumang uniform personnel ay medyo nasasaktan. Dahil tila baga mas marami pang medalya. Kita mo naman, no? Kulang na lang, isabit doon sa buong leeg yung medalya eh. Ang dami eh. Lalo sa ano ba, kanan niya, nasa kanan, ang dami eh. Samantalang yung doon sa general na AFP Chief of Staff, si General Navarrete, hanggang dibdib lang, isa kanya, hanggang balikat eh. Pero ito po eh, may mga katumbas na trabaho o kumbaga ginampanan po na tungkulin para po doon sa ating uniform personnel. Yun yung sinasabi po natin na documented AFP official documents, ayan, at service records. Siguro para lang din sa kapakinabangan o di kaya naman kapayapaan ng ating mga uniform personnel, siguro dapat iba rin siguro yung medals na iginagawad sa mga reserve forces instead katulad po noong doon sa mismong active forces. Kasi hindi mo rin sila masisi eh. Sila po eh makakuha ka ng Silver Cross o ng Purple Heart. Ewan ko kung may Purple Heart ba tayo dito sa Pilipinas. Pero sa mga napapanood ko, may mga Purple Heart yan. Yung nasugatan ka ba sa gera? May katumbasong ano yun? May katumbasong medalya. Masugatan ka, makapagligtas ka ng kapwa mo, mga mission success, and all. May katumbas po yan, yung mga graduates mo, may mga graduate school ka, ganun. Eh dito, hindi natin matansya kung anong-ano nga ba itong mga meron po itong si Reserve Brigadier General Mikey Romero. Pero ang punto, hindi naman siguro niya susuotin din yan kung wala lang din yan. Ang napag-alaman dito, piloto din po pala itong mama. Mukhang bumabiyahe pala talaga ito at nagbabiyahe ng mga tulong sa iba't ibang lugar sa ibang bansa. Siguro just to make sure, kasi naiintindihan ko rin yung pinanggagalingan po ng mga AFP officials eh. Diba? Ang hirap na yung isang larangan na pinaghihirapan mo, gagamitin lang ng ibang tao para lang sa kapakinabangan nila at hindi naman talaga ginagamit kung ano man yung dapat na pagmandato ng larangan na iyong pinagsisilbihan o iyong ginagawa, di ba? For example, reporter, media ka. Then all of a sudden, may makita kang house show dito. Nakakabuisit naman talaga yun. Diba? So, naiintindihan ko sila. It's just that maybe we have to make sure kung saan nga ba pinanggalingan yan. And dapat siguro, yung mismong AFP kayo, eh dapat ipinopropose nyo rin na kung reserve itong si General Brigadier General Mikey Romero, eh dapat iba rin yung kumbaga ibinibigay na mga medalya sa mga reserve forces. Di ba? Kasi syempre, iba ang trabaho ng reserve force, iba rin ang trabaho ng active. Siyempre, mas matibay yung active dahil nakikipagbakbakan ho yan. Yung reserve force, eh, as much as possible, eh, hindi naman kinakailangan tulong yan. Kaya nga reserve yan eh, pagkailangan laang. Oh, eh pag yung mga kailangan, tulad niya, mga engineer, eh kung nakakagawa naman ng nakakatulong naman sa bayan, di ho ba? Oh, eh, may mga katumbas din ng medalya yung mga ganyan. Pero hopefully, maayos na at saluduhan na po ang dapat saluduhan, ha? Ronda, Pilipinas. Alas 4:42 ng umaga. Ayan, ha? Kasi nakita ko yung mga post ng ating mga friends, mga officials, dyan po sa social media. And sinishare din po ito ng ating mga media friends. Ayan, lalo na yung mga nandyan po sa side ng AFP and PNP. Eh, hopefully, mawala na yung issue. Ano ho? And if you want, dapat i-double check din natin kung ano nga ba yung dapat na issues. Ano ho? Alas 4:43 ng umaga. Balikan lang natin yung damage naman na nagawa ng mga pag-ulan dito po sa ating agrikultura, mga brad, ha? Pumalo na po sa 1.03 billion pesos pala ang kabuang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura bunsod ng epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon po yan sa Department of Agriculture. Pero sinabi po ni ano, ha? Ni Sinag, anong pangalan ng Sinag, madam? Si, lagi natin ini-interview dati dito yan eh. Na walang dapat. Ayun, Rosendo, so ayun, si Casendo. Na hindi dapat tumaas pa rin yung presyuhan po ng ano, ng gulay, ha? Grabe naman, ha? Sangayon po sa nagpapatuloy na assessment ng Department of Agriculture Regional Offices, na sa 25,000 hectares mahigit na mga sasakahan sa Cordillera Admissive Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Western Visayas ang apektado ng nasabing kalamidad. Pinakamalaki ang pinsala sa palay na tinatayang nasa 589.44 million pesos. Sinunod ito ng high-value crops gaya ng gulay, spices, legumes, prutas o legumes, prutas, root crops at ornamental crops na pumalo naman sa 313 million pesos na pagkalugi. Nakapagtala naman ng 46.24 million pesos na danyo sa mais, 47.86 million sa irrigation facilities at 15.21 million naman sa mga farm structures. Bukod sa mga nabanggit, mga brad, may 80,000 pesos ding pinsala sa mga makinarya at kagamitan. Sa livestock naman, umabot sa mahigit 786,000 pesos ang pagkalugi mula po sa mga manok, baboy, baka, kalabaw, kambing, tupa, bibe, kabayo, pugo at pabo. Ayan, ha, dami niyan. Hindi ko alam pag di pa kasama yung asawa mo dyan. Apektado rin, mga brad, ang fisheries and aquatic resources. Nagtala naman ng 9.26 million pesos na pagkalugi habang halos 955,000 naman ang nawala sa cassava production. Sa kabuuan, tinatayang nasa 25.2 metric tons ang agricultural production ang nawala habang umaabot naman sa 30,000 mahigit na mga magsasaka ang naapektuhan. Sa kabila nito, mga brad, tiniyak naman ang pamahalaan na may nakahanda silang tulong sa mga apektadong magsasaka. Aabot sa 177.67 million pesos ang halaga ng agricultural inputs kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay na nagkakahalaga naman o nakahandang ipamahagi ng pamahalaan. Pwede rin silang makakuha ng hanggang 25,000 pesos na loan sa ilalim po ng Survival and Recovery o yung Sure Loan Program ng Agricultural Credit Council o Policy Council o ACPC. Samantala, mamahagi naman ang National Food Authority ng nasa mahigit 1,000 sako ng palay milled rice sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa La Union at Batanes. Naaprobahan na rin ng Kamara ang isang panukalang batas na magpapalawak naman sa insurance services ng Philippine Crop Insurance Corporation na layong mas maprotektahan ang mga magsasaka at mahing isda laban sa pinsalang dulot ng mga kalamidad, sakit at iba pang sakuna. Pwede nang maisama sa insurance coverage ang livestock, fisheries at aquaculture agroforestry projects, forest plantation, pati na rin ang mga non-crop agricultural assets gaya ng makinarya at iba pang gagamitan sa oras na maisabatas ito, mga brad. Alas 4.46 ng umaga, ang MMDA nakatutok po sa sitwasyon sa Metro Manila kasunod ng malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ramonda sa balitang yan, kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Matamang binabantayan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang sitwasyon kasunod malakas sa pagbuhos ng ulang dala ng hanging habagat. Ito'y magkaraang iulit kahapon ng pag-asa na umabot sa 201.7 mm ng buhos ng ulan. Ang naranasan sa loob lamang ng 5 oras o mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Dahilan upang umapaw ang mga ilog na siya nagdulot naman ng malawakang pagbaha sa buong Metro Manila sa loob lamang ng 2 oras. At kay MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, katumbas anya ito na kalahati ng ibinuho sa Bagyong Ondoy na siya nagpalubog sa malaking bahagi ng Metro Manila noong September 2009. Kagabi, naghandog na libre sakay ang MMDA sa mga pasaherong na stranded at nahirapang makauwi dahil sa malakas na buhos ng ulan. Hinikayat naman ng MMDA ang publiko na iulat sa kanilang hotline 136 para sa anumang emergency upang agad na matugunan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas.
0: Alas 4.47 na po, nagmamadaling umaga, mga brada. Mga residente naman lumusong sa baha, binigyan ng doxycycline ng QCLGU. Ramonda sa balitang yan. Marian Bastasa,
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Agad inasikaso ng mga health worker ng Quezon City Health Department ang mga pamilyang nasa evacuation centers dahil sa pagbaha dulot ng habagat. Kabilang sa tinutukan ng mga residenteng lumusong o na-expose sa baha na binigyan ng doxycycline bilang post-exposure prophylaxis laban sa leptospirosis batay sa pagsusuri at rekomendasyon ng health professional. Tinyak din ng mga health worker ang lagay ng iba pang evacuees, partikular ang mga senior citizen at mga bata. Kaugnay nito ay patuloy ang paalala ng QC Health Department sa mga residenteng na-expose sa tubig baha na agad magtungo sa pinakamalapit na Quezon City Health Center para sa libreng konsultasyon at kung kinakailangan ay gamot. Paliwanag dito, ang doxycycline ay dapat inumin ayon lamang sa payo ng health professional at hindi basta-basta iinumin nang walang medical assessment. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas.
0: Alas 4.49 na po ng umaga, mga brad. Good news naman para sa ating mga kababayan, ha. Inanunsyo po ng Social Security System o SSS na maaaring makinabang sa kasalukuyang emergency loan program ang mga miyembrong naapektuhan po ng Tropical Storm Maymay at pinalakas ng habagat. Ayon kay SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, bukas ang programa sa mga kwalipikadong miyembro sa buong bansa na nangangailangan ng agarang tulong pinansyal dahil sa kalamidad. Sa ilalim ng Emergency Loan Program, ibinaba sa 18 mula sa dating 36 ang kinakailangan bilang ng monthly contribution basta may hindi bababa sa 6 na posted o 6 na posted contributions ang miyembro sa nakalipas na 12 buwan. Maaring makahiram ang kwalipikadong miyembro ng hanggang 20,000 pesos sa interest rate na maaring bumaba sa 7% kada taon. Babayaran ng loan sa loob ng 30 buwan, kabilang ang 6 na buwang moratorium kung kailan wala munang buwan ng hulog at penalty. Sinabi ni Declaro na maaari ring isabay na mag-apply ng SSS salary loan ang mga naapektuhang miyembro kung pasok sa eligibility requirements. Maaaring isumite online ang aplikasyon sa ELP at salary loan sa my.sss portal. Alas 4.50 na po na nagmamadaling umaga. Pinsalang pagkalugi ng sektor ng pangisdaan sa Ilocos Region, pumalo naman sa 23 million pesos. Pinakamaraming mga isda sa Pangasinan, apektado. Ramonda sa balitang yan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Aabot sa 599 na fisherfolk ang naapektuhan habang tinatayang 23 million pesos ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa fishery sector sa Region 1 dahil sa bagyong Maymay at pinalakas na habagat. Batay sa ikatlong progress report ng BIFAR Regional Field Office 1, kabilang sa mga apektadong lugar ang Pangasinan, La Union at Ilocos Sur. Pinakamarami naapektuhan sa Pangasinan na may 324 fisherfolk. Sinunod sinundan ng La Union 138 at Ilocos Sur 137. Naitala rin ang pagkawala ng 103 metric tons ng fingerlings. Umabot naman sa 108 units ng fisheries equipment at pasilidad ang napinsala, kabilang ang SAAD signage, Skylab, fish coral, gillnet, bamboo reef, life net, shellfish module, motorized boat, evafloat, net, lantay at drums. Ayon sa ulat, kabilang sa mga naapektuhan produksyon ng shrimp, 52.5%, bangus 31.2%, tilapia 9.8% at iba pa 6.5%. Patuloy pa rin ang monitoring at pag-uulat ng BIFAR Regional Field Office 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
0: Alas 4.51 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Siyempre, kung may pa emergency loan ng SSS, hindi papahuli ang GSIS, mga brada. Handa po ang Government Service Insurance System o GSIS na magbigay ng emergency loan sa mga miyembro at pensioner nito na naapektuhan ng Tropical Storm Maymay at pinalakas na habagat kapag opisyal nang idineklarang state of calamity ang kanilang lugar. Maaaring makahiram ng hanggang 40,000 pesos ang mga kwalipikadong may kasalukuyang emergency loan, habang hanggang 20,000 pesos naman ang para sa mga walang existing loans. Kailangan nakatira o nagtatrabaho sa idineklarang calamity area ang aktibong miyembro nasa serbisyo, updated sa hulog, at may hindi bababa sa 5,000 pisong net take-home pay matapos ang loan deductions. Maaaring mag-apply ang old age at disability pensioner sa calamity areas kung mananatiling hindi bababa sa 25% ng basic monthly pension ang kanilang matatanggap matapos ang kalta sa loan. May 6% interest kada taon ng GSIS emergency loan at babayaran sa loob ng 3 taon. Maaaring magsumite ng aplikasyon sa pamamagitan ng GSIS Touch mobile app. Ronda, Pilipinas. Alas 4.53 na po ng umaga. Dako tayo dyan sa RP Baguio, mga brada. 200 mahigit na hektare ng irrigation area sa Cordillera nasira dahil sa mga bagyo at habagat. Ramonda sa balitang yan, kapatid tuloy si Bossing Jong Monar.
11: Radyo Pilipinas. Report.
12: Umabot na sa tinatayang 253 hektarya ng irrigation area sa kabuuan ng rehiyon Cordillera ang nasira dahil sa pagdaan ng mga bagyong Luis at Maymay, maging ang patuloy na epekto ng habagat. Ayon kay Nia Carr, Regional Manager Oronilo Cervantes, umabot na rin sa 668 magsasakaan lubos na naapektuhan ng kanilang mga irrigasyon, kung saan kabilang ang mga ito sa mga communal irrigation system sa Benguet, Abarat Mountain Province. Anya, tinatayang aabot sa 12.3 milyong pisong pondo ang kakailanganin para sa pagsasaayos ng mga nasirang irrigation systems na magmumula sa punong tanggapan ng NIA dahil walang quick response fund ng mga regional offices. Nilinaw ni Cervantes ng estimated cost of repairs ay isusumite sa National Disaster Risk Reduction and Management Council at sa punong tanggapan ng NIA para sa agarang paglalaan ng pondo. Bagamat hindi pa tuwirang natatapos ang epekto ng habagat, isinasagawa na ang repair works ng mga farmer irrigators sa pamagitan ng tinurang operation subsidy. Kabilang sa inisyal na tala ng mga irrigation systems na nasira ay 37 hektarya mula sa Bugyas, Kapangan, Tuba, Kabayan at Atok sa Benguet na nagkakalaga ng 6 milyong piso, Bisao Mountain Province na may 17 hektarya, Dagyuman, Buklok at Lakob sa Abra na may 20 hektarya na nagkakalaga ng 4.7 milyong pisong damages. Sa kabila nito, patuloy na nagsasagawa ng mga hakbangin ang National Irrigation Administration Cordillera upang maibsan ang epekto na habagat maging ang El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Ronda Pilipinas. Alas 4.55 ng umaga, mga brada. Alin yun? Dako naman tayo, mga brad. Rondahan natin ang RP Boronga na DSW at United Nations World Food Program o yung UNWFP. Pinalalakas ang kahandaan ng 24 na LGU sa Eastern Visayas. May report si Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at United Nations World Food Program o WFP ang rollout ng Standard Operating Procedures o SOPs para sa anticipatory action at emergency response na naglalayong palakasin ang kahandaan ng 24 na local government units sa Eastern Visayas bago tumamang sakuna. Kabilang sa mga kalahok ang 11 LGU mula Southern Leyte at 13 mula Eastern Samar na kabilang sa mga lugar na vulnerable sa bagyo at karaniwang dinaraanan ng mga tropical cyclone sa rehiyon. Tinututukan sa aktibidad ang pagpapalakas ng interagency coordination, operational readiness at paggamit ng early warnings upang makapagsagawa ng mga hakbang bago pa man tumamang kalamidad. Sa ilalim ng programa, gagamitin din ang database at mga mekanismo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps upang matukoy ang mga vulnerable na pamilya at mapabilis ang paghahatid ng tulong bago lumalang epekto ng sakuna. Layunin ng DSWD at WFP na maisama ang anticipatory action sa umiiral na social protection at disaster response systems para sa mas maagap at mas epektibong pagtugon sa mga kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
13: Papa Lore.
0: Alas 4.57 na po ng umaga mga brad. Time to say goodbye for us. Maraming maraming salamat po sa lahat na kinig. Sumabay-bay, tumutok for today. Maraming maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At si baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga brad. Magkaningan tayo bukas. Adios.
1: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
16: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
16: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa,
19: sino nagturo sa
18: training po kami sa DOST.
19: Sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
20: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: init!
1: Ang matinding pag-init ng temperatura at mahabang tagtuyot ay hudyat ng El Niño phenomenon na karaniwang tumataga ng 6 hanggang 8 buwan. Bukod sa tagtuyot, ang El Niño ay nagtutulot din ng mas kaunti ngunit mas malalakas na mga bagyo. Bagamat nangyayari lamang kada 2 hanggang 7 taon, matindi ang epekto nito sa pagsasaka, pangisdaan at paghahayupan. Dahil sa El Niño, nababawasan ang soil moisture at supply ng tubig, kaya naantala ang mga panahon ng pagtatanim. Bumababa ang ani, nagkakaroon ng mga sakit at peste sa pananim at alagang hayop, at namamatay ang mga isda. Upang maibsan ang matinding pinsala ng El Niño, iminumungkahi ng Department of Agriculture ang mga sumusunod na paghahanda. Sasakahan, gumamit ng mga drought-tolerant at early-maturing na variety ng pananim. Magtanim ng short gestation o short-cycle crops tulad ng munggo, mani at soybean. Gumamit ng crop rotation method upang makaiwas sa peste. Gumamit ng organikong pataba upang mapanatili ang soil moisture. Mag-imbak ng tubig-ulan. Sundin ang alternate wetting and drying o AWD method at low-cost drip irrigation system o LDIS. Sa pangisdaan, pamahalaang mabuti ang paggamit ng feeds at tubig at imonitor ang kalidad ng tubig at fish stock sa palaisdaan. Maglagay ng angkop na lilim sa mga lugar na nakabilad at tinatamaan ng matinding sikat ng araw. Siguraduhing walang tagas ang pond area. Sa paghahayupan, pabakunahan ang mga alagang hayop. Mag-alaga ng mga native na hayop na mas matatag sa mga epekto ng pabago-bagong klima. Magtanim ng mga drought-resistant na halaman na maaaring ipakain sa hayop. Sama-sama, itaguyod natin ang masaganang agrikultura at pangisdaan ng ating bansa tungo sa maunlad na ekonomiya. Sa panahon ng El Niño, maging handa at matalino.

0: projects are very crucial sa ating agri-food systems, no? Marami dito yung farm-to-market roads na hindi lang isang kilometro, yung mahahaba ho to. With bridges pa, yung tulay. Yung tulay yung mga pinaka-importante component.
1: Maraming magsasaka na natutuwa dahil dito sa project na to sa farm-to-market road. Namin ng malaking sapa o nahiwalay po yung barangay nila sa amin dahil doon sa malaking sapa na yun. At ngayon, matagal na itong inaasam-asam ng mga tao at pag-uwi ko po, magpapaabot ko sa kanila.
2: Because of this project, mababawasan yung cost ng pag-transport ng mga agricultural products natin.
3: Papasalamat po tayo sa Department of Agriculture sa ating presidente. Almost 3 years na inaasam-asam ng LGU Masinloc at bayan po namin.
4: So, muna-muna, nagpapasalamat tayo. Pinagkalupan tayo ng objection letter sa ating proposed ERDP. And we are targeting to finish it by the 2 years span bago matapos ang termino ng ating mahal na pagkakas.
5: What we have signed today is basically training, no? Training for modern agriculture. On the best use, no? Sa in-urban setting, no? With basically cultivation system ito, like a greenhouse or net house with drip irrigation and fertigation. So technically, this will definitely help our own food security.
6: By saying, ang kulang na lang naman talaga is not the technology, is not the skills even, it's yung sipag at tiyaga na lang, the willingness of our people to engage. Both TESDA and DA is here and are offering the best that we can to ensure that in fact every space available, no, kung nasa bahay niyo man yan or meron kayong empty lot sa tabi ninyo, can be made as productive as possible for food production.
7: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kapuayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ay, 7 minutos na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Martes ngayon ho, ikalabing... Ano? Oho, kalabing walo na ho tayo sa buwang ito ng Agosto. At kahapon nga po ay parang walang katapusang ulan ang ating naranasan. Alam nyo ba, naging critical po yung sitwasyon natin dito sa Metro Manila. Ano ho, at ilang mga karating lalawigan natin kahapon. Dahil nga po sa extraordinary at malaundoy, abuhos po ng ulan, dala po ng pinalakas na southwest monsoon o yung habagat na yan. Parang dami ho ng ulan, oh, grabe ho talaga ho. Tala po ng Pag-asa Science Garden Station ang kabuuan 201.7 mm na ulan. Loob po lamang ng 2 oras. Mula alas 9 ng umaga ho yan hanggang alas 2 ng hapon. 5 oras yun, ano ho? At sa loob lamang ng 2 oras, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2, ay bumanat ho naman yung 138.7 na mm na ulan. Kasi ang naging sanhi po naman na bigla ang pagbaha. Nabasang-basa na nga ho yung lupa. Talagang ganun ho mangyayari ho niyan. Ang kahapon, itinas din po naman sa ng Office of Civil Defense ang babala po naman sa Metro Manila, Cavite. Ayon sa banta po ng Bat Landslide, isang low pressure area din po naman ang pumasok po naman sa ating bar. Mapaw yung mga ilog at mga estero, ano ho, ay yung San Juan River at ang estero de Sunog Apog sa Maynila. Ang Marikina River po naman ay mabuti po naman sa first alarm at kanina yata nag-second alarm nito eh. Ang alubog na kalsada, maraming kalsada hindi na madaanan na maliit na sasakyan. Bilang ho sa mga nakaranas dyan ay abot tuhod hanggang gutter deep na baha ang Espanya Boulevard. Ang Top Avenue malapit sa Metro Hill, Abad Santos Avenue, Rosal Avenue, Chino Rosas Avenue. Kakabila po naman ang bahangyan, kinumpirma naman ang tanggapan ho ng MMDA. Gumana naman ang mga pumping stations, kaya humupa rin ang tubig sa ilang bahaging makalipas mo lamang 30 minuto hanggang sa isang oras ho naman. Diyan, maraming lokal na pamahalaan tulad po ng Quezon City Government. Lang tuloy ng batikos sa Quezon City Government. Ano? No late nagpalabas. Ano? Nagkansila ng mga panghapong klase, afternoon face-to-face classes dahil sa biglaan. Maraming estudyante bumasok na at napilitang lumusong pa naman baha, pauwi sa kanila mga tahanan. At dahil nga po sa tindi ng ulan na yan, naglabas agad ang Malacanang ng Memorandum Circular Number 128 na nagutos po naman sa work from home sa mga opisina ng gobyerno at alternative learning modules. Walang face-to-face classes para sa araw ito ng Martes. Poong NCR, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan at iba pang lalawigan po naman dito naman sa Luzon pa rin. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela ho. Walang pikon sa kalsada, si Mistero, si Chumamang Chuper, pakikalabid lang. Kapupungas-pungas sa manibela ho yan, delikado ho yan ho. Good morning ho sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda. Go sa kanilang mga mahal sa buhay, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Gahanap po, ay wala po kami sa 7:38 a.m. ano ho. Hanap niya kami sa a.m. Kaya po kami sa 104.3 na Capital. At nandiyan din po tayo sa Radyo Television, SMAPD, Ilocos Norte, sa DWCI, and kay Mayor Regina and the rest of the gang. Hindi po naman sa may parte ng Cagayan, EWCJ. Morning naman kay Governor Ed Aglify. Siyempre, binabati na rin natin yung ating suki suyakuyaki na General, patungkol sa pangalang General Tom Lanchon. Balan na rin no sa kanyang pagsasaka. Oho, kasi parang Marquez ng LDAP. Magandang morning sa inyong lahat dyan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Hello, galaw para hindi pumanaw at sa magiging lagay ng ating panahon. Asahan po naman yung maulang paling panahon na at kahapon nga yung mga pagbaha-baha na yan. Manin yung maraming lugar ho dito sa Quezon City ang hindi lang gutter deep, ilang chest deep, ang lampas tao pa ang inabot mong pagbahaan ho. Dahil po dyan, nasa kulang-kulang 200,000 mga residente naman ng Metro Manila, apektado ho ng habagat kahapon. Dahil dyan, alamin muna natin ang mga karagdagang report. May kugnayan pa rin po sa mga bilang ng mga naapektuhan kahapon. Asalin niya po natin si Mary Ann Bastas at tingnan natin yung report. Higit sa 156,000 mga residente ng Metro Manila, apektado ho ng habagat. By detalye si Mary Ann Bastas.
7: Radyo Pilipinas report.
9: Nasa tinatayang 38,000 pamilya o katumbas na 156,000 mga residente sa Metro Manila ang naapektuhan ng malakas na pag-ulan at pagbahang dulot ng enhanced southwest monsoon o ng habagat. Batay sa tala ng DSWD-NCR, may kabuang 752 ang internal displaced persons na nasa 8 evacuation center sa NCR at patuloy itong nadaragdagan. Mabilis naman ang tugon ng DSWD sa mga apektado na agad-agatid ng paunang tulong. Katunayan na abot na sa halos 35 milyong pisong halaga ng humanitarian aid na ipamahagi nito sa mga apektadong komunidad. Patuloy namang minomonitor ng DSWD sa pamagitan ng Disaster Response Management Division ang sitwasyon at nakipag-ugnayan sa mga LGU at disaster response partners para matukoy ang mga lugar na nangangailangan pa ng karagdagang tulong. Nananatili ring naka-heightened alert ang DSWD-NCR para magbigay ng kinakailangang response at augmentation support sa mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ay mga pagbaha-baha sabi ho ng Metro Manila Council Management Coordinating and Monitoring Center. Unti-unti na pong humuho pa yung baha sa malaking bahagi po ng rehiyon mula madaling araw. Pero nananatiling lubog pa rin po yung ilan ho dahil sa hindi pa rin humadaanin yung ilang kalsada. Yung Bonifacio Cloverleaf na yan, northbound at southbound, abo daw sa 26 pulgada hanggang gulong. Aneta Avenue, dyan sa may Maria Clara Street hanggang sa Florentino. 6 na pulgadang baha din po naman, hindi pa rin madaanan daw. Sa Moranto, Kiaraneta hanggang Santo Domingo. Sa Avenue mula sa Biak na Bato hanggang sa Medituazon. Pato ng Capitol Medical Center. Pagdahuyo sa 19 pulgada naman yung baha dyan. At dyan sa may parte ng E. Rodriguez, sabi din ho yung naging lalim ho ng baha. Huri, ang dati lang binabaha yung mga lagar na yan. Pero kakaiba ho yung kahapon eh. Ilang oras lamang yun ho yung bigwas ng bagyong si Ondoy. Karamdaman ho dito sa Metro Manila. Yan na ho yung klase ng galit ng kalikasan ngayon. Ano ho? Medyo kakaiba na talaga. At aaka, sasabi, meron ng panahon ng tagtuyot. Bantayan na natin yung bagay na yan. Pagka, ito ha, man bagyo, PA, naman kaya habagat naman talaga yung bibira naman sa'yo.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Tutok muna tayo sa ating mga headliners na may po lamang sa mga report magagaling ko sa labas ng ating impila. Luzon, Visayas, Mindanao. Department of Agriculture nakapagtala na po ng 1.3 bilyong pisong pinsala po naman sa agrikultura.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
8: Pinalakas na insurance para po naman sa agricultural sector. Pinagtibay po ng kamera.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ito, Laguna, di ba? Papalapit na sa critical na water level.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Palo na po sa 1.3 bilyong pisong pinsala ang pagkalugi sa agrikultura at pangisdaan dahil po sa pinalakas na habagat at bagyong Luis at Maymay. Parating na bago ngayon. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 30,073 ang bilang ng mga magsaka apektado sa 7 rehiyon sa bansa. Paabot naman sa 25,662 hektarya ang nasirang agricultural area sa bang nasa 25,280 metric tonelada naman ang production losses. Bilang mga apektadong produkto ang palay, mais, sava, high value crops, fisheries at livestock at poultry. May dami, marami mga nangamatay na hayop ha. E nasa DA, atuloy pa rin ang assessment sa mga apektadong lugar at inaasapang madaragdagan ang naitalang pinsala. Samantala, naglaan na po ang DA ng 177.67 milyong pisong halaga ang agricultural inputs para sa mga apektadong magsasaka at mga mangingisda po naman. May 35.67 milyong ding indemnification. Ano po naman sa 5,005 insured farmers at fisherfolk. Mari silang makakuha po naman hanggang sa 25,000 zero interest loan sa SURE program.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Buti na lang, hindi sumasang ganyang klase ng sama ng panahon. Sana huwag sasabay doon sa mga bansa pinagkukunan natin ng mga produktong agrikultural. Ngayon, ganito na yung sitwasyon natin. Pagkatapos yung mga bansa pinagkukunan natin ng mga produktong agrikultural, banatan din ho ng katakot-takot, nagalit ho ng kalikasan. Ano na, di ba? Ano na, tayo. Dapat pinaghahanda at pinag-aaral mabuti yan eh. Report muna tayo ho. Pilipinas, hindi titigil na ipatupad ang batas laban sa illegal na aktividad ng mga Chinese nationals sa bansa ayon sa DND. May natin ang mga detalye. Nandiyan po naman si Jemark Degala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hindi magbabago ang posisyon ng Pilipinas hinggil sa pagpapatupad dito ng batas laban sa mga illegal na aktividad ng mga Chinese nationals sa bansa. Tugon nito ng Department of National Defense sa pagtataka ng China na balikta rin ang Pilipinas sa ginawa nitong pag-aresto sa mga Chinese national noong Mayo dahil sa illegal na pagtatrabaho nito sa Sanja Steel Corporation sa Misamis Oriental. Ayon kay Defense Spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andulong, patuloy nagigit ng kagawaran ng protekta ng soberanya ng bansa at hindi anya nito mababago ng anumang uri ng retorika o maanghang na pananalita ng China. Sinabi na Andulong na inilatag na nila katanungan para sagutin ng China pero pilit pa rin nila itong iniiwasan at pilit ding binabaliktad ang sitwasyon. Una rito iniulat ang National Maritime Council na nakapaghain na ang Pilipinas ng 27 diplomatic protest laban sa China dahil naman sa mga panghas, agresibo at ilegal na mga hakbang nito sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Samantala sa mga nagantamay sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, Agosto 18, ano po? Patuloy hong makararanas, sinasabi nga hanggang bukas ito mga pag-ulan eh. Ang matitinding pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas, hulot pa rin po ng pinaigting na habagat. Ano ho? Dalawang binabantayang low pressure area sa loob po ng PAR dahil po sa banta ng bad landslide. Inanunsyo po ng Palasyo ng Malacanang ang pagsuspindi naman ng klase sa lahat po ng antas sa trabaho. Pangatanggapan ho ng gobyerno sa Metro Manila, ibabang mga apektadong lalawigan po naman. Ang palabas po naman ng civil defense ng mga sumusunod na babala ngayong madaling araw ho. Red rainfall warning nakataas sa Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan. Nasaan po rin yung matinding pagbaha at paghupo naman ng lupa. Orange yellow warning ay nakararanas na din ho ng tuloy-tuloy at katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan ang Metro Manila, Vite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Tapo naman ang pagbaha ilang lugar sa Quezon City, gaya po na Katipunan Avenue at Araneta Avenue. Ang nakaranas ho ng hanggang tuhod na baha simula pa ho naman kahapon. At sa Manila, maulap na may 80% hanggang 88% na chance ng thunderstorm at ulan sa buong araw. Ang temperatura ay maglaro po naman sa 25 hanggang 26 degrees Celsius po naman. Kanlurang Luzon, Ocos Region, Zambales, Bataan, ay patuloy ang makararanas ng moderate to heavy rains. Magdudulot po naman ng flash floods. Ang Visayas at Mindanao may mga localized thunderstorms at biglang busang ulan. Alo na po sa kanlurang bahagi po naman ng Visayas. Ano? Kaya paalala po sa ating kaligtasan. Natili na lamang sa loob ng bahay kung walang importanteng lakad. Tukad po yung mga anunsyo. Inyong lokal na pamahalaan, hingil po sa bat posibleng paglikas po naman at mag-ingat din po naman sa lamok. Ama, pag-ingatan ng lamok kasi matindi ang bahay. At sa pagdami po na iipong mga tubig, ulan na yan.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Kaya mo, pati mga ospital, PGH, ilan pa mga ospital, pinasok din ho. Pasyente, hindi lagay ho sa ikalawang palapag. Ba't yung mga ganyang klase ho ng mga institusyon, ng mga establishmento, kasusunod ng mga pagtatayo at pagsasagawa ho niya, ilagay ho doon sa matataas na lugar at mga safe talaga. Ano ho? Graduhin yung mga lugar.

0: Office 8 sa mga lalawigan ng Leyte, Southern Leyte at Biliran. Umabot sa mahigit 2.2 milyon pesos ang kabuang halaga ng manasamsam na bangka, kompresor, lambat at mga isdang iligal na nahuli. Pinakamaraming nahuli sa baybayin ng Kulabas sa Biliran kung saan 15 individual ang naaristo at higit 2 milyong pisong halaga ng kagamitan ang nakumpiska. Nahuli rin ang 6 pang mananagat sa magkakahiwalay na operasyon sa Leyte, Southern Leyte dahil sa paggamit ng mga bawal na gamit at kawalan ng lisensya. Ayon naman kay Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, bahagi ito ng Enhanced Managing Police Operations upang maprotektahan ang likasyaman ng karagatan. Papapanagutin sa batas ang mga sospek na kasalukuyang nakadetini sa mga lokal na istasyon ng pulisya. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura.
2: Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Borongan. Sunod natin ang tayong Pangasinan. Isang libo mga sako ng balay, nilabas mo ng NFA para po naman sa lokal na pamahalaan ng Kabanatuan, Nueva Ecija. Ay detalye po ng balita dyan, si Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inilabas ng National Food Authority Nueva Ecija ang unang 1,000 na sako ng palay para sa lokal na pamahalaan Kabanatuan City mula sa Warehouse 12 CFC. Ang akbang ay bahagi ng kalangkasunduan sa ilalim ng Memorandum of Agreement for Agency to Agency of Services for Milling of Palay and Delivery of Milled Rice Recoveries na naglalayong mapalakas ang food security sa lungsod. Nagsagawa ng pag-withdraw ng palay ang pamalang lungsod dahil sunod sa provision ng MOA. Pinanguna ng opisyal na paglalabas ng supply ng mga opisyal ng NFA Nueva Ecija kasama si Joseph Apan na siyang kumatawan sa LGU Kabanatuan sa ilalim ng kasunduan ng mga nakuhang milled rice recovery sa mga nagiling na bigas ay gagamitin para sa mga programa ng lokal na pamalaan na nakatutok sa pagkain at kapakanan ng mga residente. Ang ganitong uri ng kooperasyon ay mamalaking papel sa pagsusulong ng seguridad sa pagkain lalo na sa Nueva Ecija na tinuturing na isang agricultural province kung saan bigas ang pangunahing kabuhayan. Bukod dito, pinapakita ng inisyatiba ang kahalagahan ng agency-to-agency collaboration sa pagitan ng pambansang ahensya at lokal na pamahalaan upang mas mapakinabangan ang mga resource ng gobyerno at matugunan ang pangangailangan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura.
2: Usapang Agrikultura
1: dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Leslie Gemino ng Tayog, Pangasinan. Good morning lang kay Direk Romel Penesejo. Good morning, mate. Tsaka na Direk ng Kabuso. Yun. Ay paring Fernan Gula pa rin. Gandang maga pa rin. Happy trip kay Dumi. Cal Guzman. Dr. Savage. Nagalaming EJ sa 92.3 FM nung araw yun. DAB call, oh, mahigpit ang pagtutok sa kaso ng African Swine Fever sa Kamsur. Ito na naman, nasabay na naman, ano, kay dumadami na naman ang kaso nito eh. Maulan, dun ho ang dagsa ng pagdami ng hawaan eh. May natin naman detalye ng balita, nakatutok si Dea Mendez sa Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ng Department of Agriculture o DAB Bicol ang mga biosecurity measure matapos magpositibo sa African Swine Fever virus ang ilang lugar sa Camarines Sur. Kabilang sa mahigpit na tinututukan ang Barangay La Purisima, Santiago at La Trinidad sa Iriga City, Barangay Carolina sa Naga City at Barangay Lourdes Old sa Nabua. Katuwang ang Bureau of Animal Industry, National Meat Inspection Service at mga lokal na pamahalaan, isinasagawa ang mas pinaigting na surveillance at monitoring sa mga apektadong lugar. Ipinatutupad din ang istriktong biosecurity measures kabilang ang regular na paglilinis at pagdidisimpekta ng mga kulungan ng baboy upang mapigilan ang karagdagang pagkalat ng ASF sa rehiyon. Inaabisuan na rin ang mga kinauukulang LGU na magpatupad ng border control at mahigpit na restriksyon sa paggalaw o pagbiyay ng mga baboy upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa ibang lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura.
2: Usapang Agrikultura
1: dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Shout out sa mga nakatutok dyan sa Katanduanes, particular dyan sa may pati ng Pandan. Terenciana, Rabago, Tanglang, Sunset Family. Ano ho? Paging sa Robrigada Family, Dikeros Family. Dyan sa Pandan, Katanduanes, magandang

0: Morning sa inyo dyan, kay Manay Pina, Manay Dolpo, ayun. Ay kasalukuyan noong nakararanas sa matinding oversupply at bagsak ho ng presyo ng mga gulay. Po mga trading position natin dyan sa Benguet ngayong araw, ano ho? Eh dahil po naman sa patuloy na pag-ulan at dulot po ng habagat at mahabang pila. Adyan ho sa mga trading centers. Balang sa haba ng pila, kung aabutin ng ilang oras at araw, walang sira na at lantan na yung gulay eh. Ting mo sa harapan, babarating ka na yan. Eh, ganun talaga nangyayari. Wawa ho yung mga farmers talaga eh. Matutukan yung parte niya. No? Mahaba yung pila sa mga trading post. Nagtataka sila kasi nangyayari yan Disyembre lang. Ngayon pa lang, haba ng pila ng mga nagbababa at nagusto magbenta. Bang yan, bago mailatag, bilang ho ng oras, may bilang ng araw. Tana, pagdating sa harapan. Kaya maraming mga magsasakap mo naman sa mahabang pila sa mga trading center. Maraming magsasakap sa tublay. Napipilitan pong itapon na lamang yung kanilang mga ani tulad po ng carrots at bumbok sa gilid po ng Labay, Lacamen Road. Ang masolusyonan po yan, nagdun sa dagat ng emergency transport at pamamahagi po naman ng Department of Agriculture. Ganon, may nakantabay na kagad na mga truck na pwedeng pumick up dun sa mga halos itatapon na yan para pakinabangan po naman. Tabay mamaya sa mga monitoring ng presyo ng dyan sa Benguetta Agri-Pinoy Trading Center. Ho, bagsak kasi yung wholesale ng presyo ng ilang pangunahing gulay ho riyan. Dahil sa dagsa ng supply, limitadong namimili. O kaya ganun, di ba? Nako. Metro Manila, ganun pa rin ho yan. Mahal pa rin niya kasi nga, suli ng ginagamit sa pag-transport, ay lalo na may taasa naman ngayon. Mga magsasaka naman ng nyog sa Camiguin, sa mailalim po naman sa pagsasana tungkol po naman sa native cattle production. Okay, Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, report. Umabos 27 mga magsaka ng niyog mula sa lalawigan ng Camiguin ang sumailalim sa pagsasanay ng native cattle production and management sa Bureau of Animal Industry na nasa Malaybalay City, Bukidnon. Ang mga magsasaka na sumali sa pagsasanay ay mula sa Tangaros Mula Coconut Farmers Organization ng Katangman, Camiguin. Ang mga kalahok na mga magsasaka ay makakatanggap ng baka mula sa BEI Cattle Dispersal Program kung saan kanilang magamit ang kanilang natutunan sa pagsasanay upang maalagaan at mapalakipan nila ang mga baka. Ang mga kalahok ay tinuruan din kung paano ang wastong pag-alaga ng baka, pagpapadami ng mga baka at paano nila isali ang pagpalaki ng baka habang sila ay nagtatanim ng niyog. Sa pamamagitan nito, mabigyan ng pag-asa ang mga magsaka na magdagan ang kanilang kita at mapaunlad pa ang kanilang sakahan. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Dahil nga sa oversupply at yung pagtatapon nila ng mga magsasaka natin o kanilang paninda, ang mga nampila ano, sa mga trading posts, nagpadala na po ang gobyerno ng hindi po bababa sa 18 truck. Para direkta pong hakutin naman yung mga gulay. Tama lang, yun ang maganda. Wala dyan sa Benguet, patungo sa mga kadiwa ng Pangulo sa Metro Manila. Para i-decongest din po yung mga lokal na trading hub po riyan. Lalo pang naging mabigat para sa mga biyahero at magsasaka ngayong araw dahil sa pinatupad na big time oil price. Anong gasolina? 249 kada litro? Diesel 384? Singil po yan sa transportasyon. Sabay ho niyan, inanunsyo rin po na ang ating pamahalaan na pagkapibilis po naman sa pagtatayo ng mga cold storage facilities. Importante yan. Na may kapasidad na 5,000 palay position sa Rion. Nasa magbubukas sa susunod na taon. Bilisan sana, no? May iwasan ho yung mabilis sa pagkasira ng mga gulay pag may mga tinatawag na oversupply. Babalik mo kami. Sandali po lamang, oh. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera Nakasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng PAGASA mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan nyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko. Dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyo. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, update tayo doon sa mga nagtatanong at nakikibalita kay Alex Ayala. At ang daho niyang harapin ngayong umaga, no ho? Ting Pilipina tennis sensation Alex Ayala. Ito pong si Amanda Anisimova ng USA sa round of 32 ng 2026 Cincinnati Open. Aganapin po yung kanilang kauna-unahang tapatan ngayong araw ng Martes, Agosto 18. Tap na alas 8:30 ng umaga, oras po natin dito sa Pilipinas. Diyan po sa Lindner Family Tennis Center sa Ohio, USA. Kanyang makakatunggalin si Amanda Anisimova na kasalukuyang world number 10 at 9 seed po naman sa torneo. Yala po naman ay nasa rank world number 20 at pumasok bilang 17 seed sa Patimpalag. Papanood po ang laro ng live Tennis Channel, Premier Sports 2 at Blast TV app. Ano ho? Diba naabot ng round 32, umabanti itong si Ayala matapos ang mag-retire. Kanyang nakalaban sa round of 64 na si Elena Gabriela Ruse ng Romania. Uminante ang simula ni Ayala kung saan hawak niya ang kalamangan 6-1-3-0 bago tuloy ang nag-withdraw. Kung si Ruse dahil po naman sa pinsala sa baha matapos ang weather delay. Pangan ho natin yan, tutok na lamang tayo yan. Wala namang pasok eh. Nandun ay, aba ni Alex eh, walang paso, napapanood ko na yun, no?
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Dumadami nanonood sa kanya mga kababayan natin. DA Central Visayas, sinamon ang nutrition champions. Napangalagaan po naman ang kalikasan at taguyod ang community gardening. Amin natin lang mga detalye ng balitang yan si Sheila Grafinas, Radyo Pilipinas, Cebu.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ang pangalagaan ang kalikasan ay susi sa mabuting nutrisyon. Isa ito sa mga mensahe ni Department of Agriculture or DA-7 Regional Executive Director Angel Enriquez sa pagtitipon ng Nutrition Champions mula sa Central Visayas kamakailan lang sa lungsod ng Cebu. Bilang Vice Chairperson ng Regional Nutrition Committee, binigyang diin ni Enriquez ang direktang ugnayan ng pangangalaga sa kalikasan at ang pagkamit ng wastong nutrisyon at siguridad sa pagkain. Anya, ang tamang pangangalaga sa kalikasan ay isang mahalagang hakbang upang matiyak ang malinis at masustansyang pagkain para sa lahat. Sa ilalim ng temang nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan, hinikayat ni Enriquez ang Nutrition Action Officers na dumalo sa pagtitipon na itaguyod ang community gardening matapos makita nitong maraming lupang hindi nagagamit para sa agrikultura. Hinimok din niya ang Nutrition Champions na palakasin ang paghihikayat sa mga komunidad na kumonsumo ng mga lokal at napapanahong pagkain kagaya ng kamote, ube at saging. Ayon sa kanya, ang pagsusulong sa pagkonsumo ng mga lokal na ani ay nakakatulong upang mabawasan ang carbon footprint na kaugnay ng transportasyon ng pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Sa mga nagtatanong, update daw po sa kadiwa ng Pangulo ngayong araw ng Martes, Agosto 18. Ano ho? Dado na masamang panahon at habagat, ilang bahagi naman sa pero iti, may mga itinilag ng lokasyon. Tuloy po yung operasyon. Ano po? So dito sa Olongapo City, ang kadiwa ng Pangulo na nakaschedule sana ngayong August 18 to 19. Pinagpaliban muna, postpone po yan, ho. Naranasang masamang panahon dyan po sa May Isabela City, Basilan. Schedule dyan sa May City Hall Grounds. Ilipat po sa darating na Agosto 20, sa araw ho ng Webes, mula alas 7 ng umaga. Tuloy naman ang operasyon ngayong August 18, 13 Martires City, Cavite. Tuloy ang kadiwa dyan sa 13 Martires City Hall, Covered Court, Quezon Province. Bukas aktibidad, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa Capitol, Quezon Capitol Compound. Cordillera at Western Region, may mga itinalagang regular na bentahan para sa natitirang linggo, ang Agosto. Magdala na inyong sariling eco bag, ano ho? Yung 29 at 20 pesos na rice program para sa mga kwalipikadong sektor tulad ng senior citizen, PWD, solar parents and for-office beneficiaries. Huwag pong kalimutang dalhin ang inyong mga valid ID para makabili po naman ng murang bigas.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: More tayo bago sa ating magkakaugnayan. Central Luzon State University Freshwater Aquaculture Center, pinasinayan ng upgrading ng tilapia breeding nucleus facility. Ay detalye po ng balita dyan, si Mildred Cokia, Radyo Pilipinas tayong.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Report. Isinagawa ng Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon State University ang groundbreaking ceremony para sa upgrading ng tilapia breeding nucleus facility nito bilang hakbang sa pagpapalakas ng research, development at production ng piling uri ng tilapia. Layunin ng proyekto na mapahusay ang pasilidad sa pamamagitan ng mga infrastructure at technological improvements. Inaasahang mapalalakas nito ang breeding efficiency at madaragdagan ang supply ng dekalidad na broodstocks at fingerlings. Pinopondohan ang proyekto ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development o DOSTPCAARD. Isasagawa ito mula May 1, 2026 hanggang April 30, 2027 na may kabuuang financial assistance na 20,272,741.38 pesos. Dumalo sa seremonya ang mga project implementer, kinatawan ng DOSTPCAARD at iba pang stakeholders. Layunin ng inisyatiba na suportahan ng sustainable freshwater aquaculture para sa mga fish farmer, researcher at industriya ng aquaculture sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Cokia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marimildred Cokia ng Tayog Pangasinan. Shout out lang sa Gutierrez at Prudente family dyan sa Tayog Pangasinan. Ganoon din sa Abalos family, ho, dyan din. Panin kay Tatay Ben Abalos ng Mandaluyong. Kamusta ka na, Tatay Ben? Nakakasama naman natin ang Chief Executive Officer ng AGCOA Veterinary Medicine Manufacturing. Ano po? Ano ba yan? Ang kumpanya po yan dito sa Pilipinas na gumagawa ng produktong pangkalusugan para sa hayop at isda. Kilala po ito sa pagbuo ng mga sustansya at probiotics mula sa mga tira-tirang tanim o agricultural waste naman. Kaya mga kasama po natin, si Ma'am Rosalie Rafael, ang Chief Executive Officer po ng Tanggapan. Ano? Ma'am Rosalie, magandang maga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura, si Kahir po. Magandang maga, Madam.
11: Magandang umaga rin po.
0: Good morning po, Ma'am Rosalie Rafael. Mamaya nakita ko na
11: kayo. Good morning po.
0: Nasaan po kayo ngayon? Nandito ba kayo sa Metro Manila? Nasa mga Karatig probinsya ba kayo?
11: Andito po sa aming bahay sa Science City of Muñoz.
0: Rebeisiha.
11: Opo.
0: Sa pong panahon natin dyan?
11: Eh, maulan po. Eh, ngayon tumigil po ang ulan. Baka mamaya po, eh, ulan ulit. Maulap eh.
0: Magbibigyan muna ho tayo para makapagkwentuhan tayo sandali. Ano, Ma'am Roselia, ano ho?
11: Opo.
0: Ano po ba yung itong proper boost na binabanggit na yan? Ano, sinasabi ko kasi itong tanggapan ninyong Agqua Veterinary Medicine Manufacturing, eh, isang kumpanya, magawa ho ng mga produktong pangkalusugan para sa hayop at isda. Ano ho? Ang pagbuo din po ng mga sustansya at probiotics mula sa mga tira-tirang trim o agricultural waste po naman. At kasama nyo dyan ang Central Luzon State University at ang DOST Picard sa paggawa po ng mga bagong produkto. Ang sinasabi, sikat na produkto nyo ngayon ay yung ProPreBoost. Isang uri po ng probiotics at prebiotics para po sa mga alagang tilapia, alipamang mga hayop. Ano po ba yun, ma'am? Paano ba yan at bakit ito kailangan? Ito ba yung napapanahon? Paano po mga dapat natin gawin?
11: Opo, napapanahon po ito kasi ito po ay isang blend ng probiotics and prebiotics na pamalit po sa antibiotics. Pinabubos niya po at pinalalakas niya ang resistensya ng mga hayop upang maging malusog sila at hindi makahadlang sa kanilang paglaki. So, pinagaganda po natin ang kanilang bituka at kanilang sikmura. Pinalalakas po natin ito para hindi po sila, para may laban po sila sa mga stress katulad ng pabago-bago ng panahon, mga ganun po. Pag sa aquaculture, pag pumapangit po ang quality ng water, hindi po nawawalan ng ganang kumain ang isda. Hindi tuloy po silang kumakain dahil hindi po sila, nababawasan po ang stress nila.
0: Dahil doon, eh, nababawasan din natin yung basura sa agrikultura. Ano po? Kasi nga, sa pamamagitan ng paggawa dito ng mga kapakanya-painabang na pagkain o gamot. Ito palang ProPreBoost na yan, eh, galing po sa mga agri-waste?
11: Opo, agricultural waste. A particular po ay sa sibuyas. Kasi yun po ang maraming waste namin dito sa Nueva Ecija. Pero hindi po kami limitado rin lang. Sa ibang mga waste din po, pwede po siyang gamitin.
0: Ibig sabihin, yung kung sibuyas yan, eh, ako na, nung araw, nung kami nagko-cover pa dyan sa Bureau of Custom, maraming nabubulok na sibuyas o dyan sa mga reefer, ang baho talaga. Yung bang gano'n, nagagamit pa, pwede pa pakinabangan yun?
11: Ay, napakaganda po siyang ano, pagkain ng probiotics.
0: Ganun. Matagal ho ba yung po, proseso? Matagal yung proseso nito bago ito maging probiotics na talaga?
11: Eh, yan, yung nabuburuhin niyo po siya. Maganda pong ano.
0: Binuburo
11: para tumagal po ang kanyaan. Ida-dry po namin siya para matagal ang storage, tapos buburuhin po namin siya.
0: Oo. Po bang ProPreBoost program na yan? Bahagi daw po ng National Tilapia R&D program ng ating pamahalaan. Mga saintipikong pag-aaral, yung pagsubaybay, at paggamit po nito para mapabuti pa yung produksyon ng tilapia sa Pilipinas. Malaking tulong ito sa tilapia talaga.
11: Opo, malaki po dahil papababa niya po yung tinatawag na FCR, yung kakatipid po ang mga farmers sa kanilang pagkain sa kanilang isda, lalo na po ngayon napakamahal po ng feeds. Tapos, nababawasan din po yung stress ng isda dahil nagiging healthy po ang kanilang bituka. Kaya yung nababawas nila sa kanilang production per hectare po ay from 1.9 po pag walang proper boost, na ibababa po sa 1.4 yung kanilang FCR na sinasabi ay feed conversion ratio. Tapos yung survival po, tumaas po ng 24%, mga ganun po. Kaya nababawasan po yung kanilang gastos sa feeds ng around 122,000 per hectare per cycle po. Kaya kumikita po sila ng around 87% po sa kanilang income.
0: Ganun.
11: Sa tilapia po yan.
0: Nabili na ho yung mga booster na yan. Saan dapat makalagay yan? Meron ba mga temperaturang dapat na pinaglalagyan ho yan?
11: Opo, sa malamig po na temperatura.
0: Ganun.
11: Hindi naman po malamig po, pero hindi po dapat naka-expose sa init.
0: Sa isang hektarya po, gano'ng karami ang dapat magamit yan?
11: Mga around 80 liters. Ang ano po, pag araw-araw pinabigay mo sa tubig at saka sa pagkain nila kung sa tilapia po. Sa hayop, pwede po sa tubig lang. 1 ml lang po, 10 ml lang po per liter ang kailangan.
0: Kasi isang hektarya, yung 80 liters na yan, eh, nasa magkano pong equivalent sa peso niyan?
11: Yung 80 liters po,
0: oh.
11: Times, sabihin nyo na po, ito ay 16 lang po, 16,000.
0: Ganun sa isang hektarya. Isang buso, isang busan lang po yun. Po.
11: Opo, opo.
0: Ganun.
11: Pero ang mga nagiging kita naman po, may kikitahin po yung ano, may farmer. Kahit kung bumagamastos po siya ng, sa kada pisong gastos niya, kikita po siya ng hanggang 50 hanggang 1 something. 1.5, mga
0: ganon. Nakakababi naman talaga, ano?
11: Opo, opo, opo.
0: Maliban po dyan, ma'am, meron ba mga universidad at iba pang ahensya ng gobyerno na kasama kayo dito sa programang yan?
11: Sa pilot testing po, nakasama po namin ang Pampanga State Agricultural University at saka ang DIMSU po, even sa Belle State University po.
0: Okay. Na, ito may mga tanong na pumapasok. Layunin ng proyekto sa ilalim ng programa. Ano daw ho yung mga pangunahing proyektong sinusuri sa ilalim ng programang ito? May mga particular bang tinitingnan ho riyan?
11: Tinitingnan po yung ano, yung tawag natin dito, yung ang tinitingnan po namin dito is yung epekto niya sa gut eh. Pero ito po, ang tinitingnan namin dito ay yung epekto niya sa production dahil gusto po namin makatulong
0: productive
11: sa
0: performance.
11: Opo. Oh. Saka ngayon po eh sa mga hayop para maiwasan po nila yung pagtatae magano sa pabago-bago ng ano sa mga manok, sa mga baboy, sa para maiwasan ng stress, ibinibigay na po siya para palakasin po ang kanilang resistensya, immune system. Dahil po ang karamihan ng resistensya ng ano ng hayop ay nanggagaling sa kanilang sikmura at bituka.
0: Kaya din pagka po ganyan tayo, na ginagamit natin sa mga tilapia, ibig sabihin, sa pabago-bagong klima ho natin, eh, kaya ito makasabay.
11: Opo, opo. Sa at, mga field testing po namin, eh, sa katulad ng sa Taal Lake, pag pumapangit na po yung tubig, ayaw na pong kumain ng isda. Pero yung sa amin pong binibigyan ng probiotics, kumakain pa po yung isda, masigla pa po sila.
0: Sabi, pagka ganyan na nagiging behavior nila, kapataas natin yung ani at nagiging ligtas yung tilapia at siyempre yung survival rate ay kasama na huron.
11: Opo, opo. Malaking bagay po yun. At saka lalaki po yung kita nila. Kasi hindi na po sila gagastos. Tapos yung pong practice natin na moving towards yung paggamit ng mga natural na mga mikrobyo para kalabanin ang mga mikrobyong dahilan ng mga sakit.
0: Kaya para ma'am, may nagtatanong lang, ito po bang aqua veterinary medicine manufacturing? Pong privado ito? Privado ito?
11: Pinrivatize na po kasi result po siya ng research na funded ng DOST. So kami po ngayon ang inventor, ako po ang inventor. Tapos nagdaan po kami sa several stages ng research mula doon sa research phase, pilot testing, pre-commercialization hanggang ngayon po ay binigyan po kami startup grant ng DOST para may commercialize na po ito at may bigay na sa publiko.
0: So private na po ito. Ay, pag ibig sabihin, meron bang tulong, meron bang alalay ang gobyerno sa mga financing?
11: Nagbigay na po ang DOST sa amin. Pero ito po ay under CLSU pa rin pong pangalan ng CLSU dahil na-develop po siya nung ako po ay nandun sa Central Luzon State University. Kaya malaki po ang parte ng CLSU dito dahil na-develop po ito sa institusyon na yan. Kaya sa pangalan pa rin po nila, although kami po as kumpanya ang gumagawa po noon.
0: Okay. Ang paano daw ho nakakatulong itong mga programang nakapaloob dyan? Doon sa maliliit na negosyo naman, yung mga MSMEs, paano po natutulungan nyo mayan?
11: Pwede po sila maging distributor namin kung gusto po nila.
0: Ganun.
11: At saka doon po sa mga farmers, may mga farmers po ng aquaculture at saka agriculture, livestock. Ang maganda po rito ay walang tapon po talaga kung
0: tapon.
11: Yung binigay nyo sa hayop ninyo, may sumobra po kayo na mga tubig, huwag nyo po itatapon yun, pwede nyo po siyang idileg sa halaman kasi meron pa rin po siyang nutrients na NPK, pina-analyze po namin.
0: Okay, kung ito'y ligtas daw po sa halaman at sa mga hayop, ito daw po, pwede daw bang subukan ito ng tao? Pwede ba pantao yan?
11: Hindi po pwede ito, pero pwede pong gumawa ng para sa tao kasi po ito ay talagang para sa hayop pa lang.
0: Pero may plano ba kayong gumawa ng para sa tao naman?
11: Opo naman, pati sa mga pet ano po na mga hayop.
0: Ang tanong niya rin, anong epekto ng Propre Bus sa kalidad ng tubig sa isang palaisdaan?
11: Maintain niya po sa standard level ng water, yung water po. Kung susundin po natin yung tinatawag na 5 to 10 pieces per square per cubic meter po ang pag-aalaga ng tilapia. Pinababa niya po yung BOD, yung pong ammonia ay ginagamit po ng ano, i-convert po noong probiotics into odorless na mga nitrates.
0: Okay. Alam naman natin na kumisan hindi maiwasan yung fish kill na tinatawag. Ano. Nangyayari ho yan doon sa mga biglang pagbabago ng panahon, bumababa po yung oxygen sa tubig. Dahil sa proper boost na yan, yung immune system ng tilapia, mapapalakas yung fish kill, mababawasan, maiwasan.
11: Opo. Meron na po kaming field testing po sa nag-trial na po kami sa isang cage, tilapia cage ba yung tawag natin doon sa Taal po. Yun nga po, sabi ko sa inyo, nung pumapangit na yung quality ng water, nawawalan po ng ganang kumain yung isda. Pero dun sa amin pong binigyan ng proper boost, sila po ay masigla pa rin kumakain.
0: Okay, eto ba ang tanong ma'am ho? Sabi niya, ligtas po ba sa kalusugan ng tao ang tilapia na pinakakain po ng proper boost?
11: Ay, napakaligtas po at wala po kami natural po kasi yan na feed at saka water additive.
0: Eh baka interesado itong isa, sabi niya, paano naman kami makasasali, makakakuha ng mga tulong na, sa mga lokal na magtitilapya dyan sa programa?
11: Lumapit po kayo sa LGU ninyo kasi lalapitan po namin ang mga LGU para introduce po ito, katulad po ng sa napunta po kami sa Calaca, Batangas, at sila po ay interesado yung kanilang LGU para makatulong sa kanilang farmer. So pwede po kayong lumapit sa inyong LGU unit at hingin po ang kanilang tulong paano kayo makaka-avail ng aming produkto.
0: Paano daw makakaugnayan si Ma'am Rosaria Rafael? Gusto namin magtanong sa kanya, ma'am, paano kayo makakaugnayan? Pwede bang bibigyan yung phone number nyo?
11: Opo, pwede po.
0: Ma'am, paki-announce lang.
11: 0977-136-7615.
0: Okay po, ayan.
11: 0977-136-7615.
0: Oh, ma'am, salamat po ha. Bagamat maulan, naabala ko rin yung Zumba mo, naabala ko yung breakfast mo. Maraming
11: hindi
0: salamat.
11: Po, maraming salamat po sa inyong invitasyon.
0: Hanggang sa muli, ma'am. Ingat po kayo, ma'am. Stay safe and good morning. Happy morning. Thank you, ma'am. Thank you po. Maraming salamat. Ingat po kayo.
11: Good morning po.
0: Thank you po.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
0: Si Ma'am Rosalie Rafael, siya po yung mismong executive, chief executive officer ng AGCUA. Binigay na yung mga telepono ni Ma'am, ano? Yung rekta na maipag-ugnayan sa kanila, tumawag para sa mga karagdagang impormasyon na po ninyong malaman. Ayun! Na kaming oras, masakit man sa aming kalooban, kinakailangan muna magpaalam dahil sa kami maglilimas muna ng tubig sa bahay-bahay. Hindi naman binaano. Bastao, Quezon City. Walang pasok. Dami. Pati gobyerno, no? From home. Ang ala nila, Roger Alvin Arnel, si Marian. Kapanin po natin sila Nida sa San Gemard. Kapanin sila sa Marisol Julius Camila Trona. Maraming salamat muli kila Julius Gonzalez, Kisa Peter Rambolo. Kapanin po naman ninyo abang lingkod ka, hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid, tama, hindi mo ginawa. Tuturing na kasalanan, laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Po isang paraiso, minsan pa. Huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news, so huwag tayong magpalinlang.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: At
6: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo
8: sa training po nag-training kami sa DOST.
7: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, habagat patuloy na nakakapekto sa Luzon at Visayas ngayong araw. Malakas na pagulan mararanasan sa ilang bahagi ng Luzon.
0: Headlines.
3: Malacañang iniutos ang pagpapatupad ng alternative setup sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan ngayong araw.
0: Headlines.
3: Klase sa ilang bahagi ng bansa suspendido ngayong Martes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat.
0: Headlines.
3: Department of Budget and Management naglatag ng mga pag-iingat para maiwasan ang ghost project sa 2027 budget.
0: Headlines.
3: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte tuloy sa kabila ng mga ulat na umano'y trade-off at resignation ayon sa House Prosecution.
0: Headlines.
3: Eleksyon sa Bangsamoro Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM sa Setyembre tuloy sa kabila ng isolated violence noong weekend ayon sa Malacañang.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, August 18, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na nakakapektong southwest monsoon o habagat sa Luzon at Visayas ngayong araw. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang monsoon rains sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malalakas hanggang sa matinding pagulan. Makakaranas naman ng paminsan-minsang pagulan ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Revesija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Pinag-iingat na rin ang mga residente sa posibleng flash floods at landslides. Patuloy namang minomonitor ng PAGASA ang dalawang low pressure area na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang LPA 08F na nasa loob ng PAR ay may matas na posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Nasa labas naman ang PAR ang LPA 08G na may katamtamang posibilidad na maging bagyo.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Naglabas ng heavy rainfall warning ang mga otoridad dahil sa patuloy na malakas na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon. Nasa red warning o matinding banta ng pagbaha ang ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Batangas. Pinapayuhan naman ang mga residente na manatiling alerto at lumikas kung kinakailangan, lalo na sa mga mabababang lugar. Nasa orange warning naman ang natitirang bahagi ng Zambales at Bataan, pati ang ilang lugar sa Cavite, Batangas, Laguna, Pampanga at Tarlac. Samantala, nasa yellow warning ang Metro Manila, Rizal at ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Quezon. Patuloy namang makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan na may manakanakang malakas na buhos ang Nueva Ecija at ilang bahagi ng Bulacan, Laguna at Quezon. Pinapayuhan ang lahat na manatiling nakatutok sa mga opisyal na weather update at unahin ang kaligtasan.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Iniutos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative setup sa mga tangkapan ng gobyerno sa National Capital Region o NCR at ilang lalawigan ngayong Martes, Agosto 18. Kasama sa mga lugar na sakop ng kautusan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, serbisyong pangkalusugan at tumutugon sa mga sakuna. Maaari ring magpatupad ang mga local chief executive ng cancellation o suspension ng klase at trabaho sa gobyerno sa mga lugar na hindi kasama sa kautusan. Depende ito sa lagay ng panahon at sitwasyon sa kanilang lugar. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nakasalalay sa kanilang pamunuan ang desisyon kung magsususpinde ng trabaho o magpapatupad ng alternatibong work arrangement.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong Martes, Agosto 18 dahil sa masamang panahon dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa Metro Manila, kabilang sa mga lugar na nagpatupad ng suspension o alternative delivery mode ang Caloocan, Manila, Marikina, Pasig, Quezon City, Pateros at Pasay. Iba-iba ang pinatutupad na setup ngunit karamihan ay sakop nito ang lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. May mga universidad din na nag-anunsyo ng pagbabago sa klase. Sa University of Santo Tomas, walang klase ang lahat ng antas at suspendido rin ang office work. Sa University of the East Manila at Caloocan, walang face-to-face classes at lilipat sa asynchronous modality.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Sa mga lalawigan, kabilang sa may suspension o alternative learning arrangement ang ilang lugar sa Cavite, Pangasinan, Pampanga, Zambales at Benguet. Kabilang dito mga bayan ng Laik, Aguilar, Bugalyon, Infanta, San Simon, Santo Tomas, Candelaria, Masinloc at La Trinidad. Bukod pa ito sa ilang partikular na paaralan, pinapayuhan ng mga estudyante, magulang at guro na manatiling alerto at patuloy na sumabayan ang mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at paaralan.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Malacanang hiningi ang tulong ng mga nasa mainstream media sa harap ng naiuulat na fake news na may kilalaman sa work at class suspension dahil sa sama ng panahon. Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Iningi ng palasyo ang tulong ng mga nasa mainstream media sa gitna ng anyay patuloy na pagkalat ng fake news kahit ngayong may sama ng panahon. Partikular na dito ang insidente ng pagpapakalat sa social media hinggil sa umano ay pagpapatupad ng alternative working arrangement bandang bago mag-alas 9 kahapon ng umaga. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaki ang maiambag na tulong ng mga nasa mainstream media para mapabulaanan ang ganitong mga klase ng fake news. Sa pamamagitan na niya ng mainstream media ay mapipigilang kumalat pa ang ganitong mga peking balita na maaaring makaapekto sa ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganitong mga klaseng fake news.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Nailang tulong sa mga apektado ng habagat at mga bagyo, halos 700 million pesos na ayon sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Report.
8: Kahit nagpapatuloy ang masungit na panahon, hindi tumitigil ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development para maabot ang lahat ng komunidad na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa pinakauling tala ng DSWD, sumampa na sa halos 700 milyong piso ang halaga ng nailaan nitong tulong sa mga apektadong residente. Kabilang rito, ang nasa higit 1 milyon ng family food packs. Patuloy din tinututukan ang lagay ng nasa 21,000 residente na nananatili pa rin sa mga evacuation center. Kaugnay nito ay patuloy rin ang pagkakarga at pagdidispatch ng family food packs mula naman sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Cavite. Ang mga family food packs ay patungo sa Mimaropa, Calabarzon at CAR bilang augmentation support para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong sa gitna ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 8,000 silid-aralan na pinsala dulot ng masamang panahon dala ng habagat. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Sumamba na sa mahigit 8,000 mga silid-aralan na naitala na pinsala dulot ng masamang panahon dala ng habagat. Batay sa datos ng Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Operations Center mula sa 1,439 na mga paaralan sa buong bansa. 5,039 dito ay nagtamo ng bahagyang pinsala, 1,804 naman dito ang nagtamo ng matinding pinsala, habang 1,780 naman ang tuluyan ng nawasak. Pinakamarami sa mga napinsalang silid-aralan ay sa Central Luzon. Nasinunda naman ang Ilocos, Cordillera, Calabarzon, Eastern Visayas, Mimaropa, NCR, Cagayan Valley, Negros Island Region at Western Visayas. Nasa 917 silid-aralan naman mula sa 244 ang mga paaralan ang ginagamit na evacuation center ng may 7,634 na pamilya sa 7 rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakita ng mataas na water level ang ilang pangunahing ilog at dam sa Quezon City. Umabot sa alert level 3 ang La Mesa Dam sa 79.69 meters, habang nasa alert level 2 naman ang Marikina River na may 17.04 meters na water level. Samantala, nasa 38.91 meters ang Quirino o Tulian River at wala pa itong alert level. Ang San Juan River naman ay umabot sa 14.25 meters at nasa alert level 3. Ayon sa Quezon City Government, maring maapektuhan ang pag-apaw o pagtaas ng tubig mula sa La Mesa Dam ang mga mabababang lugar malapit sa Tulian River, kabilang ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Maaari ring maapektuhan ang ilang mababang lugar dahil sa pagtaas ng Marikina River at San Juan River. Kabilang dito ang Bagong Silangan, Batasan Hills, Libis, Matandang Balara, Lourdes, Santo Domingo, Tatalon at iba pang kalapit na komunidad. Patuloy naman na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang mga water level at pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLX sa posibleng panibagong aktibidad ng bulkang Mayon. Ito ay matapos ang malakihang pagtaas ng sulfur dioxide emissions nito. Ayon sa EVOLX, umabot sa 6,393 tons kada araw ang sulfur dioxide emission mula sa summit crater ng Mayon. Ito na ang pinakamataas na naitalang emission mula nang magsimulang bumabang volcanic gas concentrations noong Hulyo at 16. Bago ito, nasa average lamang na 2,532 tons kada araw ang emission matapos ibaba sa alert level 2 ang status ng bulkan noong Agosto 5. Napansin din ang panandaliang pamamaga o pressurization sa hilaga at silangang bahagi ng bulkan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nananatili naman sa background levels ang volcanic seismicity at real-time seismic energy release ng bulkan Mayon. Sa kabila nito, sinabi ng FEVOX na maaring senyales ang mataas na sulfur dioxide emission ng panibagong yugto ng eruptive activity. Nananatili sa alert level 2 o moderate level of unrest ang bulkang Mayon. Nagbabala ang FEVOX na ang panibagong pagsabog ay maaring magdulot ng mapanganib na volcanic hazards gaya ng pyroclastic density currents o uson, rockfall, ballistic fragments at malawakang ashfall na maaring lumala dahil sa masamang panahon. Pinapayuhan naman ng publiko na manatiling mapagmatyag at na maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkang Mayon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang illegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of Budget and Management nagpatupad ng safeguards para maiwasan ang ghost projects sa 2027 budget. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Report.
13: Siniguro ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na naglatag na sila ng mga reforma upang hindi na maulit ang pagkakaroon ng ghost project sa ilalim ng panukalan 2027 national budget. Sa naging budget briefing ng DBCC, isa sa mga nausisa ni House Assistant Minority Leader Iris Marie Montes, ano ang garantiya na hindi na magkakaroon ng korupsyon at wastage ng pondo ng bayan sa ilalim ng panukalan pambansang budget? Tugon ng kalihim pangunahing reforma ay ang masusing pagsusuri sa mga project proposal upang matiyak na hindi makakapasok sa budget ang mga proyektong hindi tunay o hindi maipapatupad. Kabilang din sa reforma ang early procurement upang maiwasan yung pag-antala sa implementasyon ng infrastructure projects. Sa ilalim naman ng New Government Procurement Act, naging mas bukas at transparent the procurement activities kabilang yung pagla-livestream ng procurement proceedings at pagpo-post ng mga detalye ng mga procurement. Sinabi rin ng DBM Secretary na patuloy nilang isinasagawa yung agency performance review at inilunsad ang DBM Compass kung saan maaaring masubaybayan ang bawat release ng allotment. Hindi na lamang din sila aasa sa Documentary Accomplishment Report dahil gagamit na rin ang technology at satellite imagery para i-validate kung ang isang proyektong iniulat na natapos ay talaga na ipatupad na. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang plano ng administrasyon na palakasin ang direktang suporta sa mga lokal na pamahalaan sa programang Bawat Bayan Makikinabang. Layunin ang hakbang na mapabilis ang pag-atid ng tulong sa mga komunidad. Sa kanyang pagbisita sa Dumaguete City, binahagi ni Pangulong Marcos na ginagamit ang Local Government Support Fund o LGSF upang matulungan ang mga probinsya, lungsod, munisipyo, gayon din ang mga barangay. Anya, mas alam na mga lokal na opisyal kung sino-sino ang mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong.
14: Ang gobernur, ang mayor, ang barangay opisyal, wala nang mas nakakaalam na sitwasyon dun sa kanilang lugar kung hindi sila. Maraming bagay, maraming issue sa local government na pare-pareho lahat ng local government. Ngunit marami ring issue na iba-iba. Kaya't piniiwan na natin sa local government, sila ang magdesisyon kung saan nila gagamitin ang pondong ito.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, pinuri ng ilang opisyal ng barangay

0: create ng program like this, no? Going down to the barangay level, the very grassroots of our government. And we are so happy, no? The barangay captains are very happy because in a time like crisis ngayon, we need intervention.
1: Si Liga ng Mga Barangay Dumaguete Chapter President Jovencio Tan Jr.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang pamaraan sa paggamit ng agricultural byproducts para sa industriya ng tela sa bansa. Mahigit 1,550 na mga hobby sa Ilocos at Cordillera ang makikinabang sa pagbubukas ng kauna-unahang Regional Yarn Production and Innovation Center o RYPIC sa Bintar, Ilocos Norte. Gamit ang makabagong teknolohiya, ginagawang dekalidad na yarn ang abaka, saging, pinya, kawayan at bulak. Mayroon ding dyeing at finishing facilities ang sentro para sa mas malawak na produksyon ng tela. Layunin ng RYPIC na matulungan ang mga manghahabi na magkaroon ng mas magandang access sa locally produced at sustainable yarn at maiwasan ang pagdepende sa polyester yarn. Inaasang makakalikha ito ng dagdag na kabuhayan at mapapalakas ang lokal na industriya ng tela habang pinapanatili naman at tinataguyod ang tradisyon ng Inabel at iba pang telang Pilipino.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagbigay ng testimonya ang unang hostile witness ng prosecution na si Gina Acosta tungkol sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ayon kay Acosta, walang target accomplishments ang OVP para sa 125 peso o 125 million peso confidential fund na natanggap noong December 21, 2022. Sinabi rin ni Acosta na nag-release siya ng kabuang 500 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023 kay Colonel Raymond Lachica, alinsunod sa utos ni VP Sara. Si Lachica ang commanding officer ng Vice Presidential Security and Protection Group at security officer ng OVP noong mga taong iyon.
3: Permanente po ba kayo doon o co-terminus?
4: Co-terminus po, Your Honor.
3: So pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo?
4: Yes, Your Honor.
3: So pag na-impeach si VP Sara o matanggal siya, wala na rin po kayong trabaho doon?
4: Wala na po akong trabaho sa OVP.
3: Sa OVP, siyempre. So maalis kayo sa OVP? Tama po?
4: Yes, Your Honor.
3: In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that witnesses has taken a position in by virtue of her counter-affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13.
1: Ang bahagi po ng paglilitis kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Samantala, binanggit sa pagdinig ang Joint Circular Number 2015-01 na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayon dito, ang cash advances ay dapat gamitin para sa aprobadong programa o aktibidad at hindi maring ilipat mula sa isang accountable officer patungo sa iba. Sa pagdinig, nilarawan din ni Acosta kung paano nilabas mula sa land bank ang 125 million pesos. Ayon sa kanya, apat na duffel bag na naglalaman ng confidential funds ang kinaladkad ng dalawang security guard patungo sa sasakyan ng OVP. Patuloy namang sinusuri ng impeachment court ang mga testimonya at ebidensyang inihaharap sa paglilitis.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Wala pang malinaw na legal na batayan para magsagawa ng virtual o online hearing ang Senate Impeachment Court. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol, lumitaw ang usapin dahil sa patuloy ang masamang panahon na maaring makapekto sa schedule ng impeachment trial at magdulot ng work suspension sa ilang lugar. Ayon kay Tunggol, hindi nakasaad sa impeachment rules ang pagsasagawa ng virtual proceedings Kaya kailangan munang matukoy ang sapat na legal na basihan bago ito ipatupad.
5: Ito 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no, para mag-constitute ng quorum. Kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugudugo po yan. Plus yung House Prosecution Panel, masyadong

0: marami rin na mga tao sila at pati yung respondents ko, so marami rin pong tao yun, in even the staff ng ating mga senator judges and the clerk of court po ng impeachment court. So medyo it's a logistical nightmare kung magkakaroon ng virtual hearing.
1: Si Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Dongol.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte tuloy sa kabila ng mga ulat na umanong trade-off at resignation. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
3: Ni House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng mga lumalabas na balita hinggil sa di umano'y political trade-off, sinagot din ni Barbers sa mga hindi kumpirmadong ulat na palihim umano nga nakikipag-usap si VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabitiw sa pwesto kapalit ng pahintulot na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ayon sa mambabatas, baka chika lang o chismis lamang ang naturang balita. Paliwanag ni Barbers na sa proseso ngayon ng Kongreso na pagsunod sa saligang batas upang ipatupad ang accountability mechanism sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din niya na kung meron man talagang usapan o trade-off, labas dito ang prosecution na panel dahil sa kanilang malinaw na mandato na ipagpatuloy ang paglilitis, magpresenta ng mga ebidensya at papanagutin ng mga opisyal ng gobyerno. Narito ang pahayag ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers.
4: Mayroong mang usapin tungkol din sa mga trade-offs, iyan po ay wala sa prosecution panel because ang task ay ipagpatuloy itong paglilitis, ipresenta ang mga ebidensya at siguruhin na naiintindihan ng ating mga mamamayan kung ano-ano itong mga ebidensya nito. Talks about secret or private meetings that we were not aware of, and I don't think both parties that allegedly met, I don't know if that would be a possible scenario, at least in my own personal opinion.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao BARMM Parliamentary Election sa Setyembre. Tuloy kahit pa nakapagdala ng isolated violence noong weekend ayon sa Malacanang. Narito ang report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Siniguro ng Malacanang na magpapatuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa 14 ng Setyembre. Sa kabila ito ng nangyaring pag-atake sa convoy ni Interim Chief Minister Abdurrauf Macacwa nitong weekend. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatuloy ang halalan. Bahagi kasi anya ito ng transition tungo sa democratic governance sa Bangsamoro Region. Sabi ni Castro, ang Commission on Elections nauna nang inilarawan ang naganap na pananambang sa Bangsamoro official bilang isolated incident. Binigyan din ng komisyon na dapat na masunod ang nakatakdang schedule ng BARM election nang walang delay. At ayon rin anya si COMELEC na nanatili namang generally peaceful ang buong BARM region.
6: Hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC, ay peaceful naman ang buong BARM. Patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
1: Pasig Local Government Unit muling nagbukas ng Government Internship Program para sa mga out-of-school youth. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
7: Muling nagpatupad ang Pasig City ng Government Internship Program para sa mga out-of-school youth. Bukas ang programa para sa mga 18 hanggang 29 na taong gulang at may kabuuang 100 internship slots apat na po para sa District 1 at 6 na po naman para sa District 2. Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng mga kwalipikadong kabataan ng pagkakataong magkaroon ng aktwal na karanasan sa trabaho sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan habang nalilinang ang kanilang mga kasanayan at kaalaman sa workplace. Nakadakda namang isagawa ang internship mula September 1 hanggang December 29, 2026. Layunin din itong matulungan ng mga kabataang hindi nag-aaral na magkaroon ng work experience at skills na maaari nila magamit sa paghahanap ng trabaho at pagbuo ng kaninang career path. Sa pamamagitan nito, nabibigyan din ang mga kabataan ng pagkakataong maranasan ng serbisyo publiko at aktwal na government workplace environment. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolie Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita naman sa Ibayong Dagat, United States President Donald Trump inatasan ng Pentagon na bawasan ang military drill sa South Korea. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Inatasan ni US President Donald Trump ang Pentagon na tapyasan ng malaking porsyento ang military exercises nito sa South Korea. Sa isang social media post, inahayag ni Trump na matagal na siyang hindi nasisihan sa joint military drills kasama ang Seoul dahil masyado anya itong magastos at nagpapahiwatig ng agresibong tindig laban sa North Korea. Binigyang diin din ni Trump ang very good relationship nito kay North Korean leader Kim Jong-un at nagpahaging sa anya'y pagtanggi ng South Korea na makiisa sa denuclearization efforts laban sa Iran. Ginawa ng US leader ang pahayag ilang oras bago ang pagsisimula ng taon ng Uchi Freedom Shield Joint Military Exercises sa pagitan ng Amerika at South Korea. Sa kabila ng pahayag ni Trump, nagpatuloy pa rin sa schedule ang nasabing pagsasanay militar nitong Lunes. Una nang kinundina ng Pyongyang ang nasabing military drill na anilay provocative at tinadala sa bingit ng nuclear war ang seguridad sa daigdig. Nagbanta rin itong tatapatan ng bagong antas ng deterrent ang nasabing pagsasanay. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
1: Kaya Women's FC Iloilo naitala ang opening win sa AFC Women's Champions League preliminaries sa Kyrgyzstan. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
9: Tagumpay sa unang match day ng AFC Women's Champions League 2026-2027 ang Kaya Women's FC Iloilo nitong Lunes sa Dolan Omurzakov Stadium sa Bishkek, Kyrgyzstan. Ito'y matapos lampasuin ng reigning league champions ang kupo ng Elbriz FC ng host Kyrgyzstan sa full-time score na 6-0. Nagtala ng mga goals sina Alessandrea Carpio na nag-brace o dalawang goals sa laban. At tig-isa naman sina Saki Yoshida, Maya Mendano, Inday Tolentin at Marisa Vasquez. Susunod na makakaharap ng Kaya Women's ang Phnom Penh Crown ng Cambodia sa Webes dakong 6 p.m. Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 36 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay, yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy pa ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 500,000 pesos na napagbentahan ng mga MSMEs sa Ablan Celebration Trade Fair sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito report ni Ronnie Dorilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Ronnie,
14: umabot sa mahigit 5,000 piso ang napagbentahan ng mga micro, small and medium enterprises sa anim na araw na trade fair na inorganisa ng Governor Roque and Manuela Ablan Foundation. Katuwang ang Department of Trade and Industry Ilocos Norte Provincial Office. Ayon sa tagapagsalita ng DTI Ilocos Norte, nasa 57 na maliliit na negosyo ang pumuesto sa paligid ng Lawag City Hall para makapagbenta bilang bahagi sa selebrasyon ng 120th na anibersaryo ng kapanganakan ni dating Governor Roque B. Ablan Sr. Kabilang sa mga produktong ibinenta ng mga MSMEs ang mga cassava chips, banana chips, empanada, Abel Iloco products at mga handwoven water hyacinth crafts. Sa pamamagitan ng trade fair ay nabigyan muli ng pagkakataon ang mga MSMEs at magsasaka na kumita sa kabila na maulan ang panahon na mas kakaunti ang mga turistang bumibili ng mga pampasalubong imbes ay mga kababayan sa Ilocos Norte ang naging customer ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: PDRRMO at PCG Kalinga pinahusay ang kahandaan sa pagtugon sa mga insidenteng may kaugnayan sa tubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Amelia.
16: Pinagtibay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at Philippine Coast Guard o PCG Substation Kalinga ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga insidenteng may kinalaman sa tubig sa pamamagitan ng Water Search and Rescue o WASAR Refresher Activity na ginanap nitong nakaraang linggo sa Chico River. Isinagawa ang aktibidad mula sa Barangay Suyang hanggang sa Gata Bantay sa Tabok City kung saan nakibahagi ang mga responder ng praktikal na pagsasanay sa mga pangunahing pamamaraan ng water search and rescue, standard rescue procedures at wastong paggamit ng mga rescue equipment. Ayon sa lokal na pamahalaan, napapanahon ang nasabing pagsasanay dahil sa inaasahang pagdami ng malalakas na pag-ulan dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat at tropical cyclones na maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog at panganib ng pagbaha. Layunin ng WASAR Refresher Activity na mapalakas ang kasanayan, koordinasyon at kumpiyansa ng disaster response team ng lalawigan upang maging mas mabilis at maayos ang kanilang pagkilos sa oras ng sakuna. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng PDRRMO at mga katuwang na ahensya upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente ng Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Mahigit sa 173 million pesos na pinsala sa agrikultura at imprastruktura na itala. Halos 300 pamilya naman ang apektado sa Mountain Province dahil sa habagat at bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Dona.
15: Mahigit 173.6 milyon pesos ang kabuang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Mountain Province dulot ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa PDRRMC, mahigit 154.3 milyon pesos ang pinsala sa infrastruktura kabilang ang mga kalsada, paaralan at iba pang pasilidad. Sa agrikultura, mahigit 19.3 milyon pesos ang pinsala, pinakamalaki dito ang mga gulay at prutas. Apektado ang 46 sa 144 na barangays o 272 pamilya at 1,118 individual. Isang injury ang naitala at 59 na bahay ang bahagyang nasira. Patuloy ang paghahanap naman kay Sofia Magalgalit Oria ng Sagada na nawawala mula August 9. Namahagi rin ang DSWD SWAD ng cash assistance at relief goods sa mga apektadong individual. Patuloy din ang clearing operations ng DPWH at LGUs sa mga apektadong kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Site inspection sa ipapatayong Digital Transformation Center Facility. Pinangunahan ng DICT at ng Camarines Sur Local Government Unit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jerome.
17: Pinangunahan ni DICT Secretary Henry Aguda at mga opisyal nito at ng PLGU Camarines Sur ang site inspection sa ipapatayong Digital Transformation Center o DTC Level 4 facility sa loob ng Camsur Uptown sa munisipalidad ng Pili. Ito ang pinakaunang DTC Level 4 sa Pilipinas na naitayo sa pamamagitan ng direktang pakikipagtulungan sa isang local government unit. Magbibigay ng lupa ang provincial government upang itayo ang DTC sa loob ng 200 ektaryang Camsur Uptown at sila ay magbibigay ng supply ng kuryente at tubig at mga tauhan na magpapatakbo nito, habang ang DICT naman ay magbibigay ng infrastruktura o gusali, mga high-end na kagamitan sa ICT at mga technical training programs. Magsisilbi ang naturang gusali bilang isang malaking digital campus. Magkakaroon ito ng mga advanced computer labs, co-working spaces, dormitories para sa mga trainee na galing sa malalayong lugar at mga espasyo para sa mga maliliit na negosyo o MSMEs at startups. Ayon kina Camsur Governor Elrey Villafuerte at Secretary Aguda, maghatid ang pasilidad na ito ng mabilis na internet, mga dekalidad na trabaho sa teknolohiya at digital skills training para sa mga Bicolano. Layunin ng proyekto na palaguin ang lokal na digital economy upang umasenso ang mga mamamayan nang hindi na nila kailangan pang lumayo o umalis ng kanilang probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Positibong epekto ng mga drainage projects sa Puerto Princesa, ramdam na ng mga residente. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Lizelle.
18: Nararamdaman na umano ng mga residente ng lungsod ng Puerto Princesa ang positibong epekto ng mga karagdagan drainage projects na isinasaayos at patuloy pang inaayos ng mga proyekto ng syudad sa pangunguna ng lokal na pamahalaan, partikular ng City Engineering Office. Kaugnay nito ay personal na inspeksyon ng alkalde ng syudad kahapon ng iba't ibang mga drainage project upang masiguro ang maayos na pagtatrabaho sa mga ito. Kabilang sa mga proyektong binisita ng alkalde ang Jacana Gabinete Road sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, Westcom Road sa Barangay San Miguel, De Los Reyes Road 2 at Pinera Road sa Barangay San Pedro, gayon din ang Buhanginan at C Road 1 sa Barangay San Manuel. Mabusising sinuri ng alkalde at ng City Engineering Office ang pagsasagawa ng naturang mga proyekto kasabay ng paalala sa mga contractor na gawin ng maayos ang pagtatrabaho at sa mga project engineer na maging mahigpit sa pagmomonitor sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Visayas. Cebu Port Authority nagsagawa ng public consultation sa sinusulong na pagtaas ng domestic cargo handling tariff sa Pantalan sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Jessa.
26: Isinagawa ng Cebu Port Authority ang isang pampublikong konsultasyon na kasama ang mga stakeholder ng daungan sa Cebu nitong 14 ng Agosto taong kasalukuyan sa CPA Social Hall 8 at sa pamamagitan ng CPA Facebook Livestream, alinsunod na rin sa kahilingan ng Port of Cebu Association of Cargo Handling Operators Incorporated o PICATCHOY upang pag-usapan ang iminungkahing 25% na pagtaas ng domestic cargo handling tariff. Formal na inihain at hiniling ng PICATCHOY ang nasabing pagtaas dahil sa patuloy na pagtaas ng mga gastusin sa operasyon kabilang ang inflation, pagtaas ng pasahod at ang pabago-bagong presyo ng langis. Sa naturang konsultasyon, nagpahayag ng mga tanong at rekomendasyon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng paggamit ng barko, cargo handling at industriya ng negosyo patungkol sa iminungkahing pagtaas. Hinimay ang naging batayan sa isinusulong na 25% na pagdaas, maging ang proseso ng pag-aproba at pagpapatupad at ang posibilidad na unti-unti o staggered na pagpapatupad nito. Wala pang pinal na desisyon ng otoridad hinggil sa iminungkahing pagdaas dahil kailangan munang pag-isahin at ipunin ng CPA ang mga position paper at punak mula sa mga stakeholder ng daungan upang masusing suriin bago ito iharap sa CPA board. Sa Agosto 24 na ang deadline para sa pagsumite ng position paper ng mga stakeholder ng daungan upang maisama sa kabuuang report na tatalakayin sa CPA Board. Tinitiyak din ng CPA sa lahat ng stakeholder ng daungan na ang iminungkahing pagtaas ng taripa ay sasailalim sa angkop at masusing pagsusuri at deliberasyon bago magdesisyon sa pag-aproba o pagpapatupad nito. Isinagawa ang public consultation upang mabigyan ng pagkakataon ng mga kalahok na stakeholder ng daungan sa Cebu na marinig ang panukala, maglahat ng mga alalahanin at katanungan at iharap ang kani-kanilang paninindigan sa hiniling na pagbabago. Para sa Bagong Pilipinas, just sa Aguailanan, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Cebu.
2: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
1: Inflation rate ng Eastern Samar umabot sa 8.2% noong Hulyo. Pagkain at kuryente pangunahing nagtulak sa pagtaas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas Report.
1: Pen.
28: Umabot sa 8.2% ang inflation rate sa Eastern Samar noong Hulyo 2026, mas mataas kumpara sa 5.8% noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa pulong balitaan, sinabi ni Supervising Statistical Specialist Susana Mosco, pinakamalaki ang naging ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages na nasa 9.2%. Kabilang sa mga pangunahing nagmahal ang isda at iba pang seafood na 28.1%, bigas na 15.2% at gulay at tubers na 6.1%. Malaki rin ang naging epekto ng kuryente na umabot sa 21.6% habang 19.3% naman ang inflation sa LPG. Ayon sa Department of Agriculture, nakadagdag sa presyo ng isda ang mababang huli dahil sa masamang panahon. Gayun din ang pagtaas ng presyo ng diesel at iba pang production inputs. Samantala, ipinaliwanag ng Isamelco na halos 1 piso kada kilowatt hour ang nadagdag sa power rate dahil sa pagtaas ng generation cost. Patuloy naman ang price monitoring ng Department of Trade and Industry sa mga pangunahing bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
1: Interagency Territorial Defense Exercise isasagawa bilang paghanda sa mas pinalakas na Territorial Defense Readiness. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo-Sulu. Darito ang report ni Fatma Gino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Fatma.
4: Isasagawa sa August 19 ang Interagency Territorial Defense Operations Exercise o IATDOX bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang koordinasyon, interoperability at kahandaan ng mga ahensya sa pagtugon sa mga sitwasyong may kaugnayan sa territorial defense. Bago ang aktual na ehersisyo, isinagawa kahapon August 17 ang final rehearsal na pinangunahan ng 11th 02nd Infantry General Brigade sa ilalim ng 11th Infantry Alakdan Division, Philippine Army. Katuwang ang lokal na pamahalaan, iba't ibang law enforcement agencies, emergency responders at iba pang ahensya. Ayon kay Second Lieutenant Ana Sofia Borromeo, Acting Civil Military Operations Officer ng 11th 02nd Infantry Brigade, layunin ng final rehearsal na matiyak ang kahandaan ng bawat kalahok bago ang pagsasagawa ng IATDOC. Sinubok dito ang mga konsepto, pamamaraan, communication channels at ang mga responsibilidad ng bawat kalahok na ahensya. Ngayong araw, August 18, isasagawa ang opening ceremony habang nakatakda sa August 20 ang after activity review upang suriin ang naging pagpapatupad ng mga aktibidad at tukuyin ang mga aral at rekomendasyon para sa mga susunod na pagsasanay. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo-Sulu.
3: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
1: World Cafe of Opportunities and National Tech Voc Day 2026. Nagatid ng job matching at employment opportunities sa Marawi City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Nadif Haji Habel.
3: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
3: report.
1: Nadif.
5: Isinagawa noong Agosto 15 sa Maypakpak Central Elementary School, Marawi City, ang World Cafe of Opportunities bilang bahagi ng paggunita sa 2026 National Tech Voc Day. Layunin ng National Tech Voc Day na bigyang pansin ang kahalagahan ng Technical Vocational Education and Training o TVET sa pagbibigay ng kasanayan at paghahanda sa mga Pilipino para sa trabaho at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Ayon kina MBHTE, TESD, Lanao del Sur Provincial Director Asnawi Bato at PCMDC Administrator Bae in Sanoray Amirol Makapaar, kabilang sa mga aktibidad ng selebrasyon ng World Cafe of Opportunities upang mas mapalapit ang mga TVET graduates at job seekers sa mga industry partners at mabigyan sila ng pagkakataong makahanap ng trabaho. Sa aktibidad, isinagawa ang job matching interviews at industry booth visits kung saan direktang nakipag-ugnayan ang mga job seekers sa mga employer at nalaman ang iba't ibang available na employment opportunities. Isa sa mga naging resulta ng job matching ang 6 na hired on the spots matapos mapili ng mga participating employers. Samantala, hindi kayat ng Provincial TSD at PCMDC ang publiko na bisitahin ang kanilang tanggapan upang malaman at mapakinabangan ang iba't ibang programa at serbisyong maaaring makatulong sa skills training at employment. Nagsimula ang aktibidad bandang alas 8 ng umaga at nagtapos bandang alas 4 ng hapon matapos ang mga nakatakdang programa at closing activities. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Latif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
3: News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 18, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas!
0: Radyo Pilipinas!
3: News Nationwide!
0: Nationwide!
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
12: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
13: At
12: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo sa
23: training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
29: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Araw po ng Martes, ngayon ay August 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan ng gambamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko
6: 738 AM.
5: Sa puntong ito, mga kaibigan, makikipag-ugnayan tayo sa Metro Manila Development Authority. Makakausap natin, mga kaibigan, ang MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
7: Good morning, Sir Alan. Good morning sa inyo, mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, dito po sa mga namomonitor pa na pagbaha, kung meron man dito sa atin sa Calacanang, Maynila. Yusek, sir.
7: Sir Alan, lahat ho ng ating mga flooded areas nag-subside na, pero matataas pa rin ang tubig sa ating mga ilog, kaya pinapayuhan ng lahat na sumunod muna sa mga pinagpapayo ng weather station at saka ng gobyerno regarding sa mga alternative work from home at especially sa mga estudyante natin, sa mga kabataan.
5: Opo, since yun nga po, nabanggit niyo, work from home, alternative work arrangements for today dito sa National Capital Region, at yung mga estudyante, wala namang pasok. So kung hindi naman kailangang lumabas, eh manatili muna, ika nga, sa loob ng bahay. Yusek, sir, ano po?
7: Yes, sir. Opo, yun po talaga mismo, para maiwasan ang mga aksidente, kung ano man, emergency. Dahil meron pa rin ina-expect na pagbagsak na ulan ngayong araw ito.
5: Yes, sir. Okay, pag-usapan nga natin, sir, yung pag-ulan na nangyari magtatanghali kahapon. Mag-alas 12 ng tanghali until about 2 p.m. Kahapon, ang tindi po pala ng volume ng rainfall na bumagsak sa Metro Manila kahapon ng tanghali, Yusek, sir?
7: Opo, yun pong bumagsak kahapon sa loob ng 5 oras ay halos kalahati ng 24 oras ng undoy. Kaya 44%, actually, to be exact.
5: Mm.
7: So, medyo mataas talaga ang volume kahapon. At lalo na, yung alas 12 hanggang alas 2 na portion, 136 yun. Pero yung hanggang alas 12 hanggang alauna lang, 76 mm yun. Napakataas yun. Halos 3/4 ng meters. 3/4, parang 3 pie ang magsak na ulan sa Science Garden. Kaya makapal talaga ulan kahapon.
5: Ayun. So this explains kung bakit talaga nagkaroon ng flash floods in some areas dito, limbawa sa Quezon City, na kahit paano ay napahupa naman kaagad. Ika nga, na dahil sa rehabilitation ng ating mga drainage system and flood control projects po, Yusek.
7: Yes, Sir Alan. Mga pinakaiba yan sa parang, di ba, pag naghuhugas tayo ng plato sa lababo gamit ang isang palanggana, habang may tumatagas na tubig sa habang tayo naghuhugas, okay lang. Ay, nadadala ng drain ang lahat ng tubig na lumalabas kung galing gripo lang. Pero oras na itinapon mo na yung laman ng palanggana ng biglaan, eh talaga magkakaroon muna ng tubig sa lababo bago pumasok sa drain.
5: Mm-hmm.
7: Kaya ganoon ang nangyayari kahapon, yung bumuhos ang malakas na ulan, talagang umangat ang tubig sa mga ilog, pumapaw, at pagkatapos ay nagsubside naman.
5: Yun, okay. Now, dito po halimbawa sa yung kahapon, yung matinding volume ng pag-ulan, may na-monitor pa ho ba halimbawa na mga daanan ng tubig, baha, na biglang nagkaroon pa rin ng mga nakaharang o nakatambak na mga basura, sir?
7: Sa taas ho, sir, ng tubig kahapon, yun nga, nakita natin na inaanod talaga yung mga basura papunta sa major waterways. Kaya nung nandun tayo pumunta sa area ng Ilog Pasig, taas Ayala, nakita na naman natin, may video nga kami dyan na ilalabas.
5: Opo.
7: Eh talagang yung basura, eh talaga namang kitang-kita na napaka, dahil medyo mang Ilog Pasig, so dispersed. Hindi siya gaya ng Redemptorist Water Channel na maliit, na talagang naipon. Eh yung sa Ilog Pasig, dahil nagpo-flow ang Ilog Pasig, eh talagang yun, nakakalat at napakarami. Pero alam nyo, napakarami talaga, Sir Alan, nakakalungkot tingnan ang
5: Opo.
7: Masura kahapon.
5: Yes, sir. Okay. At syempre, dito sa aspetong ito, mahalaga ang pakikisa ng bawat isang mamamayan, para doon man lang sa aspeto ng hindi pagtatapo ng basura o yung tamang disposal dapat ng basura, starting from the household mismo. Yusek, sir.
7: Yes, sir. Alam niyo, Sir Alan, ang garbage disposal kasi ay Yung garbage disposal ay multifaceted kasi yan.
5: Opo.
7: Dalawa major component niyan. Isa ay parte ng gobyerno at obligasyon ng gobyerno ang mag-set ng sistema sa collection at sa disposal ng basura. At siyempre naman, itong mamamaya naman, tayong mga mamamaya naman, ay may obligasyon din na huwag nang pabigatin ang trabaho ng gobyerno, huwag nang magdagdag sa stress ng system at simulan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga regulasyones, pamantayan sa pagtapo ng basura, gaya ng halimbawa, segregation, very important,
5: yes,
7: recycling, upcycling, at iba pang mga paraan para ma-reduce ang waste na nakakarating sa ating mga landfill.
5: Okay. Opo. Isang puntos pa po, Yusek Torres, sir. Kumusta po yung ating mga pumping stations all over Metro Manila na gagamitin kung sakali para higupin yung mga naiipong tubig, baha, at mabilis na mapahupa ang mga ito, sir?
7: Okay po, sir. Ang ating mga pumping station, gumagana na po lahat. At kahapon, nag-deploy rin tayo ng mga mobile pumping station at saka mga booster pumps para makatulong sa pagpahupa ng agarang pagpahupa ng baha, lalo na diyan sa area ng Mindiola kung saan ang mga eskwelahan natin ay may mga pinasok hanggang sa loob ng kanilang mga eskwelahan. So nagpadala tayo ng mga inhinyero natin, tiningnan kung saan ang tubig at kung paano natin sila matulungan para mapahupa agad ang tubig sa kanilang mga establishmento.
5: Ayun, okay. Isang punto sa lang, sir, ang inyong mensahe at panawagan sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon pong umagang ito ng Tuesday, sir, please.
7: Yes, mga kababayan, magandang umaga po. At sana po, sa ngayon, patuloy tayong maging mapagmatsyag, maghanda, at sumunod sa mga pinanunukala ng ating pamahalaan regarding sa pag-iingat ngayong araw sapagkat meron pa rin orange sa rainfall warning sa Metro Manila at matataas pa rin ang tubig sa ating mga waterways. Sana po mag-ingat palagi at laging tandaan po yung ating hotline 136 sa MMDA para po sa emergency. Huwag na po kayong tumawag kung ang inyong itatanong lamang ay kung suspindi ang number coding kasi kahapon, Sir Alan, talaga nabulunan ng system sa katatanong kung number coding ay suspindi. Ang number coding po ay ating ipinapublish sa MMDA Facebook page. Real time po yan. At, katabi lang po ng mga telephone operators natin ang mga social media personnel natin na nag-update sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng Facebook at sa ating iba-ibang social media accounts. So, again, ang ating hotline 136 pang-emergency, kung gusto nyo malaman lang ang ibang mga balita or mga promulgations ng gobyerno, especially yung number coding, dyan po tayo sa Facebook page ng ating MMDA.
5: Yes,
7: sir Alan, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito.
5: Opo, thank you, sir. Good morning po.
7: Yes, sir. Opo.
5: Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Yun hong matinding volume ng rainfall kahapon ng tanghali. Yun nabanggit initially kanina ni GM Torre, yung limang oras, magmula alas 12, yung limang oras na rainfall ay equivalent sa about 44% ng rainfall na ibinagsak ng Ondoy. Mamaya pag-uusapan natin yan. At ang ating kakaugnayin, ang chief naman ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Kumustahin natin yung gaano ba talaga karami yung rainfall, yung volume ng ulan na bumagsak kahapon na naging dahilan ng pagkakaroon ng pagbaha in most parts of Metro Manila. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Pinalakas, pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
0: sa iisang himpila.
6: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
6: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: Sports Radio 918.
0: Radyo Magazine 1278.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
2: Radyo Magazine.
6: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab.
6: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
5: Mga kaibigan, 19 minutes makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
11: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
10: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikibalita muna tayo diyan po sa Mandaluyong City. Makakausap natin this morning ang department head ng kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Roald Arcangel. Sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Alan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
5: Opa, makikibalita lang kami. From your end, dyan po sa Mandaluyong City, yung Mandaluyong, merong portion, merong side dyan na nakaharap din sa Pasig River. Kumusta po sa inyo, sa kasalukuyan dyan sa Mandaluyong City, Sir?

0: poblasyon Old Saniga at San Jose. So total po meron po tayong 156 families plus meron po tayong outside evacuation na 56 na total of 773 lahat po ng ating mga taka-preemptive evacuation po. At bagay po kaninang 130 update, medyo nadagdagan po yung ating naka-preemptive. So ang total na po is 812 individuals na po.
1: Okay. At yun naman pong mga supplies na kailangan nila, pagkain, mga hygiene kits, inuming tubig, ay kumusta naman po, sir?
0: Oo, mula ho kagabi, mula nung aming po silang inilikas, ay tuloy-tuloy po ang suporta ng Pamahalaan Lungsod ng Mandaluyong. So lahat po sila ay provided naman po ng mga sinasabi po nating mga supplies, yung ating pong mga pagkain, ay tuloy-tuloy po yun hanggat hindi po sila nakakauwi ng kanilang mga sarili-sariling mga tahanan.
1: Ayun. And siyempre, ang pag-uwi o pagbabalik nila dun sa kanilang mga tahanan, ano yan, nangangailangan muna ng go signal o clearance from the local government unit to make sure na ligtas na para sila o sa kanilang pagbalik, yung kanilang lugar, sir.
0: Oo, totoo po yan. At kami po ay direkta na ipag-unayan sa mga respective barangay captains po nila. At alam naman po natin na meron pa ho tayong forecast na tuloy-tuloy pa ho ng pag-ulan.
1: Opo.
0: Hanggang Wednesday at Thursday meron pa ho tayong pag-ulan. Kaya hindi po, hanggat hindi po nasisigurado na maganda na po ang panahon at wala na po yung banta, doon lang po natin sila papayagan na tuluyang bumalik at muling manirahan sa kanilang mga tahanan.
1: Ayun. So ngayon, wala namang mga baha na nakakasagabal sa mga pangunahing kalye natin dyan sa Mandaluyong City, sir?
0: Opo, as of now, wala po tayong reported flooded areas po. Kahapon po kasi nakapagtala po tayo ng average rainfall of 158 millimeters. So medyo may kalakihan po yun. At the same time, tumaas po yung mga waterways po natin, yung San Juan River, Pasig River, mga nagsiangatan po.
1: Opo.
0: At syempre, hindi po natin maalis dito yung basura na nakasagabal din po sa mga drainages po natin.
1: Mm.
0: Kaya yun po yung isang sanhi sa pagbaha po sa ating lungsod. Pero ang kagandahan naman po rito sa Mandaluyong, once na humupa naman po ang ulan at bumaba yung mga ilog, ay tuloy-tuloy naman po ang pagbaba ng ating mga waterways, ating mga baha po sa ating kalsada.
1: Ayun, okay. Nako, Sir Roald, sir, salamat po ng marami ha, sa mga update na ito na inyong pinagkaloob mula po dyan sa Mandaluyong City, sir.
0: Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
1: Thank you. Good morning, sir, mga kaibigan. Ang chief ng Mandaluyong City Risk Reduction and Management Council, si Sir Roald.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito

0: ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo!
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Collab.
4: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
6: Ang tagintig ng FM.
7: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
6: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Radio Pilipinas.
4: News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: Sports Radio 918.
6: Radyo Magazine 1278.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
8: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio,
9: Radyo Magazine,
4: Servicio Publico,
7: the AM and FM collab,
4: sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
7: and Capital 104.3 collab.
4: Collab.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service,
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publico,
6: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Mga kaibigan, ang oras natin 31 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito, magpapatupad po ng libreng sakayang Department of Transportation o DOTR. At ilan pang mga ahensya ng pamahalaan. Ngayong araw na ito po yan, mula 6 AM hanggang 8 PM. At yan po'y para alalayan ng mga pasahero sa gitna naman ng masama pa ring panahon. Ha? At ito po'y maring may extend kung kinakailangan. Mamaya po pag-uusapan natin yung detalye niyan, lalo na yung mga ruta na alalayan po ng libreng sakay ng Department of Transportation. Makikipag-ugnayan muna tayo sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So CAAP, makakausap natin ang kanilang Public Information Officer, si Ms. Bea Bernardo. Magandang umaga po.
13: Good morning, Sir Alan, and good morning po sa ating mga kababayan.
12: Yes, ma'am. Una, makikibalita kami kung may abiso ng mga canceled flights para sa araw na ito as we speak, ma'am.
13: Yes po, no, Sir Alan. Since 12 midnight last night, 26 na po yung affected flights. Sa mga flights na po, na naman po tayong canceled flights, pero ito po ay mostly mga diverted flights. So 11 po yung na-divert na flights. Mostly mga international flights po ito na papunta sa Manila. Na-divert po yung flight nila sa May Clark. And then 5 pong missed approach at 10 naman po yung go-around flights natin.
12: Okay. Pag sinabing diverted yung flight, sa halip na mag-landing o lumapag dito sa Manila, doon muna sila ikamo sa Clark, Miss Bea. Sa Clark muna sila.
13: Yes po, exactly. Ganun po yung ginawa natin kasi mas okay po yung panahon sa May Clark compare po dito sa Manila. Kaya instead na lumapag sila dito sa Manila, dinalamuna muna din sila dun sa Clark and dun, dun natin sila binigyan ng assistance. So, binigyan natin sila ng option kung pwede natin silang ihatid dito sa Manila ng by planned travel na po to or kaya na willing sila para sa susunod na flight at para may dala dito, madala sila dito sa Manila. So, ganun po pinigil natin sa kanilang mga option. And so far po, naman po yung mga pasahero natin. Wala naman po tayong stranded mga pasahero sa Clark po.
12: Ayun, okay. So, yung iba, kamo, bumalik, ganun ba? Merong mga bumalik na flight sa point of origin?
13: Yes po, noon, during the time na naging okay-okay na po yung panahon dito, ibinabalik din po natin sa Manila yung flight. So, para ang nangyayari lang po is from their point of destination, from their point of origin, so papunta po sana ng Manila, the neighbor's park. Nung okay na po yung panahon, ibinalik din natin sa Manila.
12: Ah, okay. So, yung totally canceled na naka-scheduled flight sa anong detalye tungkol doon?
13: Wala pa po tayong canceled flights po na nagtatala. Mostly diverted flights lang po.
12: Mm-hmm. Mostly diverted flights patungo o paalis ng Maynila. Ganun po yun, ano?
13: Mostly po na mga affected flights natin ay yung from, galing po ng ibang lugar po ng Manila. Yung from Manila flights naman po, papunta sa mga provincial or international flights, naging okay naman po, nakalipad naman po sila.
12: Ayun. Okay. So, sa ganitong mga sitwasyon, Bea, no, ang may papayo sa ating mga may nakaschedule na biyahe o mga paglipad ngayong araw na ito is to double check first kung tuloy o hindi, kung canceled o hindi ang kanilang flight bago pumunta sa airport. Madam?
13: Yes po, exactly, no, Sir Alan. We advise po yung ating mga kababayan na makipag-coordinate or tingnan nila sa website, sa Facebook pages ng kanilang mga airlines kung tuloy o hindi yung kanilang flight bago sila pumunta sa may airport. Wow. Sa mga ganito namang panahon, meron naman tayong mga itinutuloy na flights pero yun nga lang, may mga flights talaga na hindi kinakaya ng mga aircraft kaya hindi natin tinutuloy yung flight. Pero kung sakali namang isa yung mga flights nila, mga affected flights, tutulungan naman natin sila makipag-coordinate sa mga airlines nila para malaman nila kung pwede nilang ma-rebook o ma-refund yung kanilang flights po. Pero really advice po talaga na bago pumunta ng airport ay i-check kung talaga tuloy ba o hindi yung kanilang flights.
12: Okay. Nako, Miss Bea, salamat na marami ha. Thank you very much for the updates mula sa ating Civil Aviation Authority of the Philippines, ma'am.
13: Thank you po at mag-ingat po tayong lahat.
12: Thank you. Good morning, Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Ms. Bea Bernardo.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 36 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po yung mga ruta kung saan magkakaroon ng libreng sakay. Ang ating Department of Transportation ay i-deploy po mahigit sa 40 vehicle assets ng pamahalaan para alalayan ang mga commuters na maaaring ma-stranded. At siyempre, nandyan din ang pakikipagtulungan ng iba pang mga government agencies sa pagbibigay ng libreng sakay sa mga pasahero na apektado po o maaaring maapektuhan ng matinding pag-ulan. Prioridad na makapasok at makauwi sila ng ligtas. Yan po ang sinabi ni Transportation Secretary Banoy Lopez. Ito po yung mga areas, ha? Yung mga ruta balikan ng libreng sakay ngayong araw na ito. Quiapo to Fairview at pabalik. Luton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft Avenue, Luton to Muntinlupa Star Mall, Heritage Market Heritage patungo sa Market, Monumento patungo sa PITX Busway Route po yan, Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina, Tukubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta Avenue, Baclaran to Sucat. Katuwang po ng DOTR sa pagkakalob ng libreng sakay, ang Office of the President, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang Department of Energy, Department of Labor and Employment, at ang Philippine Army.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Maya-maya, makikibalita naman tayo sa Commission on Elections. Makakausap natin si Chairman George Erwin Garcia. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Publiko Serbisyo.
18: Bayang Mahal
11: News Nationwide.
19: Balitang pambansa.
20: Sa ulo ng ating
19: pinakamalawang na pagbabalita.
11: Ang Radyo ng Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
22: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
11: Ang Radyo ng Publiko.
21: Radyo Publiko.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan
21: sa sambayanan.
11: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
23: Magkaisa ang tulungan
24: para sa pag-unlad ng ating bansa.
11: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
11: Sa 104.3
21: The Capital.
11: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko,
11: and The Capital.
21: Ang boses ng Pangulo.
11: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
25: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko,
11: sa 104.3 The Capital.
26: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Sa puntong ito, hingi naman tayo ng update sa Commission on Elections sa pamamagitan po ng kanilang chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
29: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat.
12: Ayan. We understand that the COMELEC has actually ordered a probe dito sa ambush sa BARMM Interim Chief Minister Makakua. Ano pong latest sa bagay na yan, Mr. Chairman, sir?
29: Yes, Sir Alan. Kaagad tayo nakipag-ugnayan sa pinuno ng Philippine National Police, si General Nartates, at kaagad natin sinabi nga sa kanya na kinakailangan mayroon ditong mga aresto. Hindi pa pwedeng wala sapagkat at kinakailangan magkaroon kagad ng follow-up operation at investigation sapagkat siyempre yung mga kababayan natin baka kasi magkaroon ng agam-agam, mayroon magkaroon ng takot dahil nga ang mismong Chief Minister ng Bangsamoro ang tinangka na inaambush nga. So as of kahapon naman ay patuloy pa rin ang kanilang investigasyon at nakita nila naku, napakadami pa lang mga basyon ng bala ang ginamit at ibig sabihin talaga ang intensyon ay i-neutralize ang Chief Minister. Ang Philippine National Police, Sir Alan, ay hindi pa nila kinukonsider na election-related incident ito dahil may proseso ito para maideklara na ganyan. Pero ang COMELEC po, kinukonsider na natin ito election-related incident sapagkat una, Chief Minister yan, ang pinakamataas na opisyal ng Bangsamoro. Number two ay siya mismo ay tumatakbo dito sa eleksyon na mangyayari sa September 14. At the same time, yung palang mismong araw na siya ay na-ambush, ito ay nanumpa bilang miyembro ng pangalawang pinakamalaking partido sa buong bangsa Moro. Originally, nandun siya sa pinakamalaki. Ngayon, pumunta na siya doon sa pangalawang pinakamalaki, yung bangsa Moro Federal Party, at naging chairman din ng nasabing partido. At yun, pagkatapos mangyari yung panunumpa, pabalik siya mismo sa Cotabato City. So, again, as far as the community is concerned, wala kaming ibang makuhang konklusyon kung hindi ito ay may relasyon sa halalan.
12: Okay. Given this situation, Mr. Chairman, sir, inaaral na rin ba na COMELEC na magtaas ng level of alertness o concern, halimbawa, sa isang particular na area dyan sa BARMM, Mr. Chairman, sir?
29: Lalo-lalo na, Sir Alan, kung ang katanungan ay ilalagay ba sa COMELEC control yung WD2WAT kung saan nangyari yung pananambang. Hindi po. At this point, Sir Alan, ang COMELEC ay hindi handa at wala tayong pinaplano na ilagay ang kahit anong area sa buong Bangsa Moro sa 105 municipalities at dalawang syudad sa buong Bangsa Moro under COMELEC control. Hindi po dapat na yung isang pangyayari na yan ay maging dahilan upang sirain natin ang napakatahimik na nararanasan ng mga kababayan natin sa bawat mga munisipyo sa buong Bangsa Moro. Ibig sabihin, maaaring tama, nangyari po ito bilang isang election-related incident, pero hindi ito ang trigger para malagay sa COMELEC control sapagkat ayaw natin magdagdag ng puwersa o kaya naman po yung mismong karapatan ng mga kababayan natin ay malilimitahan dahil lamang sa isang pangyayari. Again, ginagarantya natin sa buong Bangsa Moro tuloy na tuloy ang halalan sa September 14, number 2, at ang katahimikan sa buong Bangsa Moro ay napaka generally po peaceful pa rin ang buong Bangsa Moro, Sir Alan.
12: Okay, oha. So, ang assurance then from the end of the Commission on Elections, Mr. Chair, tuloy ang BARMM parliamentary elections as scheduled on September 14, sir.
29: Yes po, Sir Alan, wala pong kaduda-duda. In fact, ang inyong lingkod kasama ang iba nating mga kasamahan sa komisyon at ang ating pong AFP Chief of Staff kasama na rin ang Philippine National Police Chief at ang ating pong Philippine Coast Guard Chief ay magsasama-sama sa isang linggo at kami po'y pupunta mismo sa Bangsa Moro para sa aming command conference at yan ay para ipakita rin sa mga kababayan natin na nagkakaisa ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng COMELEC upang igarantya na magiging matahimik ang ating halalan sa September 14.
12: Ayun, okay. In closing, Attorney Garcia, Mr. Chair, sir, ang message of assurance po ninyo sa ating mga taga-subaybay mula sa Commission on Elections. Sir, please.
29: Yes, Sir Alan, maraming salamat. Alam niyo naman po mga kababayan, lagi naman may mga pangyayaring ganyan pagka nalalapit na ang halalan. Pero kita niyo po, bago nangyari yung pangyayaring pagtambang sa Chief Minister ng Bangsa Moro, zero po, inuulit ko, zero ang election-related incident natin at nangangahulugan mula po nung nagkaroon ng filing ng candidacy noong May 5 to 7 ay hindi po nagkaroon ng kahit na anong insidente ng karahasan na may relasyon sa halalan. Ibig sabihin, handang-handa ang mga kababayan natin na tiling malinis at maayos at tahimik ang halalan sa Bangsa Moro. At the same time, inyo pong COMELEC, kasama ang ating mga security forces, we are on top of the situation at wala pong kaduda-duda, tuloy tayo sa September 14.
12: Yes, sir. Thank you so much po, Mr. Chair.
29: Yes po, Sir Alan. Maraming salamat at magandang umaga po.
12: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang Chairman ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang 7 AM. Maya-maya sa ating pagbabalik dito pa rin sa programang Boses. Ang update naman mula diyan sa Navotas. Sandali lang.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Collab.
17: Magazine.
18: Sports Radio.
20: Radyo Pilipinas.
23: World League
2: Service.
26: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
26: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
26: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
26: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: Radio Pilipinas News Nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
17: Ang inyong institusyon
18: sa Philippine Sports Podcast.
20: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
23: 66 Impormasyon.
26: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
26: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
20: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
2: Collab.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
28: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Sa bayan po, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Siyempre, mapapanood po sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya, subukan nating makipag-ugnayan sa PAGASA Forecasting Center, ha? Update tungkol po sa magiging kalagayan naman ng panahon sa araw na ito. Siyempre, nariyan pa rin, pinangangambahan pa rin ang pagkakaroon ng mga pabubugso-bugso hanggang sa malakas na pag-ulan. Pero siyempre, ang OCD, ang NDRRMC, mas madalas nating textmates ngayong mga panahong ito, di ba? Bigla na lang tutunog ang ating mga phones at may alerto via text na dumarating mula sa Office of Civil Defense para magbigay, paalala at babala sa ating lahat tungkol sa mga rainfall warning, yellow, orange at red. Rainfall warnings. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan na sa PAGASA Forecasting Center.
3: Radyo Pilipinas Weather.
12: Narito ang update direkta mula sa PAGASA. Atin sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
30: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig. At narito ang ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan nga, meron tayong dalawang low pressure area na binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung nasa silangan nga ay huling namataan sa layong 1,115 kilometers silangan ng Northern Luzon. At yung ikalawa naman na low pressure area ay nasa layong 295 kilometers Kanluran, Hilagang Kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Alinman sa dalawang LPA na yan ay wala pang direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit yan ngayon patuloy na humahatak dito sa ating habagat na siya nagpapaulan pa rin sa Luzon at Visayas. Magdudulot ngayon ng mga malalakas at patuloy na mga pag-ulan dito sa may Benguet, maging sa may bahagi ng La Union, kasama rin dyan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pabugsubog sa mga pag-ulan naman ang dadalhin na itong habagat sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Magiging maulap at makulimlim pa rin ang kalangitan dito sa may Negros Island Region na lalabing bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, mas magandang panahon pa rin ang aasahan. Pero sa chance ng mga pulupulong mga pag-ulan na dadalhin ng habagat at localized thunderstorm. At sa maging kalagayan ng ating karagatan ay wala naman tayo nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat nga lang sa papalaot sa Mahilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, maging sa may silangang bahagi ng Mindanao, dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa, Charmaine Varilla, nag-uulat.
12: Thank you so much, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: Oh, paalala pa rin ha, ingat, ingat, ingat. Kung lalabas ng bahay, magbitbit ng payong o kaya magdala ng jacket, ng raincoat para sigurado. Hanggat maaari, umiwas lumusong sa tubig baha. O ayan ha. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, August 18, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Mary Ann Villos, Arnel Villamor. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
15: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa,
19: sino nagturo
17: sa nag-training po kami sa DOST.
19: Sa DOST.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat.
0: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Bangon, bayang mahal.
4: Bangon,
3: bangon, bayang mahal.
4: Pag-uusapan,
3: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
4: Tatalakayin,
3: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
4: At sasagutin,
3: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
4: 738
3: AM.
5: Ang oras po ay alas 8:02 na po ng umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang petsa po ay Agosto 18, 2026 at araw po ng Martes. Pansamantalan tayong umuupo sa ngalan ni Alian Corpus na tila na apekto ng bagyo at ulan at baha ngayong mga nakarang araw. So we're sitting in for him this morning, and as always, it is a pleasure and a joy to substitute for a good man like Alian Corpus. So marami pong salamat. Anyway, magkakaroon tayo ng panauhin ngayong umaga. Pag-uusapan natin mga iba't ibang importanteng bagay, no, sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Kahapon lamang ay bumuhos ang malakas na ulan na dahilan upang bahain ang iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Dahilan upang magsuspende ng mga biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o yung tinatawag na PITX. Meron tayong